A socio tresta pono maga? Excuse me po, magandang umaga mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang BZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Yun po'y araw na ng Biyernes. Thank God it's Friday at TGIF. Baulan, bumabagyo. Well, actually, lumabas na yung bagyo. Si Maymay ay isa na nalusaw na. Isa na lang siyang tropical depression. Pero ito na yung sinasabi ko eh. Pinag-uusapan natin yung isang araw eh. Ang tawag natin eh yung Siam-Siam. Iba yung pito-pito. Pito-pito si Ernie Baron yun eh. Diba? yung iniinom na ano yun eh. Na herbal medicine yun. Ito Siam-Siam. Siam-Siam. Yung siyam na araw na umuulan tuloy-tuloy. Mukhang nagsimula na. Mukhang nagsimula na. Ha? So ingat-ingat kayo dyan sa labas ha. Dahan-dahan ang pagkilos. Dahil maulan, baka magkasakit kayo, matulad kayo sa akin. Kasama, support natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Good morning, Aye! Ako po si Ira Panganiban. At ito po ang mga paksa na ating tatalakay ngayong umaga! Typhoon, tropical depression, Maymay, nalusaw na! Isa na lamang itong low pressure area. Sugo ng gobyerno sa dumaang bagyong Maymay, pinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa 1.8 million pesos na tulong. Inilaan. Hawak ang pagdinig sa pagtanggal ng system loss charge. Hinihiling ng mga mambabatas. CRO sa aumento sa sahod na 85 pesos. Pinababasura ni Senador Win Gatchalian kahit mataas ang inflation. Alang 1,000 pisong buwa ng ayuda sa minimum wage families inihain sa kamara. Yun na lang gawing ano, subsidized wage increase. Ba't ayuda pa? Hindi ko maintindihan yun. Ba't ayuda? Ba't hindi na lang subsidized wage increase? Senator judges sa impeachment trial dapat manatiling impartial. Tigilan umano ang pag-aabogado. Ay para sa lahat yan. Hindi lang para dun sa mga kutsino lang. May particular na naman kayo sinisita eh. Nagpapakalat ang fake news tungkol kay Senator Bato, iimbestigahan ng Presidential Communications Office. At 12 pesos na fuel subsidy discount sa PUB drivers magpapatuloy, sabi ng Malacanang. Pero tigil pasada na manibela sa Agosto 10 hanggang 12 itutuloy kahit may 12 pesos na fuel subsidy na. Amerika, humiling ng extradition ni Kibuloy, ni Pastor Apollo Kibuloy, dalhin na daw siya sa Amerika. At Congressman Leandro Leviste, hindi sinipot ang sumon at pagtawag ng National Bureau of Investigation. Ito po mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan natin at ihimay natin ang mga ito, pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian. Recoracion, sabi niya, good morning Sir Ira, good morning Recoracion. Kimura Dolores, happy Friday morning Sir Ira V. Panganiban, kape-kape galing sa Japan. Yes, yes, Kimura Dolores. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Alongapo City. Done, like and share. Thank you Mark Mallorca. Papalaki yan ang barangay natin. Menchi Me, good morning Sir Ira P. Good morning Menchi. Si Brother Joey Barbosa Dorian, nanonood. Brother, yung maid ko. Ferdinand Enriquez, maulang umaga po Sir Ira, maulang umaga Ferdinand. Ingat-ingat kayo dyan sa labas ha, ingat-ingat sa labas. Dahil nako, kanina lang eh, ang lakas ang buhos ng ulan. Kanina lang, ang lakas ang buhos ng ulan. Pabandang alas 5 sa Paranaque, ang lakas din ang buhos ng ulan. Kahapon, ang dami ng baha eh. Sa Las Piñas kahapon, nakalubog na naman yung ano eh. Yung isang bahagi ng Villa Pons eh. Tsaka ng Pilar. Quezon City daw, ang dami na naman nakalubog na lugar. At control, ano na, yung mga senador na walang balak imbestigahan ng flood control. Wala ko ba, kayo ang
ang ano, ang tagapagtaguyod kapalaran ng bansang Pilipinas. Wala na yung Senado, wala na talaga. Hindi ko na makita yung mga lumang senador. Kukunti na lang yung talagang ano. Nung araw kasi, di bali nang magulo yung mga congressman eh. Basta yung mga senador, maayos sila. Hindi ganun naman ho talaga. Yung mga congressman, particular ho sila eh, sa kanilang mga ginagawa para ho talaga sa distrito nila. Yung mga senador, nationwide, national officials yung mga yan eh. Elected by the nation at large yung mga yan eh. Kaya namimiss ko sila Gingona, yung matandang Angara, di ba? Sila, sino to? Di ba? Sila Pimentel, yung matandang Pimentel. Namimiss ko yung mga yan eh. Di ba? Kasi, iba eh. Iba nung araw eh. Yun. Kahit sino na lang. Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira, good morning Evangeline. I'm Samoya Bernante, morning Sir Ira, morning MRP, sarap sa kape Sir Ira, o nga, sarap magkape pag malamig ang umaga. Mercy Fernandez Narciso, blessed Friday morning po, Ira Panganiban, good morning Mercy. Pagkita ka na stress ng umaga, ang low pressure area na dati ay Bagyong Maymay ay may 565 kilometro na sa silangan na Etiaga Isabela. Samantala, ang southwest monsoon o hanging habagat naman ang nangingibabaw sa southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang Typhoon Dolphin naman ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. May 1,075 kilometro sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito'y nagtataglay pa rin ng lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 170 kilometro kada oras. Tumatahak pa kanluran, hilagang kanluran ito sa bilis na 20 kilometro kada oras. Occidental Mindoro ay makararanas ng maulang panahon, bunga ng hanging habagat o monsoon rains. Ang Metro Manila, Pangasinan, La Union, Banguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Antique naman ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil pa din sa southwest monsoon o habagat. Ang Batanes at Babuyan Islands ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at kidlat. Dahil sa tro o tsab-tsaba ng Tropical Depression Dolphin o Tropical Cyclone Dolphin ang nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Wala na pong wind signal ngayong umaga at nakalabas na ang Bagyong Maymay sa ating teritoryo, 565 kilometers outside of Etiaga Isabela na siya, di ba? So wala na nga typhoon wind signal, pero abangan po dahil malakas pa ulan. Kung hindi ko man mai-announce today, inaabangan ko naman eh. Kung may pasok o wala pa ngayong araw, eh mamaya sa mga ibang palatuntunan ng DZRJ ay i-announce namin kung magdedeklara ng walang pasok ngayong araw. Kahapon, late na nagdeklara na walang pasok eh. Sa alas 9:30 na eh. Diba ang Malacanang, late na kahapon. Ganun din yung isang araw, medyo late na. So, ngayon eh, inaasahan natin na mga gantong oras, makakakita na tayo ng deklarasyon. Tignan nga natin kung mayroon na. Wala pang no class today. No class today. Wala pa. Pinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole of government approach upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad na apektado ng Tropical Depression Maymay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pagsunod sa naging direktiba ni Pangulong Marcos. Sa kabilang dako, ang rescue personnel at mga gamitan ay naka-standby at nakikipag-ugnayan na sa Disaster Risk Reduction and Management Office at 17 local government units sa National Capital Region.
Ukol naman sa food assistance, tinura ni Castro na naglaan ang Department of Social Welfare and Development of 1.8 million pesos para sa humanitarian aid. Namahagi rin ito ng family food packs, ready-to-eat meals, at sleeping kits sa Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, at Zamboanga City. Sabi ni Evangeline De Salisa, dapat ang inuna ni BBM yung pag-ayos sa baha, hindi yung space rocket. Wala namang baha sa space at taong malapeperwisyo. Traffic meron, dadagdag pa kayo. Bahay kay Evangeline De Salisa, ha? Roxanne Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Mr. Nicolevich Rasputin, rain, go away. Umaga. Boss Idol Ira, plus mga solid ka MRP, kabandido peoples. Maraming salamat, Pedro. Ang exchange rate na inaabangan po natin ngayong umaga, every morning sa palatuntunan, ay nasa 60 pesos and 79 centavos po. Ngayong umaga, ha, 60 pesos and 79 centavos po ang exchange rate. Mukhang nag-improve dahil bumaba na ng 61 pesos ang isang dolyar. Medyo malulungkot yung ating mga OFW, pero matutuwa yung ating mga negosyante. Kahit paano, yung mga hindi pa obligado magbayad, yung mga umutang ng mga may mga credit terms na 6 months to 1 year, medyo makaka-recover ng konti. Nagbukas yung piso sa dolyar ngayong taon na sa 59 eh. Di ba? Ngayon kung mga 60 pesos, 60.79, medyo maliit-liit yung idadagdag nila. May problema yung mga umutang ng 54 pesos to the dollar. Kadong malaki yung iaabono nila. Sa 8:15 na po ng umaga, nanawagan ng ilang mambabatas na gawing mas malawak at inklusibo ang talakayan tungkol sa planong pagtanggal ng system loss charge sa electric bill at pagkamyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Akbayan Representative Dada Kiramismula, hindi lamang Meralco ang dapat pagtuunan ng pansin dahil marami pang ibang electric distribution utility sa Visayas at Mindanao na naniningil din ng system loss charge. Totoo yun. Sinabi niyang hindi makatarungan na ipasa sa mga consumer ang gastos sa dulot ng inefficiency, lumang infrastruktura at iba pang kakulangan ng mga utility company. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, pinaliwanag ni Palawan na Representative Jose Alvarez na may dalawang uri ng system loss, technical loss at non-technical loss. Ayon niya, maaaring agad na alisin ang non-technical loss habang ang technical loss ay dapat pag-aralan kung paano mababawasan. Ano naman, Mr. JCA, di ba? Meron ka kasing tinatay yung planta ng kuryente sa Palawan ni, kaya ganyan ni, di ba? Anyway, tuloy natin yung balita. Mangayon naman ang Energy Regulatory Commission na kailangan ng reforma, ngunit hindi nito nirerekomenda ang ganap na pagtanggal ng system loss charge dahil bahagi ito ng normal na proseso ng pamamahagi ng kuryente. O yung pala eh, bahagi pala ng proseso eh, ba't kami magbabayad? Di ba? Dapat ang magbayad niyan yung korporasyon. Mas mainam o umano na ibaba ang pinapayagang cap sa maaaring ipasa sa mga consumer. Ayon sa Meralco, mas mababa na sa kasalukuyang regulatory cap ang kanilang system loss dahil sa mga pamumuhunan sa modernisasyon ng kanilang network at mga programa laban sa pagnanakaw ng kuryente. Ilang panukalang batas ay inihain sa Kamara matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na alisin ang system loss charge. May mga panukalang ganap itong ipagbawal, habang ang iba ay nais lamang limitahan ang maaaring ipasa sa mga consumer at ipagbawal ang pagsingil para sa non-technical losses tulad ng pagnanakaw ng kuryente at inefficiency. Binigyan din ng mga mambabatas na ang usapin ay pambansang isyo ng mga consumer at dapat pag-usapan ng mas malawak upang maprotektahan ang mga pamilya at maliliit na negosyo laban sa patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Yan na nakakatuwa. Kita nyo, ayan na naman eh. Malinaw yung sinabi ng Pangulo, alisin yung system loss. Pagdating sa Kongreso, nagkakaroon na naman ng negosasyon. Hemming and hawing, sabi nga nila. Hem and haw, di ba? May tulak pakabig, di ba? Na ano ang gagawin? Pero in the end, magkakaroon pa rin ng mananatiling version ng system loss. Tapos, as always, doon ikakarga ng mga power companies at distribution at generation companies yung kanilang system loss na buong buo.
kunyari lang binawasan ng ilang percentage. A 2%. Yun yung kinakabahan ako eh. Doon pupunta. Diba? Dahil sa Kongreso eh, pagka sa Senate at saka Congress pag-uusapan eh. Dinigyan naman yung sinabi ni Boying, di ba? Sabi ni Boying, walang mangyayari dyan sa amendment sa Pipira. Awak ng mga power company oligarchs yung mga senador eh, at maraming kongresista eh. Ano Boying, paninindigan mo yon? Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Alas 8.19 na po na umaga sa gitna ng patuloy na mataas na inflation nito nagdaang Hulyo. Binigyan din ni Senate President Win Gatchalian ang matinding pangailangan na maipatupad ang 85 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region habang nagkakaisa ang panawagan ng Senado para sa agarang pagpapatupad nito. Noong Hulyo, pumatak sa 6.2% ang inflation rate ng bansa na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at turyente at nananatiling mas mataas sa target na 2% hanggang 4% ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, kapag naantala ang pagtaas ng sahod, lalo lang mababawasan ang purchasing power o kakayahan ng mga manggagawa na makabili ng kanilang mga pangangailangan. Nagkakaisang pinagtibay ng mga senador ang kanilang Resolution Number 59 na nagpapahayag ng paninindigan ng Senado bilang suporta sa mga apela na agad alisin ang TRO sa pagpapatupad ng Wage Order Number NCR 27 na tumihimok sa hudikatura sa korte na huwag nang hadlangan ang pagtaas ng sahod. Una nang naglabas ng TRO ang Pasig City RTC na nagpapasuspindi sa pagpapatupad ng nasabing dagdag sahod. Self-explanatory na yun. Maski yung mga congressman, yun din ang panindigan eh. Naaprubahan na yun eh. Yung dalawang construction company lang ang gulo eh. Alam ko kasi hindi pwedeng pakialaman yan under the labor code eh. Dapat dun sa Wages and Productivity Board dinadala yan eh. Yung question sa salary increase, wage hike, hindi pinapakialaman ng korte yan. Typically, itinuturo ng korte yung productivity and wage board eh, pagka may ganyang usapin. Hindi ko alam kung bakit nakialam ang Pasig RTC ngayon. Ah, hindi ko alam. Bakit kaya? Naghain naman ng 11 mambabatas ng House Bill Number 10648 o Pamana Act na nagtalayong magbigay ng 1,000 buwan ng ayuda o 12,000 pesos kada taon sa mga pamilyang minimum wage earners na hindi kabilang sa 4-piece. Ayon sa panukalang ayuda, ipapasok sa digital wallet na nakalink sa PhilSys. Maaari rin mag-apply ang mga self-employed at informal workers na kumikita ng katumbas o mas mababa sa regional minimum wage. Hindi maaaring i-withdraw bilang cash ang ayuda. Maaari lamang itong gamitin sa pagbili ng mga produkto mula sa accredited MSMEs tulad ng sari-sari store, palengke, karinderya, grocery at butika. Hanggang 200 piso lamang ang maaaring gastusin bawat araw. Pamamahalaan ng DSWD ang programa katuwang ng DTI, BSP, DICT, PSA at DOLE upang matiyak na ang mga kwalipikadong pamilya lamang ang makatatanggap ng ayuda. Tinatayang mga kailangan ng programa ng 64 billion pesos hanggang 68 billion pesos kada taon na ayon sa mga miyerda ng panukala ay mas mababa sa 1% ng panukalang pambansang budget para sa 2026. E gawin nyo ng ano? E gawin nyo ng legislated financed wage hike. Diba? Oh, supported wage hike na. Ewan ko kung paano nyo kukontrolin pero magsusumite na lang ng report ang mga kumpanya sa inyo. Diba? Ng mga sumusweldo ng 20,000 and below na empleyado nila. Diba? Tapos bibigyan nyo na lang sila ng tigil 1,000 bawat empleyadong sumusweldo ng 20,000 and below. Pwede nilang singilin sa gobyerno. Easier yun eh. Diba? Di ba easier yun? Mas madali yun. Kasi sa ganyan, tapos sa ayuda na naman, hilig natin sa ayuda eh. Diba? Pata tayo dun sa hindi ayuda. Si Steel Joanne, good morning Sir Ira P. Don't like and share. Salamat Steel Joanne.
Nanawagan ng Malacanang sa ilang senator judges na humahantad at tumaakto bilang defense lawyer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi dapat winawalis sa mga ito ang katotohanan na dapat lumabas mula sa proceedings. Binigyan din ni Castro na dapat panatilihin ng ilang senator judges sa walang kinikilingan at walang pinapanigan. Si Castro, isa ring trial lawyer, nagpahayag na ang tinatag na mga tuntunin at mga pamamaraan ay gabay sa proceedings. Gayunman sinabi ni Castro na ang interpretasyon ng mga nasabing patakaran ay tila na bago at ang mga saksi ay hindi na pinapayagan at tapusin ang kanilang mga sagot. Binigyan din pa ni Castro na mga senator judges ay dapat na nagbabato ng mga tanong para lamang sa paglilinaw at hindi dapat nagsasagawa ng cross-examination. Nang uriratin si Castro kung kaninong pahayag mula sa senator judges ang may kukonsiderang niyang the most biased sa buong itinakbo ng impeachment court, tinura ni Castro na ito ay ang senator judge na nagsabi na only the special disbursement officer should be held accountable for the irregularities found in the confidential fund of Duterte's offices. Ayan ka na naman eh, sasabihin mo huwag bias pero ikaw ang bias eh. Paano yung ano, yung mga senador na gumagawa na ng ano ng statement of conclusion of law? O kaya ini-illicit dun sa prosecution ang mga statement of conclusion of law. Ano yung mga katulad ni Bam Aquino at saka Rizzo Ontiveros at saka mga kapatid na tulpo? Paano yung okay lang sa kanila maging bias? Pero sila Aimee at saka sila Alan at saka sila Pia, hindi pwede. Ganon ang kwentuhan natin. Parang yung survey mo lang yan eh. Ganyan ka na naman eh, di ba? Yung survey nung pabor sa inyo, tuwantuwa ka eh. Nung hindi na pabor sa inyo eh, may problema yung survey. Same company yon. Parehong kumpanya yon. Iisang kumpanya yung pinag-uusapan natin. Pabor sa kanila, puging-pugi sila dun sa survey company eh. Negative na sa kanila nung nagbigay ng negative 3. Negative 7 ba yun o negative 3? Diba? May diferensya na raw yung survey. 1,500 lang naman daw ang tinanong, hindi buong Pilipinas. Pero nung same 1,500 tinanong at pogi yung presidente niya, aba, ang galing-galing daw nung 1,500 na tinanong. Alain mo, ang bias, siya lang ang pwede. Bilang sa mga susunod na testigo ng prosecution para sa pagpapatuloy ng impeachment trial next week, 12, sina dating special

na sinusuri ay binubuo ng 500 million confidential funds na inilabas sa OVP para sa ikapat na quarter ng 2022 at unang tatlong quarter ng 2023 at ang 112.5 million pesos na inilabas sa DepEd para sa unang tatlong quarter ng 2023 nung si Duterte pa ay Education Secretary na unang tumistigo sa paglilitis ang dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines na si Violeta Constantino na nagsabing in-encash ni Acosta ang apat na treasury checks ng para sa OVP noong December 2022 at February 2023, April 2023 at July 2023. Tumistigo naman ang dating Department Manager ng Land Bank na si Ninita Camposano na in-encash ni Fajardo ang tatlong treasury check na tig 37.5 million pesos kabuang 112.5 million para sa DepEd noong February, April at July 2023. Kinilala naman ni COA State Auditor Roderick Buamil sina Acorda at Fajardo bilang mga special disbursing officer na tumanggap ng confidential funds at nagsumite ng liquidation documents para sa kanilang tanggapan. Sa press conference matapos ang pagdinig, sinabi ni Private Prosecutor Lord Lacapunan na sina Acosta at Fajardo ang mga payee na nakilala sa mga land bank check na naunang ipinisenta ng prosecution. Dalawang procedural motion ng House Prosecution Team ang pinayagan ng impeachment trial court sa kabila ng maraming pagtutulong depensa. Ang pinayagan motion ng korte ay ang kahilingan nitong kunin ng judicial notice ng mga naunang proceedings sa Kamara at ikalawa ay ilipat ang exhibit markings para sa bahagi ng affidavit ng self-confess sa dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Pinayagan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang judicial notice sa naging proceedings ng House Committee on Good Government and Public Accountability at House Committee on Justice. Teka, nawala ako. Okay. Ay kay Escudero, kinikilala lamang na korte na opisyal na isinagawa ang mga pagdinig at umiiral na ang mga record bilang opisyal na dokumento. Nilinaw niya na hindi itinatakda sa ruling ang katotohanan ng anumang testimonya, akusasyon, natuklasan o konklusyon na nakapaloob sa mga naturang record. Pinaalalahanan din ng presiding officer ng prosecution na ang judicial notice ay hindi kapalit ng pagpresenta at formal na pag-alok ng ebidensya at hindi rin ito nag-aalis sa mga alituntunin ukol sa authentication, hearsay, relevance at karapatan ni Duterte na hamunin ang ebidensyang laban sa kanya. Pinayagan din na ilipat ang exhibit markings mula sa provisional copies patungo sa certified true copies na bahagi ng Las Cañas affidavit. Binanggit ni Escudero na ang affidavit ay pinresenta lamang ng prosekusyon upang patunayan bahagi ito ng investigasyon ng NBI, hindi upang patunayan ang katotohanan ng nilalaman nito. Sinabi niya na ang paglipat ng exhibit markings sa isa lamang procedural na hakbang upang manatili ang maayos na identifikasyon ng mga court records at hindi ito katumbas ng isang ruling na authenticity, admissibility o evidential na halaga ng affidavit. Binalaan ng senador na hindi maaaring gamitin ang alinman sa dalawang ruling upang ipahiwatig na tinanggap na ng impeachment court ang katotohanan ng mga proseso ng House o ng Las Cañas affidavit. Ani Escudero na nanatiling sasailalim pa sa patunay, tutol at ebaluasyon ng korte. Marlene T. De Los Santos, good morning. Kasi po, kaya laging ayuda yung 5K na ayuda, 3K lang ang nakakarating. Sayang din yun, di ba? Sa 10 beneficiaries, 20K din sa bulsa nila, Rico. Puro Dolores, bumaliktad na rin po pala ang 18 Marines. May takotan sigurong nagaganap sa buhay nila. nagapang na. Pabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos silang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on

0: Las 8:33 se pone umaga. Babalik na inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron doon pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron doon pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Shirley Uyang, money is thicker than truth. Talbahe ka, Shirley Uyang. Teka, bago ang lahat. VP Sara, pinayuhan ni Yusek Claire Castro na maging profesional. May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
1: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na bilang tagapagsalita ng Pangulo at ng Office of the President, nararapat lamang na maging professional si Undersecretary Claire Castro sa bawat pahayag nito. Ayon kay Duterte, hindi niya alam kung sino pa ang kinakatawan ni Castro. Ngunit dahil taglay nito ang selyo ng Office of the President, inaasahan na ang kanyang mga sinasabi ay naayon sa pamantayan at profesionalismong hinihingi ng naturang tanggapan. Anya, hindi tulad ng mga pribadong individual na malayang makapagpahayag ng kanilang personal na opinyon, ang isang opisyal na tagapagsalita ay nagsasalita sa ngalan ng opisina ng kanyang kinakatawan. Binigyan din pa ng Vice Presidente na ang inaasang profesionalismo ng Office of the President ay dapat na maipakita at maipabatid sa publiko sa magitan ng mga pahayag ng opisyal nitong tagapagsalita.
2: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong si ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin, kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Itaan na rin natin itong balita ni Jojo Sikat. Senador Intubero, siniling sa DOJ na madaliin ang proseso sa extradition ni Pastor Kiboloy. Ang klase din itong mga senador na ito, ano? Nagmamadali na isuko sa ibang bansa yung mamamayan niya. Report mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
3: Hiniling ni Senador Arisa Ontiveros ang DOJ na madaliin ang proseso ng extradition sa Amerika kay Pastor Apollo Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ito ay kasunod na extradition request ng Amerika kay Kiboloy upang harapin ang kanilang mga kaso doon. Kabilang dito ang child sex trafficking, bulkas smuggling, sex trafficking by post, fraud and coercion at iba pa. Ayon kay Ontiveros, panahon na upang harapin ni Kiboloy ang kaso nitong trafficking ng mga babae mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang senador bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang nag-iimbestiga at duminig sa testimonya ng mga babaeng biktima ni Kiboloy. Iginit ni Ontiveros na wala na siyang dapat matirang kahit katiting na impluensya dito sa Pilipinas. Dahil abang siya ay nasa Pilipinas, ay patuloy na inaras ng kanya mga tagasunod ang kanya mga biktima na naglakas ng loob na nagsalita laban sa kanya. Si Kiboloy ay nakulong ngayon sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Nakakatuwa, no? Kasi hindi da kaya dapat mainsulto yung mga korte natin sa mga pahayag nitong mga senador na ganito. parang sinasabi nila, hindi, walang kaya yung set korte natin. Nerbyoso yung mga yan, takot yung mga yan. Oo, dali natin sa ibang bansa. Ibang bansa ang dapat umusig sa mga mamamayan natin. Walang kwenta. Yun ang sinasabi nilang message eh. Diba, yun ang message nila. Pag sinasabi nilang dapat madaliin ng DOJ na ipatapon sa Amerika, yan si Kibuloy. Bakit? Pwede naman dinggin yung kaso ni Kibuloy dito ah. Yung mga Amerikano nga eh, di ba? Sino yung Amerikanong pumatay nung ano, nung trans sa Olongapo? Di ba nakikipagpatayan yung US Embassy sa Pilipinas, sa Philippine DOJ? Di ba? Na bawiin yung kanilang citizen? Dahil hindi nyo pwedeng dinggin yan. Dito namin didinggin sa di ba ganun ang linya nila? Nakikipagpatayan yung gobyerno nila para mabawi yung mamamayan nila. Tayo nakikipagpatayan tayo na ipadala sa ibang bansa yung taong bayan natin. Hindi ba insulto yun sa mga korte natin, sa mga judges natin? Wala ba silang kapasidad para magbigay ng maayos na desisyon? Tapos pag na-dismiss sa ibang bansa yung kaso, sasabihin na naman nila, eh, niluto yan sa ibang bansa, bla bla bla. Paano niluto? Di ba? Ganyan yung mga kaso nila, Imelda. Hindi ba na-dismiss lahat? Oh, sabi na-convict eh. Oh, na-convict. Pero on appeal, na-dismiss. Entonces, na-dismiss. Di ba? Anything dismissed in appeal is dismissed. Kahit may conviction ka sa una, pag inapila mo at na-dismiss, pasura yun. Bilib naman ako dito sa mga to. Gusto tuwang-tuwang itan. Hindi siya kinakampi ako si Kibuloy, ha? Natatakot ako sa pag-uugali na yan, eh. Patapon natin sa ibang bansa yung mga kababayan natin, babayaan nating dundinggin. Paano na lang pag may kababayan tayong medyo napagbintangan ng mali sa ibang bansa? Sasabihin natin, babayaan na natin yan. Wala naman yan, eh. Di ba? Bayaan mo na yung korte nila, ang duminig niyan. Ganun na rin ang attitude natin. Ha? Hindi ganun para sa mga mahirap. Eh, ganun nga sa mayayaman eh. Di syempre, di lalo na yung walang kaya. Hayame Samoya Bernante, sinong witness next week, Sir Ira? Si Paharda at si Acosta, yung mga tauhan ni VP. Kimura Dolores, congratulations po. Grand opening ng King Dome ng SMNI sa September 1, 2026. Mano. Kimura Dolores, parang Japan. Dapat dito sa Japan litisin ang mga Japanese na tumakas sa sarili nilang bansa. Ganon! Pato, iniimbestigahan ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng maling impormasyon na inaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa at dadalhin sa International Criminal Court sa Netherlands. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan ni PCO Secretary Dave Gomez ang anti-fake news desk na tukuyin ang mga account na nagpakalat ng naturang balita at alamin kung may malisyosong layunin ng mga ito. Sinabi ni Castro na hindi ito palalampasin ang pamahalaan at patuloy na tututukan ang lahat ng kaso ng fake news. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang balitang naaresto si De La Rosa at sinabi nitong isa lamang itong taktika upang ilihis ang atensyon mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma rin ng palasyo na patuloy ang operasyon upang hanapin at arestuin si De La Rosa, ngunit tumanggi itong magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa paghahatid ng warrant. Si De La Rosa, dating hepe ng PNP, ay nagtago noong huling bahagi ng 2025 matapos makumpirma na may nalalapit na warrant mula sa ICC kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Muli siya nagpakita sa Senado ngayong taon, ngunit muling nagtago makalipas ang ilang araw. Kaya nagtatago eh, susuko nyo eh. Naghihintay na lang ang susunod na administrasyon yan. Well, senador pa rin naman siya eh, di ba? Dating na susunod na presidente, senador pa rin siya. Taghay naman si Senator Francis G. Escudero ng panukalang batas na magpapahaba sa termino ng mga barangay at sanggunian kabataan mula 4 taon tungo sa 5 taon. Kung may papasa, ililipat ang susunod na barangay at SK elections mula November 2026 patungo November 2028 at isasagawa na ito tuwing 5 taon. Ayon kay Escudero, layunin ng panukalan na mapalakas ang katatagan at tuloy-tuloy na pamamahala sa antas ng barangay, mabigyan ng sapat na panahon ng mga proyekto sa komunidad at mabawasan ang pagkaabala dulot ng madalas na halalan. sa ilalim ng Senate Bill number 2387, madaragdagan ng 2 taon ang kasalukuyang termino ng mga nakaupong barangay at SK officials at ang dagdag na panahong ito ay tuturing na bahagi ng kanilang natapos na termino. Nakasaad din sa panukala na ang mga barangay official na kasalukuyang nasa 3rd tsunod na termino sa parehong posisyon ay hindi na maaaring tumakbo muli sa parehong pwesto sa halalan sa November 2028. Mananatili ang umiiral na limitasyon sa termino hanggang 3 magkakasunod na termino para sa barangay officials at 1 termino lamang para sa SK official. Isang panukalang batas naman ang naglalayong pigilan at harangin ng mga kandidato na may umiiral na kontrata sa gobyerno mula sa paghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ang isinusulong ni TGP Party's Representative Jose Bong Teves Jr. sa House of Representatives. Ang House Bill number 9142, Electoral Conflict of Interest Prevention Act, ay gustong siguraduhin ni Teves na malinis ang simula pa lang ng proseso ang ng eleksyon sa bansa mula sa pagpasok ng COC ng mga naghahangad na manukulan. Sa ilalim ng panukala, obligado ang lahat ng kandidato na pumirma ng sinumpaang deklarasyon na wala silang direkta o hindi direktang interes sa kontrata ng gobyerno kabilang ng kanilang mga pamilya. Ang deklarasyon ay sakop sa loob ng 5 taon bago sila maghain ng COC. Aminado si Teves na may umiiral ng batas tulad ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang New Government Procurement Act at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ngunit ang problema ay saklaw lang nito mga opisyal na nakaupo na sa pwesto at hindi ang mga kakandidato pa lang. Anya, malaking butas ito sa sistema dahil posibleng patuloy pa rin kumita sa pondo ng bayan ng mga kandidatong may kontrata sa gobyerno habang tumatakbo sila para sa pwesto. Totoo yun. Meron ako ditong tumatakbong kapitbahay para sa SK. Pero nakapwesto yung tatay sa immigration. Ito umano nakaka-impluensya para makakuha ng kontrata at nakasisira sa tiwala ng publiko. Kung ipapasa ang panukala, kailangang isama ang sinumpaang deklarasyon sa COC ng bawat kandidato. Kapag hindi ito isinunod, otomatikong hindi tatanggapin ang, o kanselado ang COC. Ang COMELEC ang naatasang mag-verify sa pagsunod ng mga kandidato kasama ang Government Procurement Policy Board, Department of Budget and Management at Commission on Audit. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na wala pa siyang planong tumakbo sa 2028 national elections kahit lumabas ang kanyang larawan sa mga poster na isang party list group na nakapaskil sa ilang lalawigan. Ayon kay Torre, natutuwa siya na may mga naniniwalang epektibo ang kanyang muka sa pagpapalaganap ng road safety awareness, ngunit nilinaw niyang wala siyang kinalaman sa paggawa, pamamahagi at pagpapaskil ng mga naturang poster. Nang tanungin kung balak niyang tumakbo sa 2028, sinabi niyang ang kanyang trabaho sa MMDA ang kanyang pangunahing prioridad sa ngayon. Mami Dang, nangangampanya na, di pa nakakapagsubmit ng COC niya. Pangalam kung matutuloy yung barangay at SK election, yun, di ba? Ngayingay na nung trompeta ng kampanya niya sa neighborhood. Babala naman ang LTO Region 6 sa mga public utility vehicles sa Western Visayas laban sa overloading matapos mag-viral ang video na isang siksik ang jeepney na biyaheng Labumbunaw, Iloilo kung saan may mga pasaherong nakaupo pa sa bubong. Punta kayo ng Banawe, doon sa Ipugaw. Puro ganyan. Doon pa gumagapang yung konduktor sa gilid ng jeep. Ayon kay LTO6 Director Gaudioso Miguel Duspan II, naunawaan nila ang hirap ng mga commuter, ngunit may pananagutan ng mga transport cooperatives sa kaligtasan ng mga pasahero, driver at konduktor. Bilang common carriers, obligado ang mga operator na magpakita ng extraordinary diligence sa mga pagdadala ng mga pasahero kahit walang presensya ng mga law enforcer. Nanawagan din ng LTO6 sa lahat ng transport cooperative sa rehiyon na sumunod sa fleet management system sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Binigyan din ng ahensya na ilang overloaded na jeepney at minibus ang nasangkot sa mga aksidente at mga bang crashes. Kaya nais itong maiwasan ng malaking sakuna sa kalsada sa Western Visayas. Idiniin naman ng Malacanang na magpapatuloy ang 12 peso per liter fuel discount para sa public utility vehicle drivers hanggat kailangan ng transport sector ng tulong mula sa gobyerno sa gitna ng epekto ng mas mataas na presyo ng langis. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na sa ngayon ay walang definidong petsa kung kailan magtatapos ang fuel discount na magiging epektibo sa Agosto 15 Now narito, inaprubahan ng Malacanang ang pagtataas ng fuel discount para sa mga tsuper ng Jeepney at UV Express, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa 10 piso kada litro, magiging 12 pesos kada litro na ang diskwento simula Agosto 15. Tinatayang aabot sa 1,800 piso kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Ani Castro, mas mataas na discount ay makapagbibigay sa mga driver ng 1,108 piso na assistance kada linggo o pahihintulutan ng mga ito na makaipon o kumita ng 7,200 piso kada buwan sa pamamagitan ng government subsidy. Tinurang pa ni Castro na naglaan ng gobyerno ng 400 million pesos para sa fuel discount program. Gayunman, ang detalye ukol sa kung gaano tatagal at mapapanatili ang tulong ay hindi pa sinasabi. Itutuloy pa rin naman ang Transport Group ng Manibela ang tatlong araw na tigil pasada sa kabila ng 12 pesos na discount kada litro ng petrolyo bilang subsidy ng pamahalaan sa public utility vehicles. Baga matatawa ang Manibela sa 2 pisong taas sa fuel discount, iginit ng grupo na hindi pa rin ito sapat sa tumataas na gastusin sa pagpapatakbo ng public transport. Sa hiwalay na pahayag, sinabi rin ng Manibela na ang subsidiya ay hindi dapat papalit sa matagal na nilang apila na just and reasonable increase sa pamasahe. Ipinunto rin ng Manibela na ang mga problema sa pag-avail ng fuel discount at sinabing maraming mga driver ang hindi naman makikinabang dito dahil sa offline system sa mga gasolinahan, limitadong bilang ng participating fuel outlets o bigong pagbibigay ng pangakong discount. Ang resulta ay napapabili pa rin sa buong halaga ng produktong petrolyo ang maraming mga driver. Anila ang taas pasay ay magbibigay ng mas direktang financial relief dahil ito ay magdaragdag sa kita ng mga driver at hindi na kailangan umasa sa mga gasolinahan para matanggap ang benepisyo. Ikimura Dolores, ang laki ng pinautang ng Japan sa Pilipinas. Oo nga, marami tayong utang doon. Ipinauubaya naman ng Malacanang sa tanggapan ng Ombudsman ang pagpapataw ng preventive suspension laban kay Health Secretary Jose Bricks Pohati Jr. kasunod ng paghahain ng reklamo laban sa kanya. Ang katwiran ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na iakyat na kasi sa Ombudsman ng mga reklamo laban sa kalihim. Tinanong kasi si Castro kung naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos na kailangan ilalagay sa ilalim ng preventive suspension si Pohalte. Anya, hindi pa siya nakatatanggap ng anumang impormasyon na nagpapahiwatig na pinag-usapan na nina Pangulong Marcos at Pohalte ang nasabing usapin na unang inareklamo si Pohalte sa Presidential Complaint Center kung naisa umano yung paglalaro nito sa kasino at gumamit pa umano ng mga alias para makapagsugal na mga higpit na ipinagbabawal ng Civil Service Commission para sa mga tauhan at opisyal ng pamahalaan. Ang reklamo inihain 1 linggo matapos sa itinanggi ni Pohalte ang alegasyon na idinadawit siya sa pagsusugal sa kasino sa Paranaque City. Randy Rans Santisas, sabi niya, listening. Good morning, Randy. Hindi dumalo si Batangas 1st District Representative Leandro De Vise sa pagharap sa NBI noong Huwebes kahapon kahit nakatanggap siya ng sabina kaugnay na investigasyon sa posibleng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon sa NBI, nagpadala ang abogado ng De Vise ng liham na humihiling ng mga dokumento tungkol sa kaso upang makapaghanda sila. Inilipat ng NBI ang kanyang pagharap sa Martes, August 11, dahil suspendido ang trabaho sa gobyerno dahil sa masamang panahon. Nilino na NBI na hindi pa respondent si Leviste at nasa fact-finding o case build-up stage pa lamang ang investigasyon. Layunin ng sabina na mabigyan siya ng pagkakataong may paliwanag ang kanyang panig bilang bahagi ng due process. Inilipat din sa August 11 ang pagharap ng dating mambabatas na si Jacinto Jing Parasa. Pinayagan ang kanyang hiling na ipagpaliban ang pagdalo ngunit tinanggihan ang kahilingan na mabigyan ng kopya ng mga record na investigasyon dahil confidential pa ang mga ito. Iniimbestigahan ng NBI ang umano'y planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa NBI, isang talent manager na nahuli sa kasong human trafficking ang nagsabing inutusan umano siyang mag-recruit ng mga babaeng mag-aakusa kay Recto at piliting gumamit ng illegal na droga bilang bahagi ng umano'y plano. Sinabi ng NBI na itinuro ng suspect si Paras bilang isa sa mga umano'y sangkot at si Leviste bilang inaasahang magpupondo sa plano. Itinanggi ni Leviste ang paratang at sinabi niyang gawa-gawa lamang ang kwento habang sinabi naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan sa legal na investigasyon ngunit lalabanan ng mga akusasyong walang sapat na ebidensya. Shirley Uyang, nabudol ang Japan, period. Inwestyo naman ang Office of the Ombudsman ng desisyon ng Sandigan Bayan na payagan si Datang Senador Ramon Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa sa kanyang kasong malversation. Sa kanilang motion for reconsideration, sinabi ng mga prosecutor na nagkamali ang dalawang mahistradong bumoto pabor sa piyansa. Pinayagan si Revilla na makapagpiyansa ng 1,000,000 piso habang dinidinig ang kaso. Kaugnay ng umano'y illegal na paggamit ng 76.9 million peso para sa isang ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa akusasyon, nakatanggap umano siya ng 25% kickback kapalit ng proyekto ngunit paulit-ulit niya itong itinanggi. Ayon sa mga prosecutor, malinaw na ipinapakita ng mga ebidensya na aktibo si Revilla sa umano'y sabuatan kabilang ang paghingi ng listahan ng mga proyekto ng DBWH at paghingi ng kaukulang commitment kaya't hindi dapat siya payagang makapagpiyansa. Nauna nang sinabi ng mayorya ng Sandigan Bayan na walang sapat na ebidensyang nag-uugnay sa umano'y kickback ni Revilla sa mismong malversation ng pondo ng gobyerno. Dinagdag pa ng korte na ang 25% kickback ay mula umano sa mga pribadong kontraktor at hindi direktang pampublikong pondo. Iginit ng ombudsman na mali ang pagtingin ito dahil ang pananagutan ni Revilla ay nakabatay sa umano'y pakikilahok niya sa sabuatan upang malihis ang pondo ng gobyerno. Dalawang mahistrado ang bumoto pabor sa piyansa ni Revilla habang si 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ay bumoto laban dito. An, sa korte nyo balabanan, panindigan nyo. Mas gusto ko nakikita sa korte at saka mga judge ang nagdidesisyon. Mga Senate hearing. Tama na rin yung sinabi ni, ano, ni Erwin Tulpo. Flood control, ombudsman na mag-imbestiga. Hindi si Boying. Hindi niya si isang ibang tao niya. Huwag siya makialam. I-recuse niya yung sarili niya sa flood control investigation. Dapat di siya kasali doon. Ganun dapat. Para hindi sila mapagbintangan, di ba? Ganun lang yun. Para hindi siya mapagbintangan. At huling balita natin, tumaas sa 2.59 milyon ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino noong June mula sa 2.5 milyon noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 4.9% unemployment rate, bahagya mas mataas kaysa 4.8% noong Mayo. Samantala, tumaas ang bilang ng mga may trabaho sa 50.66 million mula sa 49.63 million. Aba, good news pala. Bahagyang bumaba ang mga employment rate sa 95.1 mula 95.2%. Umakyat din ang labor force participation rate sa 65.1% o 53.25 million Filipino sa may trabaho o aktibong naghahanap ng trabaho. Tumaas din ang bilang ng mga underemployed o may trabaho ngunit naghahanap pa ng dagdag ng oras o kita sa 611 million mula 6.11 million mula 6.04 million persons habang bahagyang bumaba ang underemployment rate sa 12.1% mula 12.2%. Okay, good news naman pala to, 'di ba? Oh, sige na. Tama na to. Biyernes na, 'di ba? Biyernes na. 'Di ba? Thank God it's Friday na, di ba? Oo. Oh. Oh, eh, ingat kayo, ha? Sabi ni Kimura Dolores, happy weekend po. Ingat at salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Salamat, Sir Kimura Dolores. Salamat sa inyong lahat. Oh, pahinga muna tayo, ha? Kita tayo next week. Biyernes ngayon, eh. Abangan nyo, ha? Baka walang pasok ngayon. Eh, wala pa ako natikitang feed mula sa aking mga sources. Kaya ang tabihanan ninyo kahit papano during the day ay malalaman natin kung meron o wala. Ah, pero mukhang meron na today. Halloween na dito sa Japan, August 11, one week special holiday, sabi ni Kimura Dolores. Trap ninyo. O sige, susunod sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Ito naman po ang inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you Monday. Happy weekend, guys. Enjoy your weekend. Happy weekend. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Hey. Hey, hey, hey. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello, mga ka-RJ Patro, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at buong mundo. Andito na po, sumasaludo ang RJ Patro. Araw ngayon ng Biyernes, Black Friday. Oh, may impending transport strike. Next week, today is August 7, 2026, mga ka-RJ Patrol. Kumusta kayo? On a very rainy, walang pasok. Kung kahapon ay ganun din, puro cancellation ng mga pasok ng mga estudyante, ngayon, pareho. Tuhog, dalawang araw, walang pasok, pati yung mga opisina ng gobyerno, walang pasok, wala. Medyo maaga, Friday, Black Friday. Ah. Maaga yata, medyo may nanginginig ba yung kalamnan ninyo dyan? May horror ba kayo? May horror ba kayong nararamdaman sa katawan? Nabalitaan nyo ba, 4 na puting kabaong, puting-puti na kabaong? Na totoong kabaong, pina-verify po natin kung paper mache lang ba yan o parang look-alike lang isang kabaong. Aba, totoo, kahoy made of wood, merong greedy salot ang China. May nilagay na sulat, greedy salot ang bansang China. Ang pinaka culminating, sabi natin, yung pinaka buod ng nasabing pagpaparamdam kaninang madaling araw, inilagay mismo sa harap ng Chinese Consulate Office dito sa may Bel Air Hilpuyat, dito sa Buendia. Yung isang kabaong na puting-puti, may stand ha, bakal. Budgeted. Ang biglang ano natin eh. Sino may pakana nito? At parang may budget. Kasi kung gagawa ka lang ng look-alike, mga paper mache, papel, karton, mukhang kabaong, eh mura yun. Madaling gawin yun dyan sa may, ayoko lang sabihin, may paggawaan sila dyan eh. Ang kulay pula na warehouse. Diyan sa may Mandaluyong ba o kaya sa Fairview o sa Fairview Lagro, ganun. Merong ganun, may mga paggawaan ng ganun, kabaong na gawa sa papel. Pero ito totoo. Magkano isang kabaong kahoy? Magkano ngayon, 'di ba? Canvas tayo. Kaya sabi ko, ang aga ng horror picture, August pa lang. Hindi kaya mga Filipino-Chinese din, mga kapatid natin Filipino-Chinese may kagagawan dyan? Hindi naman siguro dahil ipagkakanulo ba nila yung kanilang mga ninuno sa China? Oh, China, greedy, ibig sabihin sakim, salot, ibig sabihin salot ng lipunan. Eh, kasi ka, di ba po sa feng shui o yung paniniwala sa ng mga Chino, August, birth month ko pala, August is ghost month. Woo! May ano, multo. May multo. Ghost month. Kaya usually, yung mga kapatid natin Chino, Filipino-Chinese man yan, o talagang natural born o foreigner, alien, na Chinese, ay usually hindi sila nag-enter into any dealings, business transactions during ghost month, which is August of the year. August is ghost month to our brothers and sisters Chinese. At ito ngayon, binulaga yung buong Metro Manila, National Capital Region, apat-apat, may sa Santa Cruz, Manila, Sampayan. Pero ang talagang nakasentro sa ating pansin, inilagay talaga sa harapan mismo ng konsulada ng China, Chinese Embassy, dito sa may Bel Air, sa kabaan ng Hilpuyat Avenue, na dati ay ang tawag ay Buendia. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Ang may iambag ko lang eh. Ano ang ibig sabihin ng ataul? Kabaong. Alam po ba ninyo na para medyo may trivia, ano po, may trivia yung ating sasabihin. Sasabihin ko na lang kung ano ang equivalent ng kabaong. Kabaong kasi wala namang ano. Pag may mga nagtanong dyan, may tao ba sa loob? May bangkay ba? Wala po. May bomba ba na kapag ginalaw ay sasabog? Wala rin po. Sinabject po yan sa ballistics examination, SOCO, EOD, Explosives Ordnance Division ng Makati, National Capital Regional Police Office, para matiyak na walang madadamay dito sa inilatag ng mga kabaong na to. Oo, kabaong. Alam po ba ninyo na ang kabaong sa mga unang panahon, lalo sa mga nakakapanood ng Western movies, yun ang coffin pala. Yung parang tapered siya, maliit sa bandang ulo ng cadaver, malaki sa bandang balikat, paliit ulit sa bandang paa. Yun ang coffin pala. Ang uso sa atin dito sa Pilipinas, diretso na rectangular, parang box lang siya. Tipo ba dito sa Pilipinas? Hindi po ganun eh. Sa Amerika lang yun, lalo dun sa Western movies nangyayari. Pero nung ngayong bagong panahon, nakita natin yung mga funerals ng mga Amerikano, ng mga opisyal, yun ang casket na po. Tawag dun casket, C-A-S-K-E-T, casket. Ibig sabihin, yung rectangular lang hitsura niya, diretso. Yan ang usong-uso ngayon. Mahal yan, ha? Naalala ko si Pidol, the late Dolphy. Naalala ko, at 60 yata siya pa noon. Wala pa 60. Bumili na po siya ng, dyan sa pass, punerarya. Bumili na po siya ng kanyang kabaong. Made of brass. Ibig sabihin, bronze. Brass yun. Ang bili niya po noon dahil alam mo na, superstar naman yan, king of comedy, 300,000. Isang kabaong po yun. Pero made of brass, bakal, tanso, tawag doon. Bronze, 300,000. Nung mag-u-utsenta na siya, pina-appraise niya yun sa mga experts. Umabot na po ng halos 1.5 million. Siyempre, made of brass eh. Bakal, tanso. So, yun po yung kwento doon. Sabi nga ng iba, sikreto daw po ni Dolphy yun for longevity. Ibig sabihin yung mahaba yung buhay. Namaya pa yata siya noon. 81 years old si Pidol. Pero ang pagkakaintindi ko, yun, at 81, yun na, huli. Ang sikreto niya, every time na matanong siya, naging curious kasi ang media noon, medyo ano na siya, advanced, 70s, mag-80s na. Tinanong ano yung sikreto niya sa long life niya. Dolphy, the late comedy king, king of comedy. Ang sagot po niya ay, palagay ko, pinapalawig ng Diyos ang aking buhay dahil maraming umaasa sa akin. Totoo po yun. Ang kanya yata ay, kung ang anak niya ay halos mag-50, halos to the tune of 50 children sa kanyang mga sa kanyang pamilya. Huwag na nating pag-usapan kung ilang naging asawa niya. Pinakauli si siya sa padilya, di ba? Eh, isipin mo, may anak na yun, yung mga nauna, mga Dolphy Jr., mga, o yung mga original, o sila Sally Kison, Jeff Kison, o mga nakasama natin yan. Sa racing ka, racing, si Jeffrey. Eh, siyempre, sa dami ng mga apo-apo, siguro ilagay mo na lang sa mga 150. Rough estimate po yun. Pag Sabado, pinadidinner niya yan sa isang malaking restaurant sa Rose Boulevard. Diyan sa malapit sa Vito Cruz. Isipin mo yung dami ng pakakainin mo doon. Sarado yung buong restaurant. Tapos may pakimkim pa yan pagkatapos ng kain. Ibig sabihin, tama yung sinabi niya na maraming umaasa sa kanya. Dahil po yung iba, hindi po nabiyayaan ng magandang source of income yung mga anak niya. So, ganun po yung nababanggit niya sa media. Napag-uusapan lang, dahil nag-umpisa tayo sa kabaong. Yung kabaong niya, 300,000. After 20 years, bago siya nawala, ay mga mayigit milyones na yung halaga ng kanyang kabaong. Kumusta na kaya yung mga barangay at lalawigan na binubugbog ng ulan, pag-ulan dahil sa habagat na dala ni Luis, ni Maymay, at ngayon ay paparating na si Dolphin, international name ng super typhoon na medyo dadaplis lang daw po or magpaparamdam lang. Pipinahan lang yung Pilipinas ni Dolphin, hindi daw po may, wala pong landfall sabi ng PAGASA. Pero ngayon pa lang, oh, ramdam na natin. Kaya kita nyo, napakalakas ng mga pag-ulan na nararamdaman. Dito sa NCR, kumusta na? Lubog daw yung La Union, ha? O sino bang may flood control project doon? Mga Ortega. At dyan sa Bulacan, nako po. Yan ngayon ang mamaya ay pag-uusapan natin. Kumustahin natin yung mga nalulubog na bahagi ng Central Luzon. Samantala, may report, 11 barangay at 2 bayan sa Central Luzon idineklarang drug cleared. Report na DCRG reporter Romel Madrigal. Romel.
0: Lalong pinalakas ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang kampanya kontra illegal na droga matapos ideklarang drug cleared ang 11 barangay at 2 munisipalidad sa Central Luzon. Naganap ang 3rd Regional Oversight Committee meeting para sa fiscal year 2026 sa PRO3 Multipurpose Hall sa Camp Captain Julian Ulibas sa lungsod ng San Fernando, Pampanga. Sa pangunguna ni Police Colonel Ferdinand Hermino, Chief ng Regional Community Affairs and Development Division ng PRO3, formal na dineklara ang 11 barangay at 2 munisipalidad bilang drug cleared matapos matugunan ang mga itinakdang pamantayan ng barangay drug clearing program. Bukod dito, inaprubahan din ang pagpapanatili ng drug cleared status ng 1,026 barangay sa buong Central Luzon bilang patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan, kapulisan at iba pang katuwang na ahensya laban sa illegal na droga. Ayon sa PRO3, ipinakikita ng mga tagumpay nito ang matatag na koordinasyon ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang ligtas, mapayapa at drug-free na mga komunidad sa rehiyon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Buti hindi mo ginamit yung drug-free. Drug cleared lang. Kasi pag drug free, libre na daw yung shabu doon sa barangay na yun. Joke! Isa pa report, Attorney Ferdinand Topacio, iginit na dapat munang dumaan sa paglilitis sa korte ang extradition para kay Pastor Apollo Kibuloy. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Iginit ng isa sa legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na si Atty. Ferdinand Topacio na hindi pa nila formal na natatanggap ang anumang impormasyon sa anumang kahilingan ng extradition kay Pastor Apollo Quiboloy ayon kay Attorney Topacio na kung sakaling ipinatupad ba ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kasunduan sa pagpapalawak sa pagitan ng United States at ng Pilipinas, ito ay sasailalim pa rin sa umiiral na batas sa extradition ng Presidential Decree 1069, gayon din sa mekanismong inilabas ng Korte Suprema noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Topacio na ayon sa mga nabanggit na batas, kailangan dumaan muna sa paglilitis sa korte para matukoy kung naaangkop ang nasabing kasunduan at kung may jurisdiction sa kaso ni Pastor Quiboloy. Dapat ding aniyang tandaan na may kinaharap na mga kaso sa lokal na korte ang pastor. Sinabi ni Atty. Topacio na pawang gawa-gawa lamang ang mga ito at tuloy pa rin ang mga paglilitis at nasa kustodiya na ngayon ng ating mga korte si Pastor Quiboloy. Dahil dito, napaka-imposible aniya ang extradition sa ngayon, maliban na lamang kung muli tayo magpapadala sa ating jurisdiction sa isang dayuhang kapangyarihan tulad na nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na isinuko sa ICC. Tulad ng dati, iginit ni Topacio na handa sila ipaglaban ng mga karapatan at interes ni Pastor Quiboloy sa ilalim ng konstitusyon at ng iba pang mga batas sa ilalim ng Pilipinas. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Ang bilis ng comparative pagsusuri or dyan sa komentaryo ni Attorney Ferdinand Topacio. Nakita natin kung paano itutuloy ko pa ba nilapas tangan ng parang binaliwala na ating gobyerno, ang ating soberanya dun sa kaso naman ni former President Rodrigo Duterte. Anong ginawa? Inihatid pa dahil yung chartered Learjet ay provided daw po ng administration. Hindi po ba inaamin yun? Marami po nagsabi na talagang ang lahat ng nag-broker yung involved doon ay tumutukoy na hindi po yung pagmamayari ng ICC yung eroplano, kundi finacilitate ng ilan sa ating gobyerno. Hi, good morning, Sir Angelo. Prayers, Rick Oracion, prayers. Good morning, smiley, Rick. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Maraming salamat po, Ma'am Ina Gray, dyan sa Melbourne, Australia. Rick Oracion, dalawa lang ang nagpadala niyan, si Maltese Guy at si General Tarsilia, mga amboy. Niligaw mo pa kami, Rick. Yung Maltese Guy ay si Defense Secretary Gipo Teodoro, di ba, Rick? Yun si Tarsilia, si Jen Tarsila, ay Tariela, Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard. Diba siya may pakanano ng paglalabas ng sa TikTok ba yun? Na ginawa niyang katatawanan din si Chinese President Xi Jinping. Ma'am Ina Gray, sa mother-in-law ko po, $10,000 ang halaga ng white coffin. Abo, white coffin, yung makintab at may mga gold or mga ano yun sa tabi, golden handles, $10,000. $10,000 ba po, Ma'am Ina? Kung 10,000 times 60 equals 600,000 pesos. Walang-wala. Rick Oracion, si late Dolphy ay very religious guy. Wala silang anak ni Lotiski at Pilar. Wala silang anak ni Lotiski at Pilar Pilapil. Matinik si King of Comedy. Tama po. Akala ko ba anak, kanino ba anak si Mama Eric Quezon? Director Eric Quezon. Siya lang ang tisoy. Ewan ko lang, I have to see yung mga anak niya kay Shasha Padilla, anong itsura. O, mga malilit pa yun nung siya ay namayapa. Pero si Eric Quezon, tisoy eh. O, kanino bang nanay yun? Sino ba nanay niya? O, di ba? Jaime Somoya Bernante, yes, walang pasok, walang income, ganun talaga buhay. Bad weather kasi. Morning ka RJ, morning Sir Angelo, chill lang. Tama, Jaime Somoya Bernante. Ako ay nagki-craving dun sa, ano ba yung mga lugaw-lugaw na yan? Yung sa Chinese Mandarin restaurant dyan sa Ongpin o kaya sa Lai Lai Hotel noon. Kasama ko pa si the late Mayor Alfredo Lim. Jajaging muna kami ng anim na ikot dyan sa Quirino Grandstand. Tapos, kakain kami ng lugaw doon sa Mandarin Restaurant. Dyan sa Ongpin. Ang pinakagusto namin, siyempre, yung supreme. Yung pinakamaraming sahog. Tawag doon ay lugaw halo-halo. Halo-halo, may puso, may tuwalya, may itlog, may goto. Ano pa ba yun? Ang daming sahog, may chicharon pa sa ibabaw. Siyempre, sabi ng iba, napaka-kuripot naman ni Mayor Lim, bakit lugaw lang ipapakain sa atin? Mahal yun ha, yung supreme lugaw. Pwede ka umorder pa ng tukwat baboy on the side. Di ba? Ang sarap-sarap. Pagtaglamig, Jaime Somoya Bernante, luto ka na lugaw. O kaya champurado na may daing na isasawsaw mo sa maanghang na suka. The best! O kaya, yung sinasabi nila, noodles. Sabi ng mga Bisaya, luto tag noodles. O, noodles. Gusto kayo on a Friday, TGIF, may gimmick ba mamaya? On a 7th? Ah, hindi, payday. Pero kapag may naitatabi kang pang-gimmick, gigimik ka, Biyernes ngayon. Oh. At wala pang pasok. Eh, wala kang alibay kay misis. Pag nag-gimmick ka, lalabas ka ulit sa bahay. Huwag na akong mag-gimmick. Magtipid ka muna, August 7 pa. 7, 14. Yan. Next Friday, it's August 14. Payday na. Yun, pwede na. Pag walang cancellation ng pasok, di, roll na. Pwede na magsabi, nag-overtime ako, Han, or Dal. Ano ba yung mga tawag mo sa misis? Si Han, si Hangal, si Dal, si Daldal. Kaya mo lumusot kapag may pasok. Pero ngayon, mahirap ilusot. Na, unless na negosyante ka, pwede mo sabihin, may business meeting. Nung ating prospects, kasosyo sa negosyo. Unless na yung misis mo ay paranoid, sobrang silosa, yun sasamahan ka. Wala, lusot. Di, isama niyo ako para akong tagakain ng order niyo. Siyempre, pag business meeting, hindi kayo magtitipid sa order, no? Siyempre, no? No? Ang saya-saya. No?

Movement for Free Elections, NAMFREL. Ano to? Watchdog. Hindi yung literal na aso. Yun, ito yung tagabantay. Nire-representa nila ang Taumbay. Yan, siyempre, NAMFREL. Ino-oppose nila. Ibig sabihin, tinututulan nila. Tinututulan nila yung, ang isang House Bill number 10376 seeking to postpone. Itong House Bill na to ay naglalayong i-postpone yung November 2, 2026 barangay at SK elections, BSKE. Papunta sa November 2028. Isipin mo kung ika-cancel nila yun ngayon, 2026-28. Dalawang taon pa na magkakaroon ng extension ng term ang lahat ng halal sa barangay. Barangay captain to barangay chairman to kagawad then to SK. Mag-extend yung termino nila hanggang November 2028. Oo. So, ang sabi ng NAMFREL sa Kongreso, sa Kamara, dapat ma-reject daw po yung House Bill 10376 and House Bill 10591. Dapat nananawagan sa COMELEC na ituloy yung paghahanda, preparasyon para sa November 2, 2026 BSKE. Malaking balita po ito sa para sa mga aspirante na gustong magkaroon ng pagbabago sa liderato ng barangay, sa mga opisyal ng barangay. Magkakaroon ba ng postponement? Magkakaalaman po, magkakaalaman. Ang ina-argue nilang, yung delay ng barangay elections, merong problema daw po sa accountability. Parang narinig natin yung word na accountability sa impeachment trial, impeachment case ni Vice President Sara. Yung delusion of accountability, ganun. Supreme Court guidance and political motive concerns. Dahil naubos yata pera ng kaba ng bayan, baka mamaya, sino bang may pakanan itong pagpapanukala na i-postpone yung barangay ng SK, cancel for this year hanggang November 2028. Kakaalaman yan, alamin natin sa mga susunod ng pagkakataon. Meantime, break tayo. Ang oras, impunto alas 9:30 ng umaga.

0: RJ Patrol.
1: Alas 9:33 na po ng umaga dito sa RJ Patrol on TGIF. On a Friday, happy happy Philippine Constabulary Anniversary. Naalala niyo pa yung Philippine Constabulary? Used to be a line agency o line unit ng Armed Forces of the Philippines. Apat yan dati. Army, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Constabulary. Yung Philippine Marines, under po yan ang Philippine Navy. So, nung araw, apat lang ang kinikilala na line agency under the Armed Forces of the Philippines. Naalala niyo Metrocom dito sa Metro Manila, Metro Discom, Metropolitan District Command. PC po ang mga constable po, tawag dun sa medyo halong Spanggol, Spanish. Mga constable, constables ang tawag dun sa mga elemento ng Philippine Constabulary. May yung kasama ko na junior ko sa Black Belt ay naging C1C. Mabuti hindi siya naging C2C, sinto-sinto siya eh. Constabulary First Class. Ang ibig sabihin nun, C1C. Sabi nga ni paring James, retired Police Brigadier General James Brillantes, always outnumbered, never outfought. Philippine Constabulary, happy PC anniversary. The sign of the khaki and red, a story of valor, service, and sacrifice, 1901 to 1991. Philippine Constabulary, 1991 when it merged into the PCINP, naging simplified into PNP, Philippine National Police. Dati, PCINP, Philippine Constabulary Integrated National Police. Today, we proudly honor the enduring legacy of the Philippine Constabulary, a force forged in duty, strengthened by discipline, and defined by the courage, honor, and selfless service of its men and women. For 9 decades, from 1901 to 1991, the khaki and red stood as a steadfast guardian of peace, order, and national sovereignty. Through times of war and peace, adversity and triumph, the constabulary answered every call to serve with unwavering dedication and exceptional bravery. Yan po. Oh. Their timeless creed, always outnumbered, never outfought, embodies the indomitable spirit of those who stood their ground against overwhelming odds, placing duty above self and country above all. Today we do more than commemorate history. We celebrate a proud heritage of valor, service, and sacrifice that continued to inspire generations of Filipino law enforcers and public servants. To all the officers and enlisted personnel who proudly wore the khaki and red, and to those who continue to uphold its noble ideals, we offer our deepest respect and heartfelt gratitude. May the legacy of the Philippine Constabulary live on in the hearts of every Filipino who believes in honor, courage, and faithful service to the nation. Mabuhay ang PC, Philippine Constabulary. Honor, duty, courage, forever. From retired Police Brigadier General James B. Brillantes, owner of Gen B Hotel, Gimbal, Iloilo, gid. Kasi manwa gali ni sa aton sa Iloilo. Once upon a time, merong ano ako dun. I can relate to that kasi andun ako. 1978, I was then. An aid to the general. Oh, katatapos ko lang noon maging champion sa martial arts, karate. Eh, Inspectorate General yung kumuha sa akin. Nakita, naging idol ako. Nasa patron seat siya sa laban eh. Sabi niya, gusto ko maging aid yung champion. Yun. Out of, anong tawag doon? Lateral entry, service, tawag doon? Filler status. naalala nyo, pag nung martial law, napapanood ko yun eh. Dahil nasa Mindanao pa ako noon. Nasa Davao pa ako. Nag-aaral pa ako ng, sa Abugasya. Naalala nyo, pag yung may magulo, sisigaw lang yung, sisigaw lang yung team leader ng isang mobile na kulay tsokolate, kulay Milo, tawag namin. Metrocom! Metrocom, ini! Sumuko na kamo! Yun. Hands up ka kagad. Alright, sulyap tayo sa mga nagaganap dyan sa Central Luzon. Kagapay natin ang ating panauhing pandangal. Welcome natin si Sir Enrique Eric Carlos, Manager ng National Irrigation Administration, Bulacan. Magandang umaga, Sir Eric.
0: Magandang umaga po, Sir Angelo.
1: Opo.
0: Sa ngayon po, yung ating irrigation na facilities po ay under po, monitoring po ng ating mga kasamaan. Ngayon din po ako through advice po ng ating administrator.
1: Opo. So, kumusta po ang sitwasyon? Particular dun sa inyong sinusupply na tubig. Okay lang po yung mga dams na bustos? Ano po yung may mga tinututukang mga dam dyan sa Bulacan, Sir Eric?
0: Bustos dam, sa ngayon po, tumataas na po yung level po ng ating elevation. So, nami-maintain po.
1: Oh.
0: Kaya po nung nabanggit natin na dating elevation 15 po dahil po sa ating ilawang katardami, nakapagpataas po tayo ng elevation 16.
1: So, hindi pa naman critical level yung taas ng tubig?
0: Po, critical level, kaya lang po tayo kung minsan nagpapawala ng tubig doon sa ating sluice gate dahil doon po sa ating minimaintain na elevation. Hindi po tayo po pwedeng magpadaan ng tubig doon po sa ating intake para po maiwasan yung pagbaha doon sa ating mga area ng ating mga magsasaka dito sa Bulacan at Pampanga.
1: Pakipaliwanag po, Sir Eric, kapag yung overflowing na yung dam at saka medyo napaaga yung pagpapalabas ng tubig para hindi masira yung dam, paano po yun? Ano yung inyo pong kinoconsider na sitwasyon doon sa bibigyan ng tubig or yung dam?
0: Bali po, dito po sa ating Bustos Dam, gaya po nung ating maintaining elevation 16.
1: Mm-hmm.
0: So pagka po tumataas po doon sa elevation 16, nagre-regulate
1: po.
0: Nagpapawala po tayo doon sa north side at saka doon po sa south side.
1: Opo.
0: Yun nga po, para maiwasan natin yung kapanimanira ng mga pananim natin sa mga planted area po dito sa Bulacan and Pampanga.
1: Mm, oo,
0: so, yun
1: po.
0: Yung ating intake, pag may mga request po yung ating farmers, nagbubukas po tayo ng intake at kinokontrol naman po ito ng ating constant gate para po malaman kung gaano po yung dapat nating i-release doon sa ating mga pinapatubigan.
1: Mm, nasa red alert status po yung inyong mga kasamahan dyan sa NIA, sa Bulacan, Central Luzon.
0: Yes po, lahat po ng ating field personnel na closely monitoring po sila doon sa ating mga area, sa ating mga patubig. Gayon din po, doon sa ating iba pang dam na minomonitor dito sa Bulacan.
1: Ano pangkalahatang sitwasyon, Sir Eric, dyan sa mga, halimbawa, yung mga low-lying areas dyan sa Bulacan? Medyo ba, mataas ba? May mga baha ba na dinadanas yung ating mga kababayan dyan sa Bulacan?
0: Dito po sa part po ng ating Pampanga, may low-lying po area tayo dito. Pero sa ngayon po, hindi pa naman po tayo nasa lugar ng pagbaha. Dahil control pa rin po ng ating tatlong dam dito sa Pampanga. Yung ating upper Maasim Dam at yung ating lower Maasim Dam 1 at saka yung Lower Maasai Mab Dam 2.
1: Mm.
0: So yung pag-ulan lang po, yung siguro nagbibigay ng konting saturated dyan sa ating mga area, kaya po hindi po tayo nag-release ng tubig sa ating mga intake, maliban doon sa mga nag-request po na ating mga farmers para po sa land preparation ng kanilang pagkatanim.
1: Opo, sa nabanggit yung land preparation, so nagtatanim po yung ating mga magsasaka ngayon sa Bulacan at Central Luzon, taniman season?
0: Bali po, ang schedule po talaga po natin ay August 15.
1: Opo.
0: Magkakaroon na po tayo ng advice na magpa-start ng propatubig. Dahil po doon sa alam natin na tag-ulan naman po ngayon, mayroon po tayong mga kasamahan po na nagsipag-simula na po ng pagtatanim.
1: Pagtatanim.
0: Kahit wala pa po tayong release na tubig noong pa pong month on June.
1: Oo.
0: So meron na po tayong 13,000 na sa ngayon na planted area po.
1: Oh, so nung wala pa itong pagpasok ni Luis Maymay at ngayon ay nagbabantay yung Dolphin, hindi pa pala kayo nag-provide ng patubig lalo dun sa, yung nag-request po nabigyan, yung maagang nagtanim.
0: Nabibigyan po natin ng maaga yung natutugunan po yung mga nag-request po sa atin na mabigyan sila ng tubig, pero sa itong August 15, hindi nga po yung sinabi ko na po pwede na po kami makapagbigay doon sa iba pa po na dapat nating mapatubigan.
1: Opo. Pero yung malakas na bagyo ay nagbabanta si Dolphin. Ano po yung nakikita niyong senaryo pagpasok nung malakas na bagyo? This weekend yata, hindi naman magla-landfall pero siyempre sa laki at lakas nito, ano po yung magiging August 15 na po yung taniman? Ano po yung maipapayo niyo sa magsasaka na magtatanim?
0: Una po, sa nakikita po namin na pag-ulan at pagdating po ng mga bagyo, nakakapuno po yung ating mga dam, particular po itong Angat Dam, alam natin na napakarami umaasa.
1: Mm-hmm.
0: So yun din po yung mga reservoir type na dam po ng ating lugar. Nakakapag-stack po ng tubig gaya po ng Bulo Dam at iba pa pong dam sa buong Region 3. Kailangan po natin yung mapunan ng mga tubig yung ating mga dam para po makaipon at masustain po natin yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka.
1: Sa kasalukuyang level po ng tubig dyan sa mga dams na inyong nabanggit, hindi pa pala ito masasabi nating pupunta sa critical level, yung mataas na level ng tubig na?
0: Bali, hindi pa po. Gaya nga po itong ating Bulo Dam, yung pagkakabisita po namin kahapon, nasa elevation 73.87 pa lamang po. Pero sa spilling level po natin, dapat more than 76, ay makakapag-spill na po tayo. Kaya kasalukuyan pa lang po na nagpupuno yung ating Bulo Dam. At yung ibang dam naman po natin dito sa Bulacan ay puro run of the river.
1: Mm.
0: Karaniwan po yung kuha po yung dumating na ulan.
1: Mm.
0: At pag maapaw po at asa critical sa spilling level, lalabas lang naman po yung tubig natin.
1: Oh, so safe lang. Pero ang problema, mayroon po ba kayong under rehabilitation na dam dyan sa Region 3, Sir Eric? Meron po ba?
0: Meron po tayo nakapropose na gawin nga po itong ating Bustos Dam. Pero sa ibang party po, maliliit na dam lang po yung ating po under repair.
1: Mm-hmm.
0: At sa ngayon po ay ongoing sa construction. But pagka ganito pong may bagyo, ay pinaista po namin yung construction para po maiwasan yung pagkasira po ng ating mga ipinapagawa. But closely monitoring pa rin po yung ating mga engineers para po makita yung lahat ng sitwasyon ng ating pong mga ongoing projects.
1: Meron pang for the future reference nyo ay meron po ba kayong balak itayo pa na panibagong mga dam dyan sa Region 3?
0: Meron sir, marami pong plano ang ating regional manager Sir Chris at gayon din po.
1: Opo. Yes sir.
0: Kaya po marami po kami mga hinahanap pa na pwede itos ng tubig dito sa atin sa Region 3. At sa katunayan, may mga ongoing din po na malaking dam. Hindi lamang po dito sa Bulacan, kundi sa iba pong probinsya.
1: Opo. Kasi po, di po ba ang vision ni Administrator Gillian, ay makagawa ng mga dam na parang depository, mag-harvest ng excess na tubig. Oh. Tama po? Mag-harvest po ng excess na tubig, ulan o baha, para hindi magkulang pagdating ng tag-init summer season ng tubig.
0: Yes po, yes po. May mga propose po yung ating administrator na magawa po ng mga reservoir type.
1: Opo.
0: Sa ngayon po, itong Bayabas Dam, ongoing din po yung ating construction. Kaya po, ito malaki po yung maitutulong kung sakali po ito ay completed na po by 2028.
1: Ah, 2028 yung target date ng completion ng project ng pag-construct. Yes, opo. Ilan po itong bago, Sir Eric, na under construction kamo? Ilan dam?
0: Bali, sa pagkakaalam po sa Sambales, meron din po malaking dam, Kabanggan. Hmm. At dito rin po sa part po ng Tarlac, alam na po natin yung ating Balog-Balog. Gayon din po yung sa Pampanga, meron din po malaking ginagawang dam dyan. Yung Kabyaw. At yung marami po kasi iba pa, hindi ko po ganong alam yung lahat po ng dam dahil particular lang po yung aking assignment dito po sa Bulacan.
1: I see. Oh. Good luck po sa inyo at maraming salamat sa pagsama niyo sa programa, Sir Eric.
0: Thank you din po, Sir Angelo, at gayon din po kay Sir Mon.
1: Yes.
0: Umaga po muli sa inyo po.
1: Maraming salamat si Sir Enrique Eric Carlos, Manager, National Irrigation Administration, Bulacan. Susunod nating interviewin yung yun na naman. Tingnan natin kung gaano naman yung epekto ng bad weather. Yung mga binabahan lugar dyan sa Bulacan, ako po. Kung ako nung araw dyan sa Sampaloc, Manila, isishare ko lang na for siguro mga 88 to 98, meron akong lingering alipunga. Kasi hindi mo maalis na ano, hindi mo kayang bumili ng ano ba 'yun yung ginagamit sa pamimingwit sa abroad. Yung bota, rubber boots na hanggang hita. Kasi nga hanggang tuhod mahigit eh, kung yung commercial ano na bota, rubber boots ay hanggang ano lang eh, yung alak-alakan eh dito sa likod ng knees, hanggang tuhod lang eh. So aabutin ka ng baha, yan, yun ang problema. Kakatina naman yung kakatina naman yung alipunga. Si Rico Racion, sinagot yung tanong, sino bang nanay ni Eric Quizon? Si Eric ay anak ng isang ni Pamela Ponte, artista noong 1960s. Thank you for the information. Rick Oracion, ha? Alam mo pala yun. Good day, I'm Sir Angelo. Stop na po sana ang ulan. Straight na 5 days na. Tama ka. Charito Cabrera Diana. Alam mo kasi, hindi ako nakakatikim ng isdang dagat. Nabibili ko lang tilapia bangus taong. Yung nakukuha sa fish pond, pag isdang dagat, dollars. Kakaunti lang yung nandyan sa palengke, sa farmers, sa Murphy. Pero pag tinanong mo, 350, kasing presyo na ng liempo ng baboy. Ibig sabihin, dahil hindi sila nakakapalaot, yung mga fishermen. Bad weather, hindi ka talaga... Iaabisuhan ka talaga, huwag magpalaot kapag may bagyo at mapanganib sa ano, sa ocean, sa gitnang dagat. Hindi ka naman makakakuha ng napakaraming isda kung hindi ka papalaot talaga sa kalagitnaan. Alala ko tuloy yung Scarborough Shoal na yan, yung Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Naku, minsan ay parang paswerte-swerte na lang yating mga fishermen na makapagpangisda dyan sa lugar na yan. Dahil hinaharang sila ng mga Chino, ng mga Chinese militia or Chinese Coast Guard ba tawag nila. Uy, Bayabas Dam, Andy D. Guzman, sorry. Hindi kita nasulyapan kanina. Ano na daw status ng construction ng Bayabas Dam? Yun, sabi niya nga, target nila, timeline is 2028, yung mga bagong dam dyan sa Bulacan. Jaime Samoya Bernate, kaswerte naman ang mga barangay official niyan, postponed. Bakit? OMG, sabi ni Jaime Samoya Bernate. Hindi gagastos, another 2 years extension dun sa mga official ng barangay. Kapag, parang tingin ko, done deal na eh. Parang tingin ko eh. Alam mo na, ilang bilyones ba gagastusin ng COMELEC para magdaos ng barangay ng SK Elections? Ano sa palagay nyo? Bilyon? Bilyon ang, nasaan ang bilyon? For this year, 2026, dapat budgeted yan sa national budget. Pag na-postpone, saan pupunta yung pera? Yun lang. Sino daw yung witness next week, Sir Angelo, sa impeachment trial? Si Attorney Christine Astigs, matinik, ang galing niya. Ubo-ubo sila, Astigs sa English languages. Kababayan ko yun, ha? Taga Davao yun. Graduate sa Ateneo de Davao. Attorney Christine Ferrer. Ang pagkakaintindi ko sa latest, parang magtutuos pa sila ng mga dokumento, hindi pa nababanggit. Itutuos nila yung bank records na subpoena, binigyan ng 10 days to comply, yung AMLAC records, pinayagan kasi, pati BIR. So, hindi ko pa na, ang huli kasi, ang pinagtatalunan, yung parang sasabihin ng defense team na hindi sila tiwala sa mga dokumentong isinusumite ng prosecution team. So yung prosecution private counsel attorney Lorna Capunan nag-suggest na parang burden of evidence na mangyayari, hindi burden of proof. Kapag kasi burden of proof, yung nag-aakusa ang may obligasyon, ang may burden na maglabas ng mga pruweba, ebidensya, dokumento, witnesses, siyempre, at saka mga records, public records. Kapag burden of evidence, ang mangyayari niyan, gagamitin ng prosecution, ayon kay Attorney Lorna Capunan, yung gagamitin sa impeachment hearing yung mga dokumento, lalo dun sa acknowledgement receipts, invoices doon sa Office of the Vice President at saka DepEd, yung hawak daw po ng defense panel. Dahil malaki daw po ang tiwala ni Attorney Capunan na magkapapareho lang bakit kinu-question ng defense panel na hindi sila nagtitiwala, hindi sila totally nagtatrust dun sa inihahaing dokumento, particular dun sa acknowledgement receipts at saka iba pang resibo dun sa article o dun sa ill-gotten wealth. Shirley Uyang, wala na namang magawa itong administrasyon ni Jumping Jack. Ibigay ninyo si Kibuloy sa Amerika, mga frog. Mga palaka, kayo ng Amerika. Frog, hindi ko makita yung, alam mo, emoji mo eh. Ano ba ibig sabihin ng frog? Frog, mga frog kayo ng Amerika. Surely, nakita na natin kung paano tinurn over ng administrasyon si former President Rodrigo Duterte sa The Hague. Asa ka pa? Kung sinasabi ni abogado ni Pastor Kibuloy na si Attorney Ferdy Topacio na dadaan din daw sa korte, korte magdidesisyon actually daw. Hindi ang ehekutibo, ah. It's the court. The local courts. Kasi po, ang rational doon, yung explanation ni Attorney Ferdy Topacio, merong pending criminal case na kinakaharap.
2: dito. Eh, yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba ni Pastor Kibuloy kay President Digong. Walang na-file dito para kay Presidente Digong. Kahit ang palusot ng administrasyon, ang ICC na bahala. Dahil doon na-file yung crimes against humanity ni Tatay Digong. Oh, Andy D. Guzman, yun nga, Bayabas Dam. Thank you, Andy. See you all on Monday. Galunggong 360 pesos per kilo, Sir Angelo, ginto. Sabi nga ni Jaime Samoya Bernante, o nga, wala akong dollar, sabi ko eh. Naalala ko, dumaan pa ako sa fruit stand doon sa isang pamilihan dito, Murphy, dyan sa Cubao, Murphy Market. Biro mo, pinresyohan ako ng, sabi, taga Davao or taga Camiguin ba yung kanilang lansones? 300 pesos per kilo? Eh, kayo na lang kumain ng lansones nyo. Bibili na lang ako ng isang kilong patapata at gagawin kong ano, gagawin kong adobo or ano, humba. O, di ba? 5 days na nga, Charito Cabrera Diana. Magpa-5 days na ito. Puro ulan. Huwag ka na lumabas. Bakit? Huwag ka na lumabas kasi baka masalubong mo pa ulan. Alright. Monday ulit. Balitaan tayo para sa mga susunod na magaganap sa impeachment case dyan sa Senado. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan. Welcome dito sa ating palatuntunan. Dito po sa Johnny Gomez Live. Maulan po itong ating Biyernes. Pero tayo po'y mapalad at makakasama po natin sa talakayan ang Professional Regulations Commission. Mamaya pag-uusapan po natin ito pong never-ending topic na Pax Silica. At tayo po'y natutuwa dahil ang una po nating tatalakayin ay yung kahandaan pagdating sa technical na aspeto, upskilling na rin ang ating mga kababayang Pilipino. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong araw na ito ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Agosto 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Mapalad po tayo ngayong umaga dahil ang chairperson, ang chairman ng Professional Regulations Board sa larangan ng geology ang makakasama natin. Sa ilalim po ito ng umbrella organization na Professional Regulations Commission, si Attorney Fernando Peñarroyo ang ating bisita ngayong umaga. Attorney, magandang umaga po sa inyo at welcome dito sa ating palatuntunan.
1: Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ng palatuntunan.
0: Salamat po. Ang idea is to be able to present Pax Silica objectively. Attorney Peñarroyo, dahil ang gusto po nating gawin dito sa palatuntunan is do a series of interviews, no, para magkaroon tayo ng kahandaan. We will not focus on the geopolitical aspects of the discussion. Hindi pa po, dahil pakiramdam ko hindi pa napapanahon. Tingnan lang po muna natin yung kahandaan ng ating mga kababayan, kahandaan ng ating pamahalaan, kahandaan ng ating mga industriya to somehow embrace and appreciate itong idea ng Pax Silica. Pero bibigyan muna tayo ni Attorney Peñarroyo ng idea. Ano bang ginagawa ng PRB Geology as a branch of this Professional Regulations Commission? Attorney, bigyan mo muna kami ng idea.
1: Yeah, ang PRB Geology po ay responsible sa supervision ng practice ng geology sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Ang primary mandate nito ay to ensure that only qualified, competent, and ethical individuals are admitted to the practice of geology.
0: Okay. Sa ngayon ba, malaki yung requirement natin ng mga graduates at mga licensed, engineer ba yung requirement? O this is a multi-science na requirement when we talk about geology?
1: Ang geology po ay pag-aaral ng usually ang mga nagtatrabaho ng mga geologists ay nagtatrabaho sa mineral industry,
0: okay,
1: sa energy industry,
0: okay,
1: sa geohazard,
0: uh-huh,
1: sa environment,
0: okay,
1: at sa mga infrastructure.
0: So talagang technical, attorney?
1: Technical.
0: Pero not technical. Necessarily mga inhinyero lahat?
1: It's not technically a branch of engineering,
0: okay,
1: pero it's
0: okay.
1: A science.
0: Mm-hmm.
1: It's a science. It's a scientific course.
0: Alright. Ang sabi rito, the board is responsible for maintaining ethical,
1: yes,
0: professional, okay, and academic standards in geoscience. So, mataas yung requirement. Yung mga gustong pumasok dito sa branch of science na ito, kailangan talaga na yung kanilang know-how when we talk about the technical issues of the field and particularly itong science na ito is that high for you to qualify. Ganyan ba kabigat ang requirement ninyo academically and when it comes to licensure?
1: Yes, opo. Bago kayo maging licensed geologist, kailangan kayo mag-aral na either Bachelor of Science in Geology,
0: mm-hmm,
1: or Bachelor of Science in Geological Engineering.
0: Okay. Malaki ba yung population natin, attorney?
1: Right now, ang licensed geologist, mga 4,000 lang.
0: 4,000?
1: So, pero ang mga nagpa-practice, more than 2,000.
0: Oh, wow. Ganong kaliit.
1: Yes.
0: Ganong kaliit.
1: Yes.
0: Would you consider this branch of science na talaga limited, maliit lang, kaya yung ating mga practicing geologists ay ganyan lang yung bilang? Or yung iba sa ating mga geologists nasa ibang bansa?
1: Yeah, maraming geologists na nagtatrabaho sa ibang bansa.
0: Oo.
1: Kasi highly high demand ang geology profession.
0: Okay, okay.
1: Especially sa mga multinational companies mm-hmm. na nag-explore ng minerals
0: yeah.
1: at ng mga energy. At ganun din sa mga environment. Yung mga environment professionals, maraming geologists dyan.
0: Mm-hmm. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin paksilika, no? Because paksilika. There are numerous informations. Mm-hmm. Kailangan nating maihiwala yung myth sa facts.
1: Yes.
0: For us to be able, again, to understand fully what paksilika is and ano bang what's in it for us Filipinos, no, and then the entire nation kapag tuluyang pumasok at ma-integrate sa ating business at tuwirang magkaroon po tayo ng pagkakataon na maging bahagi nitong this is a global what you call
1: this initiative started by the United States.
0: That's right. And what is your understanding muna of Pax Silica?
1: Well, it's a initiative na tinayo ng Estados Unidos
0: okay.
1: para magkaroon ng network ng mga bansa that will cooperate across the entire value chain ng artificial intelligence, mm-hmm. the semiconductor industry, critical minerals, at energy.
0: Okay. So,
1: Yeah.
0: As a geologist, yes. Attorney Peñaranda.
1: Peñarroyo.
0: Peñarroyo. Peñarroyo. Ayun, sorry. I stand corrected. As a geologist, alam po ninyo, practicing attorney rin. No?
1: Yes.
0: Practicing lawyer, si Attorney Peñarroyo. Mm-hmm. Well, bilang isang geologist, ano yung mga requirement na inyo pong nakikita for us, for the Philippines to be able to, you know, pumasok dun sa requirement, standards ng Pax Silica operation dito sa ating bansa?
1: Oh, okay. Kasi po, ang Pilipinas po ay major source ng critical minerals.
0: Okay.
1: Ano po ba itong mga critical minerals? Ito po yung number one, nickel.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nickel, ginagamit po yan sa mga cellphone.
0: Yeah.
1: Sa mga electric batteries.
0: Yes.
1: Sa mga,
0: lalo na, we are pushing EVs, hindi ba?
1: Yes, electric mga vehicles. Kotse, number one yan, electric vehicles. Tapos yung mga high technology na mga produkto.
0: Aha.
1: So, critical minerals talaga ang ating number one na reason bakit ang Pilipinas ay involved dito sa Pax Silica.
0: Okay.
1: Tayo po ay major supplier ng nickel.
0: Pero nickel as a raw material.
1: Raw material ang in-export natin.
0: Hindi ba?
1: Yes,
0: in-export natin. And
1: raw materials.
0: Anong bansa yung ating major client when it comes to the exportation ng nickel?
1: China.
0: Yes, all right, tama. Natumbok ni China. Attorney. Dahil ito po yung isa sa mga fear, no, ng ating mga business community. We are exporting nickel, raw nickel to China. At sila po yung mag-aayos at sila yung
1: nagpo-process.
0: Tapos dadalin ng China yung mga Chinese made na mga gadgets, for example.
1: Yes.
0: Cellphone, for example. All our cellphones, majority of our cellphones, so galing China. Yung iba kasi South Korea, di ba? Pero majority of our gadgets are made in China. Ang sinasabi nila, parang ginigisa tayo, attorney, sa sarili nating mantika because the raw materials are all coming from us. Ine-export natin kay China, ibabalik sa atin ni China as a gadget na.
1: Finished product na.
0: So, kumbaga binibili sa atin ng China ng napakababang halaga. You know, magkano yung nagte-trending ngayon na Galaxy? I'm not going to to say out loud kung ano yung brand pero Galaxy phone na foldable, it's around 125 to 135,000 pesos ang 1 terabyte. Okay? That's just for a single phone. Ito yung fear natin, baka daw magamit tayo again na pagkukunan ng mga raw materials, tapos ang ibabagsak sa atin ay mga finished product because we are not capable to run the facility by ourselves, attorney.
1: Yeah. Kaya nga, ang tumpak silika. Objective yung tumpak silika, dito na i-process yung ano.
0: All right, okay.
1: Yung nickel natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, so para magkaroon ng value, more value.
0: I see. Okay. So, ikakat natin yung ginagawa, nangyayari ngayon na nag-e-export tayo ng mga raw materials at ng mga minerals, no? Mm-hmm. Tapos binibili natin as a finished product. The promise of Pax Silica is to cut this, itong procedure na nangyayari ngayon. So baka darating ang araw, tayo mismo ang gagawa at mag-iimbento nitong mga gadgets na ito. Is that the promise, one of the promises ng Pax Silica, attorney?
1: Yeah, yung computer chips na ginagamit sa cellphone,
0: oo,
1: dito na siya i-manufacture.
0: Okay.
1: Instead of exporting the raw materials sa China at doon na pinoprocess yung mga critical minerals,
0: okay,
1: dito na natin ipoprocess yung critical minerals.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So magkakaroon ng added value doon sa ating minimina ng mga nickel.
0: Okay.
1: Diba? So it is an integrated supply chain.
0: Right, right.
1: So, you know, we can process the critical minerals and we can produce the computer chips.
0: And provide jobs.
1: Yes, provide
0: diba?
1: Jobs
0: provide and livelihood.
1: Yes.
0: Pero, superficially, magandang pakinggan.
1: Yes, you know.
0: Magandang pakinggan at very, we need to be very, very hopeful dahil ang ganda pala ng plano sa Pax Silica. Pero, tingnan natin yung kahandaan when it comes to manpower.
1: Yes.
0: Na ito po yung ano ninyo, this is your turf talaga.
1: Yes,
0: yung attorney,
1: PRC actually.
0: PRC tapos yung kahandaan pagdating po dun sa mga specialized industry, manpower, nandiyan yung geology, one of the many branches ng PRC. Ngayon, kanina before we start, nagbigay ako kay Attorney Peñarroyo ng challenge na aking nakikita. Dahil ilan nga yung ating specialist ngayon na attorney?
1: Yeah, hindi sa geology field, mga 2000 more than 2000 ng actual practicing geologists na fully licensed.
0: Okay. Meron na ba kayong ano? Meron na kayong discussion as to ano-ano yung mga needed manpower sakaling magsimula itong operation ng Pax Silica by November?
1: On the parts of geology, is importante yan sa pag sa pagmina, pag-explore ng mga nickel.
0: Okay.
1: Yan ang talagang ano ng geologist. Pero doon sa Pax Silica na processing, maraming kakailanganing high value jobs na for example yung mga metallurgical engineers kasi magpo-process ng minerals.
0: Right.
1: Yung mga electrical engineers.
0: Okay.
1: Chemical engineers.
0: Aha.
1: Kasi gagawa tayo ng mga artificial intelligence infrastructure.
0: Correct.
1: So yan mga highly technical jobs na kailangan.
0: Pero parang ang lifeblood niya is geology.
1: Yan ang umpisa ng
0: hindi
1: ano.
0: Ba?
1: Yes. Oo,
0: dahil
1: umpisa.
0: You cannot produce anything without us extracting these minerals from the source.
1: Opo. Tama po yan.
0: Nasa inyo.
1: Tama po
0: nasa yan. Inyo ang buhay pala nitong Pax Silica. Ngayon, this is the challenge. No? With that 2,000 practicing, siguro hindi pa natin alam ngayon as to what extent, gaano ba talaga karami yung gagamitin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba? We have got to, makita nating maitayo muna itong struktura na ito. And definitely, you're going to discuss these requirements with a multi-sectoral government initiative, hindi ba?
1: Opo.
0: Para mas maging handa tayo.
1: Opo.
0: Pero the challenge is, yung ating mga senior high school students na mga would-be teachers, would-be police officers, firemen, ganyan kasi yung mga bata natin, what do you wanna be paglaki mo?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Parati tayong ganyan. I don't know, yung nanay at tatay mo ba? Tinanong ka ng ganyan, attorney. Ha? Para lahat tayo dumaan sa ganyan. The challenge that I'm seeing is that because of that promise of high paying and a very promising, high-paying job in AI and that infrastructure, technology. Baka yung ating mga senior high school students ngayon na ang kanilang ambisyon ay mag-nurse, maging teacher, maging sundalo at pulis, eh hinahype natin ang gusto yung paksilika, they might shift attention and course. Ay, gusto ko na lang maging geologist katulad ni Attorney Peñarroyo. Gusto ko na lang maging licensed engineer. Gusto ko na lang maging metallurgical engineer. Gusto ko na lang mag-shift ng science from, let's say, the education, medicine to technical. Eh kapag ka tinignan po natin yung number of years na gugugulin for us to be able to create one engineer, at ikaw ay nasa senior high pa lang, ang engineering is a 5-year course.
1: Yes, opo.
0: Tapos kukuha ka ng licensure exam at ikaw ay mag-upskill at ikaw ay magkukuha ng specialization dito sa branch of engineering na gusto mong pasukin. We are looking at rough estimate 8 years.
1: Including the training.
0: Including the training.
1: The training of the professionals.
0: The professionals. No? Tapos, so that's one side of the challenge. Yung ating mga technical personnel ngayon na hindi matatanggap dito sa requirement ng paksilika, baka dumating yung panahon, eh nakapo, eh hindi naman pala ako eligible to apply. I might just, you know, apply overseas. So dalawa yung nakikita kong magiging challenge. And I am very thankful na meron po tayong technical officer na kausap ngayon. Baka magkaroon, baka we are going to invest again dun sa tinatawag na human capital. Magpupunta, magtutungo sa ibang bansa para magtrabaho. So meron kang vacuum, mawawalan ka ng technical individuals dito sa atin while waiting for the senior high school to graduate and be a licensed geologist 8 years from now. There is a challenge and there will be a vacuum. Ano nakikita mo, attorney?
1: Well, ang Pilipinas po naman ay merong long tradition of producing competent geologists, mining engineers, and metallurgical engineers.
0: Uh-oh.
1: So, we have produced a lot of generation of professionals. Now, kung ang ano po natin ay itong mga geologists at mga mining, mga engineers na ito ay kailangan natin i-train para sa paksilika. Kailangan po magkaroon ng ano, na we have to be assured na magkakaroon ng technology transfer.
0: Okay.
1: From abroad, di ba? Para itong mga, kasi ito
0: dapat very, mapabalik natin.
1: Yes,
0: diba?
1: Kasi
0: that's
1: very,
0: the idea.
1: Very highly technical jobs ito sa paksilika eh.
0: Oo.
1: So kailangan matrain natin yung mga bagong generations ng mga professionals to who will work on this particular industry.
0: Okay. Magkano ba, magkano ang entry level ng licensed geologist dito sa atin?
1: Sa aking pagsusuri, around, kung sa gobyerno ka, mga 40,000.
0: 40,000?
1: Yeah.
0: Equivalent to a call center agent?
1: Yeah, most.
0: hindi
1: ako sure sa call center.
0: Yes, yes, I should know sure. Dahil marami kong kakilalang. Okay. In fact, mas mahal pa. Dahil yung isang kakilala ko na newly hired sa BGC na isang call center agent, she's receiving 43,000 pesos as base pay and another 8,000 pesos as transpo allowance. Mas mahal pa. So how can we attract itong ating mga licensed professionals sa technical field to be part of this, you know, very promising paksilika?
1: Yeah. Kasi po, ang pag entry level lang po yan, habang tinitrain ka ng ano, for example, nagtrabaho ko sa gobyerno o sa private company, nagkakaroon ka ng experience.
0: Yeah.
1: Tapos pag nagkakaroon ka ng experience, ang value ng iyong professional fee mo ay tumataas.
0: Pero lumalaki rin yung possibility na ikaw ay makatanggap ng offer abroad.
1: Opo, kasi mas mahal ang sweldo sa abroad.
0: Bakit ko nasabi? I also, meron akong kilala na civil engineer. He used to receive, nung entry level, 40,000. Parang around that range, 40,000-50,000. No? Ngayon, he's receiving 400,000. That's tenfold increase dito sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Tama po yun.
0: So, hindi natin maiiwasan na even there is this very, very huge promise of a high-paying job dito sa Pax-Silica, kapag kayong ibang bansa ay offering much, much, you know, more, eh yung nga, sabi ko nga, tenfold, eh, wala pa rin guarantees that our professionals will stay. Masakit sa ulo, no?
1: Oh. Sana po, yung ganong sweldo na kukunla sa ibang bansa ay mabigay ng Pax-Silica. Para hindi na sila mag-abroad promise. At kasama nila yung pamilya nito sa Pilipinas.
0: Palagay ko, communication plays a very vital role. No? Tandaan po ninyo, if you are working abroad, OFW kayo, hindi nyo ba bit-bit ang pamilya? Eh? So, dito, kung dito kayo magtatrabaho, although merong there is a very big difference pagdating sa sweldo,

0: tungkol doon sa kanya disgusto about Pax Silica. Okay. Tapos ang president ng bagong Pilipinas, referring to the administration of President Bongbong, ay nagpatala as member noong April 16, 2026 at nagkaroon ng BOA signing at magaganap sa darating na November or December 2026. Dapat daw tutulan natin katulad ng ginawa ng North Carolina at Missouri. Siguro pagdating dun sa pagtutol, kinakailangan rin nating maintindihan yung mga areas kung bakit tinututulan. Alright? We cannot be as, you know, as sensitive as the others. Okay? Kaya nga parati nating pinag-uusapan, tinatanong, how prepared are we? Dahil dun sa unang mga discussion, attorney, sinasabi nila, kung ito ay AI data hub, magkakaroon tayo ng issue because the Philippines is a tropical country, magkakaroon ito ng mas malaking water requirement as a coolant nitong mga gadget na ito. At the same time, kakain ito ng sarili niyang electric power requirement na hindi kayang punan ng National Grid Corporation of the Philippines. So, kinakailang magkaroon, mag-tap ng iba't ibang energy source. Ngayon, ang gusto ko maintindihan kay Attorney Peñarroyo, after the break, no? Magbe-break lang tayo. Pero ang gusto ko maintindihan kay Attorney is, how are we going to prepare for the installation and the execution of Pax Silica, kung yung ibang mga bansa eh nakikitaan natin ng disgusto? Is the Philippines ready yet when it comes to, you know, the geological aspect, when it comes to the landmass, when it comes to us being a tropical country? Mabiyan, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Palatuntunan. Magbabalik ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: All right. ay tuloy-tuloy tayo sa palatuntunan, mga kaibigan. Pinag-uusapan po natin yung kahandaan ng ating bayan pagdating po dito sa usapin ng Pax Silica. Isa pa lang dun sa mga napakaraming inisyatibo ng gobyerno ang ating tinatalakay. We are initially discussing yung role ng PRB Geology sa ilalim po ito ng Professional Regulations Commission kung paano natin ihahanda yung ating mga specialized individuals pagdating po dun sa kakailanganing manpower requirement ng Pax Silica. May balita muna ang ating kamanditong si Jojo Sikat mula sa Senado. Magandang umaga sa iyo, Jo. Please come in.
4: Ikinatuwa ni Senate President Sherwin Cachalian ang pagpasa ng isang bagong batas ang nagbibigay sa Department of Education ng flexibility o kalayaan na tukuyin ang pinakaangkop na paraan sa pagtuturo para sa pagpapatupad ng basic education curriculum. Kasunod dito, umaasa Senate President Cachalian na matutulungan nito ang mag-aaral na mas mauunawaan ng kanilang mga aralin. Inamyendahan ang sinumiting panukala na naging Republic Act 322 matapos sumagpas ang takdang panahon ng walang lagda ng Pangulo, ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na inaalis nito ang requirement na gamitin ang spiral progression approach sa pagpapatupad ng K-12 curriculum. Dahil dito, ginitigat siya na may akta ng naturang batas na maaari nang gamitin ng DepEd ang mga paraan ng pagtuturo na itinuturing nitong pinakamabisa batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng spiral progression approach, unang ipinakilala sa mga mag-aaral ang mga basic concepts sa mababang baitang, binabalikan ang mga paksang ito sa mga susunod na baitang at nagiging mas komplikado ang pagtatalakay ng mga paksang ito. Gayunman, binigyan diin ng Second Congressional Commission on Education na hindi sapat ang natututunan ng mga mag-aaral sa ilalim ng umiiral na sistema. Tinukoy din ang komisyon na napilitan sa ilalim ng framework ang guro o itong mga guro na maging generalist sa halip na subject expert lalo na sa science at mathematics. Iginitigat siya na hindi na dapat magpatuloy sa isang one-size-fits-all approach sa pagtuturo lalo na tinaharap natin ang isang malawakang krisis sa edukasyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Palagi ko, that is one area na pinaghahandaan ng gobyerno para yung ating mga learners at their very young age, no? Eh, magkaroon na talaga ng focus, ano ba ito, math, science, English, etc., etc., para hindi na nagkakaroon at gumugugol na mahabang panahon dun sa mga asignatura na baka naman hindi natin kailangan in the future. Okay, that's one area. Mamaya, Kalipi, ang tinatanong ni Kalipi para kay Attorney Peñarroyo. Magandang umaga, Sir JGL, at kay Attorney. Magandang discussion daw po yung Pax Silica, pero paano makakagawa ng maraming trabaho gayong lahat ay AI? This is one of the many fears, no? Yung artificial intelligence and the use of robotics ang papalit dun sa mga magtatrabaho. So, mawawalan ng physical, mawawalan ng empleyado at mga robot ang papalit. Mamaya siguro, tingnan natin kung paano sasagutin ni attorney. Going back dun sa tanong ni, I think it came from Rick Oracion, no? May mga states sa US na pumapalag dito sa conversion ng kanilang landmass at gawing data hub at AI technology structure in preparation for Pax Silica. Kasama ba dun sa pag-aaral ng science of geology yung kaibahan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lokalidad? At paano tayo nakakasiguro, attorney, na ang Pilipinas will be a great host when it comes to this project?
5: Okay. Siguro yung mga opposition sa mga ibang bansa, sa for example sa Amerika, yung mga states, may mga dahilan sila kung bakit sila nag-oppose. Now, yan ang mga reasons, mga dahilan na yan dapat i-address ng gobyerno ng Pilipinas.
0: Okay.
5: Number one, number dalawang yan eh, yung kuryente at yung tubig.
0: Right.
5: Now, yung kuryente, ang sinasabi ng Department of Energy dapat yung data hub na yan may sariling
0: may
5: source.
0: Sarili. Yes, yes.
5: Hindi
0: yes.
5: sila dapat mag-tap doon sa existing source ng ano,
0: that's right.
5: ng energy kasi pag tap sila ng electricity doon sa transmission sa grid.
0: Doon sa grid natin.
5: Sa grid,
0: yeah.
5: Mm. Eh baka magmahal ang kuryente.
0: At baka magkaroon ng brownout.
5: Yes, yeah. Oh, hindi baka hindi kaya ng existing ano, energy infrastructure. So dapat magtayo sila ng halimbawa 3 gigawatt na energy.
0: Okay, okay.
5: To source. Uh-huh. Diba yan ang source, yun lang ang paggagamitan. Uh-huh. Diba? Yung data hub. Now, yung tubig naman, ang sinasabi nila, dapat may, we have to get the source not from the groundwater,
0: mm-hmm.
5: but from, for example, yung mga recycling ng wastewater.
0: Okay, okay.
5: Yung surface water.
0: Alright.
5: Magtayo ng mga reservoir.
0: Aha. Uh-huh.
5: Dedicated solely dun sa data hub na yan.
0: Okay, okay. So,
5: magkaroon dapat ng proper water management.
0: So, itong mga ano natin, itong mga existing dam,
5: mm-hmm.
0: dahil dito tayo kumukuha ng mga processed na mga tubig na mm-hmm. hinubid, etc. Mm-hmm. Dapat hindi ito gagalawin.
5: Dapat iwasan ng pagkuha sa existing ano, diba? Alam mo, magtayo sila ng water reserve, mga bagong water reserve.
0: Oh.
5: Eh, umuulan ngayon, di ba?
0: Yeah.
5: Ang daming tubig na dumadaloy.
0: Oo.
5: 'Di ba? Dapat 'yan, dapat gawin nila na paano nila magagamit 'yung mga tubig na 'yan.
0: Okay.
5: To attorney, dedicated solely sa
0: correct, mga, correct.
5: Sa mga data centers natin.
0: Medyo technical, no?
5: Technical. Po, I mean, talagang pag-aralan dapat suriin na mabuti ang
0: ibig sabihin,
5: scientific sources ng water.
0: Okay. Pero is this part of your knowledge o beyond your...
5: De, sa geology kasi included ang water resources sa practice ng geology.
0: Kaya ako tinanong, no, dahil si Attorney Piñarroyo is, you know, perfect fit to discuss itong mga sources na ito.
5: Yes.
0: Yung location ng center is in New Clark City. City. Which is
5: sa
0: in
5: Tarlac. Sa Tarlac.
0: Okay. Now, ang Tarlac is a pinaghalo po itong industrial, commercial, rice field. Wala naman tong source ng tubig kang makikita sa Tarlac eh. Di ba? Bakit ko sinabing industrial? Dahil merong industrial zone yan. Tapos nandyan yung Hacienda Luisita na palayan at taniman. Mm-hmm. Tapos sa magkabilang bahagi ng Tarlac is, well, nandyan yung ating mga stretch ng rice fields, taniman ng onion, taniman ng kung ano-ano. Pero wala akong nakikitang possible water source. Mm-hmm. Kung dyan itatayo yung hub, can you please educate us and explain it to us? How is it possible na yung requirement for that water supply ay maibibigay as per required at saan po ito manggagaling?
5: Siguro, bilang geologist, ang masasagot ko dyan, kailangan yung, para magkaroon ng water supply, magkaroon sila ng catchment.
0: Aha.
5: Para, for example, pag umulan, doon po
0: meron kang basin. Catch basin,
5: yes,
0: di ba? Okay, okay.
5: Kasama siguro sa iniisip nila mga auxiliary infrastructure yan.
0: Aha.
5: Para, alam mo, hindi nasasayang yung tubig ulan. Katulad ngayon, di ba, bumaba yung ibang lugar sa Pilipinas.
0: Yeah.
5: Now, kung meron kang magtatayo ka ng mga catchment areas na pag umuulan, makuha mo yung tubig ulan.
0: Mm.
5: Tapos yung mga surface water siguro, yung mga ilog.
0: Yes.
5: Kung pwede mong magamit yung mga ilog. Kasi may mga ilog din naman sa Tarlac. Eh.
0: Correct, correct.
5: Diba? At, ano rin?
0: So ito yung pwedeng panggalingan.
5: Yeah, oh, tapos yung mga wastewater.
0: Wastewater, diba? Right.
5: Recycle.
0: Right. Uh-huh.
5: Diba? Basta at the end of the day, dapat hindi ka makasagabal sa agricultural use at sa household use at industrial use. Diba? Ayun, mag-isip nila kung saan sila kukuha ng tubig.
0: Pero yes.
5: Hindi nila pwedeng agawin yung tubig ng kaya ginagamit ngayon ng mga tao.
0: Maisingit ko. Maisingit ko.
5: Mm.
0: Sabi ko kanina, hindi namin, we are not going to touch on the political landscape, no? The problem with water source, ito kasi for the longest time, problema na natin eh. Kaya nga itinayo yung National Irrigation Administration to somehow provide the needed water source para dun sa ating mga farmers at para magkaroon tayo ng mas malaking production ng mga food products. Ang problema natin, yung National Irrigation Administration nagki-create ng mga facility to mitigate yung pangangailangan, especially during summer months. Saan pumapasok yung politika? Kapag ka magkaaway si congressman at si mayor, at yung facility ay nasa sa ilalim ng LGU, it's either pinapatay or sinasara ng mga tauhan ni mayor yung irrigation facility. Therefore, yung mga supporters ni congressman ay hindi nabibiyayaan. I am not going to ask attorney to comment on this. No? This is, you know, beyond the discussion of Pax Silica. Pero sinasabi ko, this is happening for quite some time. I should know dahil meron po akong grupong sinamahan noon. I was a technical consultant for environment protection and soil erosion mitigation. Nagpupunta po ako sa mga bayan-bayan. I have this very, very good relationship with our LGUs hanggang Norte, Visayas and Mindanao. DNR kasama ko, ang Mines and Geosciences Bureau kasama ko po parati sa discussion, at maging yung mga ITAS, no, sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Dahil the idea is to provide a bioengineering solution. Hindi po kami gumagamit ng mga bakal, ng mga semento. Ang ginagamit namin ay mga pananim at mga coconut materials. So, kaya sabi ko, I should know. Dahil nakita ko yung plight ng ating mga magsasaka during summer months, eh yung promise ng NIA na sila isusuplayan ng tubig, hindi po nangyayari. Because of this awayan between the local executives. Pasensya na, side story, pero I really need to talk about this. Okay, so ang sinasabi natin, attorney, kailangan nating magbumuo ng mga water and energy source to make sure that the operation of this Pax Silica ay magiging maayos. Pero kayo ba sa geology, as a geologist, kayo po ba'y hinihinga ng obserbasyon, tinatanong, saan pa pwedeng mag-tap ng water source? Saan pa pwedeng gumawa ng reservoir para pagkunan po ng tubig?
5: Opo, kasi trabaho po ng geologist, isang aspeto yung hydrology.
0: Okay.
5: Yung saan magkukuha ng source ng tubig.
0: Right.
5: At doon sa paggawa ng infrastructure, kailangan din ng geologist dyan.
0: Yes.
5: To make sure na solido yung ano.
0: Okay, okay.
5: Yung infrastructure. Mm-hmm. Kasi maraming dito sa Pilipinas, earthquake prone tayo. Eh.
0: Right, right.
5: So kailangan pinag-aralan ng geologist yung area.
0: Uh-oh.
5: Na walang fault. Uh-huh. Ang fault line, na pareha matibay ang infrastructure.
0: Meron po kayong mga recommendation as to where to get these water sources?
5: Opo, kasi alam ko sa Mines and Geosciences Bureau, meron silang data dyan kung saan yung mga water source.
0: Okay.
5: Tapos ang gobyerno gusto magtayo ng Department of Water.
0: Right, right.
5: So isang maganda.
0: Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pinag-uusapan na yan.
5: Opo, palagay ko kailangan pong ituloy ang ano na yan.
0: Okay.
5: Department of Water na yan.
0: Ngayon, meron
5: kasi napaka-importante po ng water as a resource.
0: Meron akong observation lang. Bakit pinik yung New Clark City sa Tarlac? samantalang there is a huge requirement of electricity and water. Bakit hindi sa Mindanao? Naroon yung Maria Cristina Falls. So, sambot mo na yung problema. Meron kang hydroelectric power, tapos meron kang enough water supply. Bakit kaya?
5: Kasi ang dinedevelop nila yung Luzon Economic Corridor. Eh. Yun ang ano, isa sa component ng paglakok ng Pilipinas sa Pacifica. Mm-hmm. I-develop yung Luzon Economic Corridor na kasi nandun ang ano eh, ang major infrastructure, nandun ang demand, nandun ang kumbaga siya ang major economic hub ng Pilipinas eh.
0: Tapos very near,
5: although ano ha, kumbaga
0: palagay ko no, very
5: near, with all due respect to the other right, parts of the Philippines,
0: very near Metro Manila, mm-hmm, na dito tayo pwedeng kumuha ng mga graduates from the universities. Kumbaga, if we are talking about the manpower pooling, sufficient, meron pang gagalingan. Hindi katulad sa Mindanao, with all due respect, no, dun sa ating mga Mindanaoans, eh, very limited yung courses offerings. Please correct me if I'm wrong. Very limited yung ating mga colleges and universities. So, the idea of producing more and more technical graduates, baka maging challenge.
5: Opo. Siguro, isang aspeto, isang aspeto rin yan. Pero palagi ko nakikita ko yung, kasi nandito sa Luzon yung mga major ports.
0: Oo.
5: Diba? Kasi it is a supply chain eh.
0: That's right, that's
5: diba?
0: Right.
5: Pag nag-produce ka ng mga end products, kailangan mo i-ship sa abroad.
0: Okay.
5: So nandito yung mga malalaking ports eh. Nandiyan ang Batangas port, yeah, nandiyan ang Manila port. Aha. Uh-huh. Diba? Mayroon din tayo mga railways dito. May tinatayo silang yung Subic-Clark,
0: yeah,
5: Railway. Isang component ng Pacsilica yan eh.
0: Attorney, walang kinalaman yung idea ng Amerika na gamitin ang Pilipinas as an ammunition
5: geopolitical.
0: Oo nga.
5: Sabi natin, hindi natin pag-uusapan yun.
0: Sabi natin, hindi natin pag-uusapan. Kasi may lumutang na ganyang information habang at the height of the U.S. Israel-Iran war. Mm-hmm. May mga nagsasabi na itatap ang Pilipinas as an ammunition hub in preparation for, you know, itong mga ganitong klaseng digmaan. Kasi nga, very accessible because of Subic. Mm-hmm. Dahil ginamit natin ang Subic noon bilang base ng mga Amerikano. Pero sabi natin, di natin pag-uusapan.
5: Yeah.
0: Although this is, yeah, you know, one of the many theories, no, na floating. Sandali. Okay, sige. Bago yung tanong ko, unahin muna natin yung mga nagtatanong sa iyo. Galing kay architect. Ito technical eh. Architect Angelito Castillo Pilias from Batangas. Pros and cons na nakikita po ninyo, attorney, about Pacsilica. So we are going into the discussion of how are we going to sell the idea of Pacsilica. So magkakaroon tayo ng SWOT analysis, the strengths versus weaknesses, opportunities versus threats. Technical itong ating mga nanonood. Attorney, go ahead.
5: Yes. So anong tanong dito, what is it for the Philippines?
0: Correct.
5: Pagsali dito. Tayo ba ay magiging source lang ng raw minerals,
0: uh-huh,
5: at ng cheap labor?
0: Okay. Uy, ang ganda. Ang ganda ng ano mo.
5: Kung ganyan na usapan, huwag na tayo sumali.
0: Oo. Diba?
5: Kailangan, we have to, you know, produce the high-end, high-value products.
0: Uh-huh.
5: At the same time, we have to develop our own, you know, technology. Pag nag-technology transfer, kailangan ma-acquire natin yung technology na matututunan natin dito sa Pacsilica.
0: Okay.
5: Pero kung magkano lang tayo ng mga trabaho na very low-end, low-band, huwag na tayo sumali dyan. Diba? Kailangan ma...
0: This is your personal observation,
5: yeah,
0: oo.
5: Okay. Kailangan ma-develop natin yung industrialization natin.
0: Very good. Very good. Ang ganda nung sinasabi ni attorney, dahil alam po ninyo, although there is a push from the government, no? Kasi siguro nakikita ng administration ni Pangulong Bongbong na it's now or never. Ito na yung opportunity. So this is, you know, a high value opportunity for the Philippines to pass. Pero as an expert, as a geologist, as a technical officer, eh sinasabi ni attorney, dapat we really have got to, you know, lay down all our So, tingnan natin, are we going to benefit? Well and good. Kung hindi naman, eh baka kinakailangan natin ripasuhin yung agreement on Pax Silica. Pero this is your personal observation.
5: Pati environment. Siyempre, kailangan protection ng environment.
0: Correct. Okay. Pero ano yung nakikita mo? Kasi ang tanong niya, pros and cons. What will be the positive impact?
5: Yeah, of course. Diba, ang objective naman ng Pilipinas, mag-industrialize.
0: Okay.
5: Ito na yung pagkakataon natin.
0: Mm-hmm.
5: Diba, from low-value manufacturing, we now go into the high-value.
0: Right.
5: Diba, ito na yung mga inintay natin na mga silicon wafers.
0: Mm-hmm.
5: Tapos, madedevelop ang ating supply chain infrastructure.
0: Yeah.
5: Kasi kailangan mo mag-export eh.
0: Yes.
5: So, madedevelop ang ating railways, madedevelop ang ating ports.
0: Uh-huh.
5: Trabaho. Ang trabaho rito, hindi lang yung trabaho sa infrastructure hub.
0: Yeah.
5: May ano to, may indirect na mga trabaho. Magtatayo ng mga small and medium scale in the enterprises.
0: Correct.
5: Doon sa area.
0: Uh-huh.
5: Tapos madedevelop ang, magtatayo ka ng mga power plants, may trabaho dyan.
0: Yes.
5: Magtatayo ka na, mag-explore ka ng mga minerals, may trabaho
0: dyan. Oo.
5: Diba? Magtatayo ka ng mga railways, magtatayo ka ng mga ports, may trabaho dyan.
0: Possibly, magtayo rin within the area ng mga housing projects.
5: Correct.
0: Eh,
5: correct. Diba? Oo, kasi mag-attract ka ng mga workers.
0: Oo.
5: So,
0: okay.
5: Mag-develop yung area.
0: Alright.
5: In fact, diba, nade-develop na nga yung area na yan. Marami ng mga nagtatayo ng mga residential area doon sa area na yon.
0: Oo.
5: They're already anticipating na magkaka-boom doon sa area.
0: Doon meron kaming nabasa ni attorney pero hindi ko hihingan ng opinion si attorney dahil ito po ay hindi saklaw no nung discussion. In fact, ang dami pong nagbibigay ng mensahe na yung ating mga kababayan sa Tarlac ay nahihirapan dahil yung kanilang mga lupa ay sa pilitang binibili ng mga private institution. Siguro bilang paghahanda dito po sa hub na ito at yung binabanggit natin na structural yung mga pabahay. Pero masakit basahin at masakit pakinggan. 30 pesos per square meter.
5: Diba nag-speculate na?
0: Oo.
5: Oo, na sa real estate.
0: So, ito po, katulad ng binabanggit ni attorney, this is just one of the many areas that the government should look into.
5: Mm-hmm.
0: Palagay naman natin, hindi sasamantalahin ng gobyerno itong pangangailangan for the Filipinos not to be displaced. Mm-hmm. Hindi ba, attorney?
5: Kailangan kasi may community dyan, may mga host communities. Eh.
0: Right. Okay. Isang tanong na lang galing kay Kalipi ng North Caloocan bago tayo mag-commercial break. Ang tanong niya ay paano makakagawa ng maraming trabaho? Gayong lahat ay AI at robot ang gagawa ng trabaho. There is this fear that robotics and technology will replace our human labor force. Ano nakikita mo, Atty.?
5: Well, kailangan talagang inevitable na ang artificial intelligence ay madidevelop at marami madidisplace na trabaho.
0: Uh-huh.
5: Pero ito ay dapat hindi katakutan ng mga tao. Kailangan nating matutunan ang AI.
0: Okay.
5: Di ba? At kailangan din tayo na make sure na ang mga trabaho magagawa natin, mabibigay ng gobyerno, is AI ready.
0: Mm-hmm. Kailangan natin mag-upskill. Hindi ka
5: mag-upskill
0: pwede,
5: skill.
0: Ha?
5: Mag-upskill ng
0: hindi
5: skill.
0: Hindi ka pwedeng factory worker lang. Hindi ba? Dapat yung idea mo, ito, papalitan na ako ng robot, baka pwede akong mag-shift to programmer. Baka pwede ako mag-shift into an AI expert na magpapatakbo nitong mga makina na ito. Dahil nung araw dito sa atin, kapag ka dumarating attorney yung mga parts ng sasakyan, Francisco Motors, magagawa ng jeepney. Eh hindi naman sa atin ang gagaling yung makina. Hindi naman sa atin ang gagaling yung mga
5: taga-assemble lang
0: lata.
5: Tayo.
0: O assembly plant lang tayo rito. So Kung yung ating mga businesses katulad ng ganyan, they invested into the use of technology para bumuo ng sasakyan. Eh bakit ba ang Japan? Bakit ang South Korea? Bakit ang China? Hindi naman tao, hindi naman mano-manong paggawa ng sasakyan, di ba? Makina yung gumagawa. Pero siguro, ito yung sinasabi natin, kailangan nating paghandaan. There have got to, yung tinatawag na ano, yung leap from a common factory worker to a somebody capable of handling operations for AI facility. Dapat ang tingin natin, Aaron. Looking forward tayo parati. Di ba? Ngayon, magiging saklaw ba ng PRB geology, yung upskilling na ito?
5: Yeah, oh, kasama po yan sa mga ano ng gobyerno, yung upskilling ng ano, ng technical capability ng ating mga professionals.
0: Ayun.
5: Kasi hindi porket, for example, license ka na, tapos na. Kailangan magperong continue yung professional development.
0: Okay.
5: So, kailangan nag-enhance ka ng skills.
0: Pero handa ba tayo? Yung ating mga colleges, universities, TESDA, are we capable of, you know, delivering itong mga needed individuals?
5: Kasama po sa proyekto ng gobyerno na mag-upskill. Okay. On the part of the PRC, meron tayong continuing professional development. Dapat ang mga universities at mga educational institution na ang kanilang mga nagtuturo sa mga eskwelahan, kailangan upskill din sila. Hopefully, dapat magkaroon ng exchange, professional exchange sa ibang university para ma-acquire natin yung kanilang mga technical know-how. Yung mga professional organization, kailangan meron silang mga specialized training program para ma-upskill natin yung ating mga professional.
0: Okay. Pwede yun, know, yung exchange students, no?
5: Exchange para, professor as well.
0: Tama. Para ma-develop natin. Magkaroon tayo ng homegrown talents, hindi ba?
5: Yes.
0: Sige. Magbabalik pa po ang palatuntunan makalipas ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, ikalawang oras ng palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Pinag-uusapan natin, initial discussion on Pax Silica. Ang dami pong natututunan ng ating mga kababayan. In fact, sila mismo yung nagtatanong kay Attorney Peñarroyo patungkol po rito sa technical discussion ng Pax Silica. Ginagawan po namin ang paraan na talagang maibaba doon sa level na maiintindihan lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Ikalawang oras ng palatuntunan, dyan lang po kayo at yung inyong mga katanungan ay ipararating natin kay Attorney Peñarroyo in just a very short while. Yung ating text line at mga gustong magtanong sa pamamagitan po ng text message, 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. May balitang bit-bit muna si Romel Madrigal mula po ito sa Batangas. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Pinangunahan ng Police Provincial Director ang 100% negatibo sa drug test na naitala ng Batangas Police Provincial Office matapos mailalim sa mandatory drug testing ang mga kapulisan mula Mayo hanggang kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebora, sinabi ng Batangas PPO na lahat ng mga personnel na sumailalim sa pagsusuri ay nagnegatibo sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ayon pa sa BPPO, patunay ito ng disiplina, profesionalismo at matibay na paninindigan ng bawat pulis na panatilihin ang mataas na antas ng integridad at pananagutan sa kanilang tungkulin. Dagdag pa ng pamunuan, ang 100% negatibong resulta ay nagpapatunay na walang miyembro ng Batangas PPO ang sangkot sa paggamit ng ilegal na droga, bagay na higit pang magpapatibay sa tiwala at kumpiyansa ng publiko sa kanilang hanay. Binigyang din ni Police Colonel Ebora ng isang disiplinado at drug-free na puwersa ng pulisya ang pundasyon ng epektibong pagpapatupad ng batas at tapat na paglilingkod sa mamamayan habang patuloy na nangungunang kanilang organisasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po na maigi at marami balitang bit-bit mula sa Batangas mula kay Romel Madrigal. Balikan natin ang Senado. Nakabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
3: Ni Senator Francis Jesus Cordero ang pag-aproba ng Senado sa ikalawang pagbasa ng Senate Bill No. 70 na naglalaing i-exempt o hindi na pagbayarin ng supersedes ban ang mga kapuspalad at walang tirahan kapag sila ay nag-apila sa mga kasong pagpapalayas. Ang panukala na inakda ni Senador Rodatia Marcoleta ay sinuportahan ni Cordero bilang chair ng Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement ay nagpapalakas ng legal na proteksyon para sa mga pamilya nanganganib na mapalayas laya sa pamagitan ng pag-amenda Section 28 ng Urban Development and Housing Act of 1992. Naniniwala si Escudero ng panukala ay maganda hakbang para sa ating mga kababayan dahil sa isinulong na amendment, hindi na mawawala ng pagkakatao umapila mga mahirap nating kababayan kahit wala silang kakayahang magbayad ng ban. Ang supersedes ban ay isang bayad na hinihingi ng korte para mapahinto muna ang pagpapatupad ng utos ng pagpapalaya sa mga nakapending apila na madalas ay nagiging pinansyal na balakid para sa mga dukang pamilya. Sa sesyon, nag-aindis si Escudero na amendang iminungkay ni Senator Erwin Tulpo na inuproba ng mga senador bago isulong ang panukala para sa ikatlo at uling pagbasa. Para maiwasan naman ang posibleng pang-aabuso sa batas, kailangan magsumite ang mga dukhang nag-aapila ng patunay na pagiging indigent at walang tiraan sa loob na itinak ng panahon para sa apila. kalapig na social case study report mula sa city o municipal social welfare. Matapos aprobahan ng amyenda, isinara na ang Senadong period ng individual at committee amendments, kaya handa na ang panukala para sa ikatlo at huling pagbasa. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Mula po yan sa Senado. Nagbabalik ang palatuntunan, kasama pa rin po natin si Attorney Fernando Peñarroyo, ang chairperson ng PRB Geology. Next week, kung tayo po ay magkaroon ng pagkakataon, ang Bases Conversion Development Authority ang ating kasama, at ang Semiconductor and Electronics Industry in the Philippines Foundation Incorporated, o itong SEIPI, dito po sa pagnanais natin na bigyan ng pagkakataon ang talakayan on Paxilica. Attorney, ang daming tanong sa iyo.
4: Yes.
0: Teka muna ha. Unahin ko lang itong text ni Kalipi ng North Caloocan. Yun daw pong robotics automation, will this be part? Ang tanong niya, maaari po ba itong isama sa magiging line of work dito sa Paxilica? Will this be part of the requirement, Attorney?
4: Palagay ko po, kasi ano to eh, talagang high-tech industry ito.
0: Oo.
4: Hindi lang ito artificial intelligence, pati okay, robotics kasama.
0: Okay. Yung binanggit ng BCDA na they are doing away with the AI hub.
4: Mm-hmm.
0: At parang gagawin na lang ito na center for manufacturing and
4: semiconductors.
0: Semiconductors,
4: yes.
0: Di ba?
4: Yes.
0: So, if that is the scenario, yung bang mga nauna nating fears, katulad dun sa needed power and water source, mm-hmm, at displacement ng ating mga kababayan, etc., etc., is it safe to say na wala na tayo dapat maging problema?
4: Well, sa mga semiconductor industries, kailangan mo pa rin ng tubig.
0: Pareho rin.
4: Oh, pero okay, hindi na ganun kasing daming tubig.
0: I see.
4: Mga artificial intelligence hub.
0: Mm-hmm.
4: Kasi yung sa AI infrastructure, cooling yun, pang-cooling nung ano.
0: Yes.
4: Mainit kasi yung ano, pabang pag nag-iisip yung data hub.
0: Oo.
4: Mainit eh.
0: Okay.
4: So, panlamig yung ano.
0: Oo.
4: Panglamig yung tubig na gagamitin. Pero sa semiconductor industry, kailangan din ng tubig yan.
0: Alright.
4: Is pure water. Pure water. Pag mag-manufacturing ka ng mga silicon wafers, mm-hmm, kailangan mo yung tubig na...
0: Saan ginagamit itong mga silicon wafers?
4: Sa mga ano to? Sa mga...
0: So, cheap din siya? O ibang material?
4: Ano to, high value na to.
0: Oh.
4: Kasi okay, right now, ang mga inaano natin, ano lang tayo, assembly, testing, processing.
0: Yes.
4: Packaging pala.
0: Okay.
4: Packaging ng mga semiconductor. Now, we will go to the high value,
0: uh-huh,
4: semiconductor chips.
0: Mm-hmm.
4: Yung tinatawag na silicon wafers.
0: Silicon wafer?
4: Yes.
0: I see. Alright. Sandali, architect. Haba ng tanong ni architect. Oh, ito muna. Paano daw po yung mga ETAs natin? Saan sila dadalhin?
4: Well, sinasabi ng BCDA na hindi naman daw ancestral domain itong ano, itong area na to.
0: Okay.
4: So, ang ibig sabihin, walang mga ETA doon sa area. Yun ang na babalitaan.
0: Dapat walang ma-displace dahil...
4: Yes, oo.
0: If BCDA is claiming that this parcel of land... Mm-hmm. Ay
4: government,
0: sabihin natin,
4: land daw,
0: government
4: land
0: and industrial.
4: Oo, that wala raw hindi...
0: Kasi iba yung government na government tapos taniman eh.
4: Yes.
0: Iba pa rin yan eh, di ba?
4: Yes.
0: So, ang claim nila ay dapat walang ma-displace.
4: Oo.
0: Okay. Kasi, follow up, yung tanong ni Ma'am Oyi, Gloria Ong, mm-hmm, yun daw po bang hub na yan? Papalit sa mga farmers natin at yung mga robots sa magtatanim. So nakikita mo, because of the lack of information, kaya nga ito, ako nagpapasalamat, ako personally, nagpapasalamat ako kay Attorney Peñarroyo for giving us this opportunity para makatulong in the discussion of Paxilica. No? Marami tayong mga iniisip na might not be part of the discussion in general. Pero because of this fear, hindi natin maiwasang isipin, okay? Katulad ng tanong ni Ma'am Oyi, yung bang robot ang papalit sa tao para magsaka?
4: Napakamahal na alternatibo. Magsasaka lang pero robot ang gagamitin.
0: Oh.
4: Diba? Baga, hindi feasible yan.
0: Hindi.
4: Hindi commercial.
0: And this feasible. Is not, you know, part of of the part ng idea ng Pax Silica. Yeah. Okay. All right. Banggitin ko lang pala, ha? Congratulations. Kanina nabanggit ko kay attorney pero hindi ko nabasa. Congrats, attorney, sa University of Melbourne pala kayo nag-aral. Very prestigious daw yung
4: salamat
0: university
4: po.
0: Na yan. Ha? Galing kay Ma'am Anna Gray. Okay, galit sa China dahil sa dagat na pinag-aagawang territory, referring to the South China Sea, that part of South China Sea, yung ating claim na West Philippine Sea. Okay. Ngunit yung EDCA sites ng Amerika na narito sa Pilipinas, geopolitics. Tingnan natin kung paano niya ipinasok yung Pax Silica. Ulitin ko, galing kay Boss Rick Oracion. Galit sa China dahil sa dagat na pinag-aagawang teritoryo. Pero yung mga Amerikano, merong 7 EDCA sites dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, Pax Silica naman na magbibigay ng mga kailangan ba ito? Ng 3,000 acres ng lupain na libre, walang kita ang gobyerno, hindi daw po ba tayo nababahala na gamitin in the future na mga maging American bases? I don't know. Kung merong nabasa si Boss Rick about this, pero would you like to comment?
4: Kasi po, ang Pax Silica naman talaga, wag na natin tanggihan na ano to eh. Kasi ayaw ng Amerika na ma-dominate ng China.
0: Okay.
4: Ang critical minerals. Diba? Tapos yung mga high value na semiconductor industry, nasa Taiwan yan eh.
0: Yeah. Uy!
4: Nasa Taiwan.
0: Mabuti, may naalala akong tanong. Nabanggit ni attorney yung Taiwan. Sige, go ahead.
4: So, alam naman natin ang Taiwan gustong bawiin ang China. At nandiyan yung mga importanteng semiconductor industry. Siguro, nag-isip sila na i-relocate yung mga area na yan sa lugar na hindi aangkinin ng China.
0: Okay, okay.
4: Diba? So, siguro, titignan nila yung Pilipinas. Yeah. We have to discuss about geopolitics. Ang Pilipinas ay maganda ang pwesto sa Indo-Pacific region.
0: Right, right. Diba? Okay. Dahil meron ako nabasa na kaya minabuti ng Amerika na itayo yung piliin ang Pilipinas as a center for this AI technology in reference to China claiming Taiwan. Dahil dun sa strategic location ng Pilipinas, pabalik na naman tayo dun sa gawaan ng bala. Pero we are not going to discuss that, no? Siguro sa ibang mga pagkakataon. Sandali. Filipinos are ingenious individuals and can easily adapt dito sa requirement. But the problem ang nakikita ni Architect Angelito Castillo Pilias is the lack of government support. No sense of direction to improve our lives at yung corruption na pumapatay sa napakaraming industriya sa Pilipinas. So ang sinasabi niya, we can easily adapt. So magkaroon ng technical requirement, tayong mga Pilipino, mabilis tayong makapag-aral. Mabilis tayong maka-adapt doon sa requirement. That's one. Kaya lang, ang challenge ay wala daw pong government support. Kulang sa direction at yung corruption. In the early 20s, kundi ako nagkakamali, merong mga Filipino na pinag-aral ng DOST sa Thailand to focus on bioengineering. So it's a 5-year period. Alam naman natin kapag ka pinag-aral ka sa abroad, dapat ibabalik mo eh. Hindi ba?
4: Yes.
0: Kailangan either mag-stay ka rito at i-multiply mo yung natutunan by way of hosting trainings, etc., etc. Ito, alam ko personally, dahil kilala ko yung tao, problema, after 5 years, yung kanyang natutunan, hindi niya binalik sa gobyerno, attorney. Gumawa siya ng sarili niyang private company. At itong private company na ito, hanggang ngayon, ha? Ang nakakontrata sa mga malalaking malls. Pansinin po ninyo, pasensya na dun sa mga kumakain. Kapag ka nagpunta kayo sa male urinal ng mall, wala nang tubig ito eh.
4: Waterless
0: eh, hindi ba? Siya may gawa niyan. Pero pinag-aral ng gobyerno sa Thailand sa pamamagitan ng DOST. So balikan natin yung sinasabi ni architect. Ang dali natin maka-adapt. Pero kulang sa training. Kulang sa government support. Dito ko gusto rin ipakita na tayo as Filipinos may mga pagkakataon na sinasamantala rin natin yung mga training na we are also at fault, no? Dito sa mga kaya hindi tayo umaabante because of this crab mentality natin mga Pilipino. Ay, susuruhin ko itong knowledge na ito kasi lalaki ang pera ko. Pero going back to sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, what are the needed government support for this project to succeed?
4: Now, number one, syempre, yung pag-uplift ng technical capability ng mga Pilipino.
0: Uh-huh.
4: Yan ang importante para doon tayo mapasok sa mga high value na job, high-end job.
0: Okay.
4: Hindi lang doon sa mga menial workers, di ba? Sayang lang ang investment kung menial workers tayo. Dapat nandun tayo sa high value jobs. Sabi ko dyan, yung mga materials engineer, materials scientist, process engineer, dapat nandun na tayo.
0: Okay.
4: Hindi tayo dapat dun sa mga menial jobs.
0: Yeah. Diba? Tama. Palagay ko hindi solely at fault ang gobyerno. Kapag ka ang pinag-usapan natin is that track, ano ba yung gustong marating ni Attorney Piñeroyo nung araw? Ano ba ang gustong marating ni Johnny Gomez nung araw? Sa kasalukuyang panahon, libre naman talagang edukasyon.
4: Sa mga state universities.
0: All you have to do is to apply to state universities and colleges. Kapag bata ka, hindi dapat problema yung ay, hindi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Mag-apply ka sa public school. I mean, ikaw yung pwede mag-create ng future mo. Nandyan yung, ang mga LGU may binibigay na tulong, sapatos, uniforme. Tapos meron

0: requirement, attorney?
1: Tama po yan. Kasi dapat mag-allocate ang gobyerno sa research and development.
0: Okay.
1: Diba? Kasi hindi lang yung pagpasa sa board exam dapat ang objective ng mga tao. Kailangan after becoming a professional, kailangan patuloy yung kanilang pag-aaral.
0: Okay.
1: Kailangan patuloy ang kanilang professional development.
0: Oo.
1: Training, pag-attend ng mga conference, attend ng mga seminar,
0: uh-oh,
1: o pagpasok sa mga graduate schools.
0: Right, right.
1: Mag-masters, mag-doctorate.
0: Dapat ang focus natin doon, ano?
1: Yes, oo. Hindi lang pagpasa mo ng board exam, okay ka na.
0: Hindi lang makatanggap ng 75.
1: Yes,
0: pagka nasa, hindi ba? Yeah. Yung mga bata-bata.
1: Yeah.
0: Pero, when we talk about these specialized courses, ito yung karaniwan ko naririnig sa mga estudyante, ayoko yun, mahina ako sa maths. May malaki ba yung ha? Academic requirement pagdating sa math?
1: Importante talaga ang math and science proficiency
0: talaga.
1: Para mag-industrialize tayo.
0: Okay.
1: Yeah,
0: tayo. Anong pwede mong sabihin dun sa mga magulang? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon na kaya hindi nag-advance yung kanilang mga anak dahil parating sinasabi, kulang ako ng dunong sa math. Kulang ako sa nagdunong sa science. Kaya siguro pagka-graduate ko ng high school, maghahanap na lang ako ng trabaho. How do we engage the public to somehow tayo mismo gumawa tayo ng paraan kung paano natin aabutin itong ating mga pangarap, attorney?
1: Eh, palagay ko gobyerno dapat ang ano diyan.
0: Gobyerno pa rin?
1: Kasi dapat i-encourage ng gobyerno na maging proficient ang Pilipino sa math and science.
0: Aha. Uh-huh.
1: Diba? Kasi napakulelat tayo eh.
0: Okay.
1: Diba? Mga survey na ginagawa, napakulelat ng Pilipinas.
0: And we should also do away with the mass promotion?
1: Yes, sa payan. Yan ang sinasabi ka sa DepEd na yung mass promo. Kahit di nakakamarunong magbasa yung bata, diba? Hindi marunong
0: ipapasa.
1: Marunong sa mat, diba? Ipopromote, diba?
0: Correct.
1: Walang alam.
0: Oh, kasi nga naman daw, yung mga eskwelahan is one big business eh. Anyway, okay, sandali. Alam po ninyo, sabi namin ni attorney, nakiusap ako, pwede ba hanggang 11:30? Pero kulang po yung oras, pwede ko pa ba magtuloy hanggang alas 12? Oh, sandali lang.
1: Ay, libre.
0: Ayun, salamat ng maigi at marami. We will pause for a break, sandali lang po, tapos yung report ni Chris Lucas, magbabalik tayo sa Talakayan on Paksilika and how the government and the private sector should help produce information. Doon tayo dapat magsimula muna. Rightful information. At, mapag-usapan natin itong Paksilika in a broader scale. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez.

0: Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Kasama pa rin po natin, parang talagang in demand, ang ating attorney Fernando Peñarroyo ngayong araw. Salamat po dun sa very engaging na mga tanong ng ating mga kababayan Pilipino. And you know, itong mga kababayan natin, these are thinking Filipinos. Alam talaga nila yung mga tanong, parang sila yung nag-research, attorney, eh. Hindi ba?
3: Issue ang ano, eh, ang paksilika.
2: Painit na issue. Sandali lang ha, may balitang bit-bit muna si Chris Lucas. Babalik tayo sa talakayan. Chris, muli isang magandang umaga sa iyo. Please come in.
4: Iniulat ng Pag-asa na humina na bilang LPA o low pressure area ang bagyong Maymay ngayong araw. At dahil dito ay binabana ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Subalit sinabi ng Pag-asa na dahil sa southwest monsoon o yung tinatawag na habagat ay makararanas pa rin ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang malaking bahagi ng Pilipinas. Nananatili pa rin ang gale warning sa baybayin ng extreme ng Hilagan, Luzon. Inaasahan namang magdadala rin ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya naman patuloy pa rin ang paalala ng ahensya ng manatiling alerto at ligtas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Nagbabalik naman si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in. Meron tayong 36 na minuto makalipas ang 11 in the morning. Ito na ang balita ni Jojo Sikat. Go ahead, Joe.
5: Naaresto ng mga Operative Annunciation Drug Enforcement Unit o SDEU ng Taguig City Police Station sa panguna sa ilalim ng pangasiwan Police Colonel Julius Anyumebo, Chief of Police, itong isang street level na suspect na nakumpiska ang tinatayang 170,000 pesos na halaga ng pinaghinla ang Cebu sa sinagawang bypass operation sa kabaan ng Road 16, Corner Roldan Street, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City, pasadong alas 10 kagabi. Nakilala ang suspect na si alias Undiot, 52 years old, kung saan hindi na nakapalag nang iabot ang droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Bunga nga ng operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang 5 heat-sealed na transparent na plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 25 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang market price na 170,000 pesos, isang itim na coin purse at yung bypass money na ginamit sa transaksyon. Dinala itong suspect sa SDEU Taguig Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng mga reklamong kriminal para sa paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Southern Police District Police Brigadier General Ren Oliver Cinco itong Taguig Police sa kanilang mabilis at matinding aksyon sa pagsugpo sa mga drug pusher sa antas ng komunidad. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. 38 minuto na makalipas po ang 11 in the morning. Tuloy-tuloy tayo with Attorney Fernando Peñarroyo. Siya po ang chairman ng PRB Geology. Sa ilalim po ito ng Professional Regulations Commission. Ito muna yung mga tanong. Kung saan-saan ang gagaling yung mga tanong ninyo? Merong nagte-text, meron sa live chat, YouTube at Facebook. Sandali ah. Sir, ano po ang advantage versus disadvantage kung meron o wala tayong pax silica? Very interested. Sana po paratiin niyong maging panauhin si Attorney Peñarroyo sa programa. Oh, meron ka ng fan. Galing kay 1662. Sino ba ito? Okay. Galing kay Kalipi ng North Caloocan. Advantages versus disadvantages.
3: Yan, nasabi ko po na kung ang objective ng gobyerno ay mag-industrialize, ito na po ang ating pagkakataon.
2: Oh.
3: Di ba? Meron pong jobs sa hindi lang sa mineral extraction, meron sa semiconductor industry.
2: Aha. Uh-huh.
3: At kung yung matutuloy yung mga data hubs.
2: Yes.
3: At sa ano rin, sa supply chain din.
2: Oo. Oh, oh, oh.
3: Mga pag-deliver ng mga end
2: right,
3: products.
2: Right, right, right. Oh. So ano ito? Parang one-shop deal, no? When it comes to the semiconductor industry.
3: Opo. Yan po yung objective niyan. Diba? Additional jobs and additional investments.
2: Right. Okay. Meron akong tanong eh. Nakalimutan ko. anyway. Ito muna, sabi ni Shirley Uyang. Ma'am Shirley, magandang umaga. Salamat ng marami, attorney. Ang dami ko natutunan about pax silica.
3: Okay. Salamat po.
2: Ito, galing kay 2323, nuclear power ang source ng electricity. Then, sa power plant will energize yun daw pong desalination plant to convert seawater to fresh water. Fresh water can therefore process into hydrogen gas for manufacturing and transportation use. Ang tanong niya, ito po ba ay feasible sa ilalim ng konsepto ng pax silica?
3: Well, ang ano po, yung sa desalination, di ba, kinoconvert yung salt water sa fresh water.
2: Mm.
3: Now, ang area po natin nasa Tarlac eh. Wala po sa tabing dagat.
2: Oo.
3: Yun ang
2: malayo.
3: Malayo.
2: Anong pinakamalapit na dagat? Pangasinan?
3: Pangasinan, Pampanga.
2: Pampanga. Pero sa Pampanga, river lang.
3: Hindi, di ba? Nasa ano rin yung Pampanga? Nasa Manila Bay din.
2: Eh. Ah, okay, okay. Diba?
3: Kaya lang, nasa Tarlac yung ating area. Eh.
2: Oo, oo, oo.
3: So malayo sa ano. Siguro hindi commercially feasible ang desalination plant.
2: Okay, okay. Pero yung iba niyang tinatanong, ano ito?
3: Parang yung nuclear, nuclear okay yan. Kung baga, pwedeng source yan ng dedicated at embedded na na energy or electricity source para sa pax silica hub.
2: Pero ang pagtatayo ng isang nuclear plant will take 10 years?
3: Yes. O kung i-rehabilitate natin yung Bataan Nuclear Power Plant,
2: oo.
3: Siguro mas maikli.
2: Pero mas malapit ba? Is it geographically feasible?
3: Itatap mo naman sa grid yan eh.
2: Okay.
3: Kahit naman malayo yung area, ikakabit mo sa grid, sa Luzon grid, ano pa rin, kumbaga, magagamit pa rin.
2: Pero may laman pa ba ang Bataan Nuclear Power Plant?
3: Well, ano po yan? Hindi naman po laman. Kumbaga, pinag-aaralan po ng DOE.
2: Yung mga kabli daw, na-evento na.
3: Kasama sa rehabilitation siguro yun.
2: Yeah.
3: Pero of course, ang number one issue, yung social acceptability pa rin ng nuclear power.
2: Naalala ko.
3: Diba?
2: Yung gusto kong itanong kay attorney kanina about the health risk. Will it be a source of radiation, lalo na within that proximity ng New Clark Field. Kailangan bang iwasan natin yan? At is there a possibility na tayo po ay magkaroon ng mga respiratory ailment kapag ka malapit dun sa area?
3: Wala naman pong radiation emission ng mga ano yan.
2: So walang threat sa
3: mga semiconductor plants.
2: Okay,
3: eh.
2: Okay.
3: I mean, in fact, marami na pong semiconductor plants sa Pilipinas. Eh.
2: Right.
3: So, ang sinasabi nila yung mga AI hub noise. Ang ano. So siguro yan ang dapat tukuyin sa mga environmental compliance certificate kung paano mamimitigate yung mga risk na ganyan.
2: Okay.
3: Mga environmental risk, mga health risk. Dapat yung pagkukuha na sila ng ECC nila, kailangan talagang ano bang remedial measures para ibig sabihin ay ma-mitigate ang mga risk sa environment at sa health.
2: Ito yung mga tinatanong ng ating mga kababayan, especially about identity theft. No? by the use of AI. So, I'm sure this is a totally different topic pagdating dun sa Pax Silica. Pero as a technical person, bigyan mo nga kami ng idea, yung bang discussion about artificial intelligence will somehow, pwede ba nating i-connect ito sa identity theft attorney? Kapag may mga gumagamit tayo ng cellphone, nagpunta tayo sa iba't ibang application, hinihingi yung ating mga facial recognition, etc., etc. Yeah. Tapos there is this fear na magtatayo ng data center. Ang fear ng mga kababayan natin, baka yung aming mga information ang i-stock dito sa data center na ito at gagamitin tayo for human theft. Ano ba ito?
3: Yeah, magandang tanong po yan. Isa po sa risk ng ano yan, ng mga artificial intelligence,
2: okay.
3: Cyber security.
2: So, hindi pala natin pwedeng ihiwalay. Talagang kasama ito.
3: Kasama
2: sa
3: po yan.
2: Wow. Okay.
3: Cyber security at data sovereignty at data privacy.
2: Oh.
3: Kasi siyempre, pag nag-upload ka ng information, ng mga personal information mo, mm-hmm. for example, medical information,
2: right.
3: government data, financial information.
2: Yung mga ID.
3: Oo, may tapos, risk ng ano,
2: meron ka pa,
3: cyber theft.
2: Yung sa mga banko, meron ka pang online engagement,
3: opo,
2: hindi ba?
3: Opo, paano yan? Kailangan i-address din yan na mga risk ng artificial intelligence hub.
2: Oh.
3: Kumbaga, ayan, cyber security. Hindi lang yung cyber security, pati yung physical security ng planta.
2: All the while, akala ko hindi ito swak dun sa talakayan. Akala ko itong fear na ito ay, you know, just coming from somewhere na hindi naman dapat pinag-uusapan. Mm-hmm. Pero ito pala, dapat ma-address.
3: Kaya address niya kasi marami hacker eh. Diba?
2: Yung, okay.
3: Mag-upload ka ng mga personal data mo.
2: Oo.
3: Gagamit ka ng artificial intelligence, for mm-hmm. example, ChatGPT.
2: Oo.
3: Pindot-pindot ka dyan.
2: Gemini AI.
3: Gemini, Claude.
2: Di ba?
3: Tapos, pag nag-upload ka ng personal information mo, dapat secure yung information.
2: Okay.
3: Eh, maraming, lalo ngayon, may cyber hacker.
2: Diba? Individuals na they keep on using artificial intelligence pagdating dun sa pagfi-filter ng kanilang mukha, hindi ba? Pagfi-filter, pagpapalit ng mga background, etc. Akala natin para tayo naglalaro lang, pero you know, we are providing this artificial intelligence yung ating facial structure, yung siguro information.
3: Yeah.
2: Anong advice mo dun sa mga gumagawa niya?
3: Well, ang advice ko yung mga libre na AI, yan ang delikado eh.
2: Oh, wow!
3: Mas maganda kung meron kayong personal subscription. At least yung personal subscription, merong protection ng konti.
2: Mm-hmm.
3: Pero yung pag gagamit ka ng libre na AI, yun ang delikado.
2: Magagamit
3: yung information mo eh.
2: Oh.
3: Kasi libre nga eh.
2: Dahil libre.
3: Yes.
2: Yung kapalit, yung information mo, yun ang nakumahirap.
3: Correct.
2: Sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, we need more scientists and investors. Capable naman daw yung mga Pilipino. We have notable scientists and investors like, sino ba ito? Meron siyang mga binabanggit na pangalan, Zara del Munfo, Barba Aguilar, and even Flores, etc. Supported by the government before. Sa ngayon daw po, yung support at programa lang ng gobyerno ang kailangan. At wag na muna yung rocket ship. Pero your comment, meron ba talaga tayo? Are we capable and are we ready enough dahil meron tayong pool of scientists, investors? Marami tayong mga possible investor eh. So, dun sa standpoint ng readiness ng Pilipinas to enter into this ito yung future ng Pilipinas. Mm-hmm. Would you agree na are we capable talaga?
3: Well, of course, we have to first develop the local skills.
2: Okay.
3: Right? Local technical skills.
2: Eh.
3: Number one. Mm. At the same time, yung legal and regulatory framework natin.
2: Okay.
3: Diba? Kasi dapat yung stable ating contractual system.
2: Uh-huh.
3: ang ating procurement ay dapat transparent.
2: Oo.
3: Kasi siyempre, ang gobyerno mag-offer ng mga incentive packages sa mga
2: right.
3: investor.
2: Oo.
3: Kailangan, yung incentive na ibibigay natin ay makakakuha tayo ng magagarantee natin na magiging beneficial sa sa Pilipino.
2: Dapat win-win sa Pinoy.
3: Yes, oo.
2: Pero yung binabanggit ng Amerika na yung mga laws, mga bata surrounding Baksilika, it has to be ang law na i-apply should be US
3: law.
2: Law.
3: Yeah, yes, isa yan sa mga
2: hindi
3: negotiating
2: Philippine
3: points.
2: Oh.
3: Isa sa mga negotiating points yan.
2: Okay.
3: Ano ba ang ano tong for example, sino ba may itong mga contractual system na to, ano ba ang mag-a-apply na batas?
2: Uh-huh.
3: Ang US ba o ang Philippine law?
2: Okay. Yung rules about investment, dahil meron tayong existing na 60-40, will that be followed? O
3: yeah. Magandang tanong yan. Oh, yeah. Isa sa mga talking points sa negotiation yan.
2: Okay.
3: Bago tayo sumali sa Paksilika.
2: Mm-hmm.
3: Alam ba, ang sovereignty natin ba, do we have to give up our sovereignty para to attract these investments?
2: So, yung mga ganyan na pag-uusapan, nagpo-float itong ganitong mga information. Palagay ko naman, ang ating gobyerno ay patuloy yung kanilang pagkikipag-usap sa kanilang mga counterparts. No? For us to be able to identify yung mga key areas na dapat mapagkasunduan. Katulad mo sinabi mo kanina, attorney, bago tayo talagang sumalang, everything should really be
3: Planchado dapat.
2: Yes,
3: okay. Yes.
2: Sige.
3: Yes.
2: Sabi ni Ces Favabier, thank you ma'am ha. Good morning Sir Johnny and Attorney Peñarroyo. Possible hindi lahat ng mga empleyado, lalo sa semiconductor, ay puro technical.
3: Yes.
2: Dapat malaki ang magiging salary dyan, baka hindi na magtapos ng colleges ang natapos ng grade 12. So, anong ibig sabihin niyan? Yung ating mga senior high, they can enroll into a TESDA-led course para i-skip na yung college. I don't know if that is the direction no, nung tanong ni Ses, pero pwede ba yan?
3: Well, may mga trabaho siguro na pwede na yung mga graduates na senior high.
2: Okay. Tapos kumuha ng mga TESDA. Strands.
3: Yes, o ng mga
2: dahil technical din ito.
3: Mga training program ng
2: training
3: TESDA.
2: Training programs. Pero forever kang forever kang staff pagka ganyan.
3: Kaya,
2: kami ni attorney alam po ninyo, iisa yung aming direction. We really have got to invest in our education.
3: Mm-hmm.
2: That's the key
3: Correct.
2: Kasi regardless kung papasok tayo sa Paksilika o hindi, yung future ng ating mga bata will always be at stake. If you want your kids to be somebody someday, eh talagang puhunan mo edukasyon. Di ba, attorney?
3: Yan ang equalizing factor, education.
2: Yan. Oo. Sige. Nurses or nursing students, etc. at dyan na mag-employ. Noong 1970, boom daw po yung electronics company. Marami ang na-employ na graduate, pero noon kasi wala at kulang ang mga employers. Walang gaanong hiring. Oh, so nagkaroon tayo ng oversupply ng manpower, pero kulang yung trabaho at yung mga employers. Nakikita mo ba, will this be a challenge sa discussion on Paksilika?
3: Siguro, isa rito sa mga itong Paksilika, kung ito'y matuloy, siguro, sabi nga ng gobyerno, projection nila, hundreds of thousands of jobs.
2: Diba? Meron ako nabasa, 900,000.
3: Kasi nga, hindi lang naman doon sa hub.
2: Oo.
3: Pati doon sa supply boom.
2: Kasi
3: supply
2: evolving
3: chain.
2: Ito,
3: yes,
2: di ba? Okay.
3: Siyempre, magkukonstruct ka ng mga port, magkukonstruct ka ng mga railways.
2: Correct.
3: Kontrakt ka ng power plant. Oo. Di ba? Magmimina ka.
2: Oo.
3: Mag-explore ka.
2: Ang maganda rito, yung for example, no, let us use that argument, 900,000 jobs, no. At lahat ito ay ma-employ. Imagine na lang natin if we are going to use the standard na ginagamit ng World Health Organization. ito ay multiply into 4 or 6 individuals.
3: Yeah. Yung multiplier
2: effect. Household din, di ba?
3: Yes, yes.
2: So that 900,000 multiplied by, sabi mo na, 4 na lang. So ito yung matutulungan itong proyekto na ito. Yeah. Mm-hmm. Kaya hindi tayo, sabi nga namin ni attorney, let us not be sensitive. Pag-aralan natin.
3: Pag-aralan mabuti.
2: Alamin muna natin mm-hmm. yung mga basic information, the pros and cons, katulad ng binabanggit ni Kalipi, for us to be able to, you know, be equipped with right information, right knowledge, bago tayo sumalang. Mm-hmm. Now, may question. Chris, sandali lang ha. Yung new Clark Field will just be a hub.
3: Mm-hmm.
2: Ito yung plano.
3: Yes.
2: Pero yung extraction ng mga materials, ng mga minerals, manggagaling pa rin sa mga bundok.
3: Doon sa mga existing mining areas.
2: Mining areas, yeah. No? Kapag ka nickel, saan ang concentration?
3: Marami sa Zambales, sa Surigao.
2: Okay.
3: Sa Palawan, meron din.
2: Okay. Aside from nickel, copper?
3: Copper.
2: Saan ang concentration?
3: Sa copper. Sa Pilipinas, maraming copper mines.
2: Marami tayong ano eh. Oh. Talagang source tayo ng copper eh. No?
3: Ano tayo? Mineralized country tayo.
2: Eh. Okay. Meron akong nabasa, I don't know if this is correct, no? Meron daw source ng uranium dito sa atin?
3: Uranium, wala pang, ano, wala pang commercial development ng uranium.
2: Okay.
3: Wala
2: pa. Alright.
3: Rare earths meron ta. Rare earths na kasama dun sa nickel.
2: Aha.
3: Kaya lang, pag in-export natin yung nickel natin sa China,
2: mm.
3: hindi na ba-value yung rare earths.
2: Correct, eh. Correct.
3: So, pag dito mo na prenosis yun, makukuha mo na yung mga rare earths.
2: Ito yung pros na binabanggit ko.
3: Yes,
2: kasi ito na yung ito na yung magiging trabaho.
3: Oh.
2: I'll give you a perfect example. No? Nung pinag-uusapan namin ni attorney, if you are familiar with Mark Copper, dito ito sa may
3: Marinduque.
2: Very memorable sa akin yan. Dahil nung ako ay junior reporter sa kabilang himpilan, at nung magkaroon po ng insidente ng overspill ng Mark Copper, I was invited by, I think, the governor of Marinduque to do an ocular. Sumakay ako ng helicopter provided by the LGU. So, akala nung aking piloto, yung lawa, yung ilog na pinagdaanan ng spill ay matigas.
3: Mm-hmm.
2: Lumapag kami dun sa akala namin tumigas na ilog. Malambot pala.
3: Mm-hmm.
2: So nilalamon na kami ng ilog. Mm-hmm. No? Mabuti na lang, magaling yung piloto. Ito, side story lang at nakalipad uli kami. Pero ang issue rito ay merong mga interested parties, no? Local communities. Kasi nagkaroon ng problema yan kung paano babayaran yung community as a result of this spill. Ngayon, may mga information na para magbenepisyo itong mga communities na ito ay mabili itong spill dahil this former mining site ito eh.
3: Mm.
2: So may mga minerals. Ang problema, binibili ng China, binabarko po ito papuntang China, treated as garbage. Mm. So what happens to the mineral? Ito yung sinasabi mo.
3: Mm.
2: This time around, kung magkakaroon tayo ng pack silica, yung mga inaakala nating basura na nakakapit dun sa nickel and mineral ore, di ba? Pwede pa nating ma-develop.
3: Yes,
2: pwede nating
3: makukuha yung mga rare earth minerals.
2: Ayun.
3: Na tiyatawag.
2: Okay.
3: Na hindi na babalue yan pag in-export mo lang yung ore.
2: Uh-huh.
3: Kasi pag binibili ng China yan, yung nickel content lang eh.
2: Yes.
3: Yung
2: ito rare, ang basura. Ang tag nila, basura.
3: Oh,
2: di ba?
3: Oh.
2: Okay. Ang dami pang tanong. Kaso wala na tayong oras. Sana magkaroon ka ng pagkakataong ulit bisitahin ka.
3: Basta invite niyo lang po ako. Ta,
2: si
3: okay, may oras.
2: Si Fernando.
3: Pupunta po ako rito.
2: Ang last question ko siguro ay dahil pinag-uusapan natin yung preparedness ng Pilipinas, I will still go back to that manpower requirement
3: mm-hmm.
2: and that possible gap Dahil kung ang liligawan natin ngayon are the senior high school students, so we are looking at between 8 to 10 years for them to be technical experts. Saan papasok and how can PRB Geology assist the government in developing this human force? Hmm. Sige nga, attorney.
3: Yeah, una-una, Sam, kailangan mag-recruit kami ng more geologists,
2: okay,
3: students.
2: Uh-oh.
3: So baga sa mga, isa sa mga mandato namin recruit ng mga estudyante,
2: mm-hmm,
3: especially sa mga science high school na mag-aral kayo ng geology. Kasi kailangan natin ng maraming geologists eh.
2: Mm-hmm.
3: Kailangan natin ng geologists para sa, yeah, toxilica, para sa energy, mineral, geohazard, environment, infrastructure. Pag tayo ka ng mga malalaking infrastructure, kailangan sigurado ka na stable. Diba? Kasi tayo, nasa earthquake area tayo.
2: Yeah, totoo.
3: So, yun ang number one priority ng PRB Geology.
2: Okay. Alright. Yeah. Ayaan po ninyo yung request nyo kasi hindi pa tapos yung pakipag-usap ko kay attorney. Nagre-request, pabalikin mo naman. Ayaan po ninyo at muli nating iimbitihan si attorney Fernando Peñarroyo, ang chairperson ng PRB Geology, ang atin nakasama sa ilalim po ng ng Professional Regulations Commission. Ihabol natin yung report ni Chris Lucas para dun sa mga driver natin na nag-aantabay patungkol dun sa taas pamasahe. May dagdag na balita si Chris. Go ahead, Chris, please come in.
4: Inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na suspindido pa rin hanggang sa mga oras nito ang dagdag pasahe na inaprobahan nitong Marso. Matatandaan nitong nakaraang Marso, ipinag-utos ni Presidente Bongbong Marcos na suspindihin ang fare hike sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil na rin sa gulo sa Middle East. Magugunita naman noong March 19, 2026 ay inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang dagdag pasahe na mula piso hanggang 40 pesos sa lahat ng public utility vehicles maliban sa regular taxis at motorcycle taxi. Ganun pa man, nilinaw pa rin ni Lopez na tuloy pa rin ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa fare increase kahit suspindido pa rin ang pagpapatupad ng mga naunang inaprobahang dagdag sa pamasahe. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Alright, salamat po ng maigi at marami si Chris Lucas. Ang daming mga tanong kay attorney Fernando Peñarroyo. Pasensya na po kayo, hindi ko lahat na nabanggit kay attorney, pero subukan po nating imbitahan uli at sana po tayo mapagbigyan. Magandang tanghalian na sa iyo, attorney. Malakas ang ulan. Mag-ingat po kayo sa biyahe on your way back to the office. Salamat po.
3: Salamat rin po sa imbitasyon na magsalita rito.
2: Thank you. Mga kaibigan, ito po ang Johnny Gomez Live ngayong Biyernes ng tanghali. Magandang hapon at pansamantala. Bye-bye.
6: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
9: BBC News with Moira Alderson. A judge in the US state of New Mexico has fined Meta for failing to warn the public about the risks its platforms pose to children. He ruled that the conduct of the parent company of Facebook and Instagram amounted to a public nuisance. Meta said the claims against it misrepresent the facts and it had a record of protecting teens online. US researchers say they've used AI to design entirely new viruses. The breakthrough is being hailed as a scientific milestone, but has raised concerns about biosecurity. The Saudi-led coalition supporting Yemen's internationally recognized government says 11 civilians have been injured in a Houthi attack on a Saudi Arabian border area. Regional tensions have lately escalated, with the Houthis and Riyadh engaging in mutual assaults. US-backed talks on a political transition in Venezuela have begun with a day of meetings at a military base in Caracas. The respective teams are led by the head of the National Assembly and a formerly exiled opposition figure. A Mexican former state governor, Angel Aguirre, has been arrested, accused of a cover-up in the infamous 12-year-old case of 43 missing students. They disappeared after being stopped by police. Protesters have clashed with police in Argentina's capital, Buenos Aires, as they opposed a bill that would overhaul property ownership. Demonstrators carried banners reading, "The homeland is not for sale." US police say a man has confessed to starting a wildfire that's destroyed 800 buildings near the northwestern city of Spokane. The suspect's defense lawyers have requested an evaluation of his mental state. The Moroccan state news agency says the country is ready to cooperate with Spain on the return of hundreds of unaccompanied children currently in the Spanish territory of Ceuta. It's struggling to look after the minors, who were among an influx of would-be migrants from Morocco last week. BBC News.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Philippine Ballet Theatre would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theatre this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
12: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Alright, muli sa magandang umaga mga kaibigan. Welcome dito sa ating palatuntunan. Dito po sa Johnny Gomez Live. Maulan po itong ating Biyernes. Pero tayo po'y mapalad at makakasama po natin sa talakayan ang Professional Regulations Commission. Mamaya pag-uusapan po natin ito pong never-ending topic na Pax Silica. At tayo po'y natutuwa dahil ang una po nating tatalakayin ay yung kahandaan pagdating sa technical na aspeto, upskilling na rin ang ating mga kababayang Pilipino. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong araw na ito ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Agosto 2026. Layunin po natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Mapalad po tayo ngayong umaga dahil ang chairperson, ang chairman ng Professional Regulations Board sa larangan ng geology ang makakasama natin. Sa ilalim po ito ng umbrella organization na Professional Regulations Commission, si Attorney Fernando Peñarroyo ang ating bisita ngayong umaga. Attorney, magandang umaga po sa inyo at welcome dito sa ating palatuntunan.
1: Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood ng palatuntunan.
0: Salamat po. Ang idea is to be able to present Pax Silica objectively, Attorney Peñarroyo, dahil ang gusto po natin gawin dito sa palatuntunan is do a series of interviews, no, para magkaroon tayo ng kahandaan. We will not focus on the geopolitical aspects of the discussion. Hindi pa po. Dahil pakiramdam ko, hindi pa napapanahon. Tingnan lang po muna natin yung kahandaan ng ating mga kababayan, kahandaan ng ating pamahalaan, kahandaan ng ating mga industriya to somehow embrace and appreciate itong idea ng Pax Silica. Pero bibigyan muna tayo ni Attorney Peñarroyo ng idea. Ano bang ginagawa ng PRB Geology as a branch of this Professional Regulations Commission? Attorney, bigyan mo muna kami ng idea.
1: Yeah, ang PRB Geology po ay responsible sa supervision ng practice ng geology sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Ang primary mandate nito ay to ensure that only qualified, competent, and ethical individuals are admitted to the practice of geology.
0: Okay. Sa ngayon ba malaki yung requirement natin ng mga graduates at mga licensed, engineer ba yung requirement, o this is a multi-science na requirement when we talk about geology?
1: Ang geology po ay pag-aaral ng, usually ang mga nagtatrabaho ng mga geologists ay nagtatrabaho sa mineral industry,
0: okay,
1: sa energy industry,
0: okay,
1: sa geohazard, sa environment,
0: okay,
1: at sa mga infrastructure.
0: So talagang technical, Attorney?
1: Technical.
0: Pero not technical. Necessarily mga inhinyero lahat?
1: It's not technically a branch of engineering.
0: Okay,
1: pero
0: okay.
1: It's a science.
0: Mm-hmm.
1: It's a science. It's a scientific course.
0: Alright. Ang sabi rito, the board is responsible for maintaining ethical,
1: yes,
0: professional, and academic standards in geoscience. So, mataas yung requirement. Kumbaga, yung mga gustong pumasok dito sa branch of science na ito, kailangan talaga na yung kanilang know-how when we talk about the technical issues of the field, and particularly itong science na ito, is that high for you to qualify. Ganyan ba kabigat ang requirement ninyo academically and when it comes to licensure?
1: Yes, opo. Bago kayo maging licensed geologist, kailangan kayo mag-aral ng either Bachelor of Science in Geology,
0: mm-hmm,
1: or Bachelor of Science in Geological Engineering.
0: Okay. Malaki ba yung population natin, Attorney?
1: Right now, ang licensed geologist, mga 4,000 lang.
0: 4,000?
1: So, pero ang mga nagpa-practice, more than 2,000.
0: Oh, wow. Actual, ganong kaliit.
1: Yes.
0: Ganong kaliit.
1: Yes.
0: Would you consider this branch of science na talagang limited, maliit lang, kaya yung ating mga practicing geologists ay ganyan lang yung bilang? Or yung iba sa ating mga geologists nasa ibang bansa?
1: Yeah, maraming geologists na nagtatrabaho sa ibang bansa.
0: Oo.
1: Kasi highly high demand ang geology profession.
0: Okay, okay.
1: Especially sa mga multinational companies mm-hmm. na nag-explore ng minerals
0: yeah.
1: at ng mga energy. At ganun din sa mga environment. Yung mga environment professionals, maraming geologists dyan.
0: Mm-hmm. Okay, so, ngayon, pag-usapan natin Paksilika, no? Because Paksilika. There are numerous informations. Kailangan nating maihiwala yung myth sa facts.
1: Yes.
0: For us to be able, again, to understand fully what Paksilika is and ano bang what's in it for us Filipinos, no? And then the entire nation. Kapag tuluyang pumasok at ma-integrate sa ating business at tuwirang magkaroon po tayo ng pagkakataon na maging bahagi nitong this is a global what you call
1: it's
0: this?
1: Initiative started by the United States.
0: That's right. And what is your understanding muna of Paksilika?
1: Well, it's a initiative na tinayo ng Estados Unidos
0: okay.
1: para magkaroon ng network
0: oo.
1: Ng mga bansa that will cooperate across the entire value chain ng artificial intelligence, mm-hmm. the semiconductor industry, critical minerals, at energy.
0: Okay. So, as a geologist, yes. Attorney Peñaranda.
1: Peñaroyo.
0: Peñaroyo.
1: Peñaroya.
0: Peñaroya.
1: Peñaroyo.
0: Yes. Peñaroyo. Ayun. Sorry. I stand corrected. As a geologist, alam po ninyo, practicing attorney rin. No?
1: Yes.
0: Practicing lawyer, si Attorney Peñaroyo. Mm-hmm. Well, bilang isang geologist, ano yung mga requirement na inyo pong nakikita for us, for the Philippines to be able to, you know, pumasok dun sa requirement, standards ng Paksilika operation dito sa ating bansa?
1: Oh, okay. Kasi po, ang Pilipinas po ay major source ng critical minerals.
0: Okay.
1: Ano po ba itong mga critical minerals? Ito po yung number one, nickel.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nickel, ginagamit po yan sa mga cellphone.
0: Yeah.
1: Sa mga electric batteries.
0: Yes.
1: Sa mga,
0: lalo na, we are pushing EVs, hindi ba?
1: Yes,
0: electric
1: mga
0: vehicles.
1: Kotse, number one yan. Electric vehicles. Tapos yung mga high technology na mga produkto.
0: Aha.
1: So, critical minerals talaga ang ating number one na reason bakit ang Pilipinas ay involved dito sa Paksilika.
0: Okay.
1: Tayo po ay major supplier ng nickel.
0: Pero nickel as a raw material.
1: Raw material ang in-export natin.
0: Hindi ba?
1: Yes,
0: in-export natin. And
1: raw materials.
0: Anong bansa raw yung ating major client when it comes to the exportation ng nickel?
1: China.
0: Yes, all right, tama, natumbok ni
1: China.
0: Attorney. Dahil ito po yung isa sa mga fear, no, ng ating mga business community, we are exporting nickel, raw nickel to China. At sila po yung mag-aayos at sila yung
1: nagpo-process.
0: Tapos dadalin ng China yung mga Chinese made na mga gadgets, for example.
1: Yes.
0: Cellphone, for example. Mm-hmm. All our cellphones, majority of our cellphones, so galing China. Yung iba kasi South Korea, di ba? Pero majority of our gadgets are made in China. Ang sinasabi nila, parang ginigisa tayo, attorney, sa sarili nating mantika because the raw materials are all coming from us. Ine-export natin kay China, ibabalik sa atin ni China as a gadget na.
1: Finished product na.
0: So, kumbaga, binibili sa atin ng China ng napakababang halaga. You know, magkano yung nagte-trending ngayon na Galaxy? I'm not going to to say out loud kung ano yung brand, pero Galaxy phone na foldable, it's around 125 to 135,000 pesos ang 1 terabyte. Okay? That's just for a single phone. Ito yung fear natin, baka daw magamit tayo again na pagkukunan ng mga raw materials, tapos ang ibabagsak sa atin ay mga finished product because we are not capable to run the facility by ourselves. Attorney?
1: Yeah. Mm-hmm. Kaya nga, ang tumpak silika. Objective ni tumpak silika, dito na yung process yung ano.
0: All right, okay.
1: Yung nickel natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, so, that, para magkaroon ng value, more
0: I
1: value.
0: I see. Okay. So, ikakat natin yung ginagawa, nangyayari ngayon na nag-export tayo ng mga raw materials at ng mga minerals, no? Mm-hmm. Tapos binibili natin as a finished product. The promise of Pax Silica is to cut this, itong procedure na nangyayari ngayon. So, baka darating ang araw, tayo mismo ang gagawa at mag-iimbento nitong mga gadgets na ito. Is that the promise, one of the promises ng Pax Silica, attorney?
1: Yeah, yung computer chips na ginagamit sa cellphone,
0: oo,
1: dito na sa i-manufacture.
0: Okay.
1: Instead of exporting the raw materials sa China at doon na pinoprocess yung mga critical minerals,
0: okay,
1: dito na natin ipoprocess yung critical minerals.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So magkakaroon ng added value doon sa ating minimina ng mga nickel.
0: Okay.
1: Diba? So it is an integrated supply chain.
0: Right, right.
1: So, you know, we can process the critical minerals and we can produce the computer chips.
0: And provide jobs.
1: Yes, provide jobs.
0: Jobs and livelihood.
1: Yes.
0: Pero, superficially, magandang pakinggan.
1: Yes, you know.
0: Magandang pakinggan at very, we need to be very, very hopeful dahil ang ganda pala ng plano sa Pax Silica. Pero, tingnan natin yung kahandaan when it comes to manpower.
1: Yes.
0: Na ito po yung ano ninyo, this is your turf talaga.
1: Yes, yung
0: attorney, no?
1: PRC actually.
0: PRC, tapos yung kahandaan pagdating po dun sa mga specialized industry, manpower, nandyan yung geology, one of the many branches ng PRC. Ngayon, kanina before we start, nagbigay ako kay Attorney Peñarroyo ng challenge na aking nakikita. Dahil ilan nga yung ating specialist ngayon na attorney?
1: Yeah, hindi isa sa geology field, mga 2000 more than 2000 ng actual practicing geologists na fully licensed.
0: Okay. Meron na ba kayong ano? Meron na kayong discussion as to ano-ano yung mga needed manpower sakaling magsimula itong operation ng Pax Silica by November?
1: On the parts of geology, is importante yan sa pag you know, sa pagmina.
0: Uh-huh.
1: Pag-explore ng mga nickel.
0: Okay.
1: Yan ang talagang ano ng geologist. Pero doon sa Pax Silica na processing, maraming kakailanganing high value jobs na, for example, yung mga metallurgical engineers.
0: Mm-hmm,
1: kasi magpo-process ng minerals.
0: Right.
1: Mga electrical engineers.
0: Okay.
1: Chemical engineers.
0: Uh-huh.
1: Kasi gagawa tayo ng mga artificial intelligence infrastructure.
0: Correct.
1: So yan mga highly technical jobs na kailangan.
0: Pero parang ang lifeblood niya is geology.
1: Yan ang umpisa ng
0: hindi
1: ano.
0: Ba?
1: Yes. Oh,
0: dahil
1: umpisa.
0: You cannot produce anything without us extracting these minerals from the source.
1: Tama, so, tama po yan.
0: Nasa inyo.
1: Tama po yan.
0: Nasa inyo ang buhay pala nitong Pax Silica. Ngayon, this is the challenge. No? With that 2,000 practicing, siguro hindi pa natin alam ngayon as to what extent, gaano ba talaga karami yung gagamitin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba? We have got to, you know, makita nating maitayo muna itong struktura na ito, and definitely you're going to discuss these requirements with a multi-sectoral government initiative, hindi ba?
1: Opo.
0: Para mas maging handa tayo.
1: Opo.
0: Pero the challenge is, yung ating mga senior high school students na mga would-be teachers, would-be police officers, firemen, ganyan kasi yung mga bata natin, what do you wanna be paglaki mo?
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Parati tayo ganyan, idol, yung nanay at tatay mo ba? Tinanong ka ng ganyan, attorney. Ha? Para lahat tayo dumaan sa ganyan. The challenge that I'm seeing is that because of that promise of high paying and a, you know, a very promising high paying job in AI and that infrastructure, you know, technology, Baka yung ating mga senior high school students ngayon na ang kanilang ambisyon ay mag-nurse, maging teacher, maging sundalo at pulis, eh hina-hype natin ang gusto yung paksilika, they might shift attention and course. Ay, gusto ko na lang maging geologist katulad ni Attorney Peñarroyo. Gusto ko na lang maging licensed engineer. Gusto ko na lang maging metallurgical engineer. Gusto ko na lang mag-shift ng science from, let's say, the education, medicine to technical. Eh kapag tinignan po natin yung number of years na gugugulin for us to be able to create one engineer, at ikaw ay nasa senior high pa lang, ang engineering is a 5-year course.
1: Yes, opo.
0: Tapos kukuha ka ng licensure exam at ikaw ay mag-upskill at ikaw ay magkukuha ng specialization dito sa branch of engineering na gusto mong pasukin. We are looking at rough estimate 8 years.
1: Including the training.
0: Training.
1: The training of the professionals.
0: The professionals, no? Tapos, so that's one side of the challenge. Yung ating mga technical personnel ngayon na hindi matatanggap dito sa requirement ng paksilika, baka dumating yung panahon, eh nakapo eh, hindi naman pala ako eligible to apply. I might just, you know, apply overseas. So dalawa yung nakikita kong magiging challenge. And I am very thankful na meron po tayong technical officer na kausap ngayon. Baka magkaroon, baka we are going to invest again dun sa tinatawag na human capital. Magpupunta, magtutungo sa ibang bansa para magtrabaho. So meron kang vacuum. Mawawalan ka ng technical individuals dito sa atin while waiting for the senior high school to graduate and be a licensed geologist 8 years from now. There is a challenge and there will be a vacuum. Ano nakikita mo, attorney?
1: Well, ang Pilipinas po naman ay merong long tradition of producing competent geologists, mining engineers, and metallurgical engineers.
0: Uh-oh.
1: So, we have produced a lot of generation of professionals. Now, kung ang ano po natin ay itong mga geologists at mga mining, mga engineers na ito ay kailangan natin i-train para sa paksilika. Kailangan po magkaroon ng ano, na we have to be assured na magkakaroon ng technology transfer.
0: Okay.
1: From abroad. Diba? Para itong mga... Kasi ito
0: dapat mapabalik natin.
1: Yes.
0: Diba?
1: Oh, kasi
0: that's
1: very,
0: the idea.
1: Very highly technical jobs ito sa paksilika. So, kailangan matrain natin yung mga bagong generations ng mga professionals to who will you work on this particular industry.
0: Okay. Magkano ang entry level ng licensed geologist dito sa atin?
1: Sa aking pagsusuri, pala around, kung sa gobyerno ka, mga 40,000.
0: 40,000?
1: Yeah.
0: Equivalent to a call center agent?
1: Yeah, most.
0: hindi
1: ako sure sa call center.
0: Yes, yes, I should know dahil marami akong kakilalang. Okay. In fact, mas mahal pa. Dahil yung isang kakilala ko na newly hired sa BGC na isang call center agent, she's receiving 43,000 pesos as base pay and another 8,000 pesos as transpo allowance. Mas mahal pa. So how can we attract itong ating mga licensed professionals sa technical field to be part of this, you know, very promising paksilika?
1: Yeah. Kasi po ang pag entry level lang po 'yan habang tinetrain ka ng ano. For example, nagtrabaho ko sa gobyerno o sa private company, nagkakaroon ka ng experience.
0: Yeah.
1: Tapos pag nagkakaroon ka ng experience, ang value ng iyong professional fee mo ay tumataas.
0: Pero lumalaki rin yung possibility na ikaw ay makatanggap ng offer abroad.
1: Opo, kasi mas mahal ang sweldo sa abroad.
0: Bakit ko nasabi? I also meron akong kilala na civil engineer. He used to receive nung entry level 40,000, parang around that range, 40,000-50,000, no? Ngayon he's receiving 400,000, that's tenfold increase dito sa Riyadh, Saudi Arabia.
1: Tama po yun.
0: So hindi natin maiiwasan na even there is this very, very huge promise of a high-paying job dito sa Pax-Silica, kapag kayong ibang bansa ay offering much, much, you know, more, eh yung nga, sabi ko nga, tenfold, eh, wala pa rin guarantees that our professionals will stay. Masakit sa ulo, no?
1: Oh. Sana po yung ganong sweldo na kukuha nila sa ibang bansa ay mabigay ng Pax-Silica. Hindi na sila mag-abroad at kasama nila yung pamilya nito sa Pilipinas.
0: Palagay ko, communication plays a very vital role. No? Tandaan po ninyo, if you are working abroad, OFW kayo, hindi nyo ba nang bit-bit ang pamilya? Eh? Mm. So, dito, kung dito kayo magtatrabaho, although merong there is a very big difference pagdating dun sa sweldo, pero kumpleto yung pamilya. Oh, okay. Nakikita mo yung iyong mga anak na nagkakaisip, nasusubaybayan mo yung pag-aaral, etc., etc. And I guess the main take here, buo yung pamilya. No. So, the discussion of Pax-Silica is not just about the technical aspect, kundi ito pwede kasi nating i-prevent yung paghihiwalay ni nanay, ni tatay, at pagpe-preserve natin nung pagiging buo yung pamilya.
1: Tama po yan.
0: Hindi ba dapat isa ito doon sa maging approach ng discussion, attorney?
1: Opo.
0: Okay. So, again, how ready is the Philippines? Kanina pinag-usapan na natin, meron kang 4,000 na mga licensed geologists, no? Tapos around 2,000 ang practicing. Pero nasan itong 2,000 na non-practicing, Attorney Piñeroy?
1: Marami po dyan nagtatrabaho sa private companies, sa gobyerno.
0: Okay.
1: At marami rin nasa abroad.
0: Pero they are not practicing yung kanilang napag-aralan, nagtatrabaho on a separate and different field.
1: Hindi po. Geologist po sila.
0: Geologist
1: rin.
0: So that 2,000 practicing here.
1: Practicing geologists here and abroad.
0: Okay. Eh, hindi. Nasaan yung another 2,000? Kasi 4,000
1: ka nyo. Ibang 2,000. Matanda na.
0: Ayun. Pero nisensyado kasi.
1: Yes.
0: Ayun. Kaya maaring mga retired officers stand. So between now,
1: yung active yung 2000,
0: active. Palagay ko, Attorney Peñaroyo, ito yung ating dapat paghandaan between now and November na ito yung sinasabi nating start ng operation. Ano na ngayon? August 7. And we are looking at November, September, October, November in 3 months time. Mm. Paano natin ihahanda yung ating mga manpower, especially in this very specialized field, to be at par dun sa requirement ng Pax-Silica, attorney?
1: Kailangan i-train po natin yung mga present crop of professionals.
0: Gaano ka?
1: Well,
0: Sa
1: geology, medyo okay na yan eh. Kasi marami nang tayo experience sa geology.
0: Okay, okay.
1: Yung parte dun sa mga data processing, artificial intelligence infrastructure, computer chips. Doon sa computer chips ng Pilipinas, meron na tayong industriya.
0: Yes.
1: Pero
0: yes,
1: nasa lower value tayo.
0: Okay, okay. Now, kung
1: under sa Pax-Silica, papasok tayo doon sa higher value na yung mga silicon wafers.
0: Yeah.
1: Yan medyo highly technical ano yan.
0: Okay.
1: So, dyan kailangan magkaroon ng training yung mga present crops of professionals natin.
0: Anong now, timeline mo when it comes to itong training?
1: Well, dapat pag tumatakbo na yung mga data hubs na yan, dapat ready na yung mga Pilipinoy na na professionals.
0: Okay.
1: So how do we do that? So kailangan i-train sila technology transfer.
0: Eh sabi natin, ikaw yung heart and soul of the project,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes.
0: In 3 months time, meron ka bang projected number of personnel na dapat pagdating ng Oktubre, yung aking pool of of technical individuals, okay na.
1: Hindi, magko-construct pa naman sila ng ano, di ba? Na artificial, ng infrastructure.
0: Giving you more time.
1: Yeah, more time. May

0: Melbourne sa Australia nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Si Rico Rasyon, magandang umaga raw po, Attorney Peñarroyo.
1: Good morning. Melbourne, dyan po ako nag-aral.
0: Ah, talaga ba?
1: Melbourne, University of Melbourne.
0: Anong
1: Master of Law.
0: Ah, Master of Law. Okay. Alright, pero dito ka nag...
1: Dito ako nag-law school sa Pilipinas, sa UP.
0: I see.
1: Pero nag-master ako ng law sa University of Melbourne.
0: So, ayun, Ma'am Ena, si Attorney Peñarroyo, ha? University of Melbourne.
1: University of Melbourne.
0: Si Ma'am Kimura Dolores, batiin rin natin. I don't know, baka nag-aral din sa Japan. Si Attorney, yung ating Filipino community dyan sa Japan, nakikinig at nanonood. Yeah. Magandang umaga po sa inyo. Si Ryan Llaneta, yung ating pambansang lagalag ang tawag ko rito. Yung ating taxi driver, nakikinig at nanonood ngayon.
1: Morning.
0: Ito yung tanong ni, komento ni Rico Rasyon. Ang Paxilica, inayawan na daw po ito sa state of Missouri at North Carolina. In fact, maraming estado ng Amerika ang tila hindi handa at umaayaw doon sa idea of converting yung kanilang landmass into a data processing center. Dahil merong isang opisyal, si Senator Sanders, ito yung talaga very vocal eh. Tungkol doon sa kanya, disgusto about Paxilica. Okay. Tapos ang president ng bagong Pilipinas, referring to the administration of President Bongbong, ay nagpatala as member noong April 16, 2026 at nagkaroon ng BOA signing at magaganap sa darating na November or December 2026. Dapat daw tutulan natin katulad ng ginawa ng North Carolina at Missouri. Siguro pagdating dun sa pagtutol, kinakailangan rin nating maintindihan yung mga areas kung bakit tinututulan. Alright? We cannot be as sensitive as the others. Okay? Kaya nga parati nating pinag-uusapan, tinatanong, how prepared are we? Dahil dun sa unang mga discussion, attorney, sinasabi nila, kung ito ay AI data hub, magkakaroon tayo ng issue because the Philippines is a tropical country, magkakaroon ito ng mas malaking water requirement as a coolant nitong mga gadget na ito. At the same time, kakain ito ng sarili niyang electric power requirement na hindi kayang punan ng National Grid Corporation of the Philippines. So, kinakailang magkaroon, mag-tap ng iba't ibang energy source. Ngayon, ang gusto ko maintindihan kay Attorney Peñarroyo, after the break, no? Magbe-break lang tayo. Pero ang gusto ko maintindihan kay Attorney is, how are we going to prepare for the installation and the execution of Paxilica, kung yung ibang mga bansa, nakikitaan natin ng disgusto. Is the Philippines ready yet when it comes to, you know, the geological aspect, when it comes to the landmass, when it comes to us being a tropical country? Mamaya, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng palatuntunan. Magbabalik ang Johnny Gomez Live makalipas po ang ilang paalala.
2: Radyo Bandido News Flash Report.
3: Kasunod ng paglagda sa Implementing Rules and Regulation o IIR ng Early Childhood Care and Development System Act o Republic Act number 12199, nananawagan si Senate President Sherwin Gatchalian para sa agarang pagpapakilos sa mga local government unit upang may patupad ang mga programa at serbisyong itinatakda ng batas. Ayon kay Gatchalian, layo ng batas na makamit ang universal access sa early childhood care and development para sa mga batang wala pang 5 taong gulang upang patatagin ang kanilang pundasyon para sa edukasyon. Aniya, itinatakda rin ito na responsibilidad ng mga LGUs ang pagpapatupad ng ECCD programs and services kabilang ang mga may kaugnayan sa nutrisyon. Binigyan din ni Gatchalian ng agarang pangangailangan ipatupad ang ECC

ECD programs and services upang matugunan ang education crisis sa bansa. Matatanda ang batay sa pinakahuling datos mula sa DOST Food and Nutrition Research Institute, isa sa mga bawat apat na batang wala pang limang taong gulang ang itinuturing na stunted o hindi umaabot sa inaasahang tangkad para sa kanyang edad dahil sa hindi sapat na nutrition o hindi maayos sa paglaki. Aniya ni Gatsalian, mahalaga ang agarang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa ECCD law dahil nakasalalay dito ang pagkakaroon ng matatag na pundasyon ng ating mga kabataan. Ako si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Tiniyak ng Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o CESA na matatapos bagong pagdiriwang ng Mascara Festival sa Oktubre ang dalawang development project sa Bacolod City. Ayon kay CESA Chief Operating Officer Mark Lapid, target na makumpleto mga proyekto sa Government Center Grounds at Heritage Plaza ngayong Agosto at formal lang maipasa sa pamalang lungsod sa Setyembre isang buwan bagong sikat na Mascara Festival kasama si Bacolod City Mayor Greg Casataya. Siniyasa at tilapid ang ginagawang fountain sa Government Center. Tiniyak rin na maopisyal ang supply ng kuryente, landscaping, mga kinakailangang pagbabago at seguridad upang masiguro ang maayos na operasyon at pangangalaga sa mga pasilidad. Nagsimula ang proyekto noong July 2025 at layuning gawing mas moderno ang dalawang pangunahing pampublikong lugar sa lungsod sa pamagitan ng mas magandang landscaping, makabagong lighting system, water features at iba pang infrastruktura. Inaasahang may mas mapapaganda ng mga proyektong ito ang mga pangunahing lugar na tinarayo ng mga residente at turista tuwing Mascara Festival. Isa sa pinakakilalang pagdiriwang sa bansa na tampok ang makukulay na mascara, street dancing at iba pang atraksyon sa tinaguriang City of Smile. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Alright, tuloy-tuloy tayo sa palatuntunan mga kaibigan. Pinag-uusapan po natin yung kahandaan ng ating bayan pagdating po dito sa usapin ng Paksilika. Isa pa lang dun sa mga napakaraming inisyatibo ng gobyerno ang ating tinatalakay. We are initially discussing yung role ng PRB Geology sa ilalim po ito ng Professional Regulations Commission kung paano natin ihahanda yung ating mga specialized individuals pagdating po dun sa kakailanganing manpower requirement ng Paksilika. May balita muna ang ating kabandidong si Jojo Sikat mula sa Senado. Magandang umaga sa iyo, Jo. Please come in.
0: Ikinatuwa ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang pagpasa ng isang bagong batas ang nagbibigay sa Department of Education ng flexibility o kalayaan na tukuyin ang pinakaangkop na paraan sa pagtuturo para sa pagpapatupad ng basic education curriculum. Kasunod dito, umaasa Senate President Gatchalian na matutulungan nito ang mag-aaral na mas mauunawaan ng kanilang mga aralin. Inamayandahan ang sinumiting panukala na naging Republic Act Club 322 matapos sumagpas ang takdang panahon ng walang lagda ng Pangulo, ang Enhanced Basic Education Act of 2013 na inaalis nito ang requirement na gamitin ang spiral progression approach sa pagpapatupad ng K-12 curriculum. Dahil dito, ginitigat siya na may akta ng naturang batas na maaari nang gamitin ng DepEd ang mga paraan ng pagtuturo na itinuturing nitong pinakamapisa batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng spiral progression approach, una ipinakilala sa mga mag-aaral ang mga basic concepts sa mababang baitang, binabalikan ang mga paksang ito sa mga susunod na baitang at nagiging mas komplikado ang pagtatalakay ng mga paksang ito. Gayunman, binigyan diin ng Second Congressional Commission on Education na hindi sapat ang natututunan ng mga mag-aaral sa ilalim ng umiiral na sistema. Tinukoy din ang komisyon na napilitan sa ilalim ng framework ng guro o itong mga guro na maging generalist sa halip na subject expert lalo na sa science at mathematics. Iginitigat siya na hindi na dapat magpatuloy sa isang one-size-fits-all approach sa pagtuturo lalo na tinaharap natin ang isang malawakang krisis sa edukasyon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Alright, salamat po ng maigi at marami. Balitang bit-bit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Palagi ko, that is one area na pinaghahandaan ng gobyerno para yung ating mga learners at their very young age, no? Magkaroon na talaga ng focus. Ano ba ito? Math, science, English, etc., etc. Para hindi na nagkakaroon at gumugugol na mahabang panahon dun sa mga asignatura na baka naman hindi natin kailangan in the future. Okay, that's one area. Mamaya, Kalipi, ang tinatanong ni Kalipi para kay Attorney Peñarroyo. Magandang umaga, Sir JGL, at kay Attorney. Magandang discussion daw po yung Pax Silica, pero paano makakagawa ng maraming trabaho gayong lahat ay AI? This is one of the many fears, no? Yung artificial intelligence and the use of robotics ang papalit dun sa mga magtatrabaho. So, mawawalan ng empleyado at mga robot ang papalit. Mamaya siguro, tingnan natin kung paano sasagutin ni attorney. Going back dun sa tanong ni, I think it came from Rick Oracion, no? May mga states sa US na pumapalag dito sa conversion ng kanilang landmass at gawing data hub at AI technology structure in preparation for Pax Silica. Kasama ba dun sa pag-aaral ng science of geology yung kaibahan ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga lokalidad, at paano tayo nakakasiguro, attorney, na ang Pilipinas will be a great host when it comes to this project?
3: Okay. Siguro yung mga opposition sa mga ibang bansa, sa, for example, sa Amerika, yung mga states, may mga dahilan sila kung bakit sila nag-oppose. Now, yan ang mga reasons, mga dahilan na yan dapat i-address ng gobyerno ng Pilipinas.
2: Okay.
3: Number one, number dalawang yan eh, yung kuryente at yung tubig.
2: Right.
3: Now, yung kuryente, ang sinasabi ng Department of Energy, dapat yung data hub na yan may sariling
2: may
3: source.
2: Sarili. Yes, yes.
3: Hindi
2: yes.
3: sila dapat mag-tap doon sa existing source ng ano,
2: that's right,
3: ng energy, kasi uh-oh, pag tap sila ng electricity doon sa transmission, sa grid.
2: Sa grid natin.
3: Sa grid,
2: yeah.
3: Eh baka magmahal ang kuryente.
2: At baka magkaroon ng brownout.
3: Yes. Oo. Hindi, baka hindi kaya ng existing ano, energy infrastructure. So dapat magtayo sila ng halimbawa 3 gigawatt na energy.
2: Okay, okay.
3: To source. Diba yan ang source? Yun lang ang paggagamitan. Uh-huh. Diba? Yung data hub. Now, yung tubig naman, ang sinasabi nila, dapat may we have to get the source not from the groundwater,
2: mm-hmm,
3: but from, for example, yung mga recycling ng wastewater.
2: Okay, okay.
3: Yung surface water.
2: All right.
3: Magtayo ng mga reservoir.
2: Aha. Uh-huh.
3: Dedicated solely dun sa data hub na yan.
2: Okay, okay. So,
3: magkaroon dapat ng proper water management.
2: So, itong mga ano natin, itong mga existing dam,
3: mm-hmm,
2: dahil dito tayo kumukuha ng mga processed na mga tubig na inumin, etc. Mm-hmm. Dapat hindi ito gagalawin.
3: Dapat iwasan ng pagkuha sa existing ano. Diba? Alam mo, magtayo sila ng water reservoir, mga bagong water reservoir.
2: Oh.
3: Ay, umuulan ngayon, 'di ba?
2: Yeah.
3: Ang daming tubig na dumadaloy.
2: Oo.
3: 'Di ba? Dapat 'yan, dapat gawin nila na paano nila magagamit 'yung mga tubig na 'yan.
2: Okay.
3: To dedicated solely sa
2: correct.
3: Sa mga data centers natin.
2: Medyo technical, no?
3: Technical. I mean, talagang pag-aralan dapat suriin na mabuti ang
2: ibig sabihin,
3: scientific sources ng water.
2: Okay. Pero is this part of your knowledge or beyond your...
3: De, sa geology kasi included, ayan, ang water resources sa
2: okay,
3: practice ng geology.
2: Kaya ako tinanong, no, dahil si Attorney Piñarroyo is, you know, perfect fit to discuss itong mga sources na ito.
3: Yes.
2: Yung location ng center is in New Clark City. City. Which is
3: sa
2: in
3: Tarlac. Nasa Tarlac.
2: Okay. Now, ang Tarlac is a pinaghalo po itong industrial, commercial, rice field. Wala naman tong source ng tubig kang makikita sa Tarlac eh. Di ba? Bakit ko sinabing industrial? Dahil merong industrial zone dyan. Tapos nandyan yung Hacienda Luisita na palayan at taniman. Tapos magkabilang bahagi ng Tarlac is, well, nandyan yung ating mga stretch ng rice fields, taniman ng onion, taniman ng kung ano-ano. Pero wala akong nakikitang possible water source. Kung dyan itatayo yung hub, can you please educate us and explain it to us? How is it possible na yung requirement for that water supply ay maibibigay as per required at saan po ito manggagaling?
3: Siguro, bilang geologist, ang masasagot ko dyan, kailangan yung, para magkaroon ng water supply, magkaroon sila ng catchment. Para, for example, pag umulan, doon po
2: meron kang basin. Catch basin, yes, di ba? Okay, okay.
3: Kasama siguro sa iniisip nila mga auxiliary infrastructure yan. Para, alam mo, hindi nasasayang yung tubig ulan. Katulad ngayon, di ba, bumaba yung ibang lugar sa Pilipinas. Yeah. Now, kung meron kang magtatayo ka ng mga catchment areas na pag umuulan, makuha mo yung tubig ulan. Tapos yung mga surface water siguro, yung mga ilog.
2: Yes.
3: Kung pwede mong magamit yung mga ilog. Kasi may mga ilog din naman sa Tarlac.
2: Correct, correct. Diba?
3: At, ano rin?
2: So ito yung pwedeng panggalingan.
3: Yeah, oh, tapos yung mga wastewater.
2: Wastewater, diba?
3: Recycle,
2: right.
3: Diba? Basta at the end of the day, dapat hindi ka makasagabal sa agricultural use at sa household use at industrial use. Diba? Ayun, mag-isip nila kung saan sila kukuha ng tubig.
2: Pero yes.
3: Hindi nila pwedeng agawin yung tubig ng ginagamit ngayon ng mga tao.
2: Maisingit ko. Sabi ko kanina, hindi namin, we are not going to touch on the political landscape. No? The problem with water source. Ito kasi for the longest time, problema na natin eh. Kaya nga itinayo yung National Irrigation Administration to somehow provide the needed water source para dun sa ating mga farmers at para magkaroon tayo ng mas malaking production ng mga food products. Ang problema natin, yung National Irrigation Administration nagki-create ng mga facility to mitigate yung pangangailangan, especially during summer months. Saan pumapasok yung politika? Kapag ka magkaaway si congressman at si mayor at yung facility ay nasa sa ilalim ng LGU, it's either pinapatay or sinasara ng mga tauhan ni mayor yung irrigation facility. Therefore, yung mga supporters ni congressman ay hindi nabibiyayaan. I am not going to ask attorney to comment on this. No? Yeah. This is, you know, beyond the discussion of Pax Silica. Pero sinasabi ko, this is happening for quite some time. I should know dahil meron po akong grupong sinamahan noon. I was a technical consultant for environment protection and soil erosion mitigation. Nagpupunta po ako sa mga bayan-bayan. I have this very, very good relationship with our LGUs hanggang Norte, Visayas and Mindanao. DNR kasama ko, ang Mines and Geosciences Bureau kasama ko po parati sa discussion, at maging yung mga ITAS, no, sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, dahil the idea is to provide a bioengineering solution. Hindi po kami gumagamit ng mga bakal, ng mga semento. Ang ginagamit namin ay mga pananim at mga coconut materials. No? So, kaya sabi ko, I should know. Dahil nakita ko yung plight ng ating mga magsasaka during summer months, eh yung promise ng NIA na sila isusupply ng tubig, hindi po nangyayari. Because of this awayan between the local executives. Pasensya na, side story, pero I really need to talk about this. Okay. So, ang sinasabi natin, attorney, kailangan nating magbumuo ng mga water and energy source to make sure that the operation of this PAC Silica ay magiging maayos. Pero kayo ba sa geology, as a geologist, kayo po ba'y hinihinga ng obserbasyon, tinatanong, saan pa pwedeng mag-tap ng water source? Saan pa pwedeng gumawa ng reservoir para pagkunan po ng tubig?
3: Opo, kasi trabaho po ng geologist, isang aspeto yung hydrology.
2: Okay.
3: Yung saan magkukuha ng source ng tubig.
2: Right.
3: At doon sa paggawa ng infrastructure, kailangan din ng geologist dyan.
2: Yes.
3: To make sure na solido yung ano.
2: Okay, okay.
3: Yung infrastructure. Mm-hmm. Kasi maraming dito sa Pilipinas, earthquake prone tayo. Eh.
2: Right, right.
3: So kailangan pinag-aralan ng geologist yung area na walang fault. Ang fault line na para matibay ang infrastructure.
2: Meron po kayo mga recommendation as to where to get these water sources?
3: Opo, kasi alam ko sa Mines and Geosciences Bureau, meron silang data dyan kung saan yung mga water source.
2: Okay.
3: Tapos ang gobyerno gusto magtayo ng Department of Water.
2: Right, right.
3: So isang maganda.
2: Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pinag-uusapan na yan.
3: Opo, palagay ko kailangan pong ituloy ang ano na yan.
2: Okay.
3: Department of Water na yan.
2: Ngayon, meron
3: na... Kasi napaka-importante po ng water as a resource.
2: Meron akong observation lang. Bakit pinik yung New Clark City sa Tarlac? Samantalang there is a huge requirement of electricity and water. Bakit hindi sa Mindanao? Naroon yung Maria Cristina Falls. So, sambot mo na yung problema. Meron kang hydroelectric power, tapos meron kang enough water supply. Bakit kaya?
3: Kasi ang dinedevelop nila yung Luzon Economic Corridor. So, yan ang isa sa component ng paglakok ng Pilipinas sa Pacifica. I-develop yung Luzon Economic Corridor na kasi nandun ang major infrastructure, nandun ang demand, nandun ang kumbaga, siya ang major economic hub ng Pilipinas.
2: Tapos,
3: palagay ko,
2: no?
3: With all due respect to the other parts of the Philippines.
2: Very near Metro Manila, na dito tayo pwedeng kumuha ng mga graduates from the universities. Kumbaga, if we are talking about the manpower pooling, sufficient, meron pang gagalingan. Hindi katulad sa Mindanao, with all due respect, no, dun sa ating mga Mindanaoans, very limited yung courses offerings. Please correct me if I'm wrong. Very limited yung ating mga colleges and universities. So, the idea of producing more and more technical graduates baka maging challenge.
3: Opo. Siguro, isang aspeto rin
2: yan.
3: Pero palagi ko nakikita ko yung, kasi nandito sa Luzon yung mga major ports.
2: Oo.
3: Diba? Kasi it is a supply chain.
2: That's right. That's
3: diba? Pag nag-produce ka ng mga end products, kailangan mo i-ship sa abroad.
2: Okay.
3: So nandito yung mga malalaking ports. Nandiyan ang Batangas port, nandiyan ang Manila port. Uh-huh. Diba? Mayroon din tayo mga railways dito. May tinatayo silang yung Subic-Clark Railway. Isang component ng PAC Silica yan.
2: Attorney, walang kinalaman yung idea ng Amerika na gamitin ang Pilipinas as an ammunition.
3: Geopolitical.
2: Oo nga.
3: Sabi natin, hindi natin pag-uusapan yun.
2: Sabi natin, hindi natin pag-uusapan. Kasi may lumutang na ganyang information habang at the height of the U.S. Israel-Iran war. May mga nagsasabi na itatap ang Pilipinas as an ammunition hub in preparation for, you know, itong mga ganitong klaseng digmaan. Kasi nga, very accessible because of Subic. Dahil ginamit natin ang Subic noon bilang base ng mga Amerikano. Pero sabi natin, di natin pag-uusapan. Although this is, you know, one of the many theories, no, na floating. Sandali. Okay, sige. Bago yung tanong ko, unahin muna natin yung mga nagtatanong sa'yo. Galing kay architect. Ito technical . Architect Angelito Castillo Pilias from Batangas. Pros and cons na nakikita po ninyo, attorney, about PAC Silica. So we are going into the discussion of how are we going to sell the idea of Pax Silica. So magkakaroon tayo ng SWOT analysis, the strengths versus weaknesses, opportunities versus threats. Technical itong ating mga nanonood. Attorney, go ahead.
3: Yes. So, ang tanong, anong tanong dito, what is it for the Philippines?
2: Correct.
3: Pagsali dito. Tayo ba ay magiging source lang ng raw minerals at ng cheap labor?
2: Okay. Uy, ang ganda ng ano mo.
3: Kung ganyan ang usapan, huwag na tayo sumali.
2: Oo.
3: Kailangan, we have to, you know, produce the high-end, high-value products.
2: Uh-huh.
3: At the same time, we have to develop our own, you know, technology. Pag nag-technology transfer, kailangan ma-acquire natin yung technology na matututunan natin dito sa Pax Silica.
2: Okay.
3: Pero kung mag-ano lang tayo ng mga trabaho na very low-end, huwag na tayo sumali dyan. Diba? Kailangan ma...
2: This is your personal observation.
3: Yeah, oo. Kailangan okay. Ma-develop natin yung industrialization natin.
2: Very good. Very good. Ang ganda nung sinasabi ni attorney dahil alam po ninyo, although there is a push from the government, no? Kasi siguro nakikita ng administration ni Pangulong Bongbong na it's now or never. Ito na yung opportunity. So this is, you know, a high value opportunity for the Philippines to pass. Pero as an expert, as a geologist, as a technical officer. Eh sinasabi ni attorney, dapat we really have got to, you know, lay down all our cards. Tingnan natin, yeah. Are we going to benefit? Well and good. Kung hindi naman, eh baka kinakailangan nating ripasuhin yung agreement on Pax Silica. Pero this is your personal observation.
3: Pati environment. Siyempre kailangan protection ng environment.
2: Correct. Okay. Pero ano yung nakikita mo? Kasi ang tanong niya, pros and cons. What will be the positive impact?
3: Yeah, of course, diba, objective naman ng Pilipinas mag-industrialize eh.
2: Okay.
3: Ito na yung pagkakataon natin.
2: Mm-hmm.
3: Diba, from low value manufacturing, we now go into the high value.
2: Right.
3: Diba, ito na yung mga inintay natin na mga silicon wafers, tapos madedevelop ang ating supply chain infrastructure.
2: Yeah.
3: Kasi kailangan mong mag-export eh.
2: Yes.
3: So, madedevelop ang ating railways, madedevelop ang ating ports, trabaho. Ang trabaho rito hindi lang yung trabaho sa infrastructure hub.
2: Yeah.
3: May ano to, may indirect na mga trabaho, magtatayo ng mga small and medium scale in the enterprises.
2: Correct.
3: Doon sa area.
2: Uh-huh.
3: Tapos madedevelop ang magtatayo ka ng mga power plants, may trabaho diyan.
2: Yes.
3: Magtatayo ka na mag-explore ka ng mga minerals, may trabaho diyan.
2: Oo.
3: Diba?
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radyo Bandido, 8:10 AM.
2: Yung ating mga kababayan sa Tarlac ay nahihirapan dahil yung kanilang mga lupa ay sapilitang binibili ng mga private institution. Siguro bilang paghahanda dito po sa hub na ito at yung binabanggit natin na structural yung mga pabahay, pero masakit basahin at masakit pakinggan. 30 pesos per square meter.
3: Yung mga nag-speculate na.
2: Oo.
3: Oo, na sa real estate.
2: So, ito po, katulad ng binabanggit ni attorney, this is just one of the many areas that the government should look into.
3: Mm-hmm.
2: Palagay naman natin, hindi sasamantalahin ng gobyerno itong pangangailangan for the Filipinos not to be displaced. Mm-hmm. Hindi ba, attorney?
3: Kailangan kasi may community dyan, may mga host communities. Eh.
2: Right. Okay. Isang tanong na lang galing kay Kalipi. ng North Caloocan bago tayo mag-commercial break. Ang tanong niya ay paano makakagawa ng maraming trabaho? Gayong lahat ay AI at robot ang gagawa ng trabaho. There is this fear that robotics and technology will replace our human labor force. Ano nakikita mo, Atty.?
3: Well, kailangan mag, ano yan eh, talagang inevitable na ang artificial intelligence ay madidevelop at marami madidisplace na trabaho. Pero ito ay dapat hindi katakutan ng mga tao. Kailangan nating tutunan, matutunan ng AI.
2: Okay.
3: Di ba? At kailangan din tayo na make sure na ang mga trabaho magagawa natin o magagawa, mabibigay ng gobyerno is AI ready.
2: Mm-hmm. Kailangan natin mag-upskill. Hindi ka pwedeng
3: mag-upskill ng skill.
2: Ha?
3: Mag-upskill ng
2: hindi
3: skill.
2: Hindi ka pwedeng factory worker lang. Hindi ba? Dapat yung idea mo, o ito, papalitan na ako ng robot, o baka pwede akong mag-shift to programmer. Baka pwede akong mag-shift into an AI expert na magpapatakbo nitong mga makina na ito. Dahil nung araw ha, dito sa atin, kapag dumarating attorney yung mga parts ng sasakyan, Francisco Motors, gumagawa ng jeepney, hindi naman sa atin ang gagaling yung makina. Hindi naman sa atin ang gagaling yung mga
3: tiga-assemble lang
2: lata,
3: tayo.
2: O assembly plant lang tayo rito lang. So, kung yung ating mga businesses katulad ng ganyan, they invested into the use of technology para bumuo ng sasakyan. Eh bakit ba ang Japan? Bakit ang South Korea? Bakit ang China? Hindi naman tao, hindi naman mano-manong paggawa ng sasakyan, di ba? Makina yung gumagawa. Pero siguro, ito yung sinasabi natin, kailangan nating paghandaan. There have got to, yung tinatawag na ano, yung leap from a common factory worker to a somebody capable of handling operations for AI facility. Dapat ang tingin natin naroon. Looking forward tayo parati. Di ba? Ngayon, magiging saklaw ba ng PRB
3: Geology
2: yung upskilling na ito?
3: Yeah, kasama po yan sa mga ano ng gobyerno, yung upskilling ng technical capability ng ating mga professionals.
2: Ayun.
3: Kasi hindi porket, for example, license ka na, tapos na. Kailangan mayroong continuing professional development.
2: Okay.
3: So, kailangan nag-enhance ka ng skills.
2: Pero handa ba tayo? Yung ating mga colleges, universities, TESDA, are we capable of, delivering itong mga needed individuals?
3: Kasama po sa proyekto ng gobyerno na mag-upskill. Okay. On the part of the PRC, meron tayong continuing professional development. Dapat ang mga universities at mga educational institution ang kanilang mga nagtuturo sa mga eskwelahan, kailangan upskill din sila. Hopefully, dapat magkaroon ng exchange, professional exchange sa ibang university para ma-acquire natin yung kanilang mga technical know-how. Yung mga professional organization, kailangan meron silang mga specialized training program para ma-upskill natin yung ating mga professional.
2: Okay, pwede yung exchange students,
3: Exchange para, professor as well.
2: Para ma-develop natin, magkaroon tayo ng homegrown talents, hindi ba? Sige. Magbabalik pa po ang palatuntunan makalipas ang ilang paalala.

0: Honoring Elvis Presley on the occasion of his 49th year death anniversary. An Elvis extravaganza. Wednesday, August 19, 2026, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. We will have 7 Elvis impressionists. Elvis of Antipolo, Mike Austria. Douglas Masuda, Elvis of Japan. Beauty Queen from Quezon, Lady Elvis, AJ Habor. Elvis of Asia, first runner-up, Bamam Pink. Handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Pete Bulaga, Jerome Everdon. What now, my love? And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
1: Radio Bandido News Flash Report.
2: Naniniwala si Dr. Jose Antonio Goychang, chairman ng apat na makabayang sipikong grupo na mga natagpo ang kabaon sa Metro Manila, na isang uri ng protesta at malinaw ang ipinahihwating na napuno na ang maraming Pilipino sa ginagawang pangharas ng China sa ating mga mangisda. Hinahadlangan ng ating Coast Guard at tukbong dagat at hinahamon ng ating mga karapatan sa kabila ng umiiral na arbitral ruling. Gayunman ayon kay Goycha, diplomasya, pagpipigil at paggalang sa pandaigdigang batas pa rin ang pinili ng Pilipinas. Subalit may hangganan ng pasyensya ng bawat bansa na tila narating na iyon ang sambayan ng Pilipino. Ayon kay Goycha, hindi isang pangyayari ang pinagmula ng lumalalim na galit ng publiko kundi ang matagal ng sunod-sunod na panggigipit ng China sa West Philippine Sea at ang paulit-ulit na paghamon sa soberenya ng Pilipinas. Aniya, maaring hudyat na ito ng pagtatapos ng matagal ng pagtitimpi ng sambayan ng Pilipino. Kinuwestiyon din ni Goycha ang paraan ng pag-uulat ng mga media outlet na aniya ay may pagkiling sa China. Aniya, kung sadyang nilabo o hindi pinakita mahalagang detalya o larawan ng mga kabaong may karapatan ng publiko na magtanong kung bakit. Tungkulin aniya ng media na ihatid ang mga katotohanan ng buhat patas, hindi yung hubugin ng pananaw ng publiko. Dilinaw ni Goychan ang galit ng mga Pilipino ay hindi laban sa mamayang Pilipino ng China, mamayang China, kundi ito ay laban sa patakaran ng pagkilos ng lumalabag sa soberenya ng Pilipinas at sa pandaigdigang batas. Ang mga pamahala na dapat managot sa kanilang mga desisyon, hindi ang kanilang mamayan. Aniya, dapat manatiling matatag ang Pilipinas nang hindi sinusuko ang mga prinsipyong bumubuo sa isang demokratikong lipunan. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
3: Alright, ikalawang oras ng palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Pinag-uusapan natin, initial discussion on Pax Silica. Ang dami pong natututunan ng ating mga kababayan. In fact, sila mismo yung nagtatanong kay Attorney Peñarroyo patungkol po rito sa technical discussion ng Pax Silica. Ginagawan po namin ang paraan na talagang maibaba doon sa level na maiintindihan lahat ng ating mga kababayang Pilipino. Ikalawang oras ng palatuntunan, dyan lang po kayo at yung inyong mga katanungan ay ipararating natin kay Attorney Peñarroyo in just a very short while. Yung ating text line at mga gustong magtanong sa pamamagitan po ng text message, 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. May balitang bit-bit muna si Romel Madrigal mula po ito sa Batangas. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
4: Pinangunahan ng Police Provincial Director ang 100% negatibo sa drug test na naitala ng Batangas Police Provincial Office matapos mailalim sa mandatory drug testing ang mga kapulisan mula Mayo hanggang kasalukuyan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebora, sinabi ng Batangas PPO na lahat ng mga personnel na sumailalim sa pagsusuri ay nagnegatibo sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Ayon pa sa BPPO, patunay ito ng disiplina, profesionalismo at matibay na paninindigan ng bawat pulis na panatilihin ang mataas na antas ng integridad at pananagutan sa kanilang tungkulin. Dagdag pa ng pamunuan, ang 100% negatibong resulta ay nagpapatunay na walang miyembro ng Batangas PPO ang sangkot sa paggamit ng ilegal na droga, bagay na higit pang magpapatibay sa tiwala at kumpiyansa ng publiko sa kanilang hanay. Binigyang din ni Police Colonel Ebora ng isang disiplinado at drug-free na puwersa ng pulisya ang pundasyon ng epektibong pagpapatupad ng batas at tapat na paglilingkod sa mamamayan habang patuloy na nangungunang kanilang organisasyon sa kampanya laban sa illegal na droga. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula sa Batangas mula kay Romel Madrigal. Balikan natin ang Senado. Nakabantay ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Go ahead, Joe. Please come in.
2: Pinangunahan ni Senator Francis Chis Escudero ang pag-aproba ng Senado sa ikalawang pagbasa ng Senate Bill No. 70 na naglalaing exempt o hindi na pagbayari ng supersedes ban ang mga kapuspalad at walang tirahan kapag sila ay nag-apila sa mga kasong pagpapalayas. Ang panukala na inakda ni Senador Rodante Marcoleta ay sinuportahan ni Escudero bilang chair ng Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement ay nagpapalakas ng legal na proteksyon para sa mga pamilya nanganganib na mapalaya sa pamagitan ng pag-amend sa Section 28 ng Urban Development and Housing Act of 1992. Naniniwala si Escudero ng panukala ay maganda hakbang para sa ating mga kababayan na dahil sa isinulong na amendment, hindi na mawawala ng pagkakatao umapila mga mahirap nating kababayan kahit wala silang kakayahang magbayad ng ban. Ang supersedes ban ay isang bayad na hinihingi ng korte para mapahinto muna ang pagpapatupad ng utos ng pagpapalaya sa mga nakapending apila na madalas ay nagiging pinansyal na balakid para sa mga dukang pamilya. Sa sesyon, nag-aindis si Escudero na amyendang iminungkay ni Senator Erwin Tulpo na inuproba ng mga senador bago isulong ang panukala para sa ikatlo at uling pagbasa. Para maiwasan naman ang posibleng pang-aabuso sa batas, kailangan magsumite ang mga dukang nag-aapila ng patunay na pagiging indigent at walang tiraan sa loob na itinak ng panahon para sa apila. Kalapig na social case study report mula sa city o municipal social welfare. Matapos aprobahan ng amyenda, isinara na ang senadong period ng individual at committee amendments, kaya handa na ang panukala para sa ikatlo at huling pagbasa. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat. Mula po yan sa Senado. Nagbabalik ang palatuntunan, kasama pa rin po natin si Attorney Fernando Peñarroyo, ang chairperson ng PRB Geology. Next week, kung tayo po ay magkaroon ng pagkakataon, ang Bases Conversion Development Authority ang ating kasama at ang Semiconductor and Electronics Industry in the Philippines Foundation Incorporated o itong SEIPI. Dito po sa pagnanais natin na bigyan ng pagkakataon ang talakayan on Paxilica. Attorney, ang daming tanong sa iyo.
5: Yes.
3: Teka muna ha. Unahin ko lang itong text ni Kalipi ng North Caloocan. Yun daw pong robotics automation, will this be part? Ang tanong niya, maaari po ba itong isama sa magiging line of work dito sa Paxilica? Will this be part of the requirement, attorney?
5: Palagay ko po, kasi ano to eh, talagang high-tech industry ito.
3: Oo.
5: Hindi lang ito artificial intelligence, pati okay. Robotics kasama.
3: Okay. Yung binanggit ng BCDA na they are doing away with the AI hub.
5: Mm-hmm.
3: At parang gagawin na lang ito na center for manufacturing and
5: Mga semiconductors.
3: Semiconductors,
5: yes.
3: Di ba?
5: Yes.
3: So, if that is the scenario, yung bang mga nauna nating fears, katulad dun sa needed power and water source, at displacement ng ating mga kababayan, etc., etc., is it safe to say na wala na tayo dapat maging problema?
5: Well, sa mga semiconductor industries, kailangan mo pa rin ng tubig.
3: Pareho rin.
5: Oh, pero okay, hindi na ganun kasing daming tubig.
3: Ah, I see. Oo.
5: Mga artificial intelligence hub.
3: Mm-hmm.
5: Kasi yung sa AI infrastructure, cooling yun, pang-cooling nung ano.
3: Yes.
5: Mainit kasi yung ano, pabang pag nag-iisip yung data hub.
3: Oo.
5: Mainit eh.
3: Okay.
5: So, panlamig yung ano.
3: Oo.
5: Panglamig yung tubig na gagamitin. Pero sa semiconductor industry, kailangan din ng tubig yan.
3: Alright.
5: Is pure water. Pure water. Pag mag-manufacturing ka ng mga silicon wafers, mm-hmm, kailangan mo yung tubig na...
3: Saan ginagamit itong mga silicon wafers?
5: Sa mga ano to? Sa mga...
3: So, cheap din siya? O ibang...
5: Ibang material? High value na to.
3: Oh,
5: kasi okay, right now ang mga inaano natin, ano lang tayo, assembly, testing, processing.
3: Yes.
5: Packaging pala,
3: okay,
5: packaging ng mga semiconductor. Now we will go to the high value semiconductor chips.
3: Mm-hmm.
5: Yung tinatawag na silicon wafers.
3: Silicon wafer.
5: Yes,
3: tawag
5: dito.
3: I see. All right. Sandali, architect, ha? Haba ng tanong ni architect. Oh, ito muna. Paano daw po yung mga ETAs natin? Saan sila dadalhin?
5: Well, sinasabi ng BCDA na hindi naman daw ancestral domain itong ano, itong area na to.
3: Okay.
5: So, ang ibig sabihin, walang mga ETA doon sa area. Ayun lang na babalitaan.
3: Dapat walang ma-displace dahil...
5: Yes, oo.
3: If BCDA is claiming that this parcel of land... Mm-hmm. Ay
5: government
3: sabihin
5: land
3: natin,
5: daw. Government
3: and industrial.
5: Oo, that wala raw hindi...
3: Kasi iba yung government na government tapos taniman eh. Yes. Iba pa rin yan eh, di ba?
5: Yes.
3: So, ang claim nila ay dapat walang ma-displace.
5: Oo.
3: Okay. Kasi, follow up, yung tanong ni Ma'am Oyi, Gloria Ong, yun daw po bang hub na yan? Papalit sa mga farmers natin at yung mga robots ang magtatanim. So nakikita mo, because of the lack of information, kaya nga ito, ako nagpapasalamat, ako personally, nagpapasalamat ako kay Attorney Peñarroyo for giving us this opportunity para makatulong in the discussion of Pangasilika. No? Marami tayong mga iniisip na might not be part of the discussion in general. Pero because of this fear, hindi natin maiisip, hindi natin maiwasang isipin. Okay? Katulad ng tanong ni Ma'am Oyi, yung bang robot ang papalit sa tao para magsaka?
5: Napakamahal na alternative. Magsasaka lang pero robot ang gagamitin.
3: Oh.
5: Baga, hindi ano, hindi feasible yan.
3: Hindi.
5: Hindi commercial.
3: And this
5: feasible
3: is not, you know, part of
5: yeah,
3: of
5: hindi
3: the
5: pa, hindi part ng
3: idea ng Pangasilika. Yeah. Okay. Alright. Banggitin ko lang pala, ha? Congratulations. Kanina nabanggit ko kay attorney pero hindi ko nabasa. Congrats, attorney, sa University of Melbourne pala kayo nag-aral. Okay. Very prestigious daw yung
5: Salamat
3: university
5: po
3: na yan. Ha? Galing kay Ma'am Anna Gray. Okay, galit sa China dahil sa dagat na pinag-aagawang territory, referring to the South China Sea, that part of South China Sea, yung ating claim na West Philippine Sea. Okay. Ngunit yung EDCA sites ng Amerika na narito sa Pilipinas, geopolitics. Tingnan natin kung paano niya ipinasok yung Pangasilika. Ulitin ko, galing kay Boss Rick Oracion. Galit sa China dahil sa dagat na pinag-aagawang teritoryo. Pero yung mga Amerikano, merong 7 EDCA sites dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, Pangasilika naman na magbibigay ng mga kailangan ba ito? Ng 3,000 acres ng lupain na libre, walang kita ang gobyerno, Hindi daw po ba tayo nababahala na gamitin in the future na mga maging American bases? I don't know. Kung merong nabasa si Boss Rick about this, pero would you like to comment?
5: Kasi po ang paksilikit naman talaga, wag na nating tanggihan na ano to eh, kasi ayaw ng Amerika na ma-dominate ng China.
3: Okay.
5: Ang critical minerals.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Diba? Tapos yung mga high value na semiconductor industry nasa Taiwan 'yan eh.
3: Yeah. Uy,
5: nasa Taiwan.
3: Mabuti may naalala ako tanong, nabanggit ni attorney yung Taiwan. Sige, go ahead.
5: So, alam naman natin ang Taiwan eh gustong bawiin ng China eh.
3: Aha.
5: At nandiyan yung mga importanteng semiconductor industry.
3: Mm-hmm,
5: so, siguro nag-isip sila na i-relocate yung mga area na 'yan sa lugar na hindi aangkinin ng China.
3: Okay, okay.
5: Diba? So, siguro titingnan nila yung Pilipinas. Yeah. We have to discuss about geopolitics. Ang Pilipinas ay maganda ang pwesto sa
3: yes.
5: Indo-Pacific region.
3: Right, right. Oh.
5: Diba?
3: Okay. Dahil meron ako nabasa na kaya minabuti ng Amerika na itayo yung piliin ang Pilipinas as a center for this AI technology in reference to China claiming Taiwan. Dahil dun sa strategic location ng Pilipinas, pabalik na naman tayo dun sa gawaan ng bala. Pero we are not going to discuss that, no? Siguro sa ibang mga pagkakataon. Sandali. Filipinos are ingenious individuals and can easily adapt dito sa requirement. But the problem ang nakikita ni architect ang Hilito Castillo Pilias is the lack of government support. No sense of direction to improve our lives at yung corruption na pumapatay sa napakaraming industriya sa Pilipinas. So ang sinasabi niya, we can easily adapt.
5: Mm-hmm.
3: So magkaroon ng technical requirement tayong mga Pilipino, mabilis tayong makapag-aral. Mabilis tayong maka-adapt doon sa requirement. That's one. Kaya lang, ang challenge ay wala daw pong government support. Kulang sa direction at yung corruption. In the early 20s, kundi ako nagkakamali, merong mga Filipino na pinag-aral ng DOST sa Thailand to focus on bioengineering. So it's a 5-year period. Alam naman natin kapag ka pinag-aral ka sa abroad, dapat ibabalik mo eh. Hindi ba?
5: Yes.
3: Kailangan either mag-stay ka rito at i-multiply mo yung natutunan by way of hosting trainings, etc., etc. Ito, alam ko personally, dahil kilala ko yung tao, problema, after 5 years, yung kanyang natutunan, hindi niya binalik sa gobyerno, attorney.
5: Mm.
3: Gumawa siya ng sarili niyang private company. Okay. At itong private company na ito, hanggang ngayon, ang nakakontrata sa mga malalaking malls. Pansinin po ninyo, pasensya na dun sa mga kumakain. Kapag ka nagpunta kayo sa male urinal ng mall, wala nang tubig ito eh.
5: Mm-hmm. Waterless.
3: Waterless eh, hindi ba? Siya may gawa niyan. Pero pinag-aral ng gobyerno sa Thailand sa pamamagitan ng DOST. So balikan natin yung sinasabi ni architect. Ang dali natin maka-adapt. Pero kulang sa training. Kulang sa government support. Dito ko gusto rin ipakita na tayo as Filipinos may mga pagkakataon na sinasamantala rin natin yung mga training na we are also at fault no? Dito sa mga kaya hindi tayo umaabante because of this crab mentality natin mga Pilipino. Ay, susuruhin ko itong knowledge na ito kasi lalaki ang pera ko. Pero going back to sinasabi ni Architect Angelito Castillo Pilias, what are the needed government support for this project to succeed?
5: Now, number one, syempre, yung pag-uplift ng technical capability ng mga Pilipino.
3: Uh-huh.
5: Yan ang importante para doon tayo mapasok sa mga high value na job.
3: Okay,
5: high-end job.
3: Okay.
5: Uh-huh. Hindi lang doon sa mga menial workers. Diba? Uh-huh. Sayang lang ang investment kung menial workers tayo. Eh. Dapat nandun tayo sa high value jobs.
3: Diba? Uh-huh.
5: Kaya sabi ko dyan, yung mga materials engineer, material scientist, process engineer, dapat nandun na tayo eh.
3: Okay.
5: Hindi tayo dapat dun sa mga menial jobs.
3: Yeah, yeah. Diba? Tama. Palagay ko hindi solely at fault ang gobyerno. Kapag ka ang pinag-usapan natin is that truck. Ano ba yung gustong marating ni Attorney Piñeroy noong araw?
5: Mm-hmm.
3: Ano bang gustong marating ni Johnny Gomez noong araw? Mm-hmm. Sa kasalukuyang panahon, libre naman talagang edukasyon.
5: Sa mga state universities.
3: All you have to do is to apply to state universities and colleges. Kapag bata ka, hindi dapat problema yung hindi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Mag-apply ka sa public school. I mean, ikaw yung pwedeng mag-create ng future mo. Nandyan yung ang mga LGU may binibigay na tulong, sapatos, uniforme, bag, tapos meron pang mga allowances, etc., etc. Kailangan tayo mga Pilipino maging ano tayo eh, yung kusang palong. Mm. Hindi puro hingi sa gobyerno.
5: Ayuda.
3: Puro ayuda. Okay? So, ito yung mga binabanggit ni Attorney Piñeroyo na mga support na kailangan ng gobyerno. Should our colleges and universities invest also into technical courses, not just TESDA, no? Mag-offer ng mga technical courses para mapaghandaan itong possible academic requirement, attorney?
5: Tama po yan. Kasi dapat mag-allocate ang gobyerno sa research and development.
3: Okay.
5: Diba? Kasi hindi lang yung pagpasa sa board exam dapat ang objective ng mga tao. Kailangan, after becoming a professional, kailangan patuloy yung kanilang pag-aaral.
3: Okay.
5: Kailangan patuloy ang kanilang professional development, training, pag-attend ng mga conference, attend ng mga seminar, pagpasok sa mga graduate schools,
3: right.
5: Mag-masters, mag-doctorate.
3: Dapat ang focus natin doon, ano?
5: Yes, oo. Hindi lang pagpasa mo ng board exam, okay ka na.
3: Hindi lang makatanggap ng 75.
5: Yes,
3: pag nasa, hindi ba? Yeah. Yung mga bata-bata.
5: Yeah.
3: Pero, when we talk about these specialized courses, ito yung karaniwan ko naririnig sa mga estudyante, ayoko yun, mahina ako sa math. Eh. May malaki ba yung ha? Academic requirement pagdating sa math?
5: Importante talaga ang math and science proficiency
3: talaga.
5: Para mag-industrialize tayo.
3: Okay.
5: Yeah,
3: tayo. Anong pwede mong sabihin dun sa mga magulang? Baka may mga nakikinig sa atin ngayon na kaya hindi nag-advance yung kanilang mga anak dahil parating sinasabi, kulang ako ng dunong sa math. Kulang ako sa nagdunong sa science. Kaya siguro pagka-graduate ko ng high school, maghahanap na lang ako ng trabaho. How do we engage the public to somehow tayo mismo gumawa tayo ng paraan kung paano natin aabutin itong ating mga pangarap, attorney?
5: May palagay ko, gobyerno dapat ang ano dyan.
3: Gobyerno pa rin?
5: Oo. Kasi dapat i-encourage ng gobyerno na maging proficient ang Pilipino sa math and science.
3: Aha.
5: Diba? Kasi napakulelat tayo eh.
3: Okay.
5: Diba? Mga survey na ginagawa, napakulelat ng Pilipinas.
3: And we should also do away with the mass promotion?
5: Yes, sa payan. Sa payan. Yan ang sinasabi ka sa DepEd na yung mass promo.
3: Oo.
5: Kahit di nakakamarunong magbasa yung bata, diba? Hindi marunong
3: ipapasa.
5: Marunong sa mat, diba? Ipopromote, diba?
3: Correct.
5: Alam.
3: Oh, kasi nga naman diba? Daw yung mga big business eh.

0: information. Doon tayo dapat magsimula muna. Rightful information. At, you know, mapag-usapan natin itong Pax Silica in a broader scale. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam nyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Kasama pa rin po natin, parang talagang in demand ang ating attorney Fernando Peñarroyo ngayong araw. Salamat po dun sa very engaging na mga tanong ng ating mga kababayan Pilipino. And you know, itong mga kababayan natin, these are thinking Filipinos. Alam talaga nila yung mga tanong, parang sila yung nag-research attorney, eh. Hindi ba?
5: Issue ang ano, eh, ang Pax Silica.
0: Painit na issue. Sandali lang ha, may balitang bit-bit muna si Chris Lucas. Babalik tayo sa talakayan. Chris, muli isang magandang umaga sa iyo. Please come in.
6: Iniulat ng PAGASA na humina na bilang LPA o low pressure area ang bagyong Maymay ngayong araw. At dahil dito ay ibinaba na ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa buong bansa. Subalit sinabi ng PAGASA na dahil sa southwest monsoon o yung tinatawag na habagat ay makararanas pa rin ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang malaking bahagi ng Pilipinas. Nananatili pa rin ang gale warning sa baybayin ng extreme ng Hilagan, Luzon. Inaasahan namang magdadala rin ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya naman patuloy pa rin ang paalala ng ahensya ng manatiling alerto at ligtas. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Alright, salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Nagbabalik naman si Jojo Sikat. Go ahead, Joe, please come in. Meron tayong 36 na minuto makalipas ang 11 in the morning. Ito na ang balita ni Jojo Sikat. Go ahead, Joe.
7: Naaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Taguig City Police Station sa panguna sa ilalim ng pangasiwan Police Colonel Julius Anyumebo, Chief of Police, itong isang street level na suspect na nakumpiska ang tinatayang 170,000 pesos na halaga ng pinaghinlaang Cebu sa sinagawang bypass operation sa kabaan ng Road 16

0: corner Roldan Street, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City, pasado alas 10 kagabi. Nakilala ang suspect na si alias Undiot, 52 years old, kung saan hindi na nakapalag nang iabot ang droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Bunga nga ng operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang limang heat-sealed na transparent na plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 25 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang market price na 170,000 pesos, isang itim na coin purse at yung buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Dinala itong suspect sa SDEO Taguig Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda ng mga reklamong kriminal para sa paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ng Southern Police District Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco itong Taguig Police sa kanilang mabilis at matinding aksyon sa pagsugpo sa mga drug pusher sa antas ng komunidad. Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
0: Sa kabila ng hagupit ng bagyo, hindi nagpatinag ang National Press Club sa pamuno ni Pangulong Mina Navarro at Committee on Education Chairman Alvin Murcia na mamahagi nga ng scholarship grant sa mga mag-aaral na mga anak at kaanak ng mga mahayag na miyembro ng National Press Club. Umabot sa 34 na mga mag-aaral ang nabigyan ngayon ng scholar ng NPC sa unang semester ng pasukan ngayong taon, school year 2026-2027 sa mga kolehiyo. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Navarro, magpapatuloy ang NPC sa kanilang advokasya na makatulong sa mga miyembro ng NPC sa pagpapaaral ng kanilang mga anak at ito ay mahigit na nga sa isang dekada nang nasimulan. Pinayuhan naman ni Chairman Murcia ang mga scholars na mag-aral ng mabuti hanggang sa makamit nila ang kanilang mga pangarap. Dagdag pa ni Murcia, ang tanging edukasyon lamang ang kanilang magiging sandata para matupad ang kanilang mga pangarap at ang kanilang hinaharap.
2: I-invite natin yung mga naging sponsors natin para makita nila na mayroon tayong ginagawa sa festival katulad ng mga ganitong programa para sa mga anak ng mga miyembro.
3: Kung tingin yung pag-aaral, kasi yan, ang edukasyon yan, hindi na aaral na kayaman. Ano? Yan ang magiging puhunan nyo pagdating ng oras. Kapag mayroon kang hawak na alaman, kaysa pa iba to, tutubo ka. Diba? Kikita ka, lalo na kung magaling
0: ka. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
4: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sika. 38 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning, tuloy-tuloy tayo with Attorney Fernando Peñarroyo. Siya po ang chairman ng PRB Geology. Sa ilalim po ito ng Professional Regulations Commission. Ito muna yung mga tanong. Kung saan-saan ang gagaling yung mga tanong ninyo? Merong nagte-text, meron sa live chat, YouTube at Facebook. Sandali ah. Sir, ano po ang advantage versus disadvantage kung meron o wala tayong paksilika? Very interested. Sana po parati ninyong maging panauhin si Attorney Peñarroyo sa programa. Oh, meron ka ng fan. Galing kay 1662. Sino ba ito? Okay. Galing kay Kalipi ng North Caloocan. Advantages versus disadvantages.
5: Yan, nasabi ko po na kung ang objective ng gobyerno ay mag-industrialize, ito na po ang ating pagkakataon.
4: Oh.
5: Di ba? Meron pong jobs sa hindi lang sa mineral extraction, meron sa semiconductor industry.
4: Aha. Uh-huh.
5: at kung yung matutuloy yung mga data hubs,
4: yes,
5: at sa supply chain din, yung mga pag-deliver ng mga end products.
4: So ano ito, parang one shop deal, no, when it comes to the semiconductor industry.
5: Yan po yung objective niyan. Additional jobs and additional investments.
4: Right. Okay. Meron akong tanong, nakalimutan ko. Anyway, ito muna, sabi ni Shirley Uyang. Ma'am Shirley, magandang umaga. Salamat ng marami, attorney. Ang dami ko natutunan about Paksiliga.
5: Salamat po.
4: Ito, galing kay 2323, nuclear power ang source ng electricity.
5: Yeah.
4: Then, sa power plant, will energize yun daw pong desalination plant to convert seawater to fresh water. Fresh water can therefore process into hydrogen gas for manufacturing and transportation use. Ang tanong niya, ito po ba ay feasible sa ilalim ng konsepto ng Paksiliga?
5: Well, ang ano po, yung sa desalination, di ba, kinoconvert yung salt water sa fresh water.
4: Mm.
5: Now, ang area po natin nasa Tarlac eh. Wala yung, po sa tabing dagat.
4: Oo.
5: Yun ang
4: malayo.
5: Malayo.
4: Anong pinakamalapit na dagat? Pangasinan?
5: Pangasinan, Pampanga.
4: Pampanga. Pero sa Pampanga, river lang.
5: Hindi, di ba? Nasa ano rin yung Pampanga? Nasa Manila Bay din.
4: Eh. Ah, okay, okay.
5: Diba? Kaya lang, nasa Tarlac yung ating area eh.
4: Oo.
5: So malayo sa ano. Siguro hindi commercially feasible ang desalination plant.
4: Okay. Pero yung iba niyang tinatanong, ano ito?
5: Parang yung nuclear, nuclear okay yan. Kumbaga, pwedeng source yan ng dedicated at embedded na energy or electricity source para sa Paksiliga hub.
4: Pero ang pagtatayo ng isang nuclear plant will take 10 years?
5: Yes. O kung i-rehabilitate natin yung Bataan Nuclear Power Plant, siguro mas maikli.
4: Pero mas malapit ba? Is it geographically feasible?
5: Itatap mo naman sa grid yan eh.
4: Okay.
5: Kahit naman malayo yung area, ikakabit mo sa grid, sa Luzon grid, maano pa rin, kumbaga magagamit pa rin.
4: Pero may lamang pa ba ang Bataan Nuclear Power Plant?
5: Well, ano po yan? Hindi naman po laman. Kumbaga, pinag-aaralan po ng DOE.
4: Yung mga kabli daw, na-evento na.
5: Kasama sa rehabilitation siguro yun.
4: Yeah.
5: Pero of course, ang number one issue, yung social acceptability pa rin ng nuclear power.
4: Ah, yeah. Naalala ko.
5: Diba?
4: Yung gusto kong itanong kay attorney kanina about the health risk.
5: Mm-hmm.
4: Will it be a source of radiation, lalo na within that proximity ng New Clark Field? Kailangan bang iwasan natin yan? At is there a possibility na tayo po ay magkaroon ng mga respiratory ailment kapag ka malapit dun sa area?
5: Wala naman pong radiation emission ng mga
4: So walang threat?
5: Mga semiconductor plants.
4: Okay,
5: I mean, in fact, marami na pong semiconductor plants sa Pilipinas.
4: Right.
5: So, ang sinasabi nila yung mga AI hub, noise. So siguro yan ang dapat tukuyin sa mga environmental compliance certificate kung paano mamimitigate yung mga risk na ganyan.
4: Okay.
5: Mga environmental risk, mga health risk. Dapat yung pagkukuha na sila ng ECC nila, kailangan talagang ano bang remedial measures para ibig sabihin ay ma-mitigate ang mga risk sa environment at sa health.
4: Ito yung mga tinatanong ng ating mga kababayan, especially about identity theft, no? By the use of AI. So, I'm sure this is a totally different topic pagdating dun sa Paksiliga. Pero as a technical person, bigyan mo nga kami ng idea, yung bang discussion about artificial intelligence will somehow, pwede ba nating i-connect ito sa identity theft, attorney? Kapag may mga gumagamit tayo ng cellphone, nagpunta tayo sa iba't ibang application, hinihingi yung ating mga facial recognition, etc. Tapos there is this fear na magtatayo ng data center. Ang fear ng mga kababayan natin, baka yung aming mga information ang i-stock dito sa data center na ito at gagamitin tayo for human theft. Ano ba ito?
5: Yeah, magandang tanong po yan. Isa po sa risk ng ano yan, ng mga artificial intelligence.
4: Uh-huh. Okay.
5: Cyber security.
4: Ah, so, hindi pala natin pwedeng ihiwalay. Talagang kasama ito.
5: Kasama
4: sa
5: po yan.
4: Wow. Okay.
5: Cyber security at data sovereignty at data privacy.
4: Oh.
5: Kasi siyempre, pag nag-upload ka ng information, ng mga personal information mo, example, medical information,
4: right,
5: government data, financial information.
4: Yung mga ID.
5: Oo, may tapos, risk ng ano,
4: meron ka pa,
5: cyber theft.
4: Yung sa mga banko, meron ka pang online engagement, hindi ba?
5: Opo. Kailangan i-address din yan na mga risk ng artificial intelligence hub.
4: Oh.
5: Kumbaga, ayan, cyber security. Hindi lang yung cyber security, pati yung physical security ng planta.
4: All the while, akala ko hindi ito swak dun sa talakayan. Akala ko itong fear na ito ay, you know, just coming from somewhere na hindi naman dapat pinag-uusapan. Mm-hmm. Pero ito pala, dapat ma-address sa kanila.
5: Kaya address nila kasi maraming hacker eh. Diba?
4: Okay.
5: Mag-upload ka ng mga personal data mo.
4: Oo.
5: Yung gagamit ka ng artificial intelligence, for example, ChatGPT.
4: Oo.
6: Maliban sa regular taxis at motorcycle taxi. Ganun pa man, nilinaw pa rin ni Lopez na tuloy pa rin ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa fare increase kahit suspendido pa rin ang pagpapatupad ng mga naunang inaprubahang dagdag sa pamasahe. Ako, si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
4: Alright, salamat po ng maigi at marami si Chris Lucas. Ang daming mga tanong kay Attorney Fernando Peñarroyo. Pasensya na po kayo, hindi ko lahat na nabanggit kay Attorney, pero subukan po nating imbitahan uli at sana po tayo mapagbigyan. Magandang tanghalian na sa iyo, Attorney. Malakas ang ulan. Mag-ingat po kayo sa biyahe on your way back to the office. Salamat po.
5: Salamat rin po sa imbitasyon na magsalita rito.
4: Thank you. Mga kaibigan, ito po ang Johnny Gomez Live ngayong Biyernes ng tanghali. Magandang hapon at pansamantala. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Magandang umaga po sa lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao. Muli po, narito na po yung parating to ng pulso ng sambayanan. Yung po napapakinggan, Lunes hanggang Biyernes, sa ganap na ika-6 hanggang ika-8 ng umaga, dito po sa nag-iisang impilang tagapagtanggol ng demokrasya, ang Radyo Bandido TV. At syempre, sa ngalan po ng aking partner, Tita Carmen Ignacio, na ating pong inaantabayan at baka maya-maya ay makapasok na po siya sapagkat nasa Batangas po ang Tita Carmen ngayon at naroon po sa pakikiramay at pakikilamay din po doon sa nakilamay at makikiramay po doon sa kanyang apo at sa family, kami po yung nakikiramay ang palatunto na nga pulso ng sambayanan at ang inyong lingkod, Tita Carmen, sa inyong pamilya, condolence po at antabayan na natin, Tita Carmen, miyamiya lang po eh, baka makapasok na po at nasa Batangas po siya ngayon, nagsusumikap na makapasok po, alam naman Tita Carmen, talagang hanggat kaya, papasok po yan dahil mahal na mahal po niya ating bansa at ang kinabukasan ng ating bansa at mga susunod na generasyon. Kaya tabayan na po natin, kanina po, ikausap na po natin, nagsiset up lang po, sa Batangas, medyo naghahabol po ng signal. Kaya mamiyamiyang konti, makakasama po natin ang Tita Carmen, loobin ng Diyos, makapasok po siya. At syempre, sa ngalan pa rin po niya, ng ating partner, Tita Carmen Ignacio, ako yung hindi ko, James Gojo, aganyayang tayo magsama-sama hanggang mamiyang alas 8 ng maga. Gising-gising po tayo, sapagkat napakalakas po ng ulan, no po? Kaya sa mga lalabas po, kung kalimutan magdala ng pananggalang sa ulan, magkapote, payong, at huwag pong lulusong sa baha, no po? Sabi nga po natin nung araw, kahit umuulan, maliban na bagyo talaga, super typhoon, bagyong bagyo talaga, na talagang dito tatama sa Metro Manila, nag-aalala tayo nun, sapagkat kahit paano na bumabaha talaga, ng matindi. Pero nung makalipas ang ilang panahon, di natin napansin, at huli natin nalaman, na palpak pala yung mga flood control projects na ipinagmalaki ng ating gobyerno na 5,500 flood control projects na nung dumating si Karina ipinakita sa ating lahat ng katotohanan na wala pala yon. Yung pala yung mga substandard na project, yung iba na may mga ghost projects at dikit sa lahat, yung iba hanggang ngayon hindi pa tapos. At yung iba naman, numasuri talaga naman. Halos kakapiraso lang ang nagagawa ang pondat budget ay nakuha na nila. Kaya yun yung masakit na katotohanan hanggang ngayon, dinadala ng taong bayan, yung pong sabi nga, bigat ng kalooban, sama ng loob ng marami nating kababayan, sapagkat alam naman natin na maliban sa ang ipinondo dyan sa 5,500 flood control projects na yan, pera ng taong bayan, pinaghirapan ng taong bayan, pinagpawisan ng taong bayan, yan po ngayon, perwisyo, malaki sa taong bayan. Sa kanila, baka hindi, sapagkat sa mga lugar nila, nasa mga exclusive subdivision sila, na hindi naman binaba at kung binaba, baka hindi rin sila apektado, sapagkat may silang manatili sa kanilang mga bahay. Walang problema, kahit sila lumabas, kakain po sila. Pero tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino, kinakailangan kumain po tayo, sapagkat alang kayod, alang kain. Isang kaig, isang tukuha po tayo mga Pilipino at karamihan sa ating umaasa sa trabaho para kumain at kumita. Marami po sa atin, no work, no pay. Kaya kahit na anong sitwasyon sa ating bansa at anumang kalagayan ng panahon, mainit man yan, tumuulan, may bagyo o walang bagyo, nagtatrabaho pang bansa ng Pilipino. At sabi nga natin, sa bawat trabaho niyan, dugo at pawis ng Pilipino, ang puhunan, may buwis. At kahit yung sinasabi nila pinakamahirap na Pilipino, nagbubuwis pa rin yan sapagkat lahat ang binibili natin ay may buwis. Kaya masakit eh. Sapagkat ngayon, nakita na natin, kahit na ang bagyo sinasabing hindi nakadirekta nga tatama sa atin sa Metro Manila, naroon sa probinsya. At panalangin po natin no, itong apektado sa Central Luzon, sa Luzon, sa Cagayan, sa Isabela, lahat po ng mga tatamaan, manalangin po natin sila. Tayo rin manalangin dito kahit na tayo epekto lang ng habagat. Sapagkat kahit habagat po ngayon, kinakabahan po maraming Pilipino. Bakit? Sapagkat ngayon, kahit na alang bagyo, sasabihin habagat o kaya ay thunderstorm, pag umulan po, grabe. Talaga namang baha agad, lubog tayo. At kung tatagal pa yung ulan, talagang babahin at lalanguin na naman maraming Pilipino. Ang mabigat noon, yung pinsala. Alam po ba ninyo sa mga ibang lugar na napupuntaan namin at naiikot namin, kahit kaming tita kami, datang-tanong kami, yung iba talagang kapag umulat, bumabaha na, ang laking perwisyo. Yung pagpasok ng baha sa loob ng mga tahanan. Dahil yung mga kasangkapan nila, nasisira, akit baba doon sa second floor, kung walang second floor, tinitiis na lang, paparito na lang kapag nasira na. At higit sila, yung mga tatrabaho, mga nag-aaral, lahat na po nag-commute. At kahit po hindi nag-commute, apektado pa rin ng baha, yung po ang perbisyo na ibinibigay at idinulot dito nga kapabayaan at pagkukulang dito po sa flood control project sa ating bansa. Kaya ngayon, kapag ka po umuulan, eh, kinakabahan tayong lahat eh. Halos karamihan sa ating kinakabahan tayo kahit walang bagyo, kahit sabihing habagat lang. At thunderstorm, tayo kinakabahan sapagkat yung baha eh, yun ang iniilagan po natin eh, yung baha. Kaya kung may sasakyan ka, magdadalawang isip ka sapagkat napakabilis tumaas ng baha, eh hindi mo mailulusin yung sasakyan mo, maiipit ka pa sa trapiko. At kung dadaan naman tayo sa mga public transport natin, public transportation natin, mag-LRT tayo, o anumang pwedeng makaiwas sa baha, sa bababaan mo, ganun din eh. Kaya laking perwisyo po, kaya seryosong problema po ito ng ating bansa at seryosong usapin po ito na dapat eh talagang pagtuunan, tutukan ng gobyerno ng pansin at hindi po pwedeng ganito lang sapagkat nakita natin nangyari na hindi basta-basta sabi nga eh, skandalo lang ito at scam na nangyari sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino sapagkat ang laki na nag-iepekto, trilyones po ang naging pondo natin diyan sa flood control na sabi nga ni Senator Amy na kada araw gumagastos tayo na 1.5 billion, 1.4 billion a day para dyan po sa baha, para po dyan sa flood control na yan. Pero ano epekto? Ito naging epekto sa sambayan ng Pilipino, perwisyo. E yan po yung katotohanan eh. Kaya po maraming Pilipino, kahit po anong issue pang lumabas ngayon, mas marami nag-aabang doon sa dapat mapanagot at nagkaroon na nga dapat eh, pananagutan dito po sa kapalpakan na nangyari po sa mga proyektong ito. Na sabi nga eh, hindi man maibalik sapagkat yung mga ilang nagbalik na eh. Nung kanilang pinagkakitaan, di ba? Gaya nila Bernardo na nag-state witness ngayon, Yusik Bernardo ng DPWH, sinasabi eh, na nga ako magbabalik ng 1 billion, hulugan. Sila Alcantara, nagbigay na rin, nagbalik na rin. At lumalabas nga sa DOJ, sa talaan ng DOJ, nasa may 800 million, o 4 na 1 million, ang naisoli na, naibalik na. Eh yun pa lang. At sabi nga, paano natin malalaman na yun talagang dapat lang nilang ibalik? Kaya dapat isang matinding investigasyon eh. Pero ano nangyayari? Bigong sambayan na sapagkat naudlot eh. Naudlot yung investigasyon sa panahon po ni Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ngayon, sa panahon naman ni Senator Erwin Tulpo, nag-aantabay pa rin tayo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para po dyan sa flood control scandal na yan, scam na yan, na nangyari sa bansang Pilipinas. At nanais ka may sambayan ng Pilipino. At ngayon, may sinasabi nga chairman ng Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulpo, na dapat eh, pag dahil tumutok lang dyan, tumutok din tayo sa ibang bagay. Tama naman. At sinasabi niya, dapat ombudsman na lang. Pag-uusapan namin ng aming mga kasamaan kung dapat pang ituloy ito, eh doon tayo may problema, Senator Erwin Tulpo, chairman ng Blue Ribbon Committee, sapagkat, tama yun, tutukan natin yung ibang problema ng bansa. Pero hindi mo po pwedeng isang tabit, baliwala eh, ito nga flood control, sapagkat ito pinakamalaking usapit issue na gusto ng taong bayan magkaroon ng ustisya ang bayan, ang taong bayan. Nais ng taong bayan malaman ng katotohanan, mapanagot yung dapat mapanagot, sapagkat ang laki perwisyo, hindi lamang sa kasalukuyang panahon, kundi sa panginaharap pa. Namamanahin pa ng next generation eh, kung wala tayong gagawin. At kung di mababawi yung mga dapat mababawi, hindi man mabalik ng buo, at least may mabawi ang taong bayan. Higit sa lahat, mayroong mapanagot sapagkat yung magsisilbing aral doon sa mga upo at susunod pang mga leader, kasalukuyang leader, na dapat seryosohin nila yung serbisyo para sa taong bayan. Dapat sila tumutulong sa taong bayan, hindi nagpapahirap sa taong bayan. Na dapat sila nagiging daan upang magkaroon ng solusyon tungkol ng problema ng taong bayan. Eh hindi. Eh kaya nga Tita Carmen, araw-araw binabanatan kayo eh. Binabanatan tong issue ito, binibitawan Tita Carmen ito at napalatong tunang pulsa ng sambayan ang kasama kayo na mga suki namin dito nga nabibigay ng mensahe tumatawag sapagkat alam natin ganito kaseryoso ang usapin ng flood control. Eh yan eh, sa flood control pa lang yan. Kaya nga nasabi namin Tita Carmen eh, paano pa iba't ibang ayansya ng gobyerno? Nakapagpalusot din ang ilang nasa gobyerno ng korupsyon. Sapagkat kung hindi natin may tatama ito sa panahon natin, simulan ng pagtatama sa panahon natin, eh magtutuloy-tuloy po ito kapag ka nakalusot yung marami dyan. Eh sinasabi na nga ni Mayor Magalong eh. Sabi niya, halos 90% ng mga mambabatas eh na-involve dito. Pwedeng may direktang partisipasyon o pwedeng nadaanan. Sapagkat nung kasagsagan ng investigasyon, nalaman natin na mayroong ibang mga lugar na kahit disakop ng ilang proponent para sa insertion, eh, nagpa-parking sila ron. dumadaan sila ron, nagpapark sila. So, hindi natin malaman kung nabigyan sila o hindi, tumanggap sila o hindi, nanahimik na lang. Kaya ang tataka tayo eh, sapagkat nung una, napakaingay na mayroong 67 na contractor, mga kongresistang contractor na, conflict of interest. Pero hanggang ngayon, wala tayong nababalitaan na napapanagot dyan. At maraming dapat eh, tanungin at ipatawag para magkaintindi at magkaalaman na at malaman na rin ng sambay ng Pilipino kung ano talaga ang totoong nangyari. Eh kaso, hanggang ngayon, nakabitin ang investigasyon at di ba rin na ipapatawag. Pero yung gustong tutukan, pag gustong tutukan, gaya ni Cayetano, na sinasabi nga rin, kung meron, di dapat managot din sila din sa tagig, kung meron. Eh okay lang yan. Eh pero nakita naman natin eh, kapag tinutukan, talagang hinabol, mahahabol eh, di ba? Eh kaya nga ngayon, nakita nyo, si Senator Lacson talagang nakakuha siya ng mga sinasabi niyang di umunin mga testigo, mga dokumento na magpapatunay na meron din flood control dyan sa tagig, na sinasabing malulunod si Cayetano dyan sa issue ng flood control sapagkat sinasabi niya di umano 6.7 billion. At sinasagot naman, ang sagot naman ni Senator Cayetano, kay Senator Lacson na nagbabangayin talaga, matindi ang World War deal eh. Eh, sinasabi niya, eh, malulunod ka sa katotohanan pag nalaman mo yung katotohanan sapagkat kahit alam mo totoo, marahil eh, ayaw mong ipaalam sa taong bayan ng totoo. Eh, di magkaalaman na rin. Gusto rin natin yan. Para magkaalaman, kaya lang yung effort na ibinigay eh. Kung kaya pala natin tutukan ng tagig, eh, ba't di natin matutukan yung iba? Kung kaya natin magtawag ng mga taong pwede maging testigo, matanong at magbigay ng detalye at kaalaman para malaman ng katotohanan, eh, ba't di magawa sa iba? Sinasabi nga natin ng Tita Carmen, kami dito, lagi namin sinasabi, hindi natin pinagbibintangan yung mga tao, pero nabanggit sa mga pangalan ng tao. Pagkakataon na rin nila para malinis ang pangalan nila at bigyan sila ng pagkakataon na malinis ang kanilang mga pangalan na nadungisan. Kung talagang wala silang kinalaman, hindi yun ang pagkakataon eh. Yun ang tamang venue. Yung pang-investigasyon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hindi naman na ipapatawag. Sino yung mga dapat ipatawag? Para malaman natin kung bakit nagkaroon ng matinding insertion, kung bakit nakapasok ang maraming pondo sa iba't ibang mga proyektong karamihan ghost project, karamihan hindi tapos, substandard, lahat na lang, masasabi mo na. Eh, sino yung mga pangalan binabanggit namin ta Carmen? Madalas. Eh, hindi ba na dapat eh, maging para mas malinaw sa taong bayan, malaman natin. Yung sino? Yung nasa PICAM, na dapat yung maipatawag. Kung wala si Saldi ko ngayon na hindi mahanap-hanap, eh di si Etzel Aquimbo. Congresswoman Etzel Aquimbo dati na vice chairman ni Saldi ko na nabanggit din ang pangalan. Ayan si Bersamin, si Amena Pangandaman, yung mga taong nas nakakaalam eh, yung mga taga DBM, nasa budget. Si Secretary Bunuan na dapat itanongin ang gusto. Sabi nga ni Mayor Magalong, parang di siya makasangayot, makabayag na gagawin state witness si Bunuan eh, sapagkat nakita niya at naalam niya, lalo nung nakausap si Cabral, yung maong Cabral, nalaman niya na alam din, di umano, ni Bunuan yung mga pangyayaring ito. Kaya hindi siya makapaniwala sapagkat sa tingin ni Mayor Magalong, most guilty. Sabi niya, pero ngayon, ipinupos yung pagiging state witness. Bagamat tayo basura ng Sandigang Bayan, iaapilahan pa nila at iaapila pa para gawing state witness. Alam ng taong bayan na kapag ka state witness, dapat ikaw yung least guilty. Di po ba? Kaya ang dami pong mga pangyayari at higit sa lahat ngayon, may bagong pahayag na naman na may apat, na actually, lumabas na ito pa-interview na nga, may apat na di mo na kasama dun sa Brave 18 na nadadagan ng 4, naging Brave 22, yung mga tauan ni Saldi ko na nangungolekta at nagdi-deliver ng mali-maletang salapi sa mga ilang opisyal at mambabatas. Kung sino-sino, sila nga nakakalam. Kaya ang gusto natin, patawag sila eh. Imbestigahan sila para masabi nila yung totoo at hindi totoo. Kung totoo yung sinasabi nila, malaman ng taong bayan nasa pagtatanungin ng mga senador. At kung hindi totoo, di malinis yung mga pangalang nabanggit nila. Eh pero hindi na ipatawag. Eh kagabi, may lumabas na po na apat na di man ay kasama. Yung mga naka-face mask po eh. Sabi nila, ano na sila? Nag-recant na sila. At tantad na sila ng kaso. Kaya nag-recant na sila. Binabawi na nila. Dito rin natin malaman kung ano ba talagang dahilan eh. Dahil basta tantad kayo ng kaso, kaya nyo binabawi. O yung sinasabi ninyong pinangakuha kayo ng bayad, na hindi totoong na-deliveran nyo ang Pangulong Bongbong at Speaker Martin Romualdez, Saldicot, iba pa na binanggit nyo na hindi totoong sinasabi ninyo. So hindi na namin malaman, kaya dapat maimbestigahan din. Hindi lamang yung apat na nag-recant. Dapat yung hindi pa nag-recant, tanongin din natin para lahat sila magkaharapan doon. Malaman natin kung sino nagsasabi na ito sa akin at hindi. At tigit sa lahat, ipatawag na rin yung sinasabi ni Atty. Baligod na mga ilang panglalabas kung may papatawag na talaga ng formal yung Brave 18 na naging Brave 22 na ngayon may apat na nag-recant, ilalabas din daw yung iba pa. Tingnan po natin, sapagkat malalaman naman po natin ang taong bayan yun eh. Yan kung may investigasyon ang gagawin. Kaya nga inip na inip ang taong bayan eh. Sa Senate Blue Ribbon Committee na siyang dapat ay mag-imbestiga. Wala po eh. Hanggang ngayon nakabitin ng taong bayan. Nga ang taong bayan. At ito, kapag umulan, gaya nitong panahong ito, dati kahit umulan, lalamang bagyo, habagat-habagat, pwede pumasok ang mga bata sa eskwelahan. Pwede tayo makapagtrabaho ng maayos-ayos pa. Sapagkat ng mga panahon ngayon, hindi naman ganyan katindi ang bahay. Ngayon, kabi nga natin, kahit di bagyo, habagat lang, walang pasok, apektado yung mga mag-aaral, apektado yung pag-aaral nila, ang magtatrabaho, hirap nila sapagkat bumabaha agad eh. Thunderstorm lang, binabaha tayo agad eh. Hindi po ba? Ang laking pinsala at permisyo. Kung ang traffic po ay nagdudulot ng 3.5 to 5 billion na pagkalugi sa bawat araw, sapagkat yung bunga ng traffic ay malaking permisyo sa ekonomiya ng bansa, ganito rin itong baha na ito. Ganun din, mas patindi pa sa traffic ito eh. Kaya nga sabi natin, wala ng flood control, ala pa mga proyektong makabagong proyekto at malaking big ticket project ang kasalukuyang administrasyon na pwedeng magpatuloy sa paglago ng ekonomiya sapagkat lahat po ng mga dating project pa na dapat na umpisaan sa bilbilbid, na-pending pa sapagkat yung mga pondong dapat para doon, na-zero pa eh. Noong 2024, yung subway natin, railways natin, na-zero yung budget sapagkat dinala doon sa flood control. Napunsaan program yung maraming pondo na magiging Korte Suprema, tinatanong sila bakit nasaan program yung maraming pondo sapagkat yung mga nailagay doon nasa program na nilipat pa doon dyan pala magdududa na ang taong bayan eh. Pero ganun pa man ongoing pa yung mga pag-imbestiga, nagaantay po ang taong bayan. Kaya yung mga ipapang dapat imbestigahan, lalo na po itong flood control na dapat imbestigahan sa Senado, ituloy niya para ang taong bayan maniwala sapagkat kung ganito mangyayari, may nag-recant na apat, may natitira pa naman na iba eh. Kung 22, hindi apat, may 18 pa rin. Pag-arap-arapin natin sila, mahirap eh. Kapag binigyan din natin ito, nag-recant na ito, paano yung mga nag-willing na witnesses, na willing sila magsabi ng katotohanan ayon sa kanila? Di malaman natin kung totoo hindi totoo sino sa kanila. Bueno, bago tayo magtuloy-tuloy, papasokin po muna natin ang pag-ulat ng ating kasamang si Romel Madrigal. Silan Road, gumuho. Mga residente na stranded, search and rescue, tuloy-tuloy. Kasama Romel Madrigal, iulat mo.
1: Dahil sa tuloy-tuloy ng malakas ang pag-ulan, gumuho ang bahagi ng Silan Road malapit sa Bakaan Itiri sa barangay Silan, La Trinidad, Benguet. Agad na rumisponde mga tauhanan ng La Trinidad Municipal Police Station, katuwang ang Municipal at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Municipal Health Unit at Local Government Unit upang tugunan ang insidente. Bunga ng landslide, bumagsak ang putik, malalaking bato at iba pang debris sa kalsada na nagdulot ng pinsala sa bahagi ng isang establishmento at nag-iwan ng ilang individual na na-stranded. Patuloy naman ang search and rescue operations ng mga otoridad upang mailigtas sa mga apektadong residente, masigurong kaligtasan ng lugar at maiwasan na iba pang panganib habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Patuloy rin pinapaalalahanan ng publiko na umiiwas sa mga landslide prone areas at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para sa kanilang kaligtasan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasama Romel Madrigal. Isunod po natin ang pag-uulat ni kasamang Jong Manlapas. BP Sara, walang nakikitang masama sa pagdalaw sa mga kaibigang nakakulong. Kasamang Jong, iulat mo.
2: Sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang nakikitang mali sa pagbisita sa mga person deprived of liberty o PDLs o mga taong nakakulong. Ayon sa Vice Presidente, noong alkalde pa siya ng Davao City, regular siyang bumibisita sa Maa City Jail upang magdala ng mga regalo at alamin ang pangangailangan ng mga bilanggo. Dinagdag pa niya na maging ang Office of the Vice President ay nagsasagawa rin ng mga Thanksgiving activities sa loob ng mga piitan kabilang ang pagbisita nila sa Bacolod City. Binigyan din ni Duterte na wala siyang nakikitang masama sa pagdalaw kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Arnie Tebes, Pastor Apollo Quiboloy, Senador Rodante Marcoleta, Senador Jingo Estrada at Mike Defensor habang sila ay nasa kustodiya o detensyon. Anya, kilala niya ang mga ito at itinuturing niyang mga kaibigan, bagamat hindi niya tiyak kung ganun din ang tingin ng mga ito sa kanya. Sinabi rin ng Vice Presidente na bukod sa personal na dahilan,

0: kaibigan nila ako, pero sa tingin ko naman kaibigan ko sila, and dapat tayo magpakita ng empathy sa mga tao and sympathy sa mga tao na deprived of liberty. Kasi I can only imagine, no, yung hindi yung physical na prison, but yung hindi ka na malaya na maggawa kung ano yung mga normal at ordinaryong ginagawa mo sa buhay. So, let's give sympathy and empathy sa mga PDLs.
1: Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, kasamang Jong Malapas. Isulpangin po natin pagulat ni kasamang Jojo Sikat, pagtawag sa Pilipinas na failed state at paglalarawan sa AFP at PNP na mercenaryo, maringkinon din na ng apat na makabayang sibiko grupo. Samang Jojo Sikat, iulat mo. Samang Jojo.
3: Mariing kinundina ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goicha ang pahayag ng political blogger na si June Abines na tumawag sa Pilipinas na isang failed state at inilarawan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police bilang mga mercenaryong nagsisilbi sa mga kriminal. Ayon kay Goicha, hindi lamang mali ang pahayag ni Abines, malaking insulto rin ito sa libu-libong sundalo at pulis na araw-araw ay nagsasakripisyo upang ipagtanggol ang bansa at paglingkuran ng sambayanan. Iginitigoy siya na karapatan ng bawat Pilipino na punahin ang pamahalaan bilang bahagi ng demokrasya. Pero ang husga ng buong AFP at PNP dahil sa kasalanan ng iilan ay hindi makatarungan dahil sila ang nagbabantay sa ating soberanya, tumutulong sa oras ng kalamidad at nagsasakripisyo upang mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad. Aniya, ang isang bansa maituturing na failed state ay yaong hindi na gumagana ang pamahalaan, hindi na ipapatupad ang batas at hindi na kayang gampanan ng Estado ang mga pangunahing tungkulin nito. Isang paglalarawang malayong malayo sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Iginitigoy siya na nananatiling matatag ang demokratikong institusyon ng bansa at tuloy ang pagpapatupad ng AFP at PNP sa kanilang tungkuling ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Hindi man perpekto ani ang Pilipinas at marami pa tayong kailangang ayusin, pero ang sagot ay hindi tawaging isang failed state. Ang kailangan ng bansa ay ang responsabling pagpuna, tunay na reforma at pagkakaisa sa paghahanap ng mga solusyong magpapalakas sa ating republika. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, kasama mga Jojo Sikat. Usapin niya, no? Sabi nga natin, nagpahayag ang ating Defense Secretary patungkol po sa balita niya ni Samang Jojo Sikat. Sinasabi ni Secretary Gibo na yung mga government officials na pro-China, mag-resign na lang kayo sapagkat nakakahiya nga naman kung talagang totoong meron ganun. At kung meron man, ang hamon naman ni VP Inday Sara sa kanya na pangalanan mo, sabi ni VP Inday Sara kay Secretary Gibo. Sapagkat mahirap naman yung sweeping statement na manghuhula ang taong bayan. Sabi nga ni VP Sara, pwedeng maging umabot yung pagdududa hanggang kay Pangulong Bongbong na baka pati siya. Kaya dapat pangalanan. Matindi rin yung hamon ni VP Inday Sara. Tama rin naman. Yung hamon na yun ni VP Inday Sara kaya Secretary Gibo, kung meron kayong basihan, batayan na matibay na may mga nasa gobyerno na pro-China, na ipinagkakanulo ang ating bansa, iminibenta ang ating soberanya at yung ating bayan, pangalanan mo nga naman bilang Defense Secretary ng ating bansa, nang sa ganun ay malaman ng taong bayan, mabigyan din sila pananagutan doon. Sapagkat dapat alam nila kung saan ang katapatan nila bilang mga nasa gobyerno at bilang isang Pilipino. Ngayon, kahit Pilipino, halimbawa naman, sabi nga mga baligtarang Pilipino, mayroon din naman ganun, di malaman natin, higit sa lahat, kung nasa gobyerno ka. Mag-resign ka na nga. At di lamang dapat mag-resign, dapat panagutin din sila sapagkat siya pagtataksil sa ating bayan. Treason po yan. Kaya dapat malaman natin kung may batayan at ano naging batayan para sabihin sila yung mga pro-China. Hirap po ng mga usapin na nakabitin sa kaisipan.

0: pa ng taong bayan, bakit itong flood control na ito? Sabi nga namin, Tita Carmen, kami po ang Tita Carmen, ala kami pinapaligan dito eh. Eh, alam natin kwento eh. Ang Tita Carmen, original na talagang Marcos lawyer siya, panahon pa ng Marcos Senior, na ipaglaban pa, yung Marcos return. Sila yun. At mga dating Marcos lawyerist na nakikipaglaban sa karapatan ng isang Pilipinong maibalik sa bansa bilang Pilipino, bilang dating Pangulo. Ang dating Pangulong Marcos Senior, eh, yun nga, naibalik naman sa bansa. Nakabalik naman. Ayan, sa pamamagitan din. At nung panahon ni Pangulo Duterte, naipalibing pa sa libingan ng mga bayani. At hindi lamang yung hagat nila ng mga dating mga Marcos lawyerist at Tita Carmen na maibalik ang dating Pangulong Marcos Senior, kundi hanggang Malacanang nga nakabalik eh, sa pamamagitan mo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nahayagan naman sinasabi namin na Tita Carmen na sa paniniwala din natin doon sa unity team, sa paniniwala na maraming Pilipino, kaya ang overwhelming 60% pong bumoto sa unity team ni Pangulong Bongbong Bipin Daisara, sapagkat yan pong adikain nila na magkaisa mula sa South at North, magkasama ang mga leader na ito upang ibangon ng bansa, isulong ang interes ng bansa at umusad ekonomiya, bumangon ng mga Pilipino, makabangon tayo sa kahirapan, magkaisa ang sambay ng Pilipino. Napakaganda po ng advocacy niya at slogan na yan na ginamit nila eh. Kaya lahat talagang sumuporta, halos lahat siya. Overwhelming po, 60% ka po eh. 31 million something ang boto ng presidente, 32,200 something ang boto ng presidente, ng vice president. Tanda po na talaga majority po bumoto sa kanila para po sa pagkakaisa. Unity team. Sapagkat alam naman natin na ang problema ng bansa hanggang ngayon ay yung pong pagkakawatak-watak natin. Yung ginagawa ng mga ilang nagmamanipula sa bansa na divide and rule, divide and conquer. Para tayo habang nag-aaway-away, nagbabangayan ang mga Pilipino na mamayagpag sila. Nakokontrol nila ang ekonomiya, ang ating bansa at yung politika. Kontrolado nila. Kaya nga ang panawagan ng Tita Carmen dito, laging magkaisa. Magkaisa tayo pagkang nakataya, interest ng bayan, ano man ang kulay at sa politika, ano man ang ating sinasabing kulay, dilaw ka man, pula ka man, berde ka man, anong kulay man yan, pink ka man, pink dawan ka man, pulhan ka man, pag nakataya po ay interest ng bansa, kalimutan po natin yung pagkakaiba-iba natin sa ating mga paniniwalang pampolitika, kahit sa pangreliyon na pagkakaiba-iba. Kalimutan po natin yung kapag nakataya ay ating bansa at interest ng bansa sambay ng Pilipino, sapagkat tayo isang lahi, mga Pilipino po tayo. Bilang mga Pilipino, magsama-sama tayo kung ang kabubuti ng ating bansa, kinakalay, sakripisyo natin itong mga idolo natin sa politika at mga politiko na iniidolo ng ilan, na nakita naman nating taliwas na sa kanilang panunggulan at taliwas na sa ginagawa nila. Iba na yung sinasabi ginagawa nila, abay kahit idolo ninyo sila, kalimutan natin sila, sapagkat ang sasakripisyo po ay bansa. At kasama po tayong mga umiidolo, kasama po kayong mga naniniwala sa kanila na apektado, hindi lamang apektado yung kasalukuyang panahon, kundi kit sila at apektado ang kinabukasan ng bansa. Kaya po yung tutok namin ng Tita Carmen dito sa issue ng flood control, ganun na lang. Ang gusto po namin katotohanan eh. O yan, sinasabi, may nag-recount na 4. O di sige, pag-arapin natin sila ng 18 natitira pa. At yung ibang lalabas pa, para malaman ng taong bayan. Kung walang tinatago, ilang tal sa taong bayan, ipatawag yung mga dapat ipatawag. Yan po yung binibigyan din namin Tita Carmen dito sa Pradatong Pulsan sa Bayan. Kasama na po ang lahat ng naniniwala rin sa ating paghahanap ng katotohanan. Sapagkat yan lang po susi para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Di dilalaya po tayo sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po magpapalaya sa atin sa kasinungalingan eh. Sapagkat sa ngayon, litong-lito ang taong bayan eh. Hindi natin malaman kung saan tayo susuling eh. Nangangapa tayo, iisip ang taong bayan ng kung ano-ano, nagdududa sa kung ano-ano. Eh kung magiging maliwanag ang investigasyon, pagkakaparapin natin lagi, patawag natin yan. Kung paano yung ginagawa itong impeachment trial na ito, na araw-araw, tatlong beses sa isang linggo, ilang oras ang ginugugo natin, ginagasto ng taong bayan ng 25 million a day. Para lamang sinasabi niya mapanagot, ang dapat mapanagot. Si Bipin Daisara na nakasala ngayon sa impeachment trial, eh ba't hindi natin gawin sa iba pang mga usapit issue? Di po ba? Gusto natin lahat eh. Lahat eh, harapin natin lahat ng problema para matugunan at masolusyonan. Sapag kung iiwasan natin yung mga problema, lalala po yung problema at yan po nangyari. Sa kakaiwas natin, napapanagutin yung dapat papanagutin sa flood control, at hindi lamang dyan, kung siya ba't ibang ngayon sa gobyerno may korupsyon, lumalala po ang korupsyon. Ang korupsyon po nagpapayarap sa bansa. Ang korupsyon po nagpapayarap sa sambay ng Pilipino. Walang dahilan para maghirap tayo. Sinasabi nga namin, Tita Carmen eh, Napakayaman ng bansang ito at pinagpalang bansa. Salamat sa Diyos sa mga biyaya ng kalikasang ibinigay sa atin. May langis tayo, may mga minerals tayo, copper, gold, iron, nickel, name it. Narito po, mineralized country po tayo eh. Narito po mga kabataan natin handang-handa na talentado, ang talent galing ng mga Pinoy. Sabi nga, inaaryan para magamit nila sa pagunlad ng bansa, maging masinyos din mga Pilipino, narin ang karanasan, katalinan, ng mga wisdom na pwedeng magamit, pero wala pong opportunity gamitin sapagkat ano? Ano oportunidad na meron? Wala. Bangay ang politika nangyari. Imbis na magbukas ang oportunidad sa lahat ng sektor ng ating lipunan para tayo makausad, nauubos ang panahon sa politika, bakbakang politikal. Para saan yan? Para sa paghahanda sa susunod na eleksyon na naman? Puro eleksyon na lang. Kaya ang taong bayan, nalilito na eh. Ano ba ang gagawin natin? May mga nagsasabi, mapalit tayo ng sistema ng gobyerno. Pero napakihirap naman. Kung magpapalit tayo, nasinasina rin. Parehas din eh. Kung minsan, sabi nga, problema, sistema. Pero ang sistema, kahit baguhin mo, kung ang lalagay mo yung mga taong problema pa rin, yun pa din magiging problema. Sabagat ang gagaling nila eh. Ang tatalino ng ilang, gamitin yung talino nila na binigay ng Diyos sa kanila, na sana'y gamitin sa kabutihan, at pagkakataon ang binigay sa kanila maging lingkod bayan, maging mga leaders, hindi po lahat nagiging presidente, hindi lahat nagiging senador. Di ba? Ang dami nga kumakandidato. Ilan ang kumakandidato para maging senador? 80? 100? Ilan ang pangulo? 5? 6? Ilan lang? Isa lang eh. 24 senador. At ngayon, kasama ang party list, may 300, 380 na mababatas. Ilan lang kayong nabigyan ng pagkakataon ng Diyos eh, para makapaglingkod sa Diyos at sa taong bayan. Sapagkat yung paglingkod mo sa tao, paglingkod mo sa Diyos yun eh. Kung talagang totoong kinikilala ng may Diyos kayo at hindi salapi ang Diyos ng ilan. Ay lumalabas nga, hindi na Diyos ng ilan, salapi. At binabaliwala ng taong bayan na sinasabi ng saligang batas na dapat ipagtuunan ng pansin ng mga lingkod bayan. Kaya nga kay lingkod bayan, para sa bayan kayo, para sa taong bayan. At nagpapasalo sa inyo, taong bayan. Pagkatapos hindi natutugunan ng problema ng tao. Eh sabi nga natin, yung KB Pizarra, kung talagang sa tingin nyo, may corruption doon sa kanyang 125 million na confidential fund, sa kanyang pagiging independent secretary, na sinasabi may 325, lahat 612 million na gusto nyong habulin, di dapat kasuhan nyo na lang yun. Pero hindi. Talaga impeachment, bakit? Sa pag-impeachment po, pagka na-convict si BP Inday Sara, sigurado po, disqualified na siya forever sa pagtakbo sa anumang tanggapan ng gobyerno. Kahit barangay, hindi na po pwede. Kahit anong paglilingkod sa gobyerno, hindi na po pwede. Disqualified na po ang ma-impeach. Kaya ang lumalabas sa taong bayan ngayon, napag-iisip ng tao, marami tayong nakakausap. Pamintang Tita Carmen, yun ang habol eh. Matanggal si Bibi Sara at ma-disqualified, ba-convict at ma-disqualified na makatakbo sa 2028, hindi na rin makapaglingkod sa gobyerno at mawala yung sagabal sa mga ilang ambisyos at nag-aambisyon na maging pangulo ng bansa. Sapagkat alam naman natin at alam nila, noon pa man, noong bumaba ang Pangulong Duterte na napakataas ng trust rating, si BP Inday Sara, kung tumakbo mag-presidente noon, malamang siya eh. Sa panahon na yun, sa taas ng trust rating ng presidente Duterte noon, may sasalin din eh. Dagdag doon sa botong dapat ay para kay BP Inday Sara. Pero sabi nga ni BP Inday Sara nung panahon na yun, bata pa siya. At naging pasya niya na sa edad niya noon, willing siya na kahit mag-iboy siya, maging vice-presidente. Sapagkat nais din niya na bigyan ng pagkakataon din nung panahon na yun, yung unity ng South and North at yung paniniwala na ibabangon at bigyan ng pagkakataon na makabangon ng mga Marcos. Kaya nagsama na sila. Maganda naman sana eh. Kaya nga ang daming sumuporte. Pero na bigo tayo sapagkat wala pang isang taon, ayan, nagbangayan na. At ngayon, doon natin tayo sa impeachment trial na sinasabi nga, di umano, 25 million a day ang gastos natin. At kung 92 days yet, kung tatagal pa, sa nagkwenta na, sa 92 days po, ang gagastin po natin 2.3 billion. Anong klase ba? Kahit sa anong kwenta natin, na sambay ng Pilipinas, di ba nalugi tayo doon? Sa pag-aabol sa 612 million, na hindi pa napapatunay, patutunayan pa lang, gagastos tayo ng 2.3 billion kung talagang 92 days matatapos at tigit pa, lalaki pa ang gastos. Anong klaseng kwentadas yan? Anong klaseng manager tayo dito? Yung mga nag-isip nito? Mas malaki pa yung ginastos mo kaysa hinabol mo. Pero yung trilyones na dapat habulin natin, ayaw natin paglaanan ng panot, gastosan kung kinakailangan para mahabol. Siguro kung may pagdinig tayo dyan sa Senado, araw-arawin natin yan. At habaan natin yung oras, gaya ng ginagawa ng Quadcom at ibang Comcom ng mga nagdaang panahon, lahat ng klaseng com, eh ba't di natin gawin ngayon? Eh kung gagastos tayo na sabihin mo 25 million at mabilis ang pag-imbisigan natin, 30 days, 60 days, tapusin natin yan. Kung ganun kadami ang involved, tumagal pa. Eh kung mas maikling panahon, mas matipid, at least trillion yung mababawi natin. At di man mabawi, may mapapanagot tayo sa nawalang trillionis na pera ng taong bayan. Di ba? Dapat ganun eh. Eh kahit yung ordinaryong nagtitinda, makukwenta nila eh. Ah, kaya nangyayari sa bansa natin, paluki tayo eh. Bakit? Sinasabi namin, Tita Carmen, hindi masama ang ayuda, maganda ang ayuda, tama ang ayuda. Yan eh, sa panahon ng pangangailangan ng tao, talagang dapat umayuda ang gobyerno, gaya ng pandemya. Natuwa tayo nun, sapagkat first time natin nakatikim ng ayuda mula sa gobyerno, na kahit may pandemya, noong panahon na yon, nakatabid tayo. Sapagkat kumilos ang gobyerno, nagbibigay ng pagkain ng national government sa pamamagitan ng DSWD, nagbibigay po ang mga local government official natin, ang mga gobernador, ang mga mayor, may mga pondo silang ginamit na sa panahon ng pandemya. Ang mga barangay, nagpapakain pa din sa atin, kaya hindi tayo nagutom eh. Binigyan pa tayo ng cash incentive ng mga panahon na yon. Nagbigay ng 8,000, 5,000, iba-ibang ayuda. Na nung panahon na yun, justifiable po yun sapagkat may pandemic nung panahon na yun eh. Pero sa kabila ng panahon na yun na may pandemya, nakapagpagawa pa rin po ng mga proyekto at nagtuloy ang mga proyekto natin. At umuusad pa rin ekonomiya ng ating bansa. Kaya nagkaroon ng maraming proyektong build. Yun po yung katotohanan. Hindi na po yung magiging maka-Duterte. Ang hirap, pag nasalita ka ng pabor kay Marcos, maka-Marcos ka. Pag nasalita ka ng Duterte, maka-Duterte ka. Hindi po. Dito po sa palatuto ng pulso ng sambayan, kami po, Tita Carmen, gusto po namin sabihin sa inyo yung katotohanan. Yung whole truth po, yung buong katotohanan, hindi po yung half-truth. Sapagkat yan po tayo naligaw sa mga panahon to. Ang dami po ngayon usapin at issue, half-truth. Hindi buong katotohanan. Kaya ang taong bayan, nalilito at nag-aaway-aaway. Sapagkat dinilist natin yung buong katotohanan. Yung kalahati, totoo. Yung kalahati, kasinungalingan. Kaya dinadaya niyo ang taong bayan. Ayaw niyo sabihin ng buong katotohanan eh. Ngayon, paano malalaman yan? Eh magpa-imbestiga kayo ng buong-buong imbestigasyon. Hindi yung imbestigasyon putol-putol. Itigil dito, tuloy dito, tigil. Ayun po nangyari. Eh paano natin mahahabol yung trilyones na nawawala sa kaban ng bayan? Na kung di mapipigil at maayos ngayon, magtutuloy-tuloy po yan. Magpapalusot pa rin yung iba sapagkat nakalusot na sila eh. Pero ang pagdurusan ng taong bayan, tuloy-tuloy din. At palubog ng palubog ang taong bayan. Magkano na po utang ng bansa ngayon? 19.07 trillion? 19 trillion na po ang utang ng bansa. At ang masakit, ang laki ng pondo natin nilalaan sa ayuda. Na bagamat kailangan nga, sabi natin, nasobrahan naman ng dami ng ayuda sapagkat ginamit sa politika ng ilan eh. Kaya nga dumating sa punto, sinasabi, oh teka, wala na magpapapicture ha. Wala na sasakay sa pamimigay ng DSWD. Wala na rin mga tarpulin ng mga politiko sa pabigay ng ayuda. Eh nakita na rin nila, nahiya na rin yung ilan eh, sila na mismo eh. Na ginamit ng ilan sa politika, sa advantage nila. Pero ang totoo nun, yung pinamibigay nila pera ng taong bayan, na hindi nga masama, sabi namin Tita Carmen. Pero nasobrahan eh. Wala namang pangangailangan para mabigyan ng ayuda. Nasalip na yung mga ibinigay na ayuda na ipinondo natin sa mga pag-aayuda ang bilyon-bilyon din, eh nilagay nila sa mga proyekto at programa na paulit-ulit na rin namin sinasabi. Bakit kami paulit-ulit na Tita Carmen? Sapagkat di naman nila ginagawa eh. Di dinulit-ulit namin. Pakasakali, tablan sila. Ilagay yun sa mga proyekto at programa na long term. Ang kailangan ng tao, trabaho, para ang kita tuloy-tuloy na kahit tumas ang bilihin dahil sa tawag ng pagtaas ng presyo na wala tayong control o dikta ng world market, at least may pambili ang tao ng pagkain nila kahit mahal sapagkat may trabaho ay kumikita eh. Pero hindi rin sapat na payagan natin tumaas ang presyo ng bilihin kung walang dahilan at matibay na dahilan para tumaas yan sapagkat minamanipula rin tayo ng ilang mga negosyante sa pagtataas ng mga presyo at mga bayarin sa singilin ng kuryente, tubig, etc. na pangangailangan ng taong bayan. Dapat ang gobyerno pumasok dito. Dapat proteksyonan ang interes ng taong bayan higit sa lahat. Na dapat maproteksyonan ang taong bayan sa mga binabayaran nila at binibili nilang pagkain na napakamahal. At bakit mahal? Sapagkat puro importasyon eh. Wala tayong sapat na supply. Dahil hindi natin natutukan yung ating agrikultura na dapat dyan ilaan natin ang pondo. Ang kailangan ng tao, pagbaba ng presyo ng bilihin, yung sa gasolina dapat bumaba. At kung tumas pa sapagkat dikta ng world market, dapat may control pa rin tayo. Review ng old regulation law. Eh kaso wala eh. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng lahat. Kami na lang Tita Carmen na may pang mga kasing height namin ang di tumataas. Sabi nga Tita Carmen, kasama na si GMA. Yun ang problema. Pero yung gastusin, pataas ng pataas. At kahit magbigay ng minsan ng ayuda, isang beses, dalawang beses, sa isang taon, sapat po ba yun? Eh, magkano yung 2,000 pinamimigay? Kahit 5,000 pa. Hanggang saan naabutin yun? Hindi po yun ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao, trabaho. At sinasabi nga namin, Tita Carmen, ang pangikahit namin sa gobyerno, na tulungan natin yung mga micro, small, medium enterprises, yung maliliit na negosyanteng Pilipino, at makalikha tayo ng mga negosyanteng Pilipino na kapag napalaki natin ito, gamit po yung ating mga natural resources, eh, maglilikha ng trabaho eh. Magkakaroon ng trabaho maraming Pilipino, lalaki yung mga negosyante, uulad ang bansa. Eh, pero hindi. Hindi naman masamang mag-imbita ng mga investor sapagkat makakatulong sila sa ating bansa. Pero alam naman natin, yung mga investor na yan, pagka tagilid na rin sila rito at ang bansa, ay tumatagilid, umaalis yung mga yan. At kahit narito pa yung mga yan, nag-i-remit na yan sa bansa nila. Nung kinikita nila, galing sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga may mga ilang oligarko, ganun din, nag-i-remit din nila eh. Samantalang kung ang gilikay natin mga negosyanteng lalaki yung mga Pilipino nagsimula sa maliit na negosyante na pinalaki natin, dito rin iikot yung ating salapi sa ating bansa at kapwa Pilipino. At panahon na rin, sinasabi namin ng Tita Carmen dito eh, tutukan natin yung manufacturing ng bansa. Lahat ng raw materials natin, tayo magposeso. Gawin natin finished product. Dami natin pera eh, di ba? Kung nangungutang tayo, yung inuutang natin, gamitin natin sa tama. Gastusin po natin ng tama. Eh, nangyayari po sa pagkukwenta ng taong bayan eh. Palugi tayo eh. Sapagkat kahit na sinasabing ito'y para sa ayuda, nalulugi po tayo. Sapagkat pasamantala yun eh. Hindi yung solusyon na pang matagal at makakatulong sa tao. Yun po yung solusyon, band-aid solusyon na pang panandalian lamang, pamatid uhaw lang eh. Eh, uhaw pa rin ng tao nang pagkatapos nun. Dapat yung source na pwede silang makainom ng tubig ng tuloy-tuloy na hindi sila mauuhaw. Di po ba? Kaya napakahirap eh, na sitwasyon ng ating bansa kung laging ganito tayo sa ating bayan. Na yung mga leader na pinagkakatiwalaan natin, eh kung ano-ano na lang. Ang gusto nilang gawin dyan, na ang nakita ng maraming Pilipino ngayon, hindi man natin lalahatin, eh yung iba puro pang sariling interes eh. Diba? Kaya nga, sinasabi natin, kumilos po tayo, magpahig tayo natin sa loob ng naisalig ang batas, yung mga pagpapahayag sa loob, peaceful assembly po, okay po yan. Yung paghayag po ng naayon sa ligang batas, karapatan po natin yan. Para malaman nila ang tunay na pulso ng sambayanan. Kaya nga po sa palatuntunan ito, welcome po ng Tita Carmen. Kami po dito, welcome kayong tumawag, magpahayag ng inyong sa loob, magmensahe kayo sa mga Facebook, sa YouTube. Binabasa po yung Tita Carmen yan eh. Kaya alam po medyo, kahit galit po kayo, huwag kayong gumamit ng mga marasa salita sapagkat nahirapan din kami basahin Tita Carmen yun eh, no? Eh, nakakagalit, pero kailangan sabihin po natin ng mas maayos para mabasa po namin yung inyong mga mensahe at maipabot natin sa kanila kung ano talaga ang tunay sa loob at pulso ng sambayanan, maipabot sa Pangulong Bongbong. Sapagkat sinasabi nga ng ilan na niniwala kay Pangulong Bongbong pa na okay ang Pangulong Bongbong. Eh, nakita naman natin, talaga namang sinasabi nito kami, nakita natin, bumababa na sa tao ngayon eh. Marahil, bumaba siya, pagkat para malaman niya itong kalagay, baka nagduda na rin ang Pangulong Bongbong sa mga nakapaligid sa kanya. Na iba'y sinasabi sa itong nangyayari sa iba pa. Kaya bumaba ang Pangulong Bongbong. Eh kaya nga sabi natin, kahit paano, may 2 taon pa, makahabol siya. Di po ba? Kaya bago tayo magtuloy-tuloy, magbibigay po tayo ng isang paalala at mamaya, babalik po niyo pala ito ng pulsan sa bayanan. Magpadala na po kami sa mamaya, babasahin po natin mga mensahe sa Facebook at sa YouTube.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Naniniwala ang Palasyo ng Malacañang na ang giyera sa Middle East ang dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.3% lamang ang economic growth sa second quarter ng taong kasalukuyan, mas mababa sa 2.8% noong first quarter. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pansamantalang ito at hindi long-term direction ang naitalang mabagal na paggalaw ng ekonomiya. Ayon kay Castro, sadyang hagip ng nangyaring digmaan ng inflation, fuel prices, trabaho at remittances habang nagkaroon din aya ng pagbagal sa public construction. Sabi ni Castro, kumpiyansa silang muling sisipa ang ekonomiya ngayong pinapaspasan na ng gobyerno ang paggasta at paglalabas ng budget para sa mga government projects. Kabilang dito ang pagpapabilis sa mga high-impact infrastructure projects habang nagsisikap ang administrasyon na ma-maintain ang price stability, palakasin pa ang exportation at ang competitiveness. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Dumating ngayong araw sa Las Piñas Regional Trial Court ang abogado ng 18 maleta boys na si Atty. Levito Balikod. Ito ay kaugnay sa kasong perjury laban sa mga maleta boys mula sa complainant na sina dating Senador Antonio Trillanes, ML Party List Representative Laila De Lima, View Court Chief Gregorio Katapang at Eduardo Anyo. Sinabi ng Las Piñas RTC na noong Martes pa, lumabas ang warrant of arrest laban nga dito sa 18 maleta boys. Miyerkules, nagmosyon naman ng maleta boys na motion for bail ng tig 18 piso. No, 18 piso kada individual. Sa 18 piso, mayroong 4 na complainant kung kaya nasa 72,000 ang piyansa bawat katao sa bawat kaso. Kinumpirma naman sa nitong si Atty. Balikod na 14 lamang ang pupunta ngayon sa korte matapos nga mag-recant ang 4 nilang kasamahan. Nang tanongin naman si Atty. Balikod kung anong reaksyon nito sa mensahe o mensahe dito sa 4 na nag-recant o bumawi sa kanilang salaysay, aniya wala umano siyang sama ng loob hinggil sa pag-recant o pagbawi ng 4 na maleta boys. Ayon kay Atty. Levito Balikod, naiintindihan niya ang sitwasyon ng 4 na maleta boys matapos na bumaligtad. Noon pa man ay nararamdaman na umano nito na talagang babaligtad ang 4, pero imbis na galit, pag-iintindi ang nararamdaman niya. Samantala, kinumpirma naman ng isa sa mga maleta boys na may nag-offer umano sa kanila ng tig 25 milyong piso para pumanig nga sa kabila at mag-recant din. Pero ayon sa kanila, wala na umanong susunod pa at itutuloy nila ang laban. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido news flash report. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido, 810 AM.
3: Elvis clone of Pete Bulagar, Jerome Everdome.
4: What now, my love?
3: And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night.
5: Pretty woman.
3: For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
6: Are you crazy about dogs? And this show is for you, a show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs,
8: the best dog places to visit,
9: the best training for dogs.
10: Okay, Coco, speak.
11: The best dog accessories and items,
12: the best dog hotels.
6: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. Radyo Bandido News Flash Report.
3: Tatlong hinihinalang tulak ng ilegal na droga ang arestado matapos masamsam ang tinatayang 6.8 milyong halaga ng pinaghinalaan siya buo sa Isinagong Bypass Operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Cotabato City. Ayon sa PDEA, isinagawa ang operasyon sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City sa pangunguna ng PDEA Maguindanao del Norte Provincial Office, katuwang ang iba pang law enforcement agencies sa rehiyon. Naaresto sa operasyon ang tatlong suspek na pawang residente ng Cotabato City at pinaniniwala ang sangkot sa bentahan ng ilegal na droga sa lungsod, mga karatig bayan ng Maguindanao del Norte at maging North Cotabato. Nasamsam mula sa kanila ang humigit kumulang 1 kilo o 1,000 gramo ng pinaghihinalaan shabu na may tinatayang halaga na 6.8 milyon. Na-recover din ng bypass money, mga cellphone, 1 minivan, ATM card, ilang identification card at iba pang dokumento. Dahil dito inaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
5: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Balik po tayo muli sa ating plato ng Pulsan Sambayanan. Ngayon po nasa subaybayan, Lunes hanggang Biyernes. Sa ganap po na ikakali, mga kikawalan ng umaga, dito po sa inyong himpilang Radyo Bandido TV. Na inyo po nga nasa subaybayan po palagi at lagi kayong sumusubay. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa ngalan po na aking partner, Tita Carmen Ignacio. Ako po yung lingkod James Ganyo, yung nakakasama pa hanggang ngayon, hanggang mamayang alas 8 ng maga. Ang Tita Carmen po ay inantabayan po natin. Nagsusumika po siya na makapasok kasi po malakas po ang ulan sa Batangas at medyo humihina yung signal. Kaya po kahit na tinatry po ng Tita Carmen na makapasok at makasama natin, eh hanggang ngayon po eh hindi pa rin siya makapasok. Kaya antabayan na pa po natin at labi ng Diyos ay mamaya makasama po natin siya at makapasok po siya. Dahil bago tayo magtuloy-tuloy ay papasokin po natin ilang pag-uulat mula kay kasamang John Manlapas. B.P. Sara, naniniwalang dapat pangalanan ang mga umano'y nagtatanggol sa China. Samang John Manlapas, iulat mo.
1: Tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr. na dapat magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na muna'y nagtatanggol sa China kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea. Bilang tugon, sinabi ni Duterte na dapat maging malinaw kung sino ang tinutukoy ni Chidoro. Ayon sa Vice Presidente, nararapat lamang na pangalanan ng mga opisyal na sinasabing nagtatanggol sa China dahil hindi anya tamang magbitiw ng ganito mabigat na pahayag ng walang tinutukoy na partikular na tao. Dinagdag pa niya dahil walang binanggit na mga pangalan o inilabas na listahan, maaaring mapasama sa hinala maging ang Pangulo.
2: Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng ganun na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan.
1: Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasamang Jong Manlapas. Isin po natin pag-ulat naman ni kasamang Jojo Sikat. Senator Go, tinawag na ironic at hindi ramdam ang pagkaka-recognize sa Pilipinas bilang upper middle income. Kasamang Jojo, iulat mo.
3: Tinawag ni Senator Christopher Bongo na ironic at hindi nararamdaman ang pagkaka-recognize sa Pilipinas bilang isang upper middle income sa bansa. Sa kabila ng isa sa bawat dalawang pamilyang Pilipino naman ay itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Sinabi nito ni Senator Go sa sesyon sa Senado nitong Miyerkules kung saan inihayag niya ang suporta sa panawagan na ipatupad na ang inaprubahang 85 pesos sa daily wage hike na pansamantalang ipinatigil ng korte. Muling paalala ng senador sa mga negosyante, kung hindi naman sila malulugi, itulong na lamang sa mga mahihirap na manggagawa ang bahagi ng kanilang kita, lalo pat isang beses lang naman daw ang buhay at hindi naman madadala sa kabilang buhay ang mga ari-arian. Naniniwala si Senator Bongo na ang bawat araw na madelay ang pagbibigay ng aumento sa sahod ay dagdag naman sa pahirap sa mga manggagawang Pilipino.
4: Mr. President, just last month, the Philippines was officially recognized by the World Bank as an upper middle income country. This is a significant milestone that reflects our country's growing national income. Yet, despite this, more than half of Filipino families, or 52%, still consider themselves poor. According to an SWS survey, the contrast and irony remind us that the true measure of progress is whether ordinary Filipinos actually feel the benefits in their daily lives. Yun po, mga ordinaryong Pilipino ang dapat makaramdam sa progress po ng ating bansa. Dapat maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya. Kung naging upper middle income ng bansa, sana kahit papano tumaas din ang sahod ng pangkaraniwang Pilipino.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat. Kasamang Jojo Sikat, isin po natin ang pag-uulat naman ni kasamang Romel Madrigal. Red Alert Status ang lungsod ng Baguio dahil sa patuloy na sama ng panahon. Kasamang Romel, iulat mo.
5: Nagdeklara ng Red Alert Status ang lungsod ng Baguio bilang paghahanda sa mga posibleng epekto ng tuloy-tuloy na masamang panahon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Council sa pangungunan ni Mayor Benjamin Magalong, inilagay sa Red Alert Status ang Emergency Operation Center at ang Smart City Command Center upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Dahil dito, ganap ng pinakilos ang lahat ng tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangan resources ng lokal na pamahalaan. Inatasan din ang lahat ng kaukulang ahensya na pabilisin ang mga pagtugon sa bawat insidenteng na inuulat upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang lagay ng panahon at ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Pinapayuhan din ang publiko ng manatiling alerto sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at iwasan ang mga lugar na maaaring malagay sa panganib habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Romel Madrigal. Nga po, yun po, talagang maging alerto po tayo sa mga panahon ito. Lalo na po yung mga pagbebaha, yung mga naiiwang mga butas-butas na ginagawa ng mga kontraktor, subcontractor ng Maynila, Manila Water at ng DPWH, medyo dapat kapag ganito may anunsyo na ng mga pag-ulan at alam nating baba, lalo sa lugar na ginagawa ninyo ng trabaho o proyekto, maglagay kayo ng mga tamang mga warning device para alam ng tao at higit sa lahat kung pwede tapusin guys sa ibang bansa. Pag may proyekto sila, magdamag tapos eh yung mga problema sa kalsada lang, sandali lang po yun. Kaya nga kuminsan na ikukumpara ang ating bansa sa iba sapagkat may pera naman ng ating gobyerno, meron tayong salaping pwedeng gamitin, gastusin para sa mga proyekto, may pondo naman. Pero bakit na umaabot sa punto na inaabot na siyam yung proyekto, natapos na yung pagbibigay ng pondo pero yung project di pa tapos at napunduan na, double funding na nangyari sa ibang proyekto, yan po yung mga simpleng korupsyon na dapat ay maitama at maituwid natin sapagkat malaking kawalan po yan sa atin eh. Malaking pinsala po. At kaya tama po yan, maging alerto po tayo sa lahat ng panahon, lalo po may mga kalamidad tayong pinagdaraanan. Bansa po natin talagang daanan ng bagyo ito eh. Itong ating bansa, 21 bagyo. Kaya patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos na naway malalaking bagyo lumipis po sa atin. Kung ulan, sa totoo lang, pag umuulan, ang dasal na lang natin eh, bugso-bugsong malakas na lang. Kung may malakas na ulan, huwag lang tuloy-tuloy para hindi bumaha. At kung maaari, ulan na tamang-tama lang yung kaya pa makatawid ng mga Pilipino, ano po? Kasi nagkaroon tayo ng alalahanin eh. Iyan po yung dapat naiisip mo na sa panunungkulan eh. Na ang dapat, ang taong bayan na nagbigay ng tiwala sa ating mga lingkod bayan, dapat eh, ang iniisip din nila yung comfort eh nung taong bayan pinagaling ko nila na dapat panatag ang kalooban ng ating mga kababayan na kanila pinagaling ko rin. Hindi puro lalahanin. Kaya nga bumuboto kami ng tao na maglilingkod sa amin. Kaya tayo bumuboto ng mga lingkod bayan, ng mga presidente, ng mga congressman, senador, lahat po ng nasa gobyerno binuboto natin, pinapaswede ng taong bayan sapagkat nais natin na tulungan nila tayo na yung mga problemang dapat intindihin natin, sila umintindi para sa bansa at sa ating mga pangangailangan, serbisyo na dapat protesyon nila tayo, maibigay mga oportunidad na dapat para sa taong bayan, para po maliban sa personal na buhay natin iniintindi natin, tayo patuloy na sumusuporta sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbubuwis at pag-aambag ng ating mga ambag bilang mamamayang Pilipino, responsable ng mamamayang Pilipino. Dapat ganun po kaismut ang takbo eh. Gaya nun sa ibang bansa na ang mamamayang Pilipino nakakatulog ng mahimbing eh. At sensitibo mga nasa gobyerno. Kapag kami mga mamayang nagreklamo, agad-agad umaaksyon sila eh. At pag may mga ibang leader ng bansa, sa ibang bansa, yung mga leader nila, nagkaroon na iskandal yung pangalan, kusa nag-resign eh. Hanggat hindi nalilis yung pangalan nila. At pag dumating sa punto, talagang iba, napatunayan yung kahihiyan yung nagawa nila, nagkamali sila, hindi ba nag-arakiri nga eh. Yung iba eh. Di ba yung pagtanggap ng pagkakamali at pag-aamin ng katotohanan sa buhay na nagkamali sila, na ipinagkatiwala ng tao sa kanila bilang mga public servants, hindi nila nagampanan. Eh dito sa atin, talagang nakakalungkot. Mismo ang Pangulong Bongbong na nagsasabi, mahiya naman kayo. Eh ang nangyari, isang taon na po nakalipas, hanggang ngayon, di pa rin nahihiya yung ilan. Eh may nahiya na po ba? Di ba? Di pa rin nahihiya eh, hanggang ngayon. Tuloy pa rin yung problema natin. At ala pa rin tayong napapanagot, talagang dapat managot. Di po ba? Eh ganun po, mabago tayo magtuloy-tuloy. Papasok iba po natin isang pag-uulat mula kay kasamang Chona Yu. Yung pong 24 na priority bills, inilatag ni Pangulong Marcos. Kasamang Chona, iulat mo.
6: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 24 na priority bills ngayong 20th Congress. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base sa ipinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, kabilang sa mga pinatututukan ni Pangulong Marcos ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act, at amendments sa Bank Deposits Secrecy Law or ang BRIT Act. Nais ni Pangulong Marcos na maipasa ang mga batas na ito bago matapos ang June 2027. Pinamamalagi rin ni Pangulong Marcos ang pagpasa sa Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability o Progress Bill, General Tax Amnesty, kasama na ang Estate Tax Amnesty, Travel Tax, at ang abolition o ang amendments sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act at yung mga amendments sa Fisheries Code. Pasok din sa mga priority bills ang amendments sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, abolition ng system laws, charges at pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission, kaparte na ang Sariling Kuryente Act at ang Waste to Energy Bill o Waste Treatment Technology Act at iba pa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, kasamang Chona Yu. Yan po, napakaganda po ng mga priority bills ng Pangulo. No? Nung nakaraan nga, 53 yan eh. Eh, dalawa lang yung naipapasa pala. Ngayon, 24 na lang. Eh nawa, maipasa na po yan para po makatulong sa bansa at sa taong bayan, sapagkat niniwala naman tayo na hanggang din ang Pangulo na maging maayos ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Yun nga lang, sinasabi ni Senator Amy Marcos na nagiging problema lang ng administrasyon ito at yung Pangulong Bongbong, na kung di niya alam kung napapayagan o hindi, eh yung mga bumubulong sa paligid. Kaya naapektuhan yung paglilingkod ng kasalukuyang administrasyon sa taong bayan. Pero ganun pa man, maganda po yung mga iniulat ni kasamang Chona Yu ng mga priority bills. Nawa po, tayo po panalangin na nawa ay mangyari yung mga inaasahan nating mabubuting bagay para sa bansa at sa taong bayan eh. Eh sabi nga natin, kung babawasan natin politika sa bansa, sa totoo lang po sinasabi ng mga political observers sa buong mundo na nangihinayang sa bansang Pilipinas, kahit po si Prime Minister Lee Kuan Yew ng Singapore, iba pa mga leader ng mga bansa, sinasabi nila na sayang yung resources ng Pilipinas, sayang yung talento ng mga Pinoy, mga Pilipino, yung talino at galing ng mga Pinoy, sapagkat hindi nagagamit ng gusto eh. To the maximum, hindi mga maximum, at least magamit ng gusto sana yung mga resources natin, yung natural resources natin sa bansa, para sa pakinabang ng bansa at sambayan ng Pilipino at yung talento at galing ng mga Pilipino. Kaya tingnan nyo yung mga OFWs natin, inaangaan sa buong mundo eh. Sila na nakikinabang sa talino, galing at malasakit ng paglilingkod ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, yung mga OFWs natin. Kaya mahal na mga bansang yan. At hindi nakita nyo naman pagkakailangan nila ng mga manggagawa doon sa anumang sektor, Pilipinong nangunguna eh, sa gusto nilang kuni. Sapagkat nakita nila kung paano magtrabaho ang Pilipino. Yun po ang kailangan ng Pilipino sa bansa natin eh, ng mga Pilipino. Mabigyan ng oportunidad ang mga Pilipino sa bayang ito. Mabilis tayong uusad eh. Kaya lang tayo hindi makausad sapagkat sobra po talagang politika eh. Naubos po ang panahon natin sa pamumulitika. Yung pagubas ng bashing, etc. Bangayan, sa social media, awayang politika, sa mga idolo ng mga politiko, ng mga ilang iniidolo nila, nababangayan tayo. Eh sabi nga natin kanina, nabanggit na po natin, binabanggit po namin lagi Tita Carmen, unahin po natin yung pong interes ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Hindi po yung tayo ay magbabangayan ng dahil lamang sa kulay politika natin. Tapos sa tabi po natin yung pamulitika natin, yung kulay politika, kahit po yung ating maniniwalang pangrelihiyon, kung nakataya po yung interes ng bansa at sa kabutihan po ng common good na mas marami ang makikinabang, sapagkat lagi pong may kukontre. We cannot please everybody. Kaya sabi nga natin, doon sa mga lingkod bayan, at tayo mismo sa mga sarili natin, kahit di po natin ma-please sa lahat ng tao, di sumang-ayon sa atin lahat ng tao, basta nasa tama tayo, gawin po natin eh. Marirealize din nila na tama pala yung ginawa ng lingkod bayan na ito. Tama pala yung naging desisyon niya. Tama pala yung ginagawa ng gobyerno ito. Di po ba? Laging may kontrapartito eh. Palagi po yan talaga. Kaya natimbangin natin kung minsan kahit may kontra at alam mong tama ka na at mas marami makikinabang, doon po tayo manindigan. Huwag po natin kompromiso yung po ating posisyon sa gobyerno na pinagkatiwala ng taong bayan. Sabi nga ng Pangulong Bongbong, sa zona niya, di ba? Hindi ako pangulo ng pamilya ko. Di ba? Hindi ako pangulo ng kamag-anak ko. At ng mga kaibigan ko, ako'y pangulo ng Pilipinas. Tama po yun. Di ba sinabi rin ni Erap dati yan? Ni Pangulong Erap? Di ba? Walang kumpare, walang kaibigan, walang kumare, etc. Eh, ganda po ng mga ganun po ng announcement eh. Na alam natin kung saan po tayo lulugar. Alam po natin kung saan tayo dapat naroon, nakatayo eh. So bilang Pangulo, ang pamilya ng Pangulo, yung buong bansa, mamayang Pilipino, pamilyang Pilipino, ang pamilya ng Pangulong Bongbong. Kaya dapat laging una. At ganyan din mga mayor at gobernador natin, mga local governor officials natin, mga barangay captains natin, kagawad, etc. Lahat nasa gobyerno. Dapat ganyan natin tingnan na ang malasakit natin, di lamang sa personal pamilya natin eh, kundi yung pamilyang kinakatawan ninyo. Pamilya ng mga konstituwente ninyo, na pamilya ninyo, na alam ninyo, nadadaanan ninyo, naghihirap sa ganitong lugar. Lubak-lubak na nga sila. Napaglaanan nila ng pondo para maayos yung daan nila. Yung mga kabataan din nakapag-aaral, matunan ng pansin para mapag-aral. Yung mga pangangailangan po ng tao. Kaya po kayo sinusweldo para dyan. Sa totoo lang, masakit sa tenga po yun eh. Pero yun po talagang dahilan eh, na dapat maibalik pa rin sa tao yung binibigay na pasweldo sa inyo. Kung sa kumpanya nga, ganun, di ba? Pag di ka nag-perform eh, mamememo ka na eh. May warning ka na, tatanggalin ka na eh, kahit ayaw ng kumpanya. Sapagkat di ka na nakakatulong eh. Eh sa ating gobyerno naman eh, sabi nga, panawagan kung talagang hindi mo na rin kaya. Nabigyan ka na ng pagkakataon ng tao, kung sino man kayo sa gobyerno, eh magbitin na lang kayo. Mailagay naman yung dapat mailagay sa pwesto na dapat eh, makapaglingkod sa tao. Sapagkat di po pwedeng itaya eh, yung kinabukasan ng bansa at ng mga kabataan, next generation po nakataya. Sa mga desisyon po natin sa kasalukuyan, nakataya po yung bukas eh, at kinabukasan ng bansa at ng mga mamayang Pilipino. Yun po yung katotohanan eh. O kaya sabi ng Pangulo, o priority bills natin, 24 yan, dapat matapos yan sa June 2027. Eh maganda po kung matatapos po. Pero sabi nga natin kanina, pinag-uusapan natin, yung impeachment trial ng Vice Presidente, wala tayong problema dun eh. Kung dapat managot ng Vice President Sara Duterte, managot siya sa batas. Pero sabi nga natin, dahil hindi naman immune sa lawsuit ng Vice President, pwede naman kasuhan na lang para habang naglilingkod siya bilang Vice Presidente, binoto ng 32 milyong Pilipino, eh ayan, may kaso siyang kinakaharap. Pero yung impeachment na pwede naman gamitin sana at ginawa ng saligang batas yung provision niya para pumaproteksyonan tayo sa mga abuso ng mga nasa kapangyarihan. And nangyari po sa totoo lang po, ang tingin ng iba't marami, nagiging political weapon po eh. Nagagamit po para doon sa mga taong gustong tanggalin dahil sa gabal sa kanila. Eh may karanasan po tayo kay Corona eh. Gumastos din tayo ng mga panahon niya sa impeachment trial ni Corona. Maliban sa mga ibang na-impeach na hindi na po nagtuloy, nag-resign na sila. Sa anumang kadahilanan, hindi, nakatipid tayo. Pero yung nagtuloy, nag-gastos po tayo. Pero ito na yung kay Corona. Matapos matanggal si Justice Corona, na sasamahan ng loob ng tao ay napauwi na kay Lord. Tingnan ninyo, pagdating ng makalipas 10 taon, matapos yung sampahan din ng kaso, eh na-dismiss din yung kaso niya. Di po ba? Pero natanggal siya sa pwesto. So ano man ang motibo ng mga impeach sa kanya nung panahon na yon, nasabi nga eh, pwede pang magawa ng paraan yung tungkol sa salin, eh hindi. Ando na po, nangyari na po. Dapat yung mga ganun, lesson po sa atin yon. Dito naman kay VP Sara, okay lang, sige, salang natin siya. Accountability pinag-uusapan natin, transparency. Sa gobyerno, napakalaga po niyan. Transparency and accountability, dapat ganun lahat ng nasa gobyerno. Kaya lang, ang tanong ng maraming kababayan natin, ba't si VP Sara lang ang inahabol natin dito? At kung inahabol ba natin siya, eh, mas malaki pa yung dapat habulin sa iba. Kaya dapat, tama din sinasabi sa ito kay Tano eh, na habang nag-impeachment trial tayo dito, eh maglaan din tayo ng panahon sa investigation sa blood control para umuusad din yung sa Blue Ribbon Committee para mapanagot, mahabol din natin yung mga dapat habulin na may pananagutan at maibalik yung dapat maibalik pang salapi. O eh, kung may 841 million na naisole at may ibabalik pang iba, dahil hulugan eh, kay Bernardo, 1 billion ang ibabalik daw niya, may hulug-hulugan lang. E di, kahit paano eh, mababawi natin at makukuha natin, eh, may lagay sa kaban ng bayan para makatulong sa taong bayan sa bansa. At least tuloy po ang pananagutan at may managot talaga. Na magiging lesson din po yan sa mga susunod na upo na matakot din sila. Teka muna, talaga palang inahabol ng gobyerno at ng taong bayan. Yung mga naupo rito, dapat gandihan ko ng paglilingkod ko, tagawin ko na yung tama. At hindi yung pansarili ko lang iniisip ko. Di po ba? O ganun pa ma, maglaan tayo ng pano para dun sa priority bill sa presidente. At iba pa mga batas na dapat tutukan ng ating gobyerno, ng kamara, ng senado at kongreso para matulungan ng taong bayan at ng ating bansa. E isipin niyo sa impeachment trial, Monday to Tuesday, Wednesday, tatlong araw yan sa isang linggo. Tapos alas 10 hanggang alas 3 ng hapon, 5 oras kada araw. Ang laking bagay po sana na naiukol sana yung oras na yan sa mga, yan, sa priority bills ng presidente at iba pa mga panukalang batas. Pero anyway, nandiyan na po yan. Ang inilig na lang taong bayat marami, eh hindi lamang tayo tumigil at tumutok sa impeachment trial ni BP Sara. Dapat tuloy pa rin tayo sa ibang dapat imbestigaan, mga panukalang batas na tutugas sa problema ng tao, sa pangangailangan ng tao, at tuloy pa rin tayo sa paghahabol doon sa mga dapat may panagutan sa corruption sa ating bansa, particular yung blood control issue na yan na dapat eh, magkaroon ng resolusyon at malaman ng taong bayan yung totoo na nangyari at sino talaga ang dapat mapanagot. Yun po, mga kababayan, ang dapat mangyari sa ating bansa para makausad po tayo. At yung bangayang papolitika, eh, talagang ganun po yun. Lagi pong may mga basher-basher yan. Wala na po tayong ano doon. Sabi nga, divided people, united we stand. So dapat magkaisa tayong mga Pilipino para tumayo po ang bansang ito. Wala pa mga malasakit sa bayang ito at mga mahal, kundi tayo mga Pilipino. Yung mga dayuan, bagamat paaring mahalin nila ang ating bansa, dahil may interest sila rito, ninegosyo sila rito, pero higit sa lahat, siyempre tayo bilang mga Pilipino, dugong Pilipino, tayo po ang talagang mamayang ito ng bansang ito na dapat magmalasakit. Diba? Welcome po yung mga investor natin. Pero sabi nga natin, lumikha tayo na mga Pilipinong investor natin at yung mga resources natin, tayo po ang gumamit. Hindi po tayo ang maging source lang nila sa kanila mapupunin raw materials. Tapos gagawin nila sa kanila, finished product, ibabalik sa bansa natin, tayo nabibili mas mahal pa. Ba't di natin ito gawin yan? Kung lilikha tayo ng maraming pabrika sa bansang ito, dito natin na ipoproseso yung mga raw materials natin na kailangan nila para makagawa ng produkto. Lilikapan ng maraming trabaho yan. Gaganda ekonomiya. Gaganda ekonomiya ng bansa at ng mga bawat siyang Pilipino. Sapagkat may trabaho tayo, kumikita tayo. Di po ba? Bayan na bago tayo magtuloy-tuloy sa pagtalakay, babasa po muna tayo ng mga mensahe para po mabasa yung mga mensahe ninyo. At mahalaga po sa amin titakar ng mga mensahe, tagi-effort po kayo. Ano po? At wag na po tayo magbabangayan sa mensahe. Ano po? At wala pong sabi nga, kung ano po yung gusto sabihin, sabihin lang po ninyo. At ginagalang po namin yung mga opinion po ninyo. Mula naman kay Sir Dis Dennis Almohano, Brother James, a stormy morning. Ingat, laging aware po tayo at mag-monitor sa weather report. Opo, tutok po tayo sa mga forecast po ng pag-asa. Mula naman kay Sir Dis Dennis Almohano pa rin, Brother James, congrats again kay Alex Ayala, Sweet Revenge. Mga tumalo kay Alex doon, si Pigula sa Miami, Open last year, at now si Alicia Park sa Melbourne Open, panalo si Alex. Nakabawi na. Mabuhay ka, Alex. Yun po yun. Talagang ganun sa buhay. May talo, may panalo. Pero kahit talo tayo ngayon, pwede tayong manalo. Kapag dumating po yung hustisya para sa bayan, panalo po ang sambayan ng Pilipino. Mula naman kasi Fernando Claros, mayroon po pro Malta at pro Hague. Hindi, dapat ipaliwanag. Ganun po. Kasi issue rin po yun. Dapat ganun po eh. Lahat nasa gobyerno, eh dapat sensitive kayo sa usaping pambayan eh. Kapag ang pangalan nyo nabanggit, kay totoo kay hindi, yung mga aligasyon, akusasyon, kay sagutin nyo taong bayan para po nawawala, natatapos po ang usapin, hindi na po naging, sabi nga, kwentong kutserong dating, na kwartong, kung anong kwento na lumalaki, sabi nga, balita, may pakpak eh, lumalaki yung kwento eh, nag-iiba-iba ang kwento. Nagpapasaling sa rin ng kwento. Samantalang kung haharapin nyo taong bayan, eto, sabi, ganito ako. Eto ang totoo. Pakita nyo yung katunayan na hindi kayo nang ka-involve sa blood control, na hindi

magkabilang panig, nagsisiraan. Nagsisira din yung mga taga-suporta. O kaya anong kalagay ng bansa ngayon, di ba? Sira ang bansa. At kung di tayo titigil, mawawasak po ang bansa. Kaya tigilan na po natin siraan. Doon po tayo sa katotohanan. At yung pong katotohanan, ang siyang magpapalaya sa ating bansa sa kasalukuyang kasinungalingan na nakakanasan natin at kahirapan para tayo makaahon. Mula naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Brother James. Listening po from San Pedro City. Salamat po, happy listening. Mula naman po kay Sir Bayani Ricarte pa rin po. Tama po kayo ang pera natin ay ginagamit ng gobyerno sa mga di dapat paglaanan. May nagbubulsa pa. Opo. Mula naman kay Sir Dean Dennis Almuano. Tama po, Brother James, di mawawala yung mga bashers, haters, dislikers, etc. sa social media. Pero pwede namang iwasan o bawasan yung mga sobrang bashing. Sana opinion lang. Be objective po because iba naman si RJ, di ba? Opo. Mula naman kay Sir Dean Dennis Almuano. Hi! Shout out kay Chantal. Ingat ka dyan sa work mo. Noy, ilan na ilan talaga si kasamang Dennis. Oh. Mula naman pa rin po kay Sir Ramon Junior Harina. Good morning kapatid na James. Nawa, makakating si Ate Carmen from Bagong Barrio. Opo eh. Nawa nga po eh, makahabol pa siya. Meron pa pong 30 minuto may git para tayo mahabol pa at makahabol pa ng Tita Carmen. Sa online po ha, sa online. Ang Tita Carmen po yan, nasa Batangas po ngayon. Kaya sa online po natin siya naantay na makapasok. Pero kanina, nagtatry po talaga ang Tita Carmen. Hindi lang makapasok sa lakas daw po ng ulan. At syempre, yung nga pong signal sa internet, kahit buong bayad natin, alam natin, may mga pagkakatot panahon, pupukak pa rin yung ating signal. Parang tubig yan, buong bayad, ang kuryente buong bayad, pero ang servisyo, pukak-pukak eh. Pumupukak-pukak ang tubig, kuryente, at internet. At iba pang servisyo. Na dapat yan po tutukan ng ating gobyerno. Mula pa rin po kaya Pamgia Cristina Cachuela. Good morning po Sir James, stay safe po from North Caloocan. Thank you po. Salamat po. Mula naman kaya Sir James Del Salmuano. Yes, Brother James, si BBBM bilang pangulo ng 31 million na bumoto sa kanya. Ganun din si BB Sara. Di siya BP ng 32 million na bumoto sa kanya. Sila ay presidente at BP ng 110 million or more na Pilipinos. Correct. Tama po yun. Kaya kahit yung hindi bumoto sa inyo, eh paglingkuran din ninyo, huwag niyong politikahin. Kahit sa ayuda, hindi po pwedeng pinopolitika niyo yung ayuda sapagkat yung ayuda, pera po ng taong bayan. At nako, teka po ha, medyo may abangan natin to sapagkat meron po tayong nakatakdang eleksyon ng barangay at SK ngayong November 2, itong taon na ito. Pero may nagpasok na po kapon sa Kongreso, sa Senado, ng panibagong panukala na ipagpaliban itong barangay election natin sa 2028 na po. At yung pong termino ng mga barangay, eh gawing 5 years, di ba? Meron na pong bago na 4 years. Eh inaamin po nila yan para po gawing 5 years na. At yung election na dapat, eh ma'am, itong taon na to, November 2, eh gawing 2028 na ulit. Anyway, tingin natin kung saan naabot yan sapagkat siya panukala pa lang naman na sabi nga, dahil may energy crisis tayo at gagastos naman tayo ng ilang bilyones para sa eleksyon, eh pagpaliban muna. Anyway, tingnan natin kung ano maging magkapasya nila. Digit sa lahat, syempre, alam mo yung sentimento ng ating mga konstituente, mga kabarangay, kung anong sa loobin nila. Dapat po lahat po ng ginagawa nating batas, eh kinukonsulta po natin yung taong bayan. Napakahirap po nang sasabihin na sila'y kinatawan ng kanilang mga distrito at konstituente, pero iba yung nasa loobin ng kanilang kinatawan. Hindi po ba, kaya nga si impeachment trial, may mga hindi bumoto ng no eh, may bumoto ng yes. May mga nag-abstain. Sabagat sabi niya, nag-consult sa taong bayan, sa kanilang konstituente. Eh may mga nabalitaan din tayo na iba na hindi naman sangayon sa kanilang naging paninindigan sa Kongreso. Eh wag natin kakalimutan, tayo po'y kinatawan. Kinakatawa lang natin yung mga nagtiwala sa inyo na gawin kayong congressman at mga senador na dapat itanongin nyo yung tunay na sa loob nila bago kayo magpasya at manindigan sa anumang usapin. Maging ang Pangulo, dapat napakalaga din na sensitibo sa tunay na kakaingan ng sambay ng Pilipino bilang ama ng ating bayan. Mula naman kay Sir Jola Torre, good morning po Tita Carmen, Sir James. Mula naman kay Shirley Uyang, good morning Tita Carmen, Sir James. Mula pa rin kay Sir Rick Orasyon, magandang umaga Tita Carmen at Sir James. Mula kay Sir Leonard Ferrer, ay nagpadala siya ng ano? Ng Christmas tree. Ito nga, no? August na, September na. Pagpasok ng Ber, yun na po, pinakamabang Pasko

0: sa buong mundo, Pasko ng Pilipinas. Basta nagberya, Pasko na tayo eh. Mula naman po kay Sir Ray J. Legaspi, galit na naman kayo kasi napahiya na naalata kasi na naalata kasi pangangalandakan kasi na totoo ang sinasabi ng mga 18 Marines. Ayan, opo. Mula naman po kay Sir Boyd Velasco, good morning po. Mula naman kay Sir Rems Enriquez, good morning Tita Carmen and Sir James, always watching from Canlubang, Calamba City. Salamat po. Mula naman kay Ma'am Teresita ko sa Kiling, good morning po Tita Carmen at Sir James. Mula pa rin kay Sir Edison Macasio, good morning Tita Carmen, Sir James, maulang po, ingat po palagi, salamat po. Mula naman po kay Ma'am Pang Alabsi, good morning po Tita Carmen, Sir James, walang pag-asa ang Pilipinas habang nandyan ang magnanakaw. Tayong mahirap, please, huwag natin iboto yung mga magnanakaw. Naawa po kayo sa Pilipinas. Sa bayan po natin, ang hirap natin ng buhay ngayon, milyon na ang mahirap. Kaya ang iboto ninyo, huwag yung iboto. Hindi dapat iboto at huwag nyo ipagbili sapagkat please lang, maawa kayo sa mga anak natin. Please, love the Philippines. Salamat po. Ayan, daming please. Di man pa mahabsi, no? Opo, napakalaga po yung pagboto natin sa kada eleksyon po, kay barangay man yan, kay local man yan, no, national election, sapagkat dyan lang po tayo nakakabawi sa kanila. Kaya nga po sinasabi namin, Tita Carmen, madalas, tagka po na-evaluate natin na yung binoto natin na may tatlong termino ng panunungkulan ay sa unang termino pa lang ipalpak na. Huwag na po natin ituloy na bigyan pa ng next term o second term sapagkat palpak na eh. Magpalit naman tayo ng iba, baka yun na makatugon sa problema natin. At huwag po tayo pumayag na ibenta yung boto natin kahit binibigyan nila tayo, nawa dumating ang panahon na manindigan tayong mga botante at mga Pilipino na enough is enough, sabi nga, tama na, sobra na. Kahit bigyan nyo kami, di kami tatanggap sapagkat di kayo karapat-dapat. Ang nais namin ilal ngayon, yung mga tunay na mga lingkod bayan na may malasakit sa taong bayan at sa bansa at hindi nang mumuliti ka lang at hindi pansarili ang iniisip, pansariling interest ang pakinabang, hindi para sa taong bayan. Dapat dumating po tayo sa ganung punto na. At nawa, mag-mature na po tayo sa pagpili ng ating mga ihahalal sapagkat pagka nagkamali po tayo at nanaig yung kanilang mga manipulasyon, yung kanilang mga estilo na panunuhol sa taong bumoboto at tinanggap naman natin, eh wala. Walang pagkabago sa ating bansa. Sabi nga, ang pagkabago po ay magsisimula sa atin, hindi po sa kanila. Pag nakita na nagbago na rin tayo, magbabago na rin sila sapagkat maiisip nila, hindi tayo pwede mag-corrupt, mangurakot at manuhol sapagkat ayon ng taong bayan, tumatanggi ng taong bayan, sapagkat ang inahart ng taong bayan ngayon ay tunay na serbisyo at paglilingkod para sa mamamayan at sa bansa. Mula naman po kay Ma'am Ena Gray, good morning, Sir James. Morning po, Ma'am Ena. Mula naman kay Sir Parsi Enrico Hill, Tita Carmen, yan na naman po si Sir James, oh. Tumabalita pa ako nagreklamo sa Jollibee eh hindi kagad na ibigay yung order niya at ano ito ganda bulol na po hindi na po halos maintindihan. Salamat po Sir Parse po. Mula naman kay Sir Romeo Sunga, si Tandang ano to Kapunang may kaso pala ang ito kay Attorney Divina dahil kay Adyong ng UST kasi tinukoy agad niya si Attorney na sangkot daw sa pagpatay sa batang Adyong. Ang halimaw ay ang matanda na ito ngayon, inuulit na naman niya kay BP na scammer daw. Ang BP, yung tandang malapit na araw mo, magtika ka na o wala ka na talagang pag-asang magtika dahil ugali mo na yan. Tandang. Ayan. Mula naman kay Sir Romeo Sunga, good day, sir. Kumusta si Madam Carmen? Mabuhay. Opo, nasa Batangas po ang Tita Carmen sapagkat ngayon po yung libing ng kanyang apo. At muli po ating pakikiramay sa pamilya Arceo at sa pamilya Tita Carmen sa pagyao po ng kanilang mahal sa buhay. Muli po kay Mama Menche Me, sabi niya, good morning Ma'am Carmen and Sir James. Muli ay naman po kay Ma'am Evangeline De Saliza, good morning Tita Carmen and Kuya James. Mula kay Sir Romeo Sunga, ano? Kinatawad po sila, sir. Hindi kinatawan. Nakakalimutan lang kinatawan sila eh. ng kanilang mga konstituyente dyan sa Kongreso at sa Senado, at maging lahat muna sa gobyerno. At kahit yung mga appointed ng presidente sa mga ayansya ng gobyerno, eh extension din po kayo ng Pangulong Bongbong na itinalaga ng 31 milyong botante at nagdapat ay maglingkod sa 117 milyong Pilipino, 120 milyong Pilipino na Pangulo siya ng buong bansa at ng mamayang Pilipino, na bilang kayo mga extension ng Pangulo, alter ego ng Pangulo dyan sa Department of Agriculture, sa labor, at sa lahat ng ayansya ng gobyerno, dapat na paglilingkod nyo pa rin gaya ng sinumpaan nyo sa inyong tungkuling office ninyo, na dapat kayo maglilingkod ng tapat sa sambayan ng Pilipino. Itutuloy lang ninyo yung tiwalang ibinigay ng ating sambayan ng Pilipino sa nagtalaga sa inyo na si Pangulong Bongbong Marcos. O kaya nga, di ba, sabi ni Pangulong Bongbong dati, taon-taon, i-evaluate niya yung mga tinatalaga niya. Pagpalpak, papalitan niya. Kaya kumisip, tatakay marami natin kababayan na sa tingin ng taong bayan, maraming nakapwesto pa ngayon na mukhang hindi naman nagpe-perform ng maayos, at kung mayroon may kulang-kulang yung performance, nabibitit na nakukulangan ng taong bayan, eh dapat ma-evaluate ni Pangulong Bongbong sapagkat may 2 taon pa siya para makabawit, makahabol sa mga ayensya na pag-iiwan na po sa performance. Mula po kay Mong Bonita Estacio, kahit di mo iboto, ang di narapat ay lumalabas kasi nananalo. Ang di naman binoto. Opo. Eh, ganun po yun. Eh, kasi, gaya po sa party list, eh, 64 daw po ang kailangan, kaya kulang. Dinagdag na po si Sara Ilago. At kahit hindi siya nanalo doon, pero kasama doon sa nanalo, eh, naiupo po. Sapagkat kapunuan po yun ng 64 na dapat party list member. At kanina, nabanggit ni Chona yun doon sa priority list, sa party list eh. Eh, nawa, pag binuksan yung tungkol sa party list, eh ma-check din natin mabuti na dapat po yung tumatakbo sa party list natin, eh yung talaga pong tunay na mga kumakatawan po sa sektor nating lipunan. Sapagkat may mga nasa party list po natin, eh hindi naman talaga kinakatawan yung sektor ng lipunan. Actually, iba na ginawa extension ng mga politiko eh, ng mga dynastiya ng mga pamilya, ng mga politiko natin. Sabi nga natin sa bansa natin, halos 70-80% ng mga politiko magkakamag-anak, magkakapamilya. Kaya nga po, hirap na hirap tayong ipasaya anti-dynasty bill kahit na mayroon na tayong batas, saligang batas, walang enabling law yan. Sapagkat di rin maipasay mga naipapanukala, sapagkat nakita natin, mas nagpapatibay pa doon sa kanilang pagiging dynasty, ha? Salit na ito mapigilan, eh napapatrag pa ng kanilang mga panukala resolusyon. Kaya kailangan busisiin natin mabuti. Tayong mga mayang Pilipino, huwag natin payagan sa paggagawa nila ng batas o panukala at resolusyon, eh sila lang magpapasya. Kailangan ipalag natin sa kanila kung ano sa lobby natin. Nandiyan po yung social media. Diyan po natin gamitin social media. Yung mga pages nila, kalampagin natin. Mr. Congressman, Mr. Senator, ito pong panukala ninyong ganito, ganito, ganito. Hindi po kami sangayon. Titingin ko po, dapat dagdagan natin to. Dapat ganito gawin natin. May safeguard tayo dito para hindi maabuso. Dapat ganito. Makilahok po tayo, mga kababayan. Yung po yung panawag kami, Tita Carmen eh. Makiisa, makilahok po tayo. Kahit may mga personal tayong problema, problema pa rin ng bansa, kabahagi pa rin tayo dyan, sapagkat pag nagka-problema ang bayan dahil sa mga problema natin mga leader, tayo pa rin maapektuhan eh. So, mag-share pa rin tayo. So, nag-social media tayo. Kesa magbangayin tayo sa social media ng awayang politika, ayun, mag-ambag po tayo. Mag-suggest po tayo sa ating mga mayor, governor, konsyal. Konsyal, baka po pwedeng ganito. O ipaabot niyo yung mga kakaingan problema ninyo. Kaya nga din sa palatuntun ng pulso ng sambayanan, namin Tita Carmen, eh, binibigyan namin kayo ng daan para maipabot din sa mga kinaukulan yung problema ng bansa at problema ng mga mamayang Pilipino. Di po ba? Mahalaga po tamang komunikasyon. Mula kay Sir mula kay Ma'am Menchime. Ayan. Ayun ay po Sir Jeff, pasita, wala pong makabul sa inyo. Dahan-dahan lang po. Opo, thank you Ma'am Menchime. Opo, ayun, ganyan talaga. Pinsan, pag marami kang gusto sabihin, nakabul may oras eh. At gusto natin masabing gusto sabihin eh. Teka po, mula naman po kay, sige po, ate po, pagpindot, nawawala na naman. Padala lang po kayo, no? Kasi kuminsan yung mga nauna kanina, may nakita po akong iba, nung pinindot ko, pagpindot ko, nawala na naman. Ganun po talaga, nangyayari. Eh, hindi po kami teke ng Tita Carmen, kaya, sige po, at ano po ninyo, padala lang po kayo mensahe ninyo, at babasahin pa po natin, tiyahabol natin, yung pong mga mensahe ninyo. Kaya yun po sinasabi natin na sa isip po ng pananagutan, dapat po eh hindi lamang po yung pong pananagutan ni Pipi Sara ang habulin natin. Alam po kayong problema dyan, kung habulin natin siya, Pero sabi nga natin, napahigpit. Nakita po natin yung higpit na po ng paghahabol kay BP Indesara. Tama din naman po yun. Sige, hanapin nyo na resibo. Dapat may official receipt. Dapat detalyado. At dumadating nga sa punto na pati po yung mga aliases na ginamit na sabi nga hindi naman po bawal na hindi naman po bawal yung pong paggamit ng alias. At wala rin naman sinasabi nga hindi pwedeng gamitin yung pondong inilaan sa confidential fund ng 11 days, eh ginagawang issue po yung 11 days, naubos yung 125 million, yung issue ng mga aliases na tumagap ng pera, eh sinasabi po, tinatanong na po sa investigasyon na hindi naman bawal eh. Diba? Hindi naman na pinagbabawal, hindi rin pinapayagan, walang sinasabi tungkol doon. Sa makatwid, inaalaw po, dahil yan po ang practice, sapagkat national security po nakataya, hindi lamang po national security, kundi pati po yung mga taong nagbibigay ng impormasyon, yung mga informants, yung mga agents na hindi po pwedeng i-vulgar ang pangalan, na hindi po pwedeng ipalam, sila pala yung mga ginagamit na DPA, mga deep penetration agents sa mga ibang organisasyon o samahan o sindikato na inaalam natin nung pwedeng nilang gawin at dahil banta sila sa ating pong bansa. Eh, protection po yun para sa kanila. Pero pinipilit ng ilan sa kanila na ano, ibigay yung mga pangalan, ibunyag para na malaman kung totoo hindi sapagkat wala sa PSA. Teka, bago po tayo magtuloy-tuloy, papasokin po natin pag-uulat ni kasamang Chona Yu. Pag-aproba sa mga foreign travels ng LGU officials nasa kamay na ng DILG. Kasamang Chona, iulat po ninyo.
1: Ipinauubaya na ng Palasyo ng Malacañang sa kalihim ng Department of Interior and Local Government ang pagtatalaga ng mga otorisadong kinatawan na mag-aaproba sa kahilingan ng mga local government officials na makabiyahe sa ibang bansa. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47, inaamyandahan ito ang AO No. 267 para mapabilis ang pagproseso ng dumaraming aplikasyon para sa foreign travel ng mga lokal na opisyal. Sa ilalim ng Republic Act No. 7160 o Local Government Code, kinakailangang humingi ng pahintulot sa Office of the President ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na maglalakbay sa ibang bansa kung ang biyahe ay lalampas sa 3 buwan, isasagawa sa panahon ng State of Emergency o Crisis, o kung gagamit ng pondo ng pamahalaan. Magkakabisa ang AO No. 47 matapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagang may pangkalahati tang sirkulasyon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasama ng Chona Yu. Opo. Eh sabi nga po natin napakahalaga na mapanagot po natin lahat eh. Gaya niyan, tama yan, hanapan niya ng resibo. Pero gaya nga yung confidential fund na yan eh, para sa confidential na transaksyon. Eh, may mga bagay po na may pasubali rin po ang circular eh, ng COA at ang batas na hindi basta-basta pwedeng i-vulgar yung mga taong nabibigyan ng informasyon sapagkat pag ginawa po natin yan na yung mga aliases na ginamit, yung mga code names na yan, pinangalanan po natin, eh ang mangyayari po dyan, wala na. Wala na maglalakas loob na magbigay ng informasyon sa atin sapagkat matatakot sila eh. Nakataya ang buhay nila at kanilang mga pamilya. Kaya nga pinapayagan yun eh. Pero pinipilit nilang ilabas yung mga pangalan. At naturalmente, wala sa PSA yon, wala sa statistics record natin yun, sapagkat alias nga po yun eh. Kaya sabi nga natin, kahigpitan, parang wala sa lugar. Pero kung ganun rin lang gusto nila mangyari, pinipilit nila, kung maobligang ilawas, eh, nawa, mabigyan ng proteksyon itong mga informant na ito, kung papayagan niya na, ng impeachment court, na ibunyag yung mga pangalan. Eh, hindi lamang yung sa mga informant ni BP Sara mga nganib dyan. Sapagkat alam natin na hindi lamang si BP Sara may confidential fund, intelligence fund, kundi maging po yung iba't mga agency ng gobyerno, maging yung mga local government official natin, meron yung mga gobernador, mga mayor, meron yan. Ibig sabihin, pati yung kanilang mga informer, eh, mga informers, ibubunyag na rin natin. Eh, di ba kapahamakan yun? Kawalan ng kasiguruhan sa ating bansa rin, at banta sa national security, sapagkat kung wala magbibigay ng impormasyon sa atin at mga informant na tulad niyan, eh mga nganib po ang ating bansa. Sa seguridad ng ating bansa, delikado po. Kaya pag-isipan po natin, kasi ang hirap po pagka pinus natin dahil lang saan mang dahilan, kung politika man yan, eh ala po sa lugar, sa tingin po ng inyong lingkod. Eh hindi po yun. Ngayon, ito ang dapat nating busisiin na rin. Total, inimpisa niyo sa ganyan, mahigpig kayo sa resibo. Eh bakit po yung ating ibang nasa gobyerno? Gaya po ng Kongreso, Senado natin. Alam na natin na bilyones din ang kanilang mga pondo Bilyones din yung kanilang inaawak ng salapi. Yung mga MOEs nila, yung mga miscellaneous expenses nila, mga extraordinary expenses nila, kung ano-ano ng expenses. Eh sila hanggang ngayon eh. Liquidation by certification lang eh. Pag sinabing ito, 50 million ginamit sa travel, 100 million ginamit sa pagkain, 20 million ginamit sa ayuda, 30 million ganito. Ano man yung pinaggagastos nila, certification lang. Pipirmahan lang sa ilalim ng mambabatas at ng speaker o ng senate president at sila, yung senador na gumamit dito, okay na. Hindi rin nakadetalye. Wala rin resibo din naman. Hindi dapat ganun na rin ang gawin natin. Tama eh. Yan nga sinasabi niya Congressman Libiste. Yung mga binibigay na bonus sa mambabatas na 2 million pag Pasko at kung ano man mga okasyon, may bonus na ibinibigay sa kanila. Hindi okay na bonus eh. Di sila nabahala doon. Bonus ng taong bayan sa kanila. Sa sipag nila magtrabaho. Pakonsuwero ng taong bayan. Kinapayagan nila. Di sige na lang. Eh pero yung mga ibinigay sa kanila para gastusin sa taong bayan, eh dapat may resibo din. Eh yan ang sinasabi ni Congressman Libiste. Sangayon po tayo dyan. Na dapat resibuan din nila. Detalyado rin. O saan nila ginastos yung kanilang mga expenses na ito. O nag-travel. O saan? Nilagay mo. Saan ka nag-travel? Ano ginastos? Ano? Magkano ticket? Kita, ganun lang gusto ninyo. At pabor po yun sa taong bayan. Yan po yung transparency talaga. At accountability. Sapagkat dapat eh, nag-account kayo sa taong bayan kung saan nyo dinadala yung mga salaping pinagkakatiwala sa inyo. Sapagkat kayo katiwala ng taong bayan, hindi po katiwaldas. Pinagkakatiwalaan po kayo ng tao na dapat kayo ay gumamit ng tama sa salapi ng bayan, gasto nyo ng tama ang salapi ng bayan. Yung para sa inyo, para sa inyo. Pero yung para sa tao, dapat para sa tao. Ibalik ninyo ang buwis ng tao sa taong bayan. Ibalik sa pamamagitan ng tamang serbisyo at paglilingkod. Mga pa-executive, legislative at judiciary. Lahat ng sangay ng gobyerno. At nasa gobyerno, dapat ganun. Kaya nga, di ba, kahit sa mga lokal na munisipyo natin, sinasabi natin, kahit sa barangay, maging mabait po tayo sa mga mayang Pilipino na humingi ng tulong sa atin. Bawal lang na kasi mangot. Dapat nakangiti tayo sapagkat sila po yung nagpapasweldo sa atin eh. Bilang mga lingkod bayan. Kaya kayo nasa gobyerno, marami kayong insentibo eh. Sa gobyerno, ang dahil po nilang insentibo. At wala naman tayo panghinayang doon. Dahil kung talagang bakasweldo sa kanila, sa paglingkod nila at maayos sa paglingkod, okay lang eh. Kaya nakakalungkot kapag kayong paglilingkod, hindi para sa tao, kundi para sa pansariling interes, doon tayo nalulugot ng hinayang. At yan po ang katotohanan na nangyari po sa ating bansa. Di ba? Kaya dapat po ngayon, umpisa na natin iayos ang ating bansa. Hanapan na rin natin ng accountability and transparency lahat nasa gobyerno mula sa barangay hanggang sa executive. Para po, klaro, kwentas po, nakikita ng tao kung saan napupunta sa labi ng bayan. Bueno, tuloy po tayo sa magbabasa. Mula naman po kay Sir Gis de Salmuano, tama po, Brother Gis, we have the right to vote and Sir Prince, karapatan po natin, mayaman o mahirap, isa lang ang boto natin. Tama po. Kaya huwag po tayong papayag na masulan sa boto. Dapat bumoto po tayo. Sayang po isang boto natin. Malaking bagay po yan. Pwede, malaki mga militia, labdaw na utak mo. Opo. Mula naman kaya si James Almohano, yes, Brother James, debatable, intel funds and confidential funds. Opo. Mula naman kaya Sir Orto Hedge, nakikidalamati po sa pamilya ni Tita Carmen, LGUs at Pilipinos, bayanihan, bolt in na po sa mga national at global emergency, crisis, kalamidad, at sa RP. Opo, thank you. Ito po, mula naman po sa Facebook. Teka po ha, Facebook po tayo. Wala na naman po. Pag pindot natin, biglang nawawala. Teka. Ito po. Sabi po ni Mama Evangeline de Silisa, hindi nare-resolbahan dahil matitrace ng FDPA yan. Kaya acknowledgement receipt lang ang ibinibigay. E po pwede namang pinagsama-sama lang ng prosecution yan eh. Mula naman kay Ma'am Shelly Uyang, sabi ni Unggay, Unggay ka po ng scammer daw si BP. Eh, mas mukha pa nga siyang scammer eh. Sabi naman po ni Sir Robby Sunga, ang MAGA, nag-aakusa kay BP Sara, mas magnanakaw pa yung mga kawatan. Halimbawa, si Luistro, si Sabah, si Dilima, si Bacula, at Trasabante, halos lahat. Meron din, pero lahat sila, Recto Batman, kasama din, di ba? Wala naman kay Randy Santisas listening. Sabi naman po ni Sir Romeo Chua, bye-bye po, have a nice day, nice weekend to all. God bless. Opo, thank you po Sir Romeo Chua. Mula pa rin po kay Sir Jeans, Teresel Mojano, happy weekend sa mga YouTubers. Opo, thank you po. Happy weekend po sa ating lahat. Opo, sabi nga, sa panahon ngayon, kailangan maging alerto po tayo. At maganda rin po ng mga pangangailangan para kung di naman kailangan lumabas na eh, nakin na po yung ating mga pangangailangan. Beno, wala na po tayong time. At ang Tita Carmen po, hindi na po nakahabol. At sa Lunes po, eh, loobin ng Diyos, makakasama po natin siyang muli. At sa ngalan po, siyempre, ng aking partner, tayo po ipasamantala magpapaalam. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos sa pagkakataon binibigay niya sa ating lahat, pag kasama-sama dito. Salamat din sa inyong lahat. Salamat po sa ating pong technician, Engineer Ariel, na ma-assist po sa atin at mga tech natin. Salamat din po sa ating partner, Tita Carmen Ignacio. At sa ngalan po ng aking partner, Tita Carmen Ignacio, at pinilin ko, James Gojo, lagi po sinasabing, lagi din pilihin kayo ng mabuti. Tama! God bless us all!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating pandaigdigang kaguluhan dulot po ng mga ilang digmaan ng ilang mga bansa ano na nagdudulot na rin po ng epekto sa iba't iba pong mga bansa gaya po natin particular na sa antas po ng mga sa antas na ekonomiya pati na po sa mga produktong petrolyo at na po pati na po ang ating inflation ano po ay nako sama po yan sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin o pangunahing bilihin at yung kawalan ng oportunidad naman sa paggawa o sa trabaho. Ay, naku, sinabi niyan, sa dami ng mga problema, ay patong-patong ang ating mga problema. Ay, naku, talaga naman, sa totoo lamang, sadyang wala sila mga patawad. At ang titindi talaga nila dahil launa ang kanilang mga politika. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, no? Na ang laman daw po ay basura, pero ang totoo ay puro pera ang mga laman niyan, pati na po ang mga expandable envelope at envelope,
maging na po mga paper bag na sinasabi din na mga basura, pero ang totoo ay limpak-limpak na pera mga laman. Kaya ilan po ba kayang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin? Mga kababayan at mga kakampi, abay tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na. Opo, ngayon po'y araw po ng Biyernes, ikapito, sa buwan po ng Agosto, sa taong 2026, bali TGIRF po tayo at TGIRJ, opo, TGIF, di po ba? Thank God it's Friday, thank God it's RJ, ano po? Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakadami din po nating tatalakay ngayong gabi, ano? Kasama na po dyan yung para namang magkasunod-sunod, ano? Mula po nung sinabi ng Korte Suprema na tila sila'y nagbibigay konsiderasyon sa mababang kapulungan at hindi na ho didesisyonan o pag-aaralan yung pong mga nahihain ng ating pangulo o pangalawang pangulong Inday Sara, pati po ang ilang mga abogadong kagaya po ni Attorney Torion, ano, Israelito Torion at ng ibang mga kasama niya ay kumbaga moot and academic na daw, kaya hinahayaan na nga i-resolve ito sa Senado dahil nagsimula naman na daw ang pagtinig dyan po sa Senado bilang impeachment court. Ano? Ang kasunod po niyan, aba, eh, kung makikita niyo naman, ano, eh, yung pong sinasabi naman daw po na ang extradition treaty na gustong ipatupad naman daw ng bansang Amerika para kay Pastor Apollo Quiboloy. Ano po, di po ba may mga kaso si Pastor Apollo Quiboloy diyan po sa Pasig, di ba? Kasalukuyan po ito nililitis, pero formal na daw po na ika ngay naghain, ano? Ng request for extradition, ito pong bansang Amerika, at ito po ay hinain nila sa Department of Foreign Affairs. Ayon daw po yan kay Ambassador Babes Romualdez, no, ng ating ambassador dyan sa Amerika. At matapos noon ang DFA naman, o Department of Foreign Affairs, ay binigay naman po ito, no? Itinurn over po ito sa Department of Justice, no? Kaya ang Department of Justice po ay pinag-aaralan, ano, kung papaano po ang kanilang mga susunod na mga hakbang. Pero kung meron nga po siyang dinidinig na kaso dito, eh malamang yan pa ang maging dahilan para hindi po siya ipayagan, no, mapadala sa Amerika dahil nga may kaso siyang kinakaharap dito. Ganun naman po yan. Kaya pag nakita po natin na nag-iba na naman o pirang parang nagbendalo at bigla siyang pinayagang pumunta ron, ay nako, sa totoong buhay, ito'y lantara na po, no, ng pagbabali ng ating mga batas pag nagkataon. Ano po? At hindi lang po yan, ano? So, ikatatlong dagok po, no? Yung sinasabing it comes in threes. Di ba ba? Lagi do tatlo yan kung sakasakali. Ang ikatatlo po ay yung pong mga ulat na tila meron daw pong apat na sa mga dating 18 Marines na member daw po ng mga empleyado ni Saldico
ang bumaliktad ng kanilang mga testimonya, ha, saan ka nakakita. Kaya nga, no, nagkasunod-sunod. Ano? Pero mas mahihilo siguro kayo kung kayo po ay nakapanood ng press con ni Ombudsman Boying Remulla para klaruhin niya ito nung siya po'y tanungin ano po ng mga mamamahayag. Talaga pong nakahihilo ang kanyang mga sagot. Kasi saan ka ba naman nakakita? Dahil may nagtanong po doon ano po, na papaano nga naman na itong mga bumaligtad na ito, eh kung yan din po ang ginamit ninyong mga testimonya para po i-demanda ang dating Speaker Martin Romualdez, eh papaano? Di parang napahina tuloy yung kaso na isinampa sa kanya dito kay dating Speaker Martin Romualdez, di ba? Ang sagot po niya ay neither, ha, di ba? Neither. Ang ibig sabihin, hindi daw po ito mapapahina, hindi din daw mapapalakas, di ba? Pero saan ka nakakita, eh kung yun nga mismo mga testimonya, kung totoo man ito, ha, na yung mga member o dating member ng 18 Marines na noon ay naglabas ng kanya-kanyang testimonya, bukod doon sa unang kanya-kanyang testimonya nila, eh, yung unay consolidated testimony, tapos nagkaroon ng kanya-kanya noon sila po'y nasa NBI, pagkatapos may mga ginamit pala roon na halos parang walong testimonya po ata yan na ginamit, walo o anim na testimonya para ho gamitin ng ombudsman para sampahan ng kaso ang dating speaker, Martin Romualdez. No? So kung mo nagkalabo-labo na po yan, tapos ngayon nag-recant, di ba? Sinasabi nag-recant. Naturalmente, makaka-apekto po yun ano, dun sa kaso ni na isinampa mismo ng ombudsman dito nga kay dating speaker Martin Romualdez. Saan ka po naman nakakita, no? Eh parang kaya nga nadagdagan na tayo ng isang salita sa ating intro, hindi lamang po tayo distraction, meron ang kasamang disruption, di ba? No? Ang distraction ay para kayo'y lituhin. Ano po? Pag sinabing disruption, eh yun ay para sadyang guluhin, di ba? Magkaiba po yung distraction sa disruption eh. Kaya isinama na po natin yan sa ating intro. Style nila yan eh, di ba? Ang kanila po ilituhin ang taong bayan at pagkatapos, paano kayo malilito kung di kayo guguluhin? Ano po? So, eto na siya. Saan ka ba naman nakakakitang hindi nagkakatugma-tugmang aksyon ng iisang gobyerno? Sa isang banda, kagaya nun, bago pa man po sabihin ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA, no? Na parang isang nakaraang Lunes lang, ano? Ang nakalilipas, aba masakit man daw sa kanyang kalooban, pero kailangan managot yun daw po kanyang pinsan na dating speaker, ano? Na tinugon na naman ang kanyang pinsan na Speaker Martin na masakit man din daw sa kalooban nila ay ito'y kanilang tatanggapin. Diba? Ano po? Kaya nga sabi ko, ito na, nakikita niyo na po, ano? Sabi ko pa lang noon nga, paano naman po uusad ang kaso o titibay ang kaso laban po dito sa dating speaker samantala ang ginamit nga po, no, ng mga testimonya ng mga ilan sa mga dating Marines, so 18 Marines, no, ang ginamit para husampahan ng kaso itong si dating Speaker Martin Romualdez, pero ng ano, ng ombudsman, ano, pero sa kabilang banda ang DOJ naman ay sinampahan ng kaso yung 18 Marines kasama na po yung apat o anim na ginamit ang mga testimonya para kasuhan ang dating speaker, ano, eh sinampahan naman ng kaso ng DOJ ng perjury at cyber libel. Saan ka ba naman nakakita noon? Ano po? So, parang sa isang banda, ito ang ginamit para makapagsampa ng kaso, ang ombudsman. Tapos sa isang banda naman, ang DOJ, sinampahan ng kaso yung mga pinaggamitan para magkaroon ng ebidensya. At yun nga po yung 18 Marines ng cyber libel at yun nga, tinatawag na perjury o pagsisinungaling. Ede parang sila na rin ang sumira, no? Sa tibay ng ebidensya nitong 18 Marines. Tapos ito na, nasundan na, na apat doon sa kanila, na 18, ay nag-recant. O, saan ka nakakita? Bumaligtad, ano po?
At ang sinasabi po ay issue sila po ay napilitan lamang. At itinuturo nila ngayon baligtad ay si Attorney Baligod na, no, na namilit daw sa kanila. Kasama daw po ang dating Congressman Mike Defensor at Senador, no, Marcoleta, no, Rodante Marcoleta. So binaligtad, no, nung apat na yan. Eh, pero maliwanag naman nung sa panayam sa kanila, gusto na lang nilang bumalik sa dati ang buhay nila dahil napakadami na daw kaso na isinampa sa kanila. In short, no? Tapos nung sa kaninang press con ni Ombudsman Boying Remulla, kaya ako nasabing napakagulo, dahil siya na rin po ang nagsabi na hindi daw ito makaka-apekto kahit nag-recant. Ano po? Diba? Yun ang kanyang banggit, no? Pero sa isang banda, eh sinasabi niya na kumbaga maaring ang nag-pressure daw sa mga ito ay si yung kampo daw po ni Speaker Martin Romualdez, di ba? Pero sa isang banda sinasabi din niya na ito daw po si Attorney Baligod ay may kasaysayan daw po mula pa daw po nung DAP at PDAP scam, no? Binibigyan nga niya ng assignment yung pong mga journalist na nandoon eh. Siya sa atin nyo kanya, ito pong background kanya ni Attorney Baligod. At sabi, eh, kayo na po magsabi, parang ganyan ang pagkakabanggit niya, no? So ano ba talaga, kuya? Diba? Kasi sa isang banda, ginamit nyo lahat yung pong testimonya nung 8 o 6, no? Sa mga out of 18, ano? Ng mga dating Marines para sampahan ng kaso si Martin Romualdez, ang dating speaker. Pero hindi nyo naman pala pinaniniwalaan, lalo na ang abogado na nagdala sa kanila sa ombudsman. Di po ba? So doon pa lang, parang, paano mo paniniwalaan, eh samantalang sinasabi mo na nga na parang wala nang ginawang tama itong si Attorney Baligod mula noon. Di po ba? So parang hindi ko maintindihan na ikaw na nag-uusig, gagamitin mo ang mga testimonya na sinasabi mo na ang kanilang abogado ay hindi mapagkatiwalaan at dahil may makulay na kasaysayan, colorful past daw eh, di ba? Pagkatapos, hindi man dinimanda naman ng Department of Justice sa salang cyber libel at saka perjury. At apat na ngayon sa kanila, direktamente po mga ginamit yung testimonya para kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez ay bumaligtad na. O, paano ngayon yan? Kundi pa kayo naguluhan doon, ewan ko na. Kaya kumbaga, kung yung master of disruption po, yung di ba, disruption and distraction, ay wala nang mananalo sa pamahalaan na ito, di ba? Sa isang banda, ito ang sasabihin. Tapos sa isang banda, ito ang sasabihin. Ay, pareho lang po ang pinag-uusapan eh. Paano natin maipagtutugma ngayon yun? Paano natin maipagre-reconcile, di ba? Kasi isa lang naman po ang punot dulo. Makahanap tayo ng mananagot o yung babigyan ano, ng pananagutan ang dapat managot. Eh so, saan ka makakita na yung mismong kaso na isinampahan, ano po, eh humina na nung ang Department of Justice ay sinampahan ng kaso yung mga testigo na tinagbatayan na ebidensya ng ombudsman para kasuhan ang Speaker Martin. Diba? Doon pa lang, nagkagulo na eh. Tapos ngayon, umatras ngayon yung apat. Hindi pa malaman ang dahilan. Tapos sa press con, andun sinasabi niya, ay, sigurado yan. Yung siyempre, yung kampo ni dating Speaker. Diba? Eh, siyempre, sila ang makikinabang pag umatras ng mga to eh. Diba? Pero sa isang banda, sinisisi rin naman niya itong si Attorney Levy Baligod na malamang nag-file ng mga kaso, nag-file po, naglapas ng mga affidavit na kasinungalingan. Eh kung kasinungalingan yun, ba't yung ginamit? Para isampa po ang kaso dito kay dating Speaker Martin. Diba? Ano po? Huwag naman sana na sila din mismo ay maguluhan sa sarili nilang sinasabi. Abangan natin kung kailan may madudulas. Kasi kung ito'y nilatag ko na nga po sa inyo ng malinaw-linaw, ano po, napapaano nga naman mangyayari yon? Eh siyempre, ang layunin ng gobyerno, dahil ang pangulo na nga sa SONA sinabi eh, kahit kamag-anak niya, kahit pinsan niya, masakit man sa loob niya eh.
pero kailangan managot eh, di po ba? O eh, pero bakit ganyan? Di ba, no? Imbis na pagtibayin ng gobyerno, opo, ng administrasyon, yung pong mga ebidensya at testimonya, eh mukhang para bagang papunta sa pagpapahina, no? Na talagang walang kapupuntahan ito. At ang mabigat pa ay ito, nadagdagan pa pala. Kasi naglabas po ng pahayag itong si Senator Eric Sylvester Tunfo na bendalo na sinasabi po niya na ipauubaya na lang daw ang mga susunod na pagdinig patungkol sa flood control sa ombudsman. Dahil nagkausap daw sila ng ombudsman, kasama po ang Senate President nila na si Sherwin Gatchalian, at napagkasunduan nila na i-turn over na lang daw lahat ng usapin patungkol sa flood control para naman daw ang Blue Ribbon ay makapag-imbestiga ng iba. At alam niyo po ba kung ano ang balak nilang imbestigahan? E di yun daw po yata ang prime mover, di ba, ng mga bilyar. Di ba? Saan ka? Dahil yun daw po eh, makaka-apekto daw sa ating lahat eh. Ano pa yan? Hindi tubig, di ba? Napakahalaga daw po niyan at nakaka-apekto sa buhay ng bawat isang tao o pamilya. Hindi tubig nga yan, ano? So more or less, papunta doon sa prime water. So kung titingnan natin, hindi pa nga tapos, no? Dito sa flood control anomalies, ang Blue Ribbon Committee, anong klaseng chairman ito? Si Erwin Tulfo, kung sakasakali, no? Hindi ba dapat lalo niyang pag-ibayuhin para imbestigahan kung bakit aatras yung 4 sa 18 Marines, no? Sa kanilang mga naunang testimonya. Di ba ba? Di ba dapat lalo siyang maging masigasig alamin ngayon ito? At saka yung mga hindi pa po napapatawag, kagaya po ni dating Budget Secretary Ame na Pangandaman, na pinromote pa nga ng ating Pangulong Marcos bilang presidente ng Bangko ng mga Muslim. Diba? O ang dating niyang Executive Secretary, Lucas Bersamin, pati yung kanyang pamangkin o apo na si Adrian Bersamin. At pati pa yung isang USEC, Trigib Olaybar, ano po? Diyan din po sa Malacanang, sa opisina mismo ng Office of the President at under mismo pala sa Office ng Executive Secretary. Hindi pa rin po yan napatawag. Ano po? O, pati po yung USEC Jojo Cadiz na nasa DOJ na di umano daw po. Ah, di umano ha. Ay yan daw po ang go-between. No? Yan daw pumapagitna sa pagitan ng ating Pangulong Marcos at ng dating congressman na si Saldico. O, kita nyo na. Kaya yung mga bagay na hindi pa unaliwanagan. Natapos at lahat yung ICI, pinaniwala tayo lahat na mapapalabas ang katotohanan, mapapanagot kahit daw sa Pasko. Yung nakalipas sa Pasko, ha, ay may makukulong na daw bago magpasko. Eh, hindi nga nangyari yun. Diba? Nung lumagpas at lahat, aba, sabi nga ng ombudsman, ayaw ko na magbigay ng deadline. Ayaw na daw niya magbigay ng deadline. Eh, ang Pangulong Marcos niya, nagbigay ng deadline eh. Bago mag-Christmas, may makukulong. Hindi nga natupad eh. Tapos, mantakin niyo mga palang, binuwag na po ang IC,

yun. Saan ka nakakita? Tapos hindi din ilalabas sa publiko. Eh, public interest po ang pinag-uusapan dahil corruption po issue po ito eh, di ba? Kung ang pangalawang pangulo, pilit nilang hinuhubaran, ano, dyan po sa Senado, nung una sa Kongreso, di ba? Bago nila masampahan ng impeachment complaint, aba, ipinanguna na po nila yung sandamakmak na propaganda na pinalalabas sa mata ng ating mga kababayan na siya ay corrupt, na siya po ay gumawa ng mga anomalya, di ba? Tapos ngayon na nandito na po sa Senado, ganyan din po ang ginagawa, no? Nang nasa prosecution, kahit na yung mga private prosecutor, no? Andun tawagin pong scam, bongga kaday, at kung ano-ano mga salita, pero wala pong laman dahil hindi ho nila naipreba, di ba? At ngayon, para bagang sa media, nababanggit po ni Attorney Ligutan, ano? Isa sa mga private counsel, na matapos daw po mag-testimonya o maglabas ng testimonya yung dalawang manager ng banko na na-establish na po doon na nagkaroon talaga ng mga withdrawal, ano? Yung mga authorized person to withdraw, ha? Hindi ho ibang tao, ha? Authorized, ano po? Tapos, nandun nang tumistigo daw po yung naunang COA auditor ng mga confidential funds, ano? Na si Attorney Roderick Wamil, di po ba? Eh, sa palagay nitong si Attorney Ligutan, sabi niya nasa panig na daw ng depensa na ipreba na wala daw po siyang naikulimbat dito o wala siyang binulsa sa mga pondo. Aba teka, hindi pa po nagbabago sa litigasyon. Ang burden of proof po ay nandun pa rin po sa panig ng taga-usig. Diba? Kasi kayo umuusig, kayo po ang nag-aakusa. Ang burden of proof lies with the prosecution. Wala po sa depensa yan para patunayan. Ano po? Kaya kung wala kayong mailalabas, eh may laki problema niyo yun. Ano po? Hindi yan problema ng depensa. Kaya nga ang depensa nag-aantay. Nakita nyo nga, hindi nga tinanong yung dalawang executive ng banko eh. Kasi sa narinig nila, mukhang tama naman lahat yung mga nasa laysay doon. Na ito mga authorized na mga tao, kagaya ni Fajarda, di po ba? Tsaka yung isa pa, ha, ng, nasa Office of the Vice President, at yung isa naman nasa DepEd, di ba? So, kumbaga, tama naman, wala naman pumali, no? Dahil ang mga kumuha ng pera ay mga authorized person, ano po? Tapos, yung pong pinagkagastahan na sinabi naman po ng auditor ng COA na si Wamil, ano po, itong si Roderick Wamil, na meron mga itemized naman daw po doon na kung siyang pinaggamitan at meron daw mga na-flag, ano po. At yung mga na-flag ay ongoing naman daw po ang apila at yung iba po ay nabigyan na ng disallowance. Pero hindi yan final. Pero pinipilit niya, final na. Dapat restitution, ibabalik na. Isang ka ba naman nakakita sa kasaysayan natin na pagdating sa audit, ano po, eh umaakit nga yan hanggang Korte Suprema. Kung hindi na nga nahulugan binigyan ka ng disallowance at pinababalik sa iyo, eh hanggang doon na lang. At pwede mo na talagang ibalik. Di po ba? Ang nangyayari po, ikaw po'y mag-aapila sa iyong palagay, at meron kang batayan para sabihin na ito ay tama ang iyong paggamit, kaya aakyat ka't aakyat hanggang Korte Suprema. Di ba? O kaya, di ba, napakadami na nga nating halimbawa ng Petit Gordon, eh, no? Sa tinagal-tagal na panahon, naging senador na siya bago na desisyonan ng Korte Suprema at kinatigan ng COA. Di ba? O anong kinatigan ako, pinasosole, doon pa lang po magkakaroon ng finality, no? At executory, na pwede na. Pero yun doon pala sa COA per se, hindi pa po pwede, hindi ba tatawag na final? Kasi nga yan ay appealable, di ba? At rectifiable yan. Lalo na, ito po ay parte ng pag-audit, kung siya nga mismo na tumitistigo na si Wamil, eh, nagkamali siya ng typographical error lang sabi niya, pero 10 million mahigit, di po ba? Ang mga naidagdag ba niya o nawala doon sa listahan niya. Kaya nga sabi sa kanya ni Presiding Officer Chief Escudero, eh yan ka pa naman dapat particular.

0: no, bilang isang certified public accountant. Kaya nga siya abogado dahil CPA siya, no? Eh, sa numero, hindi ka pwede magkamali. Magkakamali ka sa ibang bagay, pero sa pagkikwenta, no, ng numero, mukhang dyan ka hindi dapat nagkakamali, di ba? Kasi nga, eh, CPA ka eh, di ba? At ikaw yung accountant eh, di po ba? Dahil yan, eh, kahit paulit-ulit mong binabalik, halimbawa lang, no, bilang isang accountant, may standard po ng pag-audit, di ba? So, tuloy-tuloy yan na sheet o broadsheet, ano? Na kinakalculate mo kung ano yung lumabas, ano yung pumasok, di ba? O eh, pagkadating sa dulo, pag hindi nagtali yan, uulitin mo ngayon lahat yon, tama? O eh, bilang accountant, alam na alam nyo papaano binabantayan yung inyong mga ginagawa na may kasiguraduhan na hindi magkakamali. Dahil pag nagkamali sa isang numero lamang, eh iba na po magiging resulta ng lahat. Magkakagulo-gulo na po ang lahat, di po ba? Kaya nga sinisiguro yan, dumadaan pa yan sa counter-checking. Di ba? Baka hindi lang isang beses o dalawang beses. O, tapos yung pinipresenta, eh, hindi ka pala sigurado o wala palang kasiguraduhan. At ang pinakamasaklap, siya mismo ang gumawa nun. Wala siya maituro. Kasi siya talaga gumawa nun eh. O kaya dun lang niya din nakita na, ay, baka ho nagkamali lang. Pwede ba yon? Di ba? Pwede ba yun? Baka ho nagkamali lang. Samantalang determinado na siya na may maling ginawa ang ating pangalawang pangulo. Sino siya para maghusga nun? Eh, umaabot nga ito hanggang Korte Suprema. So, papaano ba naman sino? Ano ang karapatan niya? Wala nga siyang clearance eh. Di ba? Yung sinasabi ni Senator Lacson. Di ba? Dahil ito ay kwan eh, classified, no? Information dahil ang pinag-uusapan po, lalo nang yung ino-audit ay confidential na funds, ano po, at confidential mission and activities ang involved dyan. So hanggang saan ang level ng authority mo? Nung tinatanong po, di ba, ni Senator Lacson, parang nagtaka pa siya eh, parang bagang, kailangan ba yun? Diba? Parang nagtaka pa siya, ano po yung authority? Hindi niya alam, ano po? So, ibig lamang sabihin, pinaliwanag pa ng Senator Lacson, ano, na komo yan ang iyong ino-audit, naturalmente, meron ka pong clearance o pass, no? Na may mga bagay na, alimbawa, kagaya nun, ano, yung totoong pagkakakilanlan dun sa Mary Grace Piatos at iba pang mga alias, no? Eh, darating ang pagkakataon na maaaring ma-declassified yan, ano? At matukoy kung sino sila. Pero hindi yan sigurado, ha? Kasi nga, ito ay, kwan eh, yung pagpapatuloy po ng problema ng ating bansa patungkol sa insurhensiya, eh, may irag nga ito, 50 taon mahigit na eh. Di ba? So, paano mo i-declassify yan? Humirit pa nga dyan ang dati nilang Senate President na si Tito Soto. Huwag na daw tawaging confidential. Ha? Ano kaya gawin na lang pong classified? Ano yan, ha? Sa totoong buhay lang. Pambirang buhay. Ano ang diferensya ng pangalan? Ano? Kung ito po ay classified at ito po ay confidential, iisa lang po ang ibig sabihin. Di ba? Ano po? Parehas po eh. Ang punto lamang po, may batas pa nga tayong umiiral na isang krimen pagka ito ay ibubunyag mo, itong mga classified or confidential information. At yung batas na yan ay umiiral sa panahon ngayon at alam malamang yan, ano, na mga mambabatas dahil sila po nagpapasa ng batas eh, di ba? O saan ka ba naman nakakita, pinipilit mo magsalita yung COA, pinipilit mo magsalita ang iyong mga resource person. Ah, para lang masabi kung ano yung mga confidential information. Samantalang alam mo sa sarili mo bilang mambabatas na may kasalukuyang batas na umiiral para hindi ito mabunyag. Di ba? So kung yung batas nga, pinoprotektahan itong mga confidentiality ng mga taong ito o ng mga personalidad na ito. Tapos sila na mga mambabatas. Eh gustong ano, i-violate o labagin yung batas na yun. Saan ka nakakita? O paano ba? Sinong lalabag? Ang pangalawang pangulo? i-chu-chu-chu niya kung sino si Mary Grace Piatos, sasabihin na niya kung sino yung iba pang mga aliases niya, kung sino-sino itong mga taong nito, ay makakaasa po kayo hindi gagawin ng pangalawang pangulo. Yan. Kasi siya po yung sumusunod sa batas. Noon pa man, sinasabi na niya, dahil mapupunta sa graft and corruption, ang lalabag na opisyal, no? Sino man ang lalabag sa sikreto, opo, ng confidentiality. Pag ito ibinunyag mo, kahit pa po yan operation, ano po, classified operation ng gobyerno, kahit sabihin mo pang, di ba, tapos na naman yan eh. Ah, hindi. Kahit tapos na yan, hindi mo pwedeng ibunyag yan. Hindi mo pwedeng isiwalat hanggat hindi siya declassified. Ang siste, ang magde-declassified po niyan ay ang mismo pong mga member din po ng Security Council ng ating bansa. Di ba? Eh, paano mo i-declassified yung mga ganitong information? Eh, ongoing ang laban mo sa insurgency. Di ba? O yung pwede pa sa drugs, no? Kung halimbawa, kalaban ng sindikato, ginagamitan din ng confidential, di ba? At intelligence fund yan, o ongoing ang ating laban patungkol sa mga bagay na yan, papaano mo yan i-declassified? Kaya nga, may batas tayong umiiral na hindi pinahihintulutan na isabunyag ito, ibunyag itong mga bagay na ito na kinoconsider na bilang state secrets. Yan lang po, di ba? Hindi ko naman maintindihan na bakit ba kung ayaw talaga nila sa confidential fund, eh bakit yung sa pangalawang pangulo lamang, bukod tangi, ang pinag-iinitan nila? Di ba? O ba't di sila ngayon maglunsad ng kaparehas na investigasyon? Ha? Patungkol po, sa, lalo na sa Pangulo, na billion po, 4.5 billion eh, ang kanyang confidential at intelligence fund, taon-taon eh. Di ba? O bakit yun, hindi ho nila man lang masilip o matanong, saan mo kaya ginastos yan? Di ba? Ano po? Eh kasi nung na, kumbaga, kung naalala nyo, no, sa press con kahapon ni Jose Claire Castro, may nagtanong patungkol po dito sa impeachment proceeding, no? At ang sabi nga nung isang mamamahayag, ano daw masasabi ng palasyo patungkol dito sa naging pagdinig at mga ibinunyag daw ni Attorney Roderick Wamil, di ba? Marami daw na ibunyag. Sus Mariano Garapo naman. Ano na ibunyag niya? Wala ho siya nabunyag. Lahat na nagsibalik sa kanya. Hindi po ba? Oh, eto po, yun lang pagtatanong, kita nyo yan ha. Nako, kung yung pagtatanong na yan, narinig po ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, baka sabihin niya, parang kargado yan. Kasi sa press call niya kanina, may nagtatanong eh, banatan ba naman niya ng, ha? Ano yan? Paano makaka-apekto? Ha? Parang kargado yan tanong mo. Kargado po ng ano? Diba? E nagtatanong yung tao kung hindi ba makaka-apekto doon sa kaso. Eh, ang gulo eh. Siya nililinaw ng tao. Totoo naman. Andun sinabi mong di makaka-apekto. Eh, nag-recant nga. Tapos pinagdududahan mo yung kanilang mga testimonya. Pero ginamit mo pa rin para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Tapos eto, nag-recant na nga. Tapos yung abogado, bukod tanging abogado, iisa lang na si Baligod, na abogado na itong mga to, pinagdududahan mo sa kanyang motibo. So, paano hindi magulo? Kaya ka tinatanong ni Lili na balikan mo ba naman ng parang kargado ng alin. Diba, no? Ni Lili na, we, magkabirang buhay. So, eto na. So, lumalabas po, no? Nung nagtanong nga doon sa palasyo na kung ano daw masasabi ng Malacanang patungkol doon, ano? Sabi niya, hindi daw sila makikialam, no? Sila bahala daw dyan ng Senado. Pero nung tinanong lang kung ano ba sa mga sinabi ni doon sa nangyari sa pagdinig, ang sa palagay ninyong nagmarka sa inyo na hindi nyo nagustuhan. Ang sinabi po ni Kwane, ni Jose Claire Castro, yun daw pong pananagutan ng Kwane, ng head of office. Kasi para ba daw dinadala sa aspeto na ang pananagutan ay nandoon daw po sa mga napagkatiwalaan lamang ng pondo di ba, yung pong mga dapat mag-withdraw, yung mga chief operations officer, mga ganon, kung paano nila ginamit, parang ganyan, ano? So, dapat huwag daw kalimutan yung head of office, malaki daw ang pananagutan at responsibilidad na yan. Well, kung maaalala nyo, doon po sa mini trial ng Kongreso, natanong po yan doon sa panahon na ang tinatalakay po ay ang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos. Diba? Budget ang pinag-uusapan. Diba ang budget pinipirma ng Pangulo? O di nandun ang pananagutan niya, di po ba? Alam niyo ba pinalabas lang nila doon sa mini trial ng Kongreso na ministerial job lang yan ng Pangulo? So kung may naggawa ng kamalian dyan, pinirmahan lang niya yan. So yung mga gumawa ng kamalian, ang dapat niyong sisihin. Parang ganon. Parang lumalabas, pinaikutan siya dyan, hindi niya alam yan, pero nilagdaan niya. Diba na? Pero kailangan niyang lagdaan kasi trabaho niya yan bilang Pangulo. Kung hindi niya lalagdaan, wala tayong budget. Aba, teka lang. Hindi ba dapat ang paglagda ay may responsibilidad? Kasi may obligasyon po yun na kasunod. Di po ba? Kaya nga meron siyang veto power, ang Pangulo. Di ba? Ano po? So, ang ibig lamang sabihin, kung yung sinasabi po ni Jose Claire Castro sa press con niya kahapon, na yung mga officers lang hindi dapat ang masisirito, dapat yung head of office. Eh kung ganun pala, di applicable po pala doon sa pagdinig sa mini trial, no? Sa Kongreso nung ini-impeach nila ang Pangulong Marcos. E doon ay sinabi nga nila na hindi masisisi ang Pangulo sa pagpirma niya doon sa budget kasi yan ay trabaho talaga ng Pangulo at yan ay pahagi ng ministerial job niya. Wow! Ministerial na lang pala ang pagpipirma ng budget. Hindi na pinag-aaralan. Samantalang noon, sinasabi ng Pangulo, di ba, naalala niyo noon? Napuyat daw sila ilang gabi, lalong-lalo na po nung panahon na kine-question yung pinakakurap na budget na 2025 budget, naalala nyo, yung may mga blanco, di ba sinasabi? Tapos yun yung panahon na siniro ang budget ng PhilHealth, di ba? Hindi ho nagbigay ng subsidiya ang gobyerno at mas mataas ang budget ng DPWH kumpara sa Department of Education o sa edukasyon. Hindi ba't pinagpuyatan nila yan na kunyari nagkaroon ng bituhan? Pero ang ginawa, lahat kanya ng mga training o kung ano man maiuugnay sa pagte-training o pag-aaral, pinasok bilang budget ng Department of Education. Saan ka ba naman nakakita? Para lang tumaas. Para lang magmukhang mataas, no? Ang budget ng DepEd kesa sa DPWH. Di ba? Tapos nagbito sa unprogrammed appropriations na wala naman talagang pondo ron. Nagbito ron ng iilan daan na milyon o kung ano man. Eh wala naman pondo yun eh. Di ba? Ano? Binito. Di ba? Walang pondo, di walang binito. Di po ba? Yung mga actual na dapat binito, hindi ho yun ang mga binito. Tapos, zero budget ang PhilHealth nun, hindi man lang pinaglaban. Samantalang nag-allocate siya nun ng 75 million, opo, para po bilang subsidy. Bilang subsidy po para sa PhilHealth. Ano po? Kaya dito tayo mapapaisip, no? Na teka lang, paano magiging ministerial job lamang ng isang pangulo ang paglagda sa isang budget? Eh, kalaki ng kanyang poder, no? Meron po siyang mga abogado, meron nga presidential legal advisor, meron pa siyang mga abogado sa loob mismo ng kanyang opisina. So lahat yan ay may mga pagkakataon para pag-aralan ito mga bagay na to para siguraduhin po na ang Pangulo hindi magkamali. Diba? Kay Tatay Digong nga, ganyan. Kaya nga siya nagbito noong 2018. Ano po? Nagbito siya noon eh, no? Noong 2017 na budget. Kaya noong 2018, parang Abril na po ata yan. Abril ng 2018 na tayo nagsimula magkaroon. Parang, hanggang April nga ng 2018, no? Nung May, Yun na po yung budget ng 2018, no? Pero yung January to April, budget pa ng 2017 yun, no? Ng January to April. Kasi nga binito ni Tatay Digong, eh, hindi niya pinayagan eh. Kasi kahit na nire-review po yan ng kanyang mga abogado na nasa opisina niya, matyagang binabasa ng Pangulong Duterte dahil ayaw nga niya magkamali. Ayaw niyang siya'y malusutan. Lalo na isa siyang abogado, alam niya, kaya nga siya'y puyat, no, sa gabi, doon siya nagbabasa, doon siya nagtitingin kung ano yung mga pipirmahan niya. Kaya nga doon, dyan natin masasabi na hindi yan ministerial, napakahalaga po. Diba? Dahil may pananagutan eh. Tulad ng sinasabi ni Claire Castro na may pananagutan yung head of office. Oh. Eh bakit pagdating doon sa impeachment ng Pangulong Marcos eh, ministerial job na lang yun. At hindi niya nakasalanan. Na? Yung taong mga gumawa nun ang may kasalanan. Ang galing ha. Diba? Ano po? Di napansin. Kasi nga kung titignan natin, sabi ko nga po, naturalmente, bilang Pangulo, kaya nga lahat ng poder ng kapangyarihan ay nasa sa iyo at ang pinakamalakas doon ay ang veto power. Kung di ka sigurado doon sa gusto mong lagdaan, hindi ka pwedeng mapilitan lagdaan. Mapilitan na lang ako with reservation, kagaya ng ginawa ng dating Senate President, Tito Soto. Pero nung nakita ni Pangulong Duterte yon, asya, walang kagatol-gatol na hindi ako pipirma riyan. Ibalik niyan sa kanila. Pinabalik. Tapos, ang pasok natin ng 2018, January, re-enacted budget. Diba? Kasi yun nga po ang remedyo. Diba? Hindi ko pwede i-blackmail ang executive. Hindi mo po siya pwedeng i-blackmail. Wala ka ng oras. Matatapos na. Ha? December 31 na. Pag di manilagdaan yan, abay January 1, re-enacted budget ka. Mahirapan nga kanya magpatupad ng mga programa mo dahil yung budget mo nung isang taon na January pa eh. Diba? Paano kung may mga bago kayong budget na kailangan yung pagkagastahan ng mga programa, no, ng gobyerno, eh di hindi mo magsasakatuparan ng Enero ng taon na darating, diba? O eh, ang Tatay Digong, di mo siya matatakot sa ganyan, diba? Dahil nun nga, may remedyo naman po ang ating proseso ng gobyerno, no? Na pag nag-veto ang Pangulo dahil nakita niya na parang hindi yata ito magiging maganda, lalo na sa taong bayan. Eh, obligasyon niya yun, responsibilidad niya, pangalagaan, ano? Ang kalagayan at ng nakararami. At sino yan? Hindi tayo na bumoto sa kanya. Yan po yan eh. Yan ang primary na kanyang trabaho ng isang pangulo. Ipaglaban niya ang karapatan nating lahat, karapatan na nakararami sa atin, yung interest natin, interest ng nakararami sa atin. Di ba? Yan po, yun, ano. Siya mangungunang ipaglaban tayo. Ganyan yun, ano. Kaya Tatay Digong, naramdaman natin yun, nakita natin yun. Di ba? Dito sa isa, di ba? Dito sa kasalukuyang administrasyon, eh parang nasanay na tayo, hindi na natin hinanap. Hindi na. Kahit pasabihin na noon na ikaw continue o magkakaroon ng continuity, kabaligtaran naman po lahat ang ginawa. Di po ba? O kagaya ngayon, no, yung chismis, di po ba? Na si Senator Bato de la Rosa daw, di umano, ay maaaring dinala na rin daw sa dahil. O. Eh teka lang, tapos nga binabalik nila na tinatanggi ng buong gobyerno, di ba? Kasi nga, tinanong pa kahapon ng isang mamamahayag dito kay Jose Claire Castro eh. So as of now, may standing order ang Pangulo para arestuhin si Senator Bato. Ang sabi niya, yes, di ba? Ni Jose Claire Castro. Teka, yung yes na yan is a glaring evidence of this government conniving, cooperating with the ICC. Malinaw na ebidensya po yan. Bakit? Eh kung noon, dahil ang pinag-uusapang warrant of arrest, say one eh. Warrant of arrest ng ICC. Diba? So kung tayo ay hindi na member niyan at di tayo obligadong sumunod sa kanila, saan manggagaling yung order ng Pangulo para ipahuli si Senador Bato de la Rosa? Eh, wala naman siyang kaso dito sa Philippine Court. Di ba? O, at isa pa, ang Amerika ngayon, naturalmente, ayaw nila na ang mga bansang kaalyado nila ay nakikipag-cooperate sa ICC, maliwanag, no? At kung tayo ay lilihis, no, sa kagustuhan ng bansang Amerika, ay maaari tayong mapatawan ng sanction. Di ba? Yan ang sabi ng Amerika, eh, di ba? Dahil, kumbaga, bilang kaalyadong bansa, inaasahan nila na kung ano ang kanilang posisyon at polisiya ay susundin ng kanilang kaalyado. Di ba? Kaya dito sila naipit, eh, di po ba? Kaya yung sinasabing politely decline, parang malabo ata yan. Di ba? Kasi ang Amerika, pinanonood din ng kapwa niya mga bansa, particular na po ang mga kaalyado niyang bansa, na obligadong sumunod sa kanyang polisiya, no? Na kanyang sinabi na dapat hindi nakikipag-cooperate sa ICC dahil bubuwagin na namin niyang ICC brick by brick. Oo, aalisin na yan, bubuwagin na yan. Di ba? Yun ang kanyang, yun po ang sabi, di ba? Kaya sa ganong aspeto, makikita nyo po, no? Na parabagang ang inaasahan na para bagang pagtugon ng mga kaalyadong bansa ng Amerika ay automatic. Di ba? Doon sa mga non-members, walang problema. Hindi naman kami member eh. Pero kaalyado namin ang Amerika. Wala silang problema. Ngayon, yung mga member countries, pero kaalyadong Amerika, abay pinag-aaralan na. Yung iba nga ay kumalas na. Kagaya ng Venezuela. No? Tsaka yung iba pa pong bansa. Diyan po sa yung bansang Chad. Di ba? Taka dito po sa iba pang bansa sa may Africa. Di ba? Kasi nga, yung Amerika, pag nagsabi po na ang kanyang mga kaalyado ay dapat makipag-koopera sa kanilang kagustuhan kasi iisang layunin at ang layunin ay makikinabang din ang mga kaalyado. Di ba? Kamatay, mga kaalyado, makikinabang. Kaya tayo pa kaya na hindi dapat mamoblema dahil tayo ngay umalis na diyan. 'Di ba? Umalis tayo sa ICC eh. So kaya lang ito nga nag-iipit din ng Amerika dahil ayaw din nila sa ating pangalawang pangulo, no, na maging presidente pagdating ng panahon, 'di ba? Ayaw nila sa Duterte na maging presidente. Kaya kahit papaano naipit ngayon sila dahil papaano pag sila ay nakialam at lahayagan sasabihin na eh dapat umatras kayo diyan, no? Umalis na kayo ng ICC o kung ano man. Samantalang doon, makikita natin, aba, eh, parang ang mangyayari ay makikita ng ibang mga bansang kaalyado na ba, eh, pwede naman palang i-bend the law ang Amerika. Pati sila binend din. Pwede din palang baliin, ano? Pwede din pala ang selective justice sa Amerika. Na home of the free, land of the brave. Samantala, kay bilis talaga, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, padadaanin lang natin ng ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Kaya magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with that PIT pitmorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
1: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo ko iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay, naku, may kasiguraduhan. Garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan ang po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga mensahe. At ako'y natutuwa, napapabilib sa inyong critical thinking, ng inyong mga komento at opinion, at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe na mga taong hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi kakain ng suka. Di ba? No? Ito mga may mga paninindigan, di ba? Ayan. At syempre, hindi lang po yan. Ano po? Ako po'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa ng inyong mga biro. Grabe talaga. Maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong suporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. At yan, no? Sa ating pagpapatuloy, di ba? Huwag po tayo mawawala ng anumang pag-asa o lalo-lalo na mapanghihinaan ng loob. Sa totoo lamang, no? Napakahirap man. Pero ganun talaga, di ba? Pero yan yung mga tipong inaasahan na natin. Hindi na tayo para pang magugulat, di ba? Kaya lang, para sa atin po, hindi lang natin para bagang napapailing na lang tayo na parang hindi na rin lang sila tagla nahiya, no? Hindi na nahihiya, no? Para po lantara na po talaga na gagawin yung mga bagay na para sa atin po ay bahagi pa rin po ng ating mga karapatan na hindi ho dapat masikil, di ba? So kung ito po ay mga senyales para po takutin ang mga taong nagsasalita, particular na po yung po mga nakapupuna ng kanilang mga maling ginagawa. Aba, eh, mientras dapat lalo po tayong maging matatag. Di ba? Dapat po lagi tayong mas maging matatag sa hinaharap, no? O ating kinakaharap. Dahil kung yun ang gusto nila mangyari pag tayo po'y bumigay, eh, parang nagtagumpay na po sila. Di po ba? So para bagang lagi natin isa sa puso, diba, sa isip, na ang katotohanan ay dapat na ipinaglalaban talaga, di ba? Yan lang naman po ang pwede natin gawin, di ba? Ano po? Samantala, syempre, tulad nga ng ating nabanggit, ano po, ang ating pangalawang pangulo na pilit po nilang sinisiraan, ano, sa mata ng mundo, ito'y unti-unti na po namumulat at nakikita. Lalo-lalo na po yung binasa natin kahapon na pagpapatuloy, no? Nung nauna natin binasa, nung Lunes yata natin binasa yung kay Mr. Fujiki, pero naantala, di ba? Pero nung pinagpatuloy natin yung kahapon, eh nandun na po yung po mga kadahilanan na para bagang sinasabi na itong nangyari sa ating bayan ay labis na pamumulitika at paggamit ng poder ng kapangyarihan laban sa katunggaling kapolitika, at ang ICC ay naging kasangkapan na hindi naman po dapat, di ba? Hindi dapat, no? Pero yun ang pinaka mabubunyag o nag-grand stage o grand scale, ano po. Tingnan niyo buong mundo po may involved, di ba? Yun po ang sinasabi natin. Nakala niyo, ha? Wala na kaming pag-asa. Meron. Ano po? Una, kahit dito sa atin, di ba, kamakailan lamang, di ko lang nabanggit dito, pero sigurado ko na nabalitaan yun na, tinanggihan ng Sandigan Bayan, ano po, na gamitin bilang witness o pinatawag na saksi at ibasura ang kaso laban kay Secretary Manny Bonoan. No? Nakita ng Sandigan Bayan, ano, na teka lang, hindi pa pwede na siya gawing state witness, no? Malamang siguro, teka lang, kung hindi nang dahil sa iyo, ikaw ang kalihim, eh. 'Di ba? Ikaw ang kalihim, ikaw ang head ng departamento, eh. 'Di ba? Paano ikaw ang maging state witness, hindi pa? Pambirang buhay 'yan. Tapos kayo ang project implementer, 'di ba? Dahil bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways na nasa ilalim po ng executive department, yan po ang mga tagapag-implementa. Tagapag-implementa ng project, tagapag-implementa ng pondo, tama? O yan eh, hindi lang dalawang kamay, buong katawan. Buong katauhan mo'y involved dyan. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan na teka, maging state witness na lang ako. Hindi o, ang laki ng kabahagi ng iyong ginawa, di po ba? So, mabuti na dyan ay nakakakita pa rin tayo kahit papano ng pag-asa at tinanggihan ng Sandigan Bayan. Di ba? So yan, isang bagay yan para hindi tayo tuluyan, ano, na makapag-isip na napakadilim naman na talaga ng bansa natin. Eto, meron po. No? Ang Sandigan Bayan ay tinanggihan kaya nga kanina sa ambush, hindi, sa presscon, ano, ni Ombudsman Boy Grimulya, may nagtanong patungkol doon. Eh, di ba? Ang sabi niya, hindi pa naman tapos yan, sabi niya, no? Maging yung kay Senator Bong Revilla, di ba? Ay naitanong sa kanya yan, lalo na kapansin-pansin na medyo napikon siya, no? Si Ombudsman Rimulya, dahil, di ba, ang paghahanap ninyo ngayon at pagsasampa ng kaso ay mas mabigat na pamantayan, mas mahigpit na pamantayan. At yun ay kung tawagin nga po natin, ay reasonable certainty of conviction, di ba? O eh, bakit ito kanya si Bong Revilla, plunder nga ang kinaso dyan, unbailable, di ba? Pero dahil nga the evidence is not strong, yun ang naging dahilan eh. Kaya siya pansamantala na pinalaya at binigyan ng piyansa dahil nakita ng husgado na hindi matibay yung mga ebidensyang ikinaso sa kanya. So paano nga ang ibig sabihin ng nagtatanong, ano? Eh, paano mo nga masasabing may reasonable certainty of conviction, mahigpit na pamantayan, eh, bakit siya, di ba? Bakit ang nakita ng hukom, eh, walang matibay na ebidensya? kaya pinayagan magpiyansa, di ba? So, hindi pa nasabi nga nung nagtatanong, di ba ganun din na nangyari kay Arnie Tevez na naabsuelto na doon sa kaso niya sa Manila Trial Court, di ba? Dahil nga, yun, na-acquit talaga siya ron, ano? At ano pa ba? Yung mga, kumbaga, yung sinasabi ngang reasonable certainty of conviction, eh, matibay talaga, ano? Na wala ka ng kawala rito. Ibig sabihin, ano? Mataas ang porsyento na ikaw ay makukundi. Eh, kung ito pa lang sa petition for bail, eh, nakita na ng hukom na, sige, papayagan kita magpiansa kasi hindi namang gaanong matibay ang kasong isinampa sa iyo, eh. So ano ang tawag doon, di ba? Kaya nung tinatanong siya kanina, marang napipikon siya na para bagan. Hindi pa naman tapos yan, di ba? Tapos na ba yan? Sabi niya, di ba? Nakapiansa pa lang siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig dyan. Yan ang kanyang nabanggit, di po ba? Pero dito, sinasabi na nga po natin, kahit pa paano, pag ganyan po ang ating korte, eh kahit pa paano, nakakahinga pa tayo ng maluwag-luwag, ano? Pero yun nangyari nga po sa Korte Suprema, di ba, na sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na at nag-extend sila ng kortesiya sa Kongreso. Baka sabihin nyo, lagi namin kayong pinakikialaman, eh, di ba? So, sige, nandyan na yan. Hindi na namin i-review yan kasi wala nang judicial review yan. Okay na. Kasi nandun na sa Senado, nagkakaroon na kayo ng pagdinig ng impeachment, eh. Sa talino ng mga maestrado, malamang pati sila nanonood din ng impeachment hearing, di ba? So malamang nakita na rin nila, yan ang ginusto niya, di ba? O di sige, so far, di ba? So far, para kayo natutunaw sa sarili ninyong mantika, di po ba? Sa mga testimonya ng mga testigo ninyo, na either, yun nga, walang personal knowledge, yung mga dokumentong typo error, di ba? May mga ganon, di ba? Tapos yung po mga pinaggamitan na mga dokumento na sinasabing pinagbatayan para mapagtibay ang kaso pero gawa ng isang hindi mapagkakatiwalaang tao, diba? Kagaya nung kay Arturo Las Cañas na ilang beses na nagkaroon ng pagrerekant ng kanyang mga sinumpa ang salaysay. So, tama, tatlong beses yata yan. So, alin dun? Ang totoo dun sa tatlo, di ba? Tapos, yan na nga. Pero papayagan pa rin nila. Tapos, wala po itong mga notaryo o di kayo pinirmahan man lang nung mismong tao na si Arturo Las Cañas. So, malamang napapanood din yan ng Korte Suprema. Di po ba? Kumbaga para bagang, kaya ngayon iba, di ba, nagagalit dito kay Senator Cheese Escudero. Sinasabi, kaya kasalanan niya ni Cheese Escudero bilang presiding judge. Hindi niya dapat pinapayagan yung mga ginagawa ng prosecution. Kung minsan nagsaside comment, yung mga ganyan, ano. Kung minsan nagkakaroon ng kanilang, halimbawa, yung walang dahilan na pagtutol o kung ano man, ano, tapos napabayaan din daw maglabas ng naratibo, di ba? Ano po? Well, sa isang banda, kahit pa paano, blessing in disguise din, ano? Kasi kagaya nun, yung issue patungkol dun kay Congressman Shell Jokno, umaalala nyo, hindi ba sa kanya na rin ang galing na hindi daw sila nag-fishing expedition, di ba? Pero sa bibig din niya lumabas, eh. Napapaano naman natin mapapatunayan o malalaman kung sadyang meron nga tagong yaman o tagong yaman ang pangalawang pangulo kung hindi natin titingnan, di ba? Yung kanyang mga account. Yung kanyang mga account. Eh, siya rin ang may sabi, eh. Kung di ka nagpipishing expedition, edi ilabas mo na. O, eto, tagong yaman niya, o. Eto siya, o. Eto, ito yung bahay niya sa ganyan, no? Eto, meron siyang ganitong yaman, na meron siyang ganitong amount na ganito, ganit. Kumbaga, ilabas nyo na. Kung hindi kayo, di ba, bilang ebidensya, na hindi naman kayo talaga magpipishing expedition. At isa pa, doon pa lang sa Committee on Justice mismo, dalawa sa kanilang mga kasamahan na member ng Committee on Justice. Yung isa po si Rufus Rodriguez, no? Isa po Dean of Law yan. Ano po? Eh, nung ipipresenta po si Madriaga, sabi niya, malagang papayagan natin to. Di ba? Hindi ba ito eh, parang magkakaroon tayo ng fishing expedition, lalo na ang gagamitin pa natin ay mula sa isang polluted source. O pero nagbotohan talo siya, natural, 'di ba? Majority win sa ano eh, kung papayagan ba o hindi, 'di ba? Pangalawa si si Garvin, ano? Oo, si Congressman Arturo Garvin, ano po? Ganun din po ang nangyari. 'Di ba? Dahil hinahanap na niya, nasaan ba ang complainant? Kasi kung ang sinasabi dito ay yung mga dokumentong ipasusumpina ng committee na ito, eh bakit natin gagawin to para sa kanya? Hindi naman tayo ang complainant, hindi naman tayo nagreklamo rito, siya. Ha? Eh nagkataong wala doon, wala sa pagdinig, nahanap niya eh. Sino ba ang complainant nitong ano, impeachment number 4 na ito, 'di ba? Nahanap. Eh wala. Wala doon, hindi matensya ka nakakita. Complainant, wala doon. Ano? Ang sinabi po ni Alfredo Garvin, ano? Ni Congressman Garvin, eh teka lang, magpapasubtina kahit lahat itong committee na to, gagamitin ang committee na to. Siyempre, yung mga susubtina mo, hindi makatatanggi, di ba? Kagaya sa BRR, tamod dinala nila yung box doon. Hindi nga lang nila nabuksan. Kahit sa kagustuhan pa ng iba, makaramihan, buksan, diba? Pero kaduluhan, bigla sila napaisip kasi mabigat ang pananagutan. Di ba? At malalaman, sino nagtaas ng kamay na buksan? Di ba? Lahat sila kayong sabit. And naisip nila, total, dadating naman yung panahon na yan sa Senado, ibigay na natin doon sa Senado yan at sila na magbukas. Parang ganon. Doon lang nila na pagkasunduan. Ano? Kasi parang sigurado-sigurado sila matatransmit ito papunta sa Senado bilang impeachment court, di ba? Kaya hindi na nila pinilit. Pero yun, napuna ng isang congressman, Alfredo Garvin, na teka lang, nasan ba ang complainant? Itong impeachment na to, itong number 4 na to, eh, nung sinabi ang pangalan eh, wala po siya rito, ah, wala ba? O eh, teka lang, paano to? Tayo ang kukuha o tayo mag-o-order sa opisina ng gobyerno? Ipasusubpina natin ang mga dokumento, ipapasubpina natin yung mga opisyal ng gobyerno para humarap dito, para sa kanya, dun sa complainant. Gagawin natin to para sa complainant eh. Hindi yata tama yan, sabi niya. Di para na tayo nag-fishing expedition. O dalawa na sa kanila ang nagsabi nun. Dalawang kongresistang member din ng Committee on Justice ang nagsabi nun. Di po ba? O, lahat naman yan on record. Diba? Lahat yan narinig din naman natin. Ano? Kaya nga, yun yung sinasabi ko na mas magandang makita ng tao ang katotohanan. Kahit makita yung kamalian nila. No? Bakit? Eh, syempre, kung pipigilan ni Chief Escudero yun, eh, una, baka siya pagsuspetsahan na pinikilingan niya ang panig ng pangalawang pangulo. O ikalawa, baka mamaya mapaghinalaan pa siya ng kung anong bagay, diba? Ah, baka umusad pa yung kaso niya. Maumusad yung kaso niya. Ah, di ba? Ano po? Makuha ka sa tingin. Di ba? Parang ganun. Baka yung martilyong hawak ni Mingachel yan, eh, yun niya maipalo sa kabila. Oy, paalala lang. Di ba? Nananahimik na mga kaso mo. Sumabuhay. Parang ganun. Ano po? Kaya, di ba? May pagkakataon. Kagaya naman nung kay Diliman, di naman siya talaga na nakahirit doon. Di ba? Parang batang pinagalitan na umpo ka na. Kasi nga pinipilit pa rin niya, 'di ba? Yung opening statement niya. Tapos narration of facts siya, 'di ba? Of law. Hindi pwede. Hayaan mo ang testigo magsabi noon. Ipo-prove mo sa testigo na siya ay nagkaroon ng kasala ng pangulimbat. Hindi ikaw nagsasabi niyan, 'di ba? Sasabihin mo yung pagtapos na kayo mag-offer ng inyong mga testimonya. Pero yung gusto mong marinig, ha? Yung sasabihin mo, gusto mong marinig, dun sa testigo mo, paano mo palalabasin sa kanya yan? Tama? O, so may mali pala dun sa kanyang binastos. Sa kanya mo palalabasin yon, di ba? E so far, kahit tanong-tanongin nila yung sarili nilang testigo, wala humasabing mali, di ba? Kasi in order, di ba? Kagaya nun, Bakit niyo po finlag bilang COA observation at pinasosoli yung pera? Eh kasi ho ginamit sa pagbili ng gamot at saka ng mga pagkain. Ah bakit bawal ba yun? Bawal ba na ang isang confidential information ang magiging kapalit ay kabayaran ay gamot at pagkain? Ah wala ho kasi siyang nakasulat doon. Totoo, halimbawa wala naman nakasulat talaga, ano? Eh kung wala nakasulat, okay, so kaya nyo Finland. Oh, kasi wala nakasulat eh. Okay, kaya pala talagang darating, no? Hanggang Korte Suprema. Kasi kung iintindihin mong mabuti yun, yung pinambili ng gamot at saka ng mga pagkain bilang kabayaran ng impormasyon na hiningi mismo ng mga tao na nagbigay ng impormasyon sa gobyerno bilang kabayaran ng kanilang ginawa, aba, eh, dapat nung maintindihan na una sa lahat, eh, baka doon sa kanilang komunidad, eh, kapos talaga sa gamot. Doon sa kanilang komunidad ay kapos talaga sa pagkain. Di po ba? Hindi yung ikaw ay isang senadora, aalamin mo bakit may sakit ba siya? Si Mary Grace Piatos, may sakit ba siya? Ano to? Sa totoong buhay lang. Tapos yun nga, nagkaroon ng pag-aarkilakan niya ng, ano, ng rental ng pasilidad. Ano po? At ito pong pag-renta ng isang pasilidad, ilang milyon, ilang araw lamang. Di ba? So, kung ilang araw lamang yan, halimbawa, 6 na araw, parang pumapalo ata 2 milyon kada araw. Parang gano'n ang kwenta nila. Di ba? May mga gano'n tayong narinig. Ano? Takang-taka ngayon sila. Eh, malaking upay. Eh, teka, hindi nyo naintindihan. Depende sa lugar. Ano po? Kung yung lugar ay estratehiko po yan, sa pilitan po na hindi ka makakatanggi. Kung ikaw yung may-ari nun, na, kung ikaw yung may-ari nun, ako naman bumabalot na takot sa iyo o may nakatira man sa ngayon doon, paalisin mo yun eh. Kasi ang babayad namin sa iyo, 2 million. Adi, ganun talaga. An offer you cannot resist. Ngayon, bakit yan? Kasi sa dinami-dami ng uupahan. Yan pa inupahan nyo, pagka mahal-mahal, eh, estratehiko nga eh. No? Ito ang lugar kung saan saktong-sakto, kitang-kita namin kung ano mga ginagawa nila nang hindi nila nalalaman. 24 oras kami na nagmamasid o nagmamanman. O isipin nyo, kaya nga mahal yung lugar. Diba? Eh kasi nga ito yung standard operation sa isang confidential operation. Di po ba? Eh di ang pwedeng sabihin kung saan yan. Malalaman na rin kung ano yung operasyon. So lahat yan hindi pwede talagang malaman because of its confidentiality. Kaya nga tinawag na confidential. Ngayon, yung pang sinasabi ng mga kongresista, mga senador na lagay ng sinabi ng Senator Soto, ano kaya palitan na lang natin ang pangalan? Sa ka ba naman nakakita? Magbabago po ba ang pananaw ninyo kung papalitan natin yan ng classified kesa sa confidential? Hindi ba ganyan din ang pananaw ninyo? Dapat yung isipin, bakit tayo may ganyan pondo? Kasi nga, may umiiral pa rin insurgensiya sa ating bansa. Bukod tangi sa Southeast Asia, tayo na lang po ang bansa na meron pa rin pong ganitong problema ng insurgensiya. Kaya hindi mo pwedeng walang pondo para labanan yan. Kasi yan ay direktamente nagre-recruit. Nagre-recruit ng mga kabataan, nagre-recruit ng mga guro, nagre-recruit ng mga manggagawa. Lahat na lang po ng sektor ng ating lipunan, no? Ini-infiltrate nila. So ang layunin talaga lang ay pabagsakin ng gobyerno para sila po ang mamuno. Kaya nga kahit sinong presidente eh, pinapayagan nila, di po ba? Pagkadating ng huli, binabatikos nila, di ba? Dahil ang layunin nga sila papalit eh. No? Bukod tangi lang itong administrasyon na ito, napakaswerte po ng Pangulong Marcos. Bakit? Kasi ayaw nila sa pangalawang Pangulo. Kaya di bali na maupo ka lang dyan. Nakuha niyo po? Diyan ka lang, huwag ka alis dyan. Dapat walang mangyari sa iyong masama. O, kasi ayaw namin yung papalit sa iyo. Yun lang ang dahilan eh. Kaya nakita niyo nag-arally sila, trillion peso march, kung ano-anong march, march against corruption. Di na sila nahiya, march against corruption. Tapos ang pinangangalandakan niyo, ang magre-resign, ang pangalawang pangulo. Sus Marianong Garapon. O tapos ngayon, ano masasabi nila? Sabi ng Blue Ribbon Chairman Committee na si Senator Tulfo Erwin. Ha? O, hindi ipauubaya na lang daw sa ombudsman. Hindi ba ito kitang-kita talagang ayaw niyong gawin? Maliwanag. Nagkausap daw sila ng ombudsman at ang sabi ng ombudsman, eh, sa kanya na lang daw ipaubaya para sila daw doon sa Senado makapag-imbestiga ng iba. Saan ka ba naman nakakita? kung ang layunin po ay hanapin ang katotohanan tulad ng sinasabi po ni Senador Rodante Marcoleta noon, aba, eh, napakahalaga po na komo ang involved dito, hindi lang po mga mambabatas, kundi yung buong gobyerno na. Apo, na hindi ho maaari pong sabihin na walang kinalaman, opo, sa nagdaang mga korupsyon. So sino ang pwedeng mag-imbestiga na to nang kung titingnan po ay kaya po mag-imbestiga ng hindi magkakaroon po ng kung anumang impluensya ng pananakot o anuman. Sino pwede? Eh naturalmente ang Senado. Dahil ang Senado hiwalay na sangay ng gobyerno, kabilang siya ng legislatura. Ang sabi nga po eh, last bastion of democracy. Diba? Magkaiba ang Senado at ang Kongreso kasi, diba? Apo, at pagka hindi mo nahawakan ng Senado, baliwala. Hindi ka makapagsusulong ng mga batas na kagustuhan mo dahil kailangan dalawa silang papayag, no? Ang Kongreso at ang Senado. Kaya lagi po ang Senado nagiging independent. Diba? Lagi, ano? Nagiging independent. Kasi nga, siya yung, sige, madaliin nyo, kagaya dati, minadali-dali ni Speaker Martin at ng kanyang mga kampo, no, ng kanyang mga senador, eh, mga kongresista niya, isulong yung tsa-tsa sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Hindi na talagang PI talaga nila. Bakit? Aba, hindi ko sila nagtagumpay. Di ba? Dahil mismo ang COMELEC, hindi, kahit gusto man silang tulungan, eh wala palang enabling law. Di ba? Para sa isang People's Initiative. May batas ng People's Initiative. Pero yung enabling law, hindi nila nagawa. Walang pinagkaiba po yan doon sa anti-dynasty. Na? Apo, may anti-dynasty, pero wala siyang enabling law. Na? Wala siyang talagang matibay na batayan na batas para po ito ay magkaroon ng pagpapatupad. Meron lang sinasabi, binabanggit, ah, meron tayong umiiral na ganyan. Eh pero asan ang enabling law? Kaya nga dumating sa pagkakataon, ang Korte Suprema na po nagpaalala sa legislatura eh, na parang meron na pong dereliction of duty o kapabayaan sa inyong trabaho kasi ba't hindi nyo talakayin yung enabling law nung anti-dynasty? Diba? Eh, kumbaga, meron pero hindi yan na ipapatupad ng istrikto kasi wala namang mga pamantayan eh para ito ipatupad eh. Eh di ba nga nung huli nang gagalaitin na itong si Egay Erice, Congressman Egay Erice, at hindi nakaporma itong si Congressman Adyong sa kanila pagdidebate. Sabi na, intindihan ko pong sumisigaw siya. Di ba? Sabi ni Congressman Erice, passionate lang ako kasi parang ako, nagsusulong ako ng malinaw na anti-dynasty law eh. Pambira, etong ginagawa ngayon dito para bagang nililegitimize nyo pa eh. No? Parang nililegitimize nyo pa yung mga bagay na gusto nga natin tanggalin. Eh gusto nyo ngayon isa batas, di po ba? O kaya may mga pumapalag pa naman, ano po. Pero ang mabigat kasi dyan sa Kongreso, majority rules yan, no? Yan po ay bumoboto sa tinatawag po natin ng paramihan voto, di po ba?

yung paninindigan na wala ka naman pondo. Totoo yun. Diba? Dahil kung maninindigan ka, aba, eh, hindi ka pala kaanib, wala kang pondo. Diba? Nagagamit nga yung pondo, parang patronage politics nga talaga. Tayo-tayo, sila-sila, kami-kami. Diba? Ganun yun eh. So lumalabas nga dito ang Senado Pirming inaasahan po, no? Bilang last bastion of democracy. Kasi nga, nandun po sa antas na yan na kagaya nito, may makapangyarihan siyang blue ribbon, ano po. Eh pero ang sangkot, halimbawa, ay nasa ehekutibo, yung mga nag-implementa ng mga proyekto, o eh, paano naman ang ehekutibo din ang magkakaroon ng pag-iimbestiga? Ma-okay sana yung ombudsman, walang problema. Pero alam naman natin sino nag-appoint sa kanya, di ba? Ang Pangulong Marcos, against all odds yan. Kahit sa dami ng pumontra ng appointment ni Boyeng Remulla, pero siya pa rin ang nanaig. Kasi yun talaga, no? At nakikita nyo na ngayon ang dahilan, di ba? Yung purpose, di ba? Yung dahilan, ano po? Kasi hodang, ano, basta. Eh kung yan ang tinutugis namin, eh, may magagawa ba kayo? Kahit pa sabihin mong, eh, ang natutugis niya po, karamihan, nasa panig po na nasa minoriyan. Ah, di, nagkataon lang yan, di ba? Nagkataon? Talaga? Tapos, oh, paano na ngayon yung nangyari dito sa mga kaso ng mga nabanggit yung malapit ng mapaila ng kasong plunder? Kagaya ni Joel Villanueva, ni Jesus Cudero. Ano na ngayon na nangyari sa mga kaso nila? Ah, ba't nauna pa nakulong itong si Rodante Marculeta sa isang kaso na hindi naman itinuturing na labag sa batas na campaign contribution? Undeclared campaign contribution. Bakit? Eh, sinabi nga ng COMELEC, walang problema ron eh. Dahil wala na daw pong ganong klase na pinag-iiral ang COMELEC. At saka papaan nyo sasampahan ng plunder yung tao, eh hindi naman po public funds yun. Donation nga eh. Di po ba? At diniklara rin niya sa SALN niya yung kalaunan. Oh, kasi ginamit niya eh. Di ba? Kaya matibay po ang argumento nitong si Senator Marculeta dyan sa Sandigan Bayan. Kaya sana na lang mabilis yung kanyang kaso na matalakay para siguro agad na makita, no, na yung kawalan ng saysay ng kasong isinampa. Baka siya ay mapakawalan na kaagad nang maka-attend siya dyan sa impeachment. Dahil pagka siya po ang nandyan, ada, sa totoong buhay lang. No? Baka yung mismo mga kasamahan din nila ay ayaw na nandyan siya. Yung ilan doon, ano? No? Malamang si Lacson, hindi naman niya itatago yun. Ayaw niya nandun si Marculeta. Di po ba? O yung iba pa, yung magkapatid na Tulfo o kung sino pa. Malamang, no? O si Tiberos, di ba? Na ang pakiramdam niya, minaliit siya. Dahil ang sabi, mahirap kasi paintindi pag hindi abogado. Eh, hindi naman ibig sabihin nun. Ang ibig lamang pong sabihin yung paikot-ikot kayo ng diskusyon na ayaw mo lang talagang intindihin. Kaya andot at napakalinaw naman. Ano? Speaking of Marculeta, tingnan nyo na lang. Kamakailan lang ang DFA nagkahain po, ano? Official na mapa ng ating bansa, yung sako ng bansa natin. E noon, nang nagsabi niya ni si Marculeta, eh, dapat mag-submit kanya tayo niyan sa UN. Kasi wala tayong mapang official na sinubmit sa UN ng ating mga pag-aari. E diba, tinuligsa siya ng tinuligsa. Diba, nila dating Associate Justice Carpio, na nung hinamon ni Marculeta magdebate para patunayan niyang wala talaga tayong mapa ron, eh ayaw naman niya, diba? Ayaw, no? May Jay Batumbakal pa ron, may Jay Tariela, kung sino-sino, diba? Meron pang Liamas eh, di po ba? Lahat sila, pinagtulong-tulungan nila itong si Marculeta, pati na si Trillanes eh. Diba? O ano ngayon na nangyari? Diba? Di tama siya. Dahil ngayon palang nag-submit ng mapa sa United Nations ang ating bayan, ano, ang DFA yung nag-submit. O di tama siya all the while. O, di, no, di, pati yata si Guibo Teodoro sumali dyan sa debate na yan eh. Di ba? O ano na? Ano na ngayon? Nga. Dahil tama ang Senador Marculeta, di ba? Kaya kung si Senador Marculeta, purgada ha, purgada, wala siya dyan sa impeachment court. Dahil siya nga eh, nakakulong, no? Imagine nyo kung nandyan siya. Paano niya kaya tatanungin yung mga testigo ng nasa prosecution? Lalo na kagaya ni Matibag, di ba, no?

0: Ano kaya tatanungin ni Senador Marcolete? Nawalan po tayo ng pagkakataon na makita yan. Nawalan tayo ng pagkakataon ng isang patas, no? Isang patas na pananaw mula sa isang magaling na abogadong kagaya niya. Just because yung ibang mga kasamahan niya doon, ayaw na nandun siya. Yun po yun. At hindi lang siya. Pati si Alan Peter Cayetano, namumuro na. Sa totoo lang. In fact, hindi lang po siya, ha. Sa panahon kasi, kung maaalala nyo, na sa galing ni Michael Poa, di ba? Nagsabi ko, Senator Rati Tulfo, na di ba may conflict of interest dahil isa siya sa titistigo sa prosecution dahil dati siyang DepEd spokesperson. Ito si, at spokesperson din ng Vice Presidente, si Michael Poa. Mabuti na lang sinabi ni Presiding Judge, no? Chief Escudero, na walang conflict of interest doon, no? Bakit? Eh kasi kung siya man ay uupo doon, concerning lang itatanong doon sa mga bagay na may involvement siya nung kasalukuyan na nandun siya bilang spokesperson o bilang undersecretary o anumang posisyon meron siya. Pero hindi na nangangahulugan, eh, hindi na siya pwedeng maging abogado ng pangalawang pangulo. Diba? Pati yung sinubukan nila, baka pwedeng alisin na rin natin. Hindi na naman sila nagtagumpay. Kaya nga po yung issue patungkol po sa threshold, di po ba? O, yung one-third na sinasabi, ano po? Hindi po yan pwede basta marisulba. Nanonood malamang ang Korte Suprema, may popcorn pa, ano? Ang ganda nito. Ang ganda nitong panoorin dahil nakikita nyo kung nagtatagisan sila ng galing at talino, eh para tayong nanonood ng isang palabas na komedya. Tawa na lang tayo, parang ganun, ano po. Mabuti na lang talaga ang naging presiding judge dyan ay si, ano, si Chief Escudero. Kasi hindi ko ma-imagine kung si Sherwin Gatchalian ang magiging presiding judge dyan sa impeachment. Nako, sa dami ng komplikasyon, malamang, ano po, hindi siya agad-agad makapag-decision. Kaya bilang chair, nakikita natin kung paano po i-handle ito ni Senator Cheese, no? Kaya sabi ko, balance, hindi man siya perfecto, pero kahit pa paano, blessing in disguise pa, na nai-expose yung layunin ng prosecution. Na parang basta lang makonvict siya, ayun na yun. Kahit na mali, oo, basta, hindi naman to korte, impeachment ito eh. Parang pinipilit nilang ganun, ano po. Eh, pwede pa rin po dalin yan sa Korte Suprema pag nagkataong pipilitin talaga nila. Kaya nga parang pinababayaan na ng Korte Suprema ngayon na sige na, andyan na, meron ng pagdinig eh. At mas maganda't makita ng taong bayan, eh meron na tayong 13 pagdinig, di ba? So far, di tayo aabot ng 13 kung nakikita na doon pa sa mga una pa lang na mabigat yung kanilang mga akusasyon at yung mga testigong mga hinarap na nila ay makapagdidiin na sa pangalawang pangulo. Kaya so far, nakikita na ng taong bayan, lalong nakukumbinsi ang taong bayan ngayon. Kaya parang blessing in disguise, baka Diyos na rin ang gumagawa. Ano? Hayaan na natin tumatuloy nang makita rin ng taong bayan na talagang wala silang matibay na ebidensya sa kanilang gustong gawin. Kundi ang layunin lang ay tanggalin siya para hindi siya maging pangulo sa 2028. Dahil magkakaroon ng restriction sa pagtakbo niya dahil may kaparusahan ito ng tinatawag na perpetual disqualification. Kaya nga, ang sabi po ng dating Senator o Senate President Franklin Drilon, na ano, alam naman natin ang kulay niya, dilaw, ano po. Ang sabi niya, pag itong impeachment na to, hindi nyo na-impeach ang pangalawang pangulo, si Sara Duterte na po ang presidente sa 2028. Siya na mismo ang may sabi niya, ano po. Kasi nilagay niya na ang sarili niya sa balag ng kahihiyan. Di po ba? O dahil sinasabi niya, impeach natin, impeach natin. O di sige, okay, eto na tayo. Sige. So isa-isang artikulo ang pinag-uusapan dito, tama? At sarili nilang mga testigo. At ito pa, isang napakalaking prepa. Saan ka ba naman nakakita doon sa Article 4 na grave threat at saka inciting to sedition? Tama? Ang dami pa dapat na mga testigo na kanilang ipipresinta sa panig ng prosecution. Pero sila na mismo din sila na mismo din na nagsabing hindi na namin ipipresenta itong mga to. Di ba? Bakit? Kasi nga hindi nila may iwasan na pag inupo nila doon yung sarili nilang testigo, pag nakaharap na po ang mga abogado ng depensa, ah, hindi na humalam paano iiwasan ng mga tanong. Ganun talaga, hindi mo maiwasan mga tanong. Eh, ang Director Melvin Matibag na, kala ko, ano mangyayari sa kanya dahil nakita nyo kung gaano kalalim ang hugot ng buntong hininga niya nung tinatanong siya ng abogado ng pangalawang pangulo ng cross-examination. Napapaganon na eh. Di ba? Napapaganon na eh, di ba? So, kumbaga, andun yung, tsaka yung mga sagot, no? Yung halatang irritable na, halatang naiinis, halatang irritable, o yung bang sabihin na, bakit pa paulit-ulit? Eh, ba teka, ang prosecution ganun din eh. Pag nagtanong din, paulit-ulit eh, di ba? Mas gusto pa nga idiin eh. Kaya nga, pakiulit nga po, ano po yung sinabi nyo? Di ba? Inuulit talaga eh, di ba? So, ang depensa, ganyan din eh. Diba? Ibabalik lang niya yung mga sinabi mo kanina. Kaya nga, cross-examination eh. Mr. Witness, sabi mo kanina, diba, no? Sabihin mo salita yan. So, ibabalik sa'yo. Pag binalik sa'yo yun, at teka lang, pag di mo maalala yun, o iba na sagot mo ron, maaaring mangyari, kinokontra mo na iyong sarili. Ganun-ganun din na nangyari, diba? Hindi lang kay Matibag, pati po doon kay Lotto, pati po doon kay Juan, doon sa naunang expert daw sa Cider Lytle. Di po ba, ano po, pati na po yung si Juan, ito pong huli, no, na si Wamil, no, na COA audit. Biro mo nakikipag-debate siya sa senador, na hindi ho, kasi ibig sabihin, pag nabigyan na po ng ganyan, ng ganon, eh, ibig sabihin, ibalik na po, isauli na po yung pera, ganyan. At saka meron na pong pahiwatig na hindi, na ginamit sa ano, na hindi ginamit ng tama. Eh sabi tuloy ni Senator President, ni Senate Presiding Officer, eh, yan ay conclusion mo. Di ba? Yan ay paniniwala mo, conclusion mo. Pero yung pag-audit mo, dapat nandun ka lang sa numero mo, tama? Ni hindi mo nga tiyak kung paano ginamit yan eh. Kasi nga, confidential eh. Nakabase, nakabatay ka lang doon sa mga ipinakikita sa iyo mga dokumento na ni hindi nga siya resibo. Kasi nga, hindi nire-required na magbigay ka ng resibo sa pinagkagastahan mo ng confidential na activities. Kasi matutuntun yun. Diba? Kaya papel lang. Talagang masabi lang na may pinaggamitan. No? Kaya yung mga bagay na yan, sa totoong buhay lang, napakahirap din sa antas ng ating gobyerno. Yung iba'y nasa samantala yan. Bakit? Bakit din nyo tanungin ang mga mayor, governor sa mga lugar kung saan namumutiktik pa rin ang insurensiya? Pero meron silang confidential at intelligence fund. Yung ibig sabihin, kung nag-report sila na ginagamit nila yung confidential at intelligence fund nila dun sa kanilang lugar, pero meron pa rin NPA, meron pa rin insurrection, nangyayari pa rin yung mga kaharasan ginagawa ng mga NPA, CPP, NPNDF, o ng mga Muslim extremists. At ibig sabihin nun, hindi epektibo yung ginagawa nyo. Saan napupunta ngayon? Saan yung ginagastos talaga? Yung intelligence, meron ba talaga? Diba, nasa sa tao talaga? Ibig ko sabihin, yung taong paggagamit niyan, napakahirap i-determine kung ginamit nga niya o hindi. Tama? Saan mo makikita? E di dun sa resulta. Madideklara po bang insurgency free ang Davao City kung hindi nangyari yun? Kung di nila ginamit ng tama yung kanilang intelligence o confidential fund? Di ba? O, yun yung resulta eh. No? At kalauna nahawa na rin po yung buong Davao region. Bakit? Eh siguro sabi ng mga tao doon, 'di ba? Yung mga tao din, mga constituents, pambihira in Davao City na kapag nakaalis na bilang insurgency free. Bakit tayo hindi? Tabi lang natin 'yan. Andito lang, dito pa sa atin pupunta itong mga insurgents. Dito pupunta, 'di ba? O yung mga kriminal kung nasa bata doon, dito lilipat, 'di ba? So ano magandang gawin natin? Eh dapat gumaya tayo doon. Ano ba ang formula nyo? Ano ba ginawa nyo? Ano ba formula? O eto ang formula. Siguro binigay siguro sa kanila ni Inday Sara. Ano po? O hindi, meron na pong blueprint eh. Diba? So eto, yun, yung Okay, susundin nyo na lang yung blueprint. Bakit? Dahil ang kasunod nga po niyan, automatic hindi ka na ho maghihirap, maghikayat ng mga FDIs o foreign direct investors, local investors, kasi may kapayapaan na doon sa lugar mo, may peace and order. Eh. Yun ang kasunod nun eh. Di ba? So hindi ka na maghihirap mag-imbita pa o sumali ka pa ng mga trade fair, hindi na kailangan. Di ba? O, yung sinasabi kong agent, John Mark Kalilong, di ba? Sila rin, sinira sila ng depensa sa sarili nilang mga testimonya. E ang taong bayan kahit di yung nakakaintindi ng batas, sa simpleng salita, dahil Tagalog naman din po ang tanong, ano? At yung iba'y English, pero mababaw lang naman na sagot na English din. Maiintindihan mo at ikaw din magtataka ka. Bakit? Eh, sabi niya kanina, bukod tanging Vice President Inday Sara lang, ang nabigyan ng confidential fund sa pagiging Vice Presidente. Siya lang. Isipin nyo, inabot pa niya yun eh. 2014 pa lang siya po ay ano na eh, auditor na ng COA eh, di po ba? Itong si Wamil, tama? O kaya nung hinarap sa kanya ni Michael Powa, ni Attorney Michael Powa, yung isang dokumento na SARO o state release order po ito ng budget, ano po? Aba eh, galing ng Department of Budget and Management, ano po? Aba, eh, nagulat siya dahil ang Vice President Binay ay meron din confidential fund. Kaya nga ang tanong niya kay Attorney Michael Powa, na-liquidate po ba yan? Ang tanong po sa kanya ni Michael Powa, ang malay ko sa iyo, eh, ikaw ang nasa COA eh. Dapat alam mo yan kung na-liquidate yan o hindi. Parang mga 6 million mahigit po ang halaga, no? Napakaliit pa ng pera noon, ano? Kung titingnan natin, sa totoong buhay lang, paano ka sasagot noon na ang pangalawang pangulo lang po na nagkaroon ng confidential fund ay si Vice President Sara Duterte? Walang kagatol-gatol mo sasabihin yan. Tapos nung pinresentahan ka sa harapan mo ng isang dokumento, pati tuloy mga abogado sa prosecution, aba, hindi alam anong gagawin. Yun po ang pinakamabigat na ebidensya eh. Yung kaya nga nung huli, sabi na nga po ni Lord Nakapunan sa testigo niya, don't answer that. wag mo sagutin yan. Kung tutuusin, bawal yan. Dapat nasita siya no, no, ng presiding officer, Jesus Cudero. No, Attorney Kapunan, you will be cited for contempt for doing that. Di ba, you don't coach your witness. Let him answer, di ba? Oh, you don't, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya harap-harapan sa hukuman, huwag ka sasagot. Hindi pwede yan. Di po ba? Obstruction of justice na yan kung sakasakali dahil eh, tinatanong siya para sumagot siya, ikaw na abogado niya magsasabing huwag mong sagutin, harap-harapan. Di ba? Pwede mong turuan niya kung kayo-kayo lang. Di ba? Hindi mo nga yan pwedeng turuan magsinungaling eh. Dahil mananagot ang iyong lisensya bilang abogado eh, di po ba? Oh, hindi pa pwede, di po ba? Kaya yun po yung sinasabi na nakita rin ng taong bayan ang naging resulta ng pagdinig. At malamang ang Korte Suprema, sabi ko nga, sige na, hayaan na natin. Total, nag-hearing na sila eh, di ba? Kasi pagpapasok na naman tayo dito at pipigilan natin, sabihin natin yung mga pagkakamaling ginawa nila sa Committee on Justice, baka ma-misinterpret na naman tayo at sabihin na naman nila sa taong bayan. Ayan, pinahinto na naman. So, wala na naman kaming pagkakataon para ilabas namin ang mga ebidensya namin. Di ba? Ano po? Eh, 13 araw na eh, nakikita na ng Korte Suprema, saan pupunta ito eh, di ba? O, di sige, kung hanggang saan kayo kanya, ituloy nyo na yan, nandiyan dyan na yan. Ang hindi lang na, ano doon, na-resolve doon, ang pinakamabigat lang na, ang pinakapangit lang, ano, yung pong sinasabi ng Kongreso na wala silang maling ginawa. Hindi nga dinesisyonan yun eh. Na hindi daw sila nag-conduct ng mini-trial, di ba? Hindi nga ho tinignan, hindi na nga ho pinag-aralan ng Korte Suprema yan eh. Pero para pangalandakan yan ng corporate paid stream media, no? dahil sinasabi ng mga kongresista, ay, nako, vindicated kami. So, ibig sabihin, wala kaming kasalanan, tama yung ginawa namin sa Committee on Justice, ganyan. Hindi yan ang desisyonan. Moot and academic. Ibig sabihin, hindi na nga tinalakay yan, hindi na nga tiningnan yan. Kasi kung aabot tayo doon, malamang sa hindi, eh di patitigil din po ng Korte Suprema yung pagdinig nyo. Kasi mali nga ang proseso na ginawa nyo. Hindi na nga dinisisyonan yon. Tapos ngayon, pangalandakan nyo sa publiko na tama pa rin kayo. Eh, hindi nga yan dinisisyonan eh. Kaya nga hindi natin pareho alam eh. Di po ba? Huwag naman kayo magkalat ng fake news. Di ba? Ayaw yan ni Claire Castro. Di ba? So hindi pa pwede bigyan ng interpretasyon bilang ano po, ibig sabihin, mutin academic, ibig sabihin, tama kami. Ha? Kahit yung pinasupina namin, kahit nagkonda kami ng mini trial, tama kami, ganon. Hindi nga yan ang hindi nga yan naging desisyon. Hindi nga umabot dyan. O, kasi nga moot and academic na, pinagbigyan na kayo bilang, hindi lang Committee on Justice, ha? Bilang buong kongreso. Kasi nga tinransmit ng buong kongreso ng plenaryo nyo sa pangunguna ng inyong speaker. So para hindi naman sabihin lagi nalang sinasaklaw ang kanyang kapangyarihan o ang inyong kapangyarihan o lagi lang kayo sinisita na oops, mali yan. Oops. Ha? Parang ganun, ano? Parang ganun din nangyari dun sa kwan eh. Sa Warrant of Arrest ni Bato eh. O kaya nagkahati ang boto ng mga maestrado eh. Kasi sa buong akala nila, Pangulong Marcos mismo ang naglabas ng kanyang sariling video o vlog para sabihin, ibibida ko na sa inyo. Yung panahon na nagkakagulo sa Senado, ibibida ko na sa inyo. Wala akong in-order na arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Sabi niya. So kung ikaw yung Supreme Court, naghain ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ng TRO o Temporary Restraining Order, tapos narinig mo bilang nasa judikatura ka, bakit magpagkakaloob yung TRO? Eh, yung presidente na mismo nagsabi, wala naman daw po palang warrant eh. Kaya nga doon sa press con kahapon, nilinaw po ng isang mamamahayag na as of now, meron po ba na warrant of arrest na inutos ang ating Pangulong Marcos para kay Senator Ronald Bato de la Rosa? Eh walang kagatol-gatol na sinabi po ni Claire Castro na yes. Di ba? So ano yung sinasabi ng Pangulo na ibibidan niya sa atin na wala? Kaya nung narinig malamang yan ng korte, bakit pa natin sasabihan ang executive na kasi ang TRO, di ba, pinahihinto ka? Sa anumang ginagawa mo, oops, teka muna. Ganon eh. Bakit namin gaganunin yan? Eh nagsalita nga sila na wala, na walang warrant. So, ibig sabihin, pati sila nabudol. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Tapos kahapon, lumabas din ang totoo, ang sabi ni Claire Castro, yes, may standing warrant. Saan galing? So, meaning, sa ICC. Diba? Dahil yun lang naman ang standing warrant eh. Wala namang iba, diba? Wala namang ibang pinanggagalingan, wala namang ibang pinagkukunan ng dahilan ang law enforcement para arestuhin si Bato de la Rosa, kundi dahil dun sa ICC warrant. Tama? O, nan, makikita. Iba talaga ang sinasabi sa ginagawa. Diba? Samantala, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras, dahil weekend naman, happy weekend sa inyong talagang lahat. At mag-iingat tayo over the weekend. Magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo, kay Kuya Ramon Vier, good PM, Sir Bernard, at Maha Kanti. As you said, sir, if nobody and Ben Dilo alam na result ng impeachment, mahirapan sila kasi kailangan yung threshold pa rin. 16 votes, no? Ganun pa rin ang kailangan nila, 16 to convict. Kaya ewan ko paano nila mamagicin yung Kuya Ramon. Yun lang po yun. Na yun ang pinaka-tall order nila, pinaka-mahirap, no? At pag nag-grant yung petition for bail ni Jinggoy, Senator Jinggoy, at maging ni Senator Marculeta, malamang di babalik yan dyan. Kasi aabutan pa nila yung pagdinig doon. Ano? So kahit ano nga, kahit di man sila makabalik, automatic ang boto nun, acquittal eh. No? Kahit di sila mag-participate. So nandun ngayon sila sa dilemma sa panig na yan. Paano natin i-convict kung wala talaga tayong bilang? Eh, ang threshold, 16. Eh, 13 lang tayo, kahit na pinakamarami na yung 13. Hindi talaga tayo aabot. Kaya ipakulong natin, ipakulong itong mga to, hindi pa rin, dahil magiging boto nila, boto pa rin nila, absent sila, wala silang boto, automatic acquittal pa rin ang ibig sabihin ng boto nun. So wala tayong, kahit saan tayo pumanig dito, wala mangyayari, unless magdagawa tayo ng rules sa Senado para palitan yung threshold. Eh, problema, pag ginawa natin doon, may aakit sa Korte Suprema para questionin yan. Yun ang problema, di ba? Kaya malaking problema sa kanila yung Kuya Ramon Bier. Ano po? Lalo na namimiligro yung kanilang prosecution, pati yung ma-ebidensya, testigo. Diyos ko day, ewan ko na lang kung kaya nila ang galit ng taong bayan pagdating sa huli. Dalang taong bayan mapagpasensya, pero pag dumating sa sukdulan, sobra na kayo ha! Teka lang, sobra na kayo ha! Parang ganun. Salamat ha, Kuya Ramon Bier. Ate Roxanne Costo, ikinulong na pala daw ang Brave 14 sa Las Piñas. Ganun ba? Sana kung yan man ay nandun, ha, maging matatag sila. Ganun po talaga. Aabot tayo sa ganyang punto ng pagsubok. Pero kabahagi po yan eh, no? ng katotohanan. Diba? Huwag sana silang sumuko. Ano? Salamat Ate Roxanne Costo, si Ate Jennifer Redis. Kailangan na talaga ang pagbabago. Bago pa bumaba si BBM, na hirap na ang mga mamamayan. Imbis na makatulong ang gobyerno sa lahat, ang mga tao kanya-kanyang diskarte para mabuhay at lumaban ng patas. Tapos yung pag-asa ng bayan, siya pang inuusig. Tama ka dyan. Oh, yung sinasabing kanya-kanya na tayo ng diskarte. Ang masaklap Ate Jennifer Rebis, parang naubusan na rin sila ng oras, kaya yung mga nasa gobyerno, kanya-kanyang diskarte rin ang pagkukurap. Di ba? May oras pa. Kanya-kanya rin. Ano po? Ay nako. Salamat Ate Jennifer Rebis. Regards kay Kuya Jimmy Rebis sa iyong butihing ama, ha? Tsaka sa iyong anak, ha? Kay Ate Kumura Dolores, happy Friday evening, Sir Bernard Tan. Happy Friday evening po. At ariga tugosay sa inyo ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Ate Kimura Dolores, si Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi Sir Bernard, 5 days training, oh my God, TGIF yun lang na, kaya tayo binabaha, no? Salamat, ingat kayo ha, Kuya Jaime Samoya Bernante, happy weekend po. Kuya George Rabal, yan, maraming salamat, happy weekend, TGIF po, see you on Monday po. Si Kuya Romeo Biag po on, maulang Biyernes gabi ha. Sir Bernard, shout out. Ayan, kaya Romeo Biag po on. Salamat po. Ate Dolores Patawaran, watching daw po siya. Si Ate Shirley Uyang, good evening din po sa iyo. Magandang gabi po. Si Kuya Bayani Ricarte, good evening Sir Bernard. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Asa pa ba tayo ng justice and fair play? Mukhang malabo talaga, no? Pero di bale, medyos po. At talaga po, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Salamat Kuya Bayani Ricarte. Basta wala pong bibitiw, yung pamahalaga, ha? Ate Susan Kuwa, magandang gabi po sa iyo. Sabi niya, good PM Sir Bernard. Sabi ko na nga ba, magkaiba ang batas para sa presidente at vice president. Kasi po, si VP Sara, guilty sa accountability dahil pumirma siya sa disbursement ng confidential funds. Command responsibility. Pero si BBM, kahit pumirma sa budget, hindi siya guilty sa mga kurakot ng mga Alipores. Walang command responsibility. Ang galing naman. Ina nga. Salamat ha, Ate Susan Kuwa. Si Ate Emma Redaha, have a safe weekend, Sir Bernard Tan. Magkarinigan sa Lunes, Malolas, Bulacan. Opo, Ate Emma Redaha, at get well soon, ha, kay Kuya Angelo Redaha. Maraming salamat po sa inyo. At kita tayo sa Lunes. Kay Kuya Edward Hukutan din. Yes, sir. Ayan, ano. At ito, bago po ito sa atin, si Danilo, Kuya Danilo Montances. Sabi po niya, good evening po, Sir Tan. Bagong tagapakinig sa FB. Dati kasi akong nasa AM. Sana ma-shout out. Nako, shout out sa iyo, Kuya Danilo Montances. Ayan, magandang gabi. Sana'y mawili ka rito ha, sa aming programa. Salamat po. Kuya Boyet Peraabras, nako, good evening mga kakampig. Ginawa ng mga tanga ang karamihan Pilipino ha, ng bagagda administrasyon na ito. Dahil kahit kasinungalingan ang mga pinagsasabi, okay lang sa kanila, pinagtatanggol pa nga ng ibang Pilipino kahit na gara pa lang nakawan na. Yun na nakakadismaya, Kuya Boyet. Pero di bale, mas marami po ang hindi naniniwala. Salamat, ha. Nako, naubusan na talaga tayo ng oras. Kay bilis talaga. Salamat kay Ate Mercedes Reyes. Magandang gabi po. Sana daw po ipagkaloob na ng makapangyarihan ating Diyos ang lahat ng umaabuso, mga namumuno sa bansa. Ang sakit daw sa dibdib. Totoo po yan. Salamat, Ate Mercedes, ha? Reyes. Mag-ingat po. Kay Ate Gloria, magandang gabi po sa iyo. Ayan, meron daw bagong development update kay Atty. Levy Lubito Baligod. Mula umaga daw hanggang ngayon ay daw ayusin ang piyansa ng mga Marines. Gusto ata daw makulong ang mga Marines. Ayaw pagpiyansahin. Naku, yun na nga sinasabi, Ate Oyi. Salamat, patuloy tayong magmanman, ha? Kuya Sunny Ray, magandang gabi po. Salamat po. Ipaglaban natin ang katotohanan dahil puro sila bendalo. Tama po kayo, Kuya Sunny Ray. Salamat po. Kuya Romeo Sunga, kay Kuya Arthur Arbuado, kay Ate Emma Redaha, first Friday ng Quiapo Day Today. Yan. Si Ate Kimura Dolores, salamat po. Ha? Kuya Boyet Para Abras, Kuya Bayani Ricarte. Ayan, tapos si... Ayan, nako, naubusan na po tayo ng oras kay Bilis Taga, Ate Luz Papa at kay Kuya Boyd Beltran. Nako, magkikita-kita muli tayo, ha, sa darating na Lunes. Sa kaparehong oras pa rin, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit, pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Philippine Ballet Theater would like to invite you to watch Andres KKK, the opening of our 40th season. Catch us at the Rockwell Proscenium Theater this August 22, 3 p.m. and 7 p.m., and August 23, 3 p.m. See you there!
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Govinda Gill. Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed a joint defence agreement to boost their collective security. It states an attack on either of them would be regarded as an attack against them all. Police in Thailand say a student has killed 7 people in northern Bangkok suburb, including teachers at his school and earlier 2 of his grandparents. The 14-year-old then shot himself. 9 people are in critical condition. Thailand's Prime Minister said the shooter's friend had told police he'd been under great stress. He said his actions suggested he'd clearly planned the attack. The Africa Centres for Disease Control says communities must play a bigger role in tackling the rapidly spreading Ebola outbreak in eastern Congo. Its head told the BBC that involving village leaders could help counter misinformation, detect early cases and promote safer burial practices. BBC analysis shows Russia is seizing tens of thousands of homes in occupied Ukraine. Refugees are required to obtain a Russian passport and return to prove their ownership within 30 days. In its continuing campaign to obliterate Russia's biggest online retailer, Ukraine has hit the farthest Wildberries warehouse so far. Its Yekaterinburg hub in the Urals, up to 2,000 kilometres away. Spanish authorities say they've arrested 78 people and seized 18 high-speed boats in a crackdown on a criminal network smuggling drugs and migrants across the Mediterranean. The group transported synthetic drugs from Spain to Algeria, then used the return journey to smuggle migrants to the Spanish mainland and the island of Ibiza. Norway's Football Federation will today formally call on Gianni Infantino to resign after he scrapped plans to sell stakes in FIFA's tournaments. It said there was no coming back for the FIFA president. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: We'll be right back. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Okay, isang magandang maulan na umaga sa lahat, mga kamate, mga kabandido, mga kababayan. Welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ikawalo sa buwan ng Agosto 2026. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
3: Kuya Teng, at syempre bago po ang lahat, gusto po nating bigyan daan ang ating word of the day para sa tuloy-tuloy na pagbati. Sa pagbibigay daan ng Feed Life Ministry ni Pastor Mon Mercado III, ito po ang kanyang word of the day. I can do all things through Christ who strengthens me.